0: Striking.
1: Dapat striking, dapat intriguing.
0: With mystery.
1: With mystery, Morning Dew. Mountain Dew, guru. Mga rajuman, sa mga tapalamati na ito, rajuman mags. Sa mga suki naton, tamyawanay ang imo mga kasimanwa.
0: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Primer Distrito. Inday magi dya, ang inyo kasimanwa nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, myosarthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, naipitan na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan kag mga gat sa lamok, kag malikawan nga magka dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil. Kay may sangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. A Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
1: Ang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga 200 ayo, ay yes, rimabian nga vitamin D3 kag pinaka-healthy nga kape para sa imo. Ang kape nga may rishi mushroom extract, kag mangoes and fruit extract, magarajuman. Vita D Plus sa Coffee Mix gid lamang. Yani sa mga suki naton, kadto na kita sa mga aton sini nga mga butika, sa mga grocery stores. Bakal na kita sang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Kaya ginapabalo man naton sa inyo mga garadyo man, sa mga suki naton subong aga. Hindi ka mo magkalipat kung gusto nyo gamit panguma, kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing, General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Choy, kung makabakal ka sang gamit panguma basta kubuta, may ara ka sang minimum 3,000 pesos nga mabakal, may coupon ka. And kung may coupon ikaw, mga garadyo man, sigurado nga ikaw ang may chance nga makadaog sang kubuta tractor sa Grand Rose sa December 5. Gani kung kamo ang magbakal sang gamit panguma, kadto kamo sa Iloilo New Agri. Pakitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o kung si Mr. John Erlan Pudadera. Magluwas sina, may mga seeds man sila dira, may mga abuno, so dira lang kamo kadto. Radyo Man Mags.
0: Good morning sa kay Ma'am Marivic Cercado, Casey Dadivas, Jonas Camayudo, Sir John Robert Armelia Biore, sa kay Sir Stephen Panega. Kag sa aton mga kauturan, ano bala ang benepisyo kung nagainom kita sa omega-3 nga ara sa Dr. Pinoy's kuning kapsul? Una, ginaprotektahan sa Dr. Pinoy ang imo karason batok sa heart attack. Ikaduhag, siligan sa Dr. Pinoy ang imo ugat para mangin matinlo ini agod nga makasirkular sa insektong oxygen sa dugo kag malikawan ang stroke. Kag ikatatlo, tunawon sa Dr. Pinoy ang inflammation nga yara sa imong atulaan para hindi ka makaangkot sa arthritis kag gout. Ikalima, kung dugang padiri, makabulig man sa madamong ang mental health issues, pareho sa stress, anxiety, depression, kag pati na ang ADHD. Ang Dr. Pinoy lang ang suplemento nga may omega-3 nga mataas ang DHA, kagani tuman ka epektibo para sa tanan. Bata man o kung tigulang, hindi napagulat na nga magbalatian. Subong pa lang, mag ginom na sa Dr. Pinoy para ka mamintinar ang mabaskod nga lawas kag maabtik nga pinsar. Mabakal ini sa mga butika kag sa dugang nga ihibalo, mag-contact lang sa numero 0948-5876-329.
1: Ginatamyaw ko gali ang tatay ni Nonoy Emidio Ortilio. Noy, sino gani ngalan ni tatay mo? Ginmisis ta kada pero way kakabalos. Pero sa father ni Nonoy Emidio Ortilio, sang Nonoy sinasalan sa Ilaya First sa Dumangas, happy, happy birthday. Te, why good to that? Ginatamyaw ko gali si Pari Bebot sa Bebot and Mina sa Talabahan. Pari Koy, good morning! Ato subong siya sa Canada. Musta da sa Canada, Pari Koy, mayong aga. Kay Dr. Neth Padol, good morning. And of course, sa Radyoman Mags, ginatamyo ko sa happy birthday ang akon ikadua. Si Princess Lay Shilane P. Arlos.
0: Happy birthday, Princess.
1: 16 na siya. Pagbugtaw ko sa nga, gagin tiangamon nga, ano na, espiho. Tilaba na siya. Gimbakal ko gina, kaya gusto ko nga kumang espiho ko, ang tsura ko lang, ang hindi ko gusto nga tsura ko lang makita. Gusto kong bilog ko gidbalay ang alawas alin sa ulo asa sa dapa-dapa. Tingin bakal ko gid na dako-dako ako ng espiyo para makita ko gid lang kagayon ko pagbuklat ko kadaga kita ko gid may ngalan to silingya happy birthday to me. Sinulat siguro ko gabi so, sa bata ko kay Princess Lay Shilane P. Arlos, happy happy birthday. Ang balya silingya pa ang akon nga gift amo lang to pa. Dayon siling niya pa, pwede gaan mo ko kwarta Siling ko mano ka, siling mabidyo kay lang kami sa mga classmate ko. Siling ko okay. Amo na nasubong ang mga ano mo, ang mga teenager at juman mags. Gusto na nila yung magbanding.
0: Mm-mm.
1: Hindi na sila magbanding sa parents nila. Gusto nila yung mabanding na sa mga friends. So salamat gid sa pag-upod ninyo mga karadyo man diri sa aton sininga pagpangalagad subong aga. Standby sa programa Straight to the Point. Away ko matamyo ginatamyo ko kamo tanan sa maayong aga. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Radyo Man Magi Malariado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
4: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Char!
4: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pamdong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS
5: delivery, Mariose.
6: Is that box really mine?
5: Surprise!
6: Why are you inside the box?
5: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
7: Borrow up to 90% of your savings.
5: No processing fee and get fast approval.
7: So you should
6: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
8: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
9: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
10: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugatan nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
11: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
12: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking mga butika.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
15: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
16: CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
17: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
14: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: be you.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
4: Charmin!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Banggong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: Constipation? Tig-a kagbudlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo nagusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sa down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray. Sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako gali si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa IBRE. Tibo man kuno ni sa mga kulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao ang ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat ko sa IBRE.
8: Ang IBRE mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
9: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
10: Anong gusto nyo?
11: Kaksa!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
5: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganyan dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit, kargado.
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Oras alas 8:15 sang aga.
15: Sumasaludo.
17: May I have your attention please?
15: Buong buo.
17: May I have your attention please?
15: Diretsong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
17: May I have your attention please?
15: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
16: Good morning friends. Mayong aga mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
18: Ari kita sa adlaw na nga Martes, July 7, 2026.
16: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
18: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
15: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
16: Ang isa sa mga articles of impeachment, 1 out of 4 articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang unahon karon mga ka-Radyo Man, angot ini sa iyang threats sa kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos, kag kay anay House Speaker Martin Romualdez. So ang mag-auyat karon sini nga prosecutor si Attorney Lawrence Defensor, ang congressman sang 3rd District of Iloilo. So anong ginalauman mo karon nga ipresentar ng ebidensya, Bus Idol?
18: Actually para sa ako na Jumanuvi, amo ni sigurong pinakamadasig matapos. Kay daw hindi siya tama gid ka duro dokumento. Why kita gi istorya sa mga witnesses diri nga madamo kay ang naghambal mismo amo ang vice presidente. Siguro hindi ni sa magdugay matapos ini depende sa mga witnesses nga iplastar sang prosecution. Pero pananaw ko Radyo Manuvi gambal ang mga lawyers nga amo ni kuno ang pinakamahapos nga isa lang nila ang pagpamahog nga ipapatay sang vice presidente, ang presidente, ang asawa kag ang house speaker.
16: Pinakamahapos because relatable.
18: Relatable eh.
16: Kay man mailig ang Pinoy sa action movie. Amo na ganing rason nga nagaka-elect, no, bilang mga senador kag sa mga elected office ang aton nga mga action stars. Lantawa bala, jutayan na magpresidente si Fernando Poe Jr.
18: Jutayan lang ito, ignamayan lang ito.
16: In fact, kung wala si Hello Garcia, ambot lang, base kung naglain ang resulta ng eleksyon. Diraman rason nga ang nagdaog si Robin Padilla, si Lito Lapid, si Bong Revilla.
18: Si Rap Estrada.
16: Yes, kag si Ramon Revilla Senior, and even Jinggoy Estrada. Before sa magdagan sa pagka-senador, luwas nga bata siya ni Irap, kiti giniridar niya naman ang network sang supporters sa niya amay. Nag-try man ni siya nga magulo action star. No? So, because sang amuna nga image sang mga superhero, lalaking handa kang ipaglaban, doon na namitan ng mga Pilipino, so amuna nga ang tanan nga mga related sa inaway, pinatsanay, tinapungulay, madasig dere nga magtrending sa Pilipinas because hilig ina sa Pilipino. So ining pamahog sa vice presidente kun sa pelikula action movie ini. So ini naga-constitute sa article of impeachment nga grave threats and betrayal of public trust. Gin-explain na ni sang prosecution panel kahapon sa opening statement ni Congresswoman Jerbil Luistro. Amo man tong explanation nga puwerte ka relatable sa aton, is that? In-deliver niya sa language nga English, di ba? Siway naman kay Inchindi ang iban. No? May pakita ko karon si Imo sa idol nga Facebook post ang isa kasiman.
18: Ano ko, no?
16: Do ubaon kong brief ko nga hindi ko maintindihan kung hindi ko ibutang balik kung sa agtang ko, kung sa buli ko.
18: Na-screenshot mo?
16: Ara sa wall?
18: Ara sa
16: pakita ko karon si Imo. I-share ko sa inyo.
18: Bilang-bilang.
16: Busa idol, gasite siya sang mga provision sang laye. Nga daw asip daw feeling niya bugado gid siya.
18: Okay.
16: Pero wala gid ni isa nga nagalike. Kay abot mismo sa mga friends niya, pinalagpat gid yasta feeling niya sala. Ay grabe gid ya. Mambal ka guro mo sa idol ko, makaya kaya ka mo. Why ko kasulapo sang amo nimo? May pagani ang mango nga out of their innocence.
18: Mm-hmm.
16: Naga-post because kay mango sa mo.
18: Teo.
16: Pero ang budlay gid gali ang mango nga nagapalam-alam. Tutuod gid ya mo sa idol. Sorry ha, damo man di ga-post na. So hindi man naguro feelings ang natungdan, naluded to sa, kaya iti mga amigo taman lang. Pero, bao Diyos ko po sa idol, gasite ya layim, no? Pero, why gidya? Why gidya? Pero anyway, kadto kita sa aton nga topiko subong. Nga nang in grave threats and betrayal of public trust, ining Article 4, sa isa sa mga articles of impeachment, bato kay Vice President Duterte. Ang specific case diri nga ginsight, December 2024 to, nag-presscon ning Vice Presidenta, ka naghambal na may ginkontrata na sa kuno nga manugpatay kay Presidente Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, kag kay ano House Speaker Martin Romualdez. Tingin na ekspektar nga ebidensya nga present, malamon ning hambal mo nga pinakadasig ini kay pinakapos, video message orang video sang iya to nga ginambal sa presscon.
18: Yes.
16: Transcript, no? Sang presscon. Dayon ang mga pulis nga nag-certify sa transcription sini,
18: NBI
16: sa availability sang iyang link kung portal. Then siyempre expert testimony nga ang pagpamahog ng betrayal of public trust. Kag ang betrayal of public trust isa ini sa mga gina-require sa Philippine Constitution para nga ma-filean ka sa kaso ng impeachment kung impeachable officer ka.
18: Yeah.
16: Pareha sang Vice President sa Pilipinas.
18: Kaya kung hindi sa impeachable officer, Radyo Manuvi, matik naman lang ni, filean na ni sa iya sa criminal case.
16: Violation sang revised penal code.
18: Yeah.
16: nga pwede ka failan grave threats.
18: Grave threats or inciting to sedition.
16: O kung ano,
18: o kung ano pa na nga mga...
16: Yes. Tikay Vice President siya, ipakakasyan ay.
18: Yeah.
16: I do not know kung after makakas kung pwede pag-i-porsige.
18: Porsige ang criminal case.
16: Aspects ang kaso. Pero pagka-insindi ko, pwede pag-i. So muna, ang kaso karon nga uyatan ni Congressman Lawrence sa Defensor. Pero ginapananaw ko na masadya inibo sa idol. Pero more pala ni karon guro sa presentation.
18: Presentation.
16: Sa prosecution, then maybe next hearing. May interpellation nga matabo.
18: Base kung magdasig ini Red Zumanovi, no? Amo na galing hambal ko kay why kita nag-istorya sang madamo o nga mga volume sang papeles. Why diri papeles mo? Why kita, unlike sa iba niya itong mga kaso, itong parti sa mga manggad niya, parti sa confidential, nga nag-deal kita balaya sa mga expert. Gadil kita sa mga papeles dito. Arya, why kita papeles nga ginadil diri?
16: Yes, pero... While this is too interesting because relatable, eh do why ka balas ang dapat nga padalman?
18: Yeah.
16: Why ka sang mga technical terms nga ginapaminsar? Why ka gid sang padalman damo nga mga provision sang kasuguan?
18: Yes.
16: No? Pero hindi mo man mambal nga hindi interesting kag relatable ang iban. Kinanglan lang galing ay painsindi sa tawo.
18: At uli, Radyo Manovi.
16: Ang tapungulay, Abibo sa idol.
18: Kita mo na dayon.
16: Makita mo dayon, gabayluhan na inumol. Kita mo ga viral dayon. Kaya why ka nasang analisahon?
18: Yeah, kita mo, insindihan mo dayon eh.
16: Ang singgitan na ay kagpahugay, why ka nasang dapat kaya nga diskubrihon kung ano ang nakita mo as is, where is. No? Pero hindi mo man mambal nga baliwala ining apat o kung tatlo sa apat ka mga article sa impeachment, balikan ta lang. Ang Article 1, misuse sang 612.5 million nga confidential funds. Specific case, 125 million nga confidential funds sang Office of the Vice President sang 2022. Hindi ma-explain ko din nagkanto.
18: Yeah.
16: Sang ginpamangkot sa sine, ngakig siya. Next, ining 487.5 million nga DepEd confidential funds school year 2023 to 2024. Ti ang gina-expect nga ebidensya dito, audit reports ang COA, notice of disallowance, liquidation sheets with questionable names, disbursements, vouchers. Kag siyempre, ti ang mga witnesses na di, auditors ang COA, ano ko bra report eh? Mga anay opisyal sang DepEd, kapin pa ang sa finance division nga amo ang naga-disburse sang kwarta. Kag atong ginpangtagaan kuno bonus ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte sang time nga to. Ti sa iban mambal, ti hindi man to ako na bi kwarta nga halin gid sa bulsa ko. Ti amo na nga ang iban do baliwala ni sila.
18: Ti hoy.
16: Kita mo ang parang rason sang iban nga ti kagamay mo lang na kumpara mo sa flood control nga bilyon. Yes.
18: Husto na.
16: Gamay ini kumpara mo sa bilyon. Kiti common sense. Between million kag bilyon.
18: Dako yung bilyon.
16: Kung maghambal ka pa nga dako, pag ina ang million sa bilyon, mangu ka nagijay. Sakto na. No? Press na black kung ang balam mo si Bus Idol, dako na nga tao. Pero kung itupad mo siya kay Shaquille O'Neal, mag-insister kapag ina dako pag-iapon si Bus Idol, ano ka bulag? Ano ka, mango? Okay, nakugin man yung bilyon. Galing, ti hindi mo man pwede akusar yung flood control kay VP Sara.
18: Ti, okay, why man why na saya mo, why sa kaubrada mo.
16: Pero why man nagkakaulugan kay may dako itong akinawat?
18: Ang gamay, hindi.
16: Nagamayan ka sa 600 million?
18: Yeah.
16: Sino nagsiling? Bayaw ka mo, sino sa inyo di? Kapin pa sa nag-share sa mga fake news.
18: Nagamayan ka mo sa 600 million.
16: Bayaw ka mo kamot eh. Sino sa inyo di ang nagabayan sa 600 million? Kay bilog ko nga 27 anyos. Nga pag pang-empleyo, why pa ko kagi uyat pulo ka milyon?
18: Ako, Radyo Manuvi.
16: Tiyamak mo ang 600 million, hambalon lang ninyo. Gamay? Abi, sino sa inyo di gaan subong 600 million? Kagihatag lang si mo, i-refuse mo kay gamay.
18: Mambal ka, hindi ko na mabatul kay gamay sina.
16: Abi, sino sa inyo di? Ang tagaan 600 million subong kagambalan nyo gamay? Pero on the other hand, may mangkot man kami sa inyo. ang 600 million kung gamiton mo. Kakunara ka man sa gobyerno, gamiton mo para sa tao. Ano ang malabutan sa 600 million? Okay. Okay, we are talking about RMN. 3 days ago nung dumanyo, ginpahibi namon ka mo ni Busa Idol. Parte sa tatay, bilang ang bata niya may cancer.
18: Yeah.
16: Oh. Subo ang pamilya, na-appreciate ko gid kay very grateful people.
18: Grabe.
16: Wala nang usik ang bulig ta, kay nagpasalamat gid sa bisan taga Kapis sila.
18: Mm.
16: Ginbuligan sila sa mga utod nila diri sa Iloilo. Bisan hindi nyo siya kilala by blood. Hindi nyo siya utod by blood. 59,000 pesos.
18: 59,600 ang natipo niya.
16: Te, halin ina,
18: yeah,
16: sa pila na kabulan, halin pa sang Abril, nga ang bata niya may cancer,
18: mm,
16: why sila sang panggastos sa ospital?
18: Gadaang-daang sila panggastos nila.
16: Pero sa isa katungaw ng radio station,
18: yeah,
16: RMN, gamay lang ta.
18: Gamay no? Kami.
16: Kita ang pinakadako sa bilog Pilipinas, pero ahaw lang
18: sisilyo lang kita.
16: Kumpara mo sa power sang pundo sang gobyerno,
18: yes,
16: power sang pwede mahimo sang gobyerno. Imagine nyo, sa 59,000, para sa pamilya, okay na sila.
18: Yeah.
16: Happy na sila.
18: Happy na kayo.
16: Dayon, mahambal ka mo subong ang 600 million, gamay?
18: Gamay?
16: Because nabatian nyo lang, kami nangawat to bilyon.
18: Bilang-bilang ka mo corona.
16: Ang nangawat bilyon, sukton tama na.
18: Mm-hmm.
16: Pero hindi mo man ni masukot subong niya kay BP Sara, kay Y man sa dia.
18: Tiyo eh.
16: Sa flood control.
18: Ang bilyon nga ina kag ang flood control Radyo Manuvi.
16: Hmm.
18: Part man ina kag ara naman subong gani ginaplastar na ina. Pabayaan ta nga magdalagan ina.
16: Kun san o man na iya?
18: Eh, kula ina iya. Eh.
16: Kun
18: ina
16: hindi nila napagaktuhan before the Marcos term ends, sukton ta si Marcos. Pero for now hindi mo pwede istoryahan na sa kay BP Sara, kay si BP Sara iya. Wala man tulabot sa flood control. Confidential funds. Pero hindi ka mo magsiling. Kay kagamay sin eh, kumpara mo to sa flood control, wala sa salabton. Tiyan mo na, balik taganis pamangkot sa inyo. Kung ang isa ka pamilya nga may cancer sa Dumaraw Kapis, para sa ila, 59,000 is already more than enough.
18: Gahibi na ganis sila papasalamat eh.
16: Oh. Ano na ginayan ng 600 million? Anong malamputan sina? So hindi ka mo magambal nga kung hindi ma-explain sa office of the vice president, kung diin niya gindalain eh, gamay lang ni, why kita labot? Kuhan niyong point? So, klaro na kita, para nga maka-insindi ka mo.
18: Abay pa nga na, insindihan niyo na ang pag-explain na muna.
16: Ang parehas niyo nga imol, kagwala, gidman sa matayo, giniskulahan, ang 59 mil,
18: kadako na sina.
16: Kasalbarana sang kabuhi sang bata niya sa pag-insindi niya.
18: Grabe na.
16: Di tapos mambal ka mo ngang 600 million gamay. Amo na ang kwarta nga nadula, nga tani. Pila pa na ka 59,000 nga ibulig sa mga imol. Parehas ninyo, parehas na ton.
18: Pila pa yan ka mga proyekto mapatindog sa 600 million ngayon ha?
16: Pero hindi niya pag-i-explain kung diin niya gindala.
18: Natawa nyo lang isa na lang ka ehemplo. Sa kadugay ko na sa radyo, Radyo Manuvi, kadamo-damo kita sa ginabalita nga ang tricycle driver nagbunanay kaya ginalinunan ang plite sa 10 ka pesos ka pasayro.
16: Mm.
18: 10 ka pesos ang plite, nag-agaway sila, 10 lang, pero napatsanay. Tiyaw mas more ang 600 million nga ginapamangkot, kadiin mo gindalang kwarta.
16: Tapos ang isabat sa aton.
18: Abi?
16: Ano?
18: Isabat sa aton nga...
16: Pamahog, ay ambot, diba? Tapos ang lain... Sang okay. Napikuta, toto kay Kwan, kay Ronald McDonald, kay Grace Piatos.
18: Uwisi?
16: Oo, kay Kwan.
18: Sino pa to?
16: Kay Regan Uwisi.
18: Diba?
16: Kag si Mark Chipe. O kung ano itong mga ngalan nga
18: gin-declare? May ato pa to nga si Kuya.
16: Oo.
18: Ang si Kuya, Radyo Manuvi, brand ina sang yes. Sarakyan nga Toyota.
16: Di may lusot na da si BP Sara, kung iya personal money.
18: Yeah.
16: Kumambal sabi nga, tay, kuni bubod ko ya sa BB ang akong kwarta.
18: Yes, no question.
16: Ipasirib ko to ya sa pato, no labot nyo.
18: Eh, mo na ya personal mo.
16: Although, bisan gani, personal niya pa, pagambal niya no labot, basi sabat siya sa bana niya, bla. Ano nga labot? Pinangabulayan ta na.
18: May kabataan kita.
16: Oo. Oh, nga ipasirib mo lang sa BB.
18: Pero iya na, yeah.
16: Less ang liability mo because that is a private money.
18: Yeah.
16: In this case, this is a public money. Kwarta natun ini. Te, pila sa inyo di ang... gagwanta ngang classroom sang bata nyo pertik binot. Kada puli isang bata mo ginapamahulay sa kagda malasakit ga ulubong bata kay bilog ngadlaw, perte kag inot ang classroom.
18: Lantawan nyo to sa Batad. May classrooms to Radyo Manuvi do, tatlo ka classrooms. Nga ang ilang salog duta. Ang ila atop. Perte ka nubo, kag perte ka init.
16: Okay. Tapos. Abi? Tapos gainantos kabataan nyo sina. Tapos ano yung aton nga Office of the Vice President? Ginano ang kwartata?
18: Di ba nga kigay mo?
16: Ginatag kay Mary Grace Piatos. Oh.
18: Di ba?
16: Tapos si Moya Bata to, gagwanta inip.
18: Gagwanta.
16: Pero ikaw naman niya, nga wala kay insindi, kay gapinati ka man sa fake news, gapinati ka man sa mabasa mo lang sa Facebook, sige ka man ka-share, kag-inapin sa Vice Presidente, bangod ang logic sa nag-ubras ang balita nga vlogger. Kay dagko ganing flood control, area wala. Di ko nagamayan ka mo sini, mangkot lang ko sino sa inyo di nakauyat na 600 million.
18: Eh, bayo kamot be.
16: Sino sa inyo di nga sa 59,000 lang, pareho sa itong may cancer ang bata niya, okay na siya. Para nga mapabulong bata niya. Ayan pang 600 million. O, gaan ka be 600 million, subong, bayo kamot kung hindi ka.
18: Abe.
16: Kay gamay, abe. So, muna ang paminsaro nyo. Ikaduha, Article 2. Unexplained wealth, sal-in violations. Discrepancy ni sa sal-in niya, 2016 to 2024. No? Ang mga properties niya, allegedly, wala nagamat sa declared income niya. So, tuod man ni or hindi, the only way nga ma-prove, tabu karon to ang mga unod sa kwarta niya sa bangko. Kung pila swildo niya, through the years, pila na ang mga negosyo niya nga nagsulod ang income sa bangko niya, makamats bala ini sa aktual no nga gina-declare niya nga income niya. Kung hindi magmatch mo sa idol,
18: discuss ya ko na eh.
16: Ti di ini ni halin.
18: Yeah.
16: Oh. Ti kon pamangkuton mo sinang isa ka elected official nga siling sang lawyer niya elected by 32 million Filipinos. Hindi bala dapat gid nga i-explain niya. Kaya mo na kadamo tao ang nagapati sa iya. Okay? Ikatatlo mo ning bribery sa DepEd. Ang aligasyon gigin pressure niya ang mga DepEd officials para sa mga kontrata, procurement, kag appointment sang iatsimpo bilang DepEd secretary. So ang mga ebidensya nga ekspektaron tay presentar procurement sang bidding documents, affidavits sang DepEd staff kag contractors and communications kag ang mga witnesses, ti mga whistleblowers sang DepEd nga initially nakita nyo na sa Congress nagligan. Sa muna ang mga issues nga iban sa aton nga Vice Presidente. But again, let us maintain our stand. There is a remain. Wala naton ginahambal nga may sala ang Vice Presidente. Ang ginahambal naton dire, she is presumed innocent until proven guilty, but she has to prove that she is indeed innocent.
18: Kaya muna nga kinanglan naton sa hearing.
16: Ang nag-akusar man sa iya, because of this presumption of innocence, they need to provide, no? Enough evidence, enough proof, no? To pin down the Vice President that she is indeed guilty of such accusations. Kuha niyo ang point? So, sa tanan ng mga prosecutors nga nabatian kung nag-explain sini, in simple terms, si Congressman Lawrence Defensor ang naka-summarize.
18: Na-plastar niya na mayo.
16: Sila niya ang purpose ng impeachment trial, which I agree, amo ang paghibalo kung tuod o kung hindi.
18: Mm-hmm.
16: Nya kung tuod, convicted. Kung hindi,
18: acquitted.
16: Diba? Amo na dapat ang attitude ta. Hindi kay why patagani ka trial, why mo pagani makita kung gwapo na sa or gwapa.
18: Gambal ka na eh.
16: Ginpadayaw, dayaw mo na ba ang katsat ko? Gwapa-gwapa. No, ang katsat ko, gwapo-gwapo gin.
18: Why ka pa kakita?
16: Sangin pamangkot ka.
18: Kita mo na?
16: Kita mo na. Mambal, wala. Inaasum-asum ko lang. Tiyan mo na ang boot niyong balon. So, gatag kami example, subong, because amo na ang pamagi, makarelate ka mo.
18: Para ma-insindihan natin bala, di ba, may mga akusasun sa aton nga, isang sa binaranggay lang. Ginakusaran ka ng lingling.
16: Nambalan ka, bipiak balay mo nga.
18: Nang lingling to si...
16: May mata sa buho, sa dingding namon, kagang mata do...
18: Daw siyagid!
16: Daw siyagid, kaya ang ibidinsa ko daw manok-manokon. Manok-manokon. Daw manok-manokon.
18: Dayon pagdalaga niya, nakita ko gid nga daw ang alimpuduhan niya masanag.
16: Mm-hmm.
18: Sila niya ikaw gito daw panot.
16: Daw si Busa Idol gid.
18: Ti makadtuto sa barangay, makusar siya.
16: Oo.
18: Ti mambal man tumpi ka kampo. Ay, uy, kuno iya kakadto, ti paano? Paano ta na masulbar karon kaya muna? Gaginay ang isa, ang isa naghambal nga nga ikaw gito. Makadto kita sa barangay, ipatawag isumon.
16: Oo.
18: Ti sa barangay ra jumanugi.
16: At dayon day pagsumon sa barangay.
18: Dira na nada.
16: Oh, patawag mga
18: patawag,
16: testigo.
18: Patawag testigo.
16: Ang inakusar to nga ng lingling, madala sabi migo niya. O ikaw bing akusado, ako dalon mo.
18: Oh, dalon dalon ta ka.
16: Dayon mambal ta to sa nagakusar sa imo.
18: Mambal sa
16: alan niya busy luningning.
18: Oh, luningning.
16: Oh, luningning. San o siya ng lingling?
18: Na.
16: Mambal ka bi kahapon bi June
18: June 6.
16: Ano oras? Alas 9. Luningning kahapon June 6 alas 9 ari live program namon sa Remeno.
18: Ari.
16: Cebu sa Idol Artos Radio.
18: Araw.
16: Oh, ang mga witness di mga pumuloy ug plamati siya, oh, mga upod niya sa opisina.
18: Na.
16: Kita nilang kahapon ari Cebu sa Idol gasinggit pungko.
18: You see?
16: Ti, Ningning, paano tarapatihan ng imong kusasyon? Oh, ang piyak balay mo may CCTV? Abi liliyon ta?
18: Yeah.
16: Sa dira nga part sang balay mo, sinoda ang nag-agi after sang mga alas 9 sang aga? O nakita, gali?

0: which is wrong. So para mabutang tanis insakto ang prosecution nga ini, kinanglan patas ang paglantaw. Ta, mm-hmm. Kagang patas ng paglantaw, kinanglan ta ihambal kay kun hindi, why pulos ni karon discussion ta? So ang patas ng paglantaw sini, there is this accusation,
1: mm-hmm.
0: prove it. Sa side naman sa depensa, you have your accusation, we will prove you wrong. So that's the point.
1: Kaya amugin man na Radyo Manuvi, sa kurte, bisan ano nga mga kasuhay, amugin man ang kinanglan natin, hindi ka anay kahambal nga guilty siya or innocent siya, pamatian ta ang iya nga mga ginaplastar nga mga ebidensya, pamatian ta man to ang mga ginaplastar nga ebidensya and denial,
0: yes.
1: sang ginaakusar, amo na iya ang nature sang kurte mo.
0: Kag hindi mo na ni makuha, subong. Halimbawa, insultuhon mo ang mga prosecutors.
1: Away na
0: gamit nyo naman ang ginapanad sa inyo sa social media nga mga bangag, mga maleta, mga kurap. Kag kun ano pada nga mga insinuations, wala na merito. No? Sa aton subong nga pagbantay sa sining impeachment trial. In the same way, amo man na kung gubuon mo man tong sa pihak, sagad nyo ka-insulto si Attorney Mike Pua, kaya itsura niya daw ilien. No?
1: Why na
0: akin isa ginlang pusan laptop. Why ka na kwaon? No? You're not being fair. Again, ining impeachment trial, while this is again Sara Duterte, and this might benefit Bongbong Marcos, this might benefit the Pink Lawans and Dilawans, or to anyone, this can benefit to anyone, or disadvantage to anyone. Kita nga mga Pilipino, kita nga pangabuhi di.
1: Yeah.
0: Kita ang naga-elect sa ila, kita ang naga-swildo sa ila, kita man ang naga-suffer, naga-antos. Kung hindi sila mag-perform sang mayad,
1: sinong
0: may ginawa tayo mga opisyal tas gobyerno,
1: oh.
0: So hindi bala takos kagangay lang at tiyo na ini nga magtuloon kita, lantaw kita sa trial, dahil kung hindi ka kainsindi, hindi ka magpalam-alam, hindi ka magpakuno-kuno because may mga preconceived biases ka nang daan prior pa man sa trial.
1: Kaga mo lang delikado kung may mga biases ka na Radyo Manuvi kay why na naga-andar ang imuutok.
0: Yes.
1: Nga magpamati, kag magbana-bana, iway nimo kung ano tong dapat nimo sining insindihon kag ang hindi kag imo ginapinsar. Just like sa mga nagka-comment subong.
0: No.
1: No? May mga trolls nga nagka-comment sa aton kag ginabuyayaw kita. Kay hindi sila pabor sang aton sining nga ginahambal, kay ginapresentar naton ano ba lang pwede kag hindi dapat. Pero hindi kamo ka-insindi. So ang aton subong para sa inyo, kung naga-discuss gani, pamati ka mo, basa ka mo, dayon ang mga preconceived biases ninyo, dapat madula ina Radyo Manuvi kay kung nagasigi ina, wala. Wala iya sang tupaan ang Pilipinas.
0: Sa ano nga ni spelling sang preconceived? Ba?
1: Pwede pre lang.
0: Ano nga ni ang pre?
1: Ang
0: pre lang, libre.
1: Imagine, glapastar kita, Radyo Manuvi. Ginapasimpli tapagid. Naglabot na kita sa pinakagamay nga kaso. Para nga mainsin. Why kami subong kita lang nga programa ang wala lawyer. Ang iban nga mga programa, may mga lawyer sila itong ginapamangkot. Pero ginahambal namon sa inyong pinakasimple, pinakasimple nga maintindihan ninyo. Kung nga may ara subong sang impeachment para madipinsahan sang vice presidente ang mga ligasyon sa iya matuod man ini o kun indi.
0: Balo ka mo ining mga ulo interview sa lawyers nami mani.
1: Ba?
0: Kati may background sila sa law mo. O galing nagliga na medyo nag-backtrack ako. Kay kisa kung sila puan mong lawyer
1: nga
0: Dilawan or
1: medyo bias man siya.
0: Kag pro Marcos.
1: Ginatuno yaman.
0: Ti pabor gina igapon sa tindog sang prosecutors. In the same way, kung timingan mo naman, Pro Duterte man.
1: Tunuhon niya man na.
0: Tunuhon niya man to. Ti anong ma-learn tabi?
1: Yeah.
0: Gingaan niyo lang platform ang mga tao na maggamo naman sang opinion sa mga nagamuhan ng daan ng Pilipino. Basta mo na yung amon take.
1: Yeah.
0: No? So mabudlay.
1: Ano yung ginapasimple lang ni namon?
0: Ti anyway, malantaw kita sang trial. Never mind the opinion of others.
1: Tiyo eh.
0: No, kay anyway, ang trial amo na makapasanag sa aton.

0: Kung wala sala ang Vice President, acquitted. Yeah. Kung may sala, convicted.
1: Disgrasya siya.
0: Anyway, as of now, kung may mga biases na nga daan sa puno pa lang ang mga senator judges,
1: ilan naman na?
0: Ang 16 nga number, tama na ka-vital.
1: Akong gani, Radyo Manovi, galantaw ko, yung subong ang 16 ngayon na, din nila malabuot na. Pero, ang isa naman sa vital dira nga mabalanta, kung hindi man malabuot ang 16 nga number, kag kung makita sa pumuluyo nga may basihan ang reklamo, base, or sa vice presidente, base madisgrasya man sa Gapon.
0: Yes. Galaini. Pero, ang 16, kung hindi malabuot, or kung malabuot man, ang akong gusto nga makita da, paano sila nagbuto.
1: Yeah.
0: Nagbuto bala sila bangod Gapon kay may pagpati sila sa politika ng grupo nila, grupo nila. Ang kontra nila, kontra nila. So, dira kita mabase. Kay subong, again, kay judicial ini, pero at the same time, political process, ang mga politiko nga ini tamagit kabudlay. No? Mabutog man na sila Gapon, no, not necessarily on the basis of merit, but on the basis of their political interest.
2: Tatak RMN.
0: Pero ati kahapon sa Senado,
1: may mga masadya nga nagkalatabo
0: dito. Iriterate ko lang ang akon gusto'y hambal kay Senator Alan Peter Cayetano. Kahapon, si Senator Cayetano nagarespeto ako sa iya ginambal. Bisano ba nang ihambal nyo, garespeto ako? Why? Because may punto siya.
1: Si Andardalo may punto siya.
0: Sila niya wala nahambal sa ato niya nga konstitusyon. Sang klaro, nga kung i-impeach mo ang hindi presidente, kaya ang presidente, ya, klaro nga nabutang
1: Chief Justice ginayon.
0: Ang preside, no? Upod sa Senate President,
1: Chief Justice.
0: Ang Chief Justice ng Supreme Court.
1: Yeah, klaro na yan.
0: Sa sa Vice President, wala. Kag sa iban ng mga impeachable officers.
1: Medyo silinso dang aton sininga layo.
0: So may point si Cayetano by saying, sila niya kung sala ang aton subong nga pag-inchindi sa presiding officer, kag ibutang ta ang presiding officer nga hindi Senate President, in this case, gin-elect si Senator Chis Escudero. Sila niya base ang bilog nga process nga ini, usik lang. Ang bilog nga process ng impeachment ta, usik ini sa chimpo kay invalido.
1: Yeah.
0: Di ba may point?
1: May point siya.
0: So, ga-agree ako da kay Cayetano. Pero ang desisyon ni Chis Escudero, pwede mo man ng balon nga sila niya, sige, i-consider nato ina, noted, lantaon tao galing. So, may mga justification. Tirisgo na yas ang majority.
1: Iyoy.
0: Kaysa oras nga hindi marisgo, ma-resolve sa magtimba nga bahay ng ilang posisyon, ti division of the house eh. Butuhay ka mo kung sinong majority. Damo na masunod.
1: Damo na.
0: Kita mo nagambal si Cayetano nga sila niya okay man ko sina with reservation. Kaya sa nagsiling ati kung magamom lang na kaya ko gapati sa inyong indesisyonan, hindi kuya mag-attend na. Kaya balan kuya, invalid ni tanan. Di sila niya, ibutang lang on record nga with reservation. Or naga-object ako sina. Pero nonetheless, kiti, hindi man klaro, gid, ginsigi lang ang trial.
1: Ginsigi lang ang trial kay ang pagpati iya sa majority, Radyo Manovi, may araman niya sang legal opinion ang minority, yes, ang majority, yes. Gintunan man nila. Sili nila, ti, rules naton iniya mo, sang Senate. And, may internal rules kita nga sundon, and kung internal rules ang sundon, kag na sunod ba naton ang ambal ni Wynne Gatsalian, daw ay sila sa nakita nga problema sa ginubra nila kagapon. Suno sa majority. Pero suno naman sa minority. Sa hindi! Radyo Manovi, kung ikwestiyono naman ina, dalo naman nato sa Korte Suprema, pero gahambal ang mga lawyers liwat, no? Nga napamatian naton during sa hearing kahapon or sa trial, kasi nila, ang mga internal rules nga ara sa Senado, normally, wala ginaintrahan sang Korte Suprema, Radyo Manovi.
0: Pero, inakayalan kay Tano pa lang.
1: Yeah.
0: Sa kay Pia kay Tano,
1: Mari?
0: Amo ning hindi ko maintindihan. Iyay, nga nagahangos ikaw.
1: Kita mo na, Radyo Manovi, inang maprograma ka di, maprograma ka alasize, alasize dos, ga-parking ka na palang, di yung gadalagan ka.
0: Gahangos ka, no?
1: Pag-abot mo, ga-intro na, ti maghambal ka na. Gahangos siya. Anong ginasagi mo kahangos iyay?
0: Okay, sumambal ka mo. Tiyano ginang lain sa hangos. Literally, why gid man. Pero kung badal man mo,
1: nando akig ka bala.
0: It speaks of your emotion on how you will deal with the trial.
1: Dumagwa sa sapanit niya, no?
0: Why pagani ka sugod ang trial? Nga do akig rutin mo, haw?
1: Si...
0: Kaya tayo nagagwa gid sa baba niya, nga para sa ako ng hangos, gaan ko ni meaning.
1: Yeah, yeah.
0: Number one, batian mo to. Sila niya kung gusto niyo nga isettle tani ang pagka Senate President nga isyo kag amo ang ma-preside sa impeachment court ha. Nga i-refer niyo sa plenary nga sa pagkamatuod pwede tamo lang na nga mag-special session at asubong ambalan yung presidente kay Tutaldo
1: paburmas ka mo sa malapan niya?
0: Ang presidente sa inyo? Ti nag-impeachment court na gani ka mo. Nag-senator judges na ka mo. Ang imo ya nga sulod sa paminsaron, amo pagyapon ya nga kundiin ka mo nga grupo.
1: Eh, may bias ka gin.
0: Bisan delikadesa mo na lang.
1: Iway mo na naginambal.
0: Balanta naman na nga mo na na. Pero kasugod pa lang. Kaya ang point ni Senator Senate President Win Gatsalian, sa plenary ato na disisyonan. So sa plenary man aton ina, istoryahan, yeah, hindi kita subong plenary as a Senate.
1: Yeah.
0: Impeachment court kita.
1: Yeah.
0: Di silang ni Pia kay Tano, siya patawag special session eh. Ginpangigo niya pa itong mga
1: damo,
0: kids to, mga bulak to, mga
1: declare
0: na kwan. Ginainsulto niya pa itong mga bulak na to.
1: Oo, mga ininsulto to.
0: Ginainsulto niya
1: na... Iti gin special session to, Radyumanovi, bagay
0: lang
1: sa mga...
0: Bulak lang, declare.
1: Ano to, waling-waling, ano to?
0: O, mga waling-waling to. No? Dayon, why pa na matapos? Masens mo gid ya ang gusto niya. May gut-gut gid siya.
1: Akik siya.
0: Sang natapos na present ang mga prosecutors,
1: nagambal pagid siya.
0: Public at private, nagambal sa niya mangkot ng kulo years ni sila tanan.
1: Natural!
0: Kasi sila niya, while why man nagambal gid ang rules nga dapat lawyer gid, pero sila niya, lawyers ni sila, so doon ginapamukaan niya gid yan tanan. Nga ti, why kamu karapatan? Di kami lang di may karapatan, kay lawyer kami ya. Nalipat siya, kasamtang kay nambal sa sina, gatulok man sa kay Ruben Padilla. Nga nag-ako, nga nag-google sa iya.
1: So, yun yung nabalang...
0: sa kasibit si Cayetano. Sila niya, when the law is silent, something to this effect, ha? Not necessarily nga exactly worded na muna. Nga, kung halimbawa, silent ang konstitusyon, meaning why gid mas specify kung sino gid man ma-preside, sila niya, balik kita sa intent sa mga framers of the Constitution.
1: Amo itong ipapalaptay itong mga...
0: Kinigin muno to siya nga isa sa mga interpretation sina padalo-balo niya, ganyan professor niya kuno sa US. So daw medyo subong palangga padayaw-dayaw sa
1: ano kung US? Tano,
0: nga daw siya lang may karapatan. Ti, huya man ta kay Lito Lapid. Huya man ta kay Ruben Padilla, huya man ta kay Bunggo, huya man ta kay Aling Amy, huya man ta kay Mark kag Camille Villar, huya man ta sa tanan hindi lawyers, pero just the same. May mandate talin sa pumuliyong Pilipinon nga mangin senador. Bisan pa ngang iban sa ila daw hindi man tanik deserving. Di ba? Kay kung puro na lang karon lawyers this pamatsagan nyo, amo na lang mayan. Ati hindi ta kay impeachment trial. Kaya nga, majority, hindi lawyers. Pero mo manang isa, no? Crazy voters. Ang legislation, tani, sa tuod lang.
1: Normally, lawyers.
0: Yatag, tagi man na sa lawyers. Galing hindi na kadaog ang mga lawyers. Pareho sa inyo, Senator Pia. Kaya nga pala, ati na mga Pilipino subong sa, kwan, sa Action Star.
1: Amo na gani, Radyumanovi, sang una.
0: Sa bata, sang negosyante. Nga parehas man apelyido sa iya.
1: Abi. Okay, oh, wait, kita na wait kita nang ita sang maayo nga mga sang una iya 80s, 70s ang aton nga mga senador Radyumanovi. Guro sa 24 sa ila mga tag 3-4 lang ang hindi lawyers. Kita mo kung magbakbakanay sa plenaryo. Tanan sila gatilindog subong iya ang gatindog la pilang pilang lahot lang kay iban gatalanga lang.
0: So amak mo 118 million Filipinos ang nagasaksi kahapon sa televised nga impeachment trial. 118 million Filipinos. Galantaw kita sang Senado nga apat lang ka pamilya ang nagakompose.
1: Grabe.
0: Tulfo, Estrada, Villar, Cayetano. Okay. Panyo, 24 na lang gani si Senador Tanabuhinan patatatlo.
1: Indubli-dubli nyo pa sila.
0: Ega palagyo subong si Bato, preso si Marculeta, preso si Jingo Estrada. Ang bilin 21, sa 21 nga ginalantaw ta, halin lang da majority sa ilapat ka pamilya.
1: Lantawan nyo ba?
0: Mark Villar, Camille Villar, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Erwin Tulfo,
1: Rafi Tulfo.
0: Jutayan pa nag-Ben Tulfo ang isa pag-it. Number 13 ang isa mo?
1: Yeah. No?
0: Imaginaan nyo bla, Jingo Estrada, JB Ejercito Estrada.
1: Iwukutod mo na sila.
0: Imaginaan nyo, 118 milyones kita, 24 lang si Nadorta,
1: nag-21,
0: apat da kapamilya, ara, gintagwa-duha ang representation nila. Tikwa nyo ang point. Amo ning rason nga ang Senado ta, daw hindi mensindihan. Hindi lang Senado. Ang politika ta sa Pilipinas, ang pangimanwa ta sa Pilipinas, daw hindi mensindihan, bangod man sa inyo, kahimuan. Kay sige ka mo buto. Ako yan, balon mo kuya nga, nami na si Villar, si Mark. Dahil ko dalaga ng utod niya. Bisano pa nasa kanami, mambal ko nga adya. Ara na na magulang niya, nga ara paginada siya. Amo man ang Tulfo. Ara na si Rafi, butangan niyo pagin Erwin.
1: Juta yan pa nga ni magtatlo.
0: Bisano pa na sila kanami.
1: Eh, kanamunahan mo kita sa pilihan eh.
0: Huwag naging sa iban nga nami, hao? Sa isa lang ginyak pamilya.
1: Ano klase ya pang butong Pilipino
0: man? Binuto man. Tapos subong sa gagmukreklamo. No. So muna, no? The rest, why naku sa ngambala? Si Attorney Sheila Sison, ang lead defense lawyer ni BP Sara, may ibuga man ang credential, gali?
1: Tingin pa Google ako, Radyo Manuvi.
0: Ara ya, okay na
1: yan. Ara na ya, kahit credential yan niya mo. Why kita yan na Google para lang makasabat kita sang isa ka palamang kutanon, pares kay Rubin Padilla. Gin-Google ta siya. Radyo Manuvi, graduate siya sang communication sa Luyupi, Los Baños. Then,
0: Major in writing.
1: Major in writing.
0: Valedictorian sa College of Law.
1: San
0: Kwan siya?
1: San Sebastian.
0: San Sebastian
1: College.
0: Recoletos. Sa Manila.
1: Sa Manila.
0: Kag katapos ang famous nga Fortun Narbasa Law Office.
1: 12 years na siya, Radyo Manuvi.
0: Narbasa, kapon, tatlo gid sila.
1: Yeah.
0: May duha ka Narbasa, isa middle name niya Narbasa. Pero nakibot ko, wala si Attorney Siegfried
1: Fortun.
0: Fortun. So wala. Siguro, amuning ginpabulos.
1: Posible mo na. Pero mga...
0: Di ba ito kapakilala si Attorney
1: Fortun? Wala.
0: So alin sang una sa kay sa Estrada trial, ginaistoryahan ng Fortun mo?
1: Ti...
0: Kay Articulate
1: Giman? Articulate sila. Kag mga matanda ginman, Abi Radyo Manuvi. Atong kagapon nga ginpresent sang defensa. Naumuro sa ila do mga bataon pa. May mga mga bataon, mga 40s.
0: Ilang taon tabi kung sino ang mga mayad ng kabataan subong?
1: Di balanta man ang grabe man ang ila.
0: Kaya sa Estrada trial, lain niya ang dating ni Estelito Mendoza. Lain niya ang dating ni Serapin Cuevas. Lain niya ang dating ni
1: grabe gitu,
0: Andres Narbasa. Lain niya ang dating iya ni Joker Arroyo ya. Lain niya ang dating sa mga gung-an nga mga congressman. Tilang taon tabi subong. Amo na ang highlights ang trial. Pero kwaon tabi ang ginambal ni Senador Ruben Padilla. Kay para sa akon bu sa idol, big deal ini. People talk about sensible matters. No matter how you perceive them as bias. Bias ka matod, problema si may punto, bla, you know how to argue your case. Pero matiyan nyo ba si Senador Ruben Padilla? Sa isaon tabi ang...
1: Be.
0: Sige, B. Mark.
3: Malinaw po dito. Nasabi na po sa English ito. Mainam po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po nung ating mga kababayan. Bigi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
0: Kaya busy na duwerte mo ka rin. Dahil yan nag-google. Padayo-dayaw niya kaya nag-google. So okay man ha, if you claim enlightenment after ignorance, nga nag-google kami na nag-research ka, okay man ha. Galing kay ti Senado bala ini.
1: Ba, kadamu-damu sa maalaman.
0: Tapos bagulang nag-insist ang duwa mo kaupod, ang mag-utod nga kay Tano, nya sa mga non-lawyers din nga senator, wagi ka mo na mangkot sa mga legal advisors nyo, mga lawyers, nga mga staff ninyo. Amo tong ginambal ni Senador Tito Soto?
1: Yeah.
0: Ang ambal sang lawyer niya nga staff? Ngati, okay kita iya sa stand ni sang majority. Kaya gusto po gawin ni kay Tano, kung nangonsulta lang ka mo sa lawyers nyo.
1: Hindi, Tania mo na.
0: Amo ni ang ginambal namon subong i-advise sa inyo, pero hindi maglia mo ginaa. Te, pero Tani, bla, ang reference man ni Ruben niya, I have my lawyer staff. And they explained to me that this is the meaning of this legal terminology.
1: Diretso lang sa Google.
0: Kaya kung magambal ka Google, ang Google, damo da sang inaccuracy. Just like sang Wikipedia.
1: Hindi pwede na yan ma-edit gani.
0: Oo. So, tapos with full confidence pa balang gambal.
1: University of Prison.
0: Kaya what's the point nga ilahog mo pa na daya? Ang mga University of Prison.
1: Wait, na diiyagi na istoryahan ina Radyo Manovi.
0: Imagino mo, kilakadlaw, mangin party sa kasaysayan, ta? Kagtunaan nila sa mga law schools. May mga legal citations nga obrahon ng ibang country, sabi? Sa impeachment trial nga ini. Tapos, makita daya sa transcript mo sa idol, sang court proceedings, isa kasi na Durya Gambal, yan, nag-google sa tapos, graduate sa iya criminology sa UP man sa kuno
1: University of Prison. Abi senador kay imo Radyo Manovi, kinbuto kay imo sang minilyon ka taong dinamuhal yang imo.
0: Oo, ang kabanihot ta bala, pangitaan tana sang gusto nga lugar,
1: ibutang tana sa balay ta.
0: Oo, amo na nga ayam nating again sa duha ka kaitano pagambal nila. You may disagree with the style of Senator Tia.
1: Tia muna sila yan mo.
0: But she argued it well.
1: May mga basis sila yan na Jumanovi.
0: Pero yung mga amo pa na yung imoy pang salot, yung mga wife pulos. Tingwa mo na yung ginayin mo kaladawan niya yung proceedings ta.
1: Ano kung? Niya yung piman ako?
0: Oo, University of Prison. Kung namati ka kuro sa amon, di, batean mo giginambalan ka namon, nga yung PB man sila. Di ba UPB ka?
1: Sa UPB ko nag-graduate, Radyo Manovi.
0: Di nga UPB.
1: University of Punta Buri. UPB.
0: May iban man naman eh, UP man sila.
1: Anong UP?
0: Unhan Patio. Pero yun na yan, namin lang na yung lambal outside the court.
1: Ah, yeah. Why na yan? Kung mga dinamuhal, Radyo Manovi. Ang
0: lahog kada kisa sa mga public.
1: Ah, why na yan? Okay lang na
0: yan. Okay na yan. Pero sa isa ka-formal ng impeachment
1: trial. Huwag mo na yung ginambal.
0: Oh, yambal mo pag-inambal.
1: Huwag mo na kung kaisang mga common sense. Ang common sense na bala. Ibutang tama na pirmi sa lugar bala.
2: Tatak, RMN.
0: Si Senador Chis Escudero, nagsiling sa Yater Tiprano pa. Siling niya, for me, 2/3 ang kinanglanta. 16 out of 24 senators, bisan pa. Na 21 na lang ang Senador Subong. So he made himself clear.
1: Yeah.
0: Pero ti siyempre, ilang taon ta na, in the middle sang ilayang winaswasanay da, matsag kung may mamuson eh. Dahil pag muson, ma-division of the house. Tika majority sila, daog sila, nga panubuhan ang kadamuon sang 16. Nga muni ang mandated by the Constitution to impeach the Vice President. Assuming, ngang 24, sila gid man ha, kag wala sa may nadula sa ila.
1: Actually, Radyo Manovi, bisan ang mga majority ng mga senador, nabatian ko si Ping Lacson, nabatian ko si Tito Soto. Si Ping Lacson, ang ambal niya, nga sila niya, either madakpan or madulaan, iban pa na nga malagas ng mga senador. Niyagapati sa iya ko no, nga ang 16. And kabati kita sa mga opinion sa mga former justices, gambal sila iya nga ang ambal sa layi, nga 16 daw mo mana Radyo Manovi bisan ng mga lawyers
0: ako
1: kagamal nga
0: pati,
1: pati ko 16
0: sa akong gamay nga sentido komon
1: 16 eh
0: 24 giban senador tamo
1: 24 eh why na istoryan ang
0: regardless of the circumstances
1: 24 yung senador ta
0: te ano ang 2/3 ang 24
1: 16
0: di alam alam sa paano mo naging compute Ano mo gi-compute?
1: Eh, compute pa ang batian ko na batian ko si mo bagulang eh. Ma-compute pa ko. Batian na kaka nga sa
0: mo. Ako hindi ko alam sa math pero pwede ko na ma-explain mo sa iba.
1: I-explain ba?
0: Ti ni bla kun 2/3, duwa sa tatlo kabahin.
1: Okay.
0: Di bla?
1: Okay.
0: Oh, ti meaning 24 divide mo sa 3. 8.
1: 8.
0: Ti duwa ka 8 pila.
1: 16.
0: Na, ti 2/3.
1: Ti ang imoya.
0: Hindi ko ma-explain.
1: Ang imoya na Jumanovi, nagkuan ka pa, nagpabudlay ka pa. Mangkota ko balaliwat kung paano ko nakakuha sa 16.
0: Paano mo na compute ng 16, 2/3 ang 24?
1: Nabatian ko sa imo.
0: So, duwa kabahin, duwa sa tatlo kabahin mo.
1: Ti 16.
0: 2 in 3 parts.
1: Yeah.
0: Ti ang 3 parts. Ti divide mo ang 24 sa 3. That is 8.
1: 8.
0: So, kay duha ka, duha sa tatlo, kuhaan mong duha ka 8. So, 8 plus 8.
1: 16.
0: Kaalam! So, 2/3 sa busay dol. Ako, gagree man ko na.
1: Yeah, ako, gagree ko. Gagree ko.
0: Sintido ko mo.
1: Ah, isa rin ko gani.
0: Regardless of the circumstances, 24 giman senador ta mo. Klase dugang mo da, assuming nga insist mo gid nga ti nga isipon pa na sila kay why naman sila di katambong. Well, tuod nang bilabol ang mga sala nila sini, di sila kapiansa, di sila kagwa. Pero it does not mean they are already convicted. Kay wala pa man sang final judgment.
1: Yeah.
0: Kagang final sina sa Supreme Court ina.
1: Tuna.
0: Kita mo may iban sa aton ding ang wala pa na husgaran. Final, nga may accompanying punishment of disqualification to hold public office, pwede pa kabuto? Or pwede pa
1: kapadalagan? Gusto na.
0: Natabo na kay Senador Trillanes.
1: Yeah.
0: Why was he admitted as a candidate? Because there was no final conviction to his case.
1: Well, sometime nga na, Radjumanovi, inside prison siya.
0: Yes.
1: Pero kay waay pa man niya sang... Why pa matapos ang kaso niya? Why sa final conviction na Jumanovi?
0: Yes.
1: Pwede sa ka-file. Kaya nagdaog pa siya.
0: So let's agree on the 16.
1: Yeah.
0: Pero, ginaduso ni Senador Ruben Padilla, kung hindi gid sila ka-attendi kag mag-join sa aton, pwede as observers? Kita mo lang si Ruben yan, no?
1: Si Tulfo gani, si Rafi. Sili ni Rafi.
0: Siguro mahilay-hilay na to ya si Jinggoy, si Marculita, kag si... Bato kung diin man sila. Si Ruben niya, pakatuon niya to para papungkuon lang.
1: Observe lang.
0: Oo. Kita mo niya ang mga dalagan sa paminsaron ni Ruben Padilla. Yan o kakwan ka dyan, no? Kita ko ang post blas mga intern ta. Niya, baby, last muna na cheat yan, ha? Simple lang ang sarkasong bla. Perte ka dyan, no?
1: Kaluro
0: kay Inugambal, mga munang iyaya. Ti, balikan kong ginambal ni Senator Ping Lacson, daw ka-awkward man, nga sa aga, nakasuksok sila sang robe, sang...
1: Judge?
0: Senator Judge?
1: Dahil
0: pagkagwa nila da, pasuksokan naman sila orange, bayo sang priso.
1: Ti, ano?
0: Ti, judge mo lang priso?
1: Ano ko na? Akon para sa akon, Radjumanovi, i-imposible na. Siling gani ni Rafi Tulfo, siling niya, ti kunara sila sa prisuhan, palantaw na sila ka-TV eh. Ina-inaguro, okay ko na iya. Lantaw lang sila iya TV eh, palantaw sila sa TV, sa proceedings.
0: Para updated
1: na sila. Pero dalon mo to sila, then observer man lang sila, ay susmano to, kinaon pa na to nilang pandisal to sa sulod.
0: Kakti, dayon ang threat naman sa to national security.
1: Pwede
0: siyempre mga supporters, immobilize naman na.
1: Yeah,
0: protestahan naman, hindi naman sila pagpasugta na bing ang makagawa na.
1: Why ni?
0: Na, so, wasabad na.
1: Pero ining parte sa 16, Radjumanovi, para sa akon na gamayng binasahan, sila ko gani, duwa man lang ang akon nga pulusay subject sa akon nga kapanahunan sa kuleyo. Kaginagin pasar ko gid. Gadibati ako iya Radjumanovi mo.
0: Grabe.
1: Ti sa pagpati ko, hindi ma-supersede.
0: Ruben Padilla.
1: Ang layiabi sa saligang batas, no, nagahambal din to nga 16. Ti kun magbutuhay lang to Radjumanovi, base lang sa internal rules,
0: yes.
1: Ako niya nga pagkainsindi, hindi niya malabawan ang
0: konstitusyon.
1: So, why na ni no no bearing ni ang ginambal nila nga dapat kuno kun 21 lang ti i-compute naton ang 2/3 ang 21 na lang.
0: 21 divided by 3 ka naman eh.
1: 21 divided by 3.
0: Ano, odd number.
1: 14.
0: Oo. Ti round off mo gid na. Ito ka sa laban. Ti 7. Ti 14.
1: 14.
0: Actually 14 gid ang exact na 2/3 ya.
1: 14.
0: Ti subong pila ang majority gani?
1: 12.
0: 12 dugang 2.
1: 2. Ti layo pa man Japon.
0: Si Chase makabuto pa na mo. Ang presiding officer, last niya pwede kakabuto gali mo. Ah. Hindi niya kay ordinaryo nga mag-preside ka lang mo.
1: Ah, okay. So makabuto siya. Tinusin sila eh.
0: Dumduhan mo si Senador Nene Pimentel kay Irap. Nagbuto siya, nagmanifest siya kung ano ang iya buto.
2: Tatak RMN.
0: Sige, so at least muning dapat niyo mabalaan kagapon mga ambag sa komentaryo.
1: Parti para si ma-insinan niyo man kagapon, huwag ka mo kalantaw. Malawig to, Radyo Manuvi. Ang iban sa inyo yan.
0: Huwag sila kalantaw trial. Galantaw sila subong straight to the point.
1: Yeah. Eh, subong kay galantaw ka mo sa straight to the point, kay why ka mo kalantaw sa trial, gina-highlight lang namon, ang mga nagkalatabo dito, ang mga importante lang, na pag-google ako liwat, Radyo Manuvi. Kaya ang hambal gani sa comment, post ni former Dean Mel Santa Maria, gina-acknowledge na dito ang presentation ni Jerbel Westro. And in fairness sa iya, maayo abi Radyo Manuvi ang presentation niya. Kay ti isa na siling tanaw ay kitag istorya sa korte ya nga local courts no. May politika ini iyang dating sina diri. Gin pagugol ako liwat kun sino si Jerbel Westro. Radyo Manuvi nagtapos man siya gali isang iyang law sa University of Batangas. Ti kalabanan dira sa dito kagapon UP at Ateneo mga dalagko nga mga mga eskulahan pero siya sa University of Batangas pero nangin consultant siya teacher sa gali amo na nga medyo ano kun maestra ka abi so nagatuon ka gid pirmi
0: articulate
1: siya naka-serve man siya sa Bureau of Immigration sa Department of Justice kag madamo sa nangin special presidential task force sa Radyo Manuvi during sang Arroyo administration. So ang iya gali ni nga forte. Siya kuno ang nag-oversaw sa investigations sa mga tax credit scam. So matanda siya.
0: Ni Mandol siguro sang
1: laban
0: sang
1: sa BIR guro eh.
0: BIR nga issue. Diyang Salen eh, no?
1: Salen.
0: Sang vice presidente. So sige, bantayan naton ini karon pero ari na lang gusto ko nga makita ang hangus. Ni Senator Pia Cayetano.
1: Sa nagligad to, di ba? Gahangos-hangos mo na sa tungga pangakigid to siya.
0: Oo, daw mo na siya, no? Kung emosyonal sa gali.
1: Oo.
0: Daw na-reveal man ang kulor niya.
1: Dayon ang dating bala sa ako.
0: Lain sa iban ng mga veterano, sa unaya, gina-insulto ni Prosecutor Joker Arroyo, si classmate niya, si Attorney Stilito Mendoza. Si Mendoza, yung kadlaw pa mo. Tapos magsabat si Mendoza, si Joker Arroyo, kapangilay-ngilay lang, ga-insulto balik. So daw, maturity ah.
1: Yeah.
0: Mga veterano na gin.
1: Mm-hmm.
0: Tiway ko nag-expect nga ang isa ka Pia Cayetano, may amugali ni nga sideman.
1: Kagdaw kaso...
0: Pero in fairness kay Pia Cayetano, maalam.
1: Maalaman siya.
0: Umlaudi ni sa UP.
1: Si UP man ah.
0: Tapos naka-Amerika.
1: I think classmate sila ni... Classmate or batchmate sila ni Kiko Pangilinan.
0: Ah, okay.
1: Ginmention niya to eh.
0: So pareha sila ng UP mo?
1: UP sila.
0: Hindi si Kiko, naka-Harvard man.
1: Naka-Harvard man. Na-mention niya man ah. Pero ang dating lang balaya sa ako ni Senator Cayetano, nami man siya mag-argue no. Pero do ka suplading? Do ka suplading? Alam tayo niyo bala.
0: Okay, guys, si Miriam lala pa gede. Galing
1: bumima. Galing kay si Miriam yung Radyo Manuvi na... Dakwa niya na ba? Nan-establisar niya bala iyang lawas
0: si
1: yan?
0: Si Miriam, abi, hindi mo yan mahambalan nga kay may leaning sa. Ang kay Miriam niya, permi as a lawyer, stick to the law. Taka mo gimana dapat kay legal process ni mo?
1: Tama
0: judicial
1: na.
0: Process ni mo? Si Pia, yaway na to, inutil na to yung mga sibit-sibit, storya yan. Ito, lapit man ka mo sa Malacanang, matawag mo special session eh. Stop pa na, yeah, masugo na kita trial. Yaway ka pakalin sa Gyapon sa Senator Pia, kumusta po kayo? Baby, last mo na yan ha.
1: Ari na kita sa trial, pinagiging na question pa to nila ang nagligad kung may kurum at tukunwa ay.
0: Tiyan mo
1: na. Way na to, yeah, tapos na to eh.
0: Ari, matianta.
4: Dear colleagues, my explanation includes a reminder to all of you na kung di nyo kasundo si Alan, malamang kasundo nyo ako. So, if sarado ang pag-iisip nyo na si Alan nagpaliwanag, ako naman ang magpapaliwanag, pagbigyan nyo naman ako. But what I'm saying is not new from what Senator Alan Cayetano expressed, and I have here copies of the constitutional verbatim debate on this provision. And as Senator Alan read, sinabi ni Mr. Monsod, is it not understood that when the President of the Philippines is on trial, it is the only time when the Chief Justice of the Supreme Court will preside? Is it necessary to say that the Senate President will preside during all other times? Ulitin ko yung tanong, kasi yun ang tanong natin today. Is it necessary to say in the Constitution that the Senate President will preside during all other times?
0: Okay. Ang sagot ni Mark, no? So, imagine abla kung gambal. Busay Idol. Baby, last mo na yan. Baby, last mo na yan.
1: May mga bagay silang gina-explain man. Pero ti Radyo Manuvi, kinamatarong mo man na. Nag-research man sila in fairness.
0: Mana actually nami sa mga
1: nami sa mga punto nila.
0: Pero ginguba niya lang sa yan ni Ngangoso. Pero si Alan kaya tanong, okay ko to.
1: Pero yan. Nanotice ko to kay Alan wala kagapon. Last part na Radyo Manuvi, inambal niya sila niya nga si Chis Escudero ama preside. Sila niya, he is my friend. Pero sila niya subong ara dang taga-amla sa babaw. Nagalantaw sang iyato nga mga bank records, credit cards. Kinamuyo na. Pero Jumanovi nga nagambal na yun si Win Gatsalian. Sila niya ginapakakas. Ipa-strike out naton sa records. Ang ginambal ni Senador Cayetano. So pag, after sinada Jumanovi, ako rin nag-recess, no? Palapit si Francis Escudero kay Alan. Gapungkod na si Alan. Ginutikan niya. Manotice ko lang siguro mga 30 seconds. Huwag ko kabalo kung ginambal niya. Pero siguro sa ako lang niya, mambal sa niya, pre.
0: Huwag na niya?
1: Ano na yung imo yung man? Huwag na niya. May guhay kita. Yung mga mga mo pa na
0: i-discredit. Kaya mo na ganun yung pinakalala. Matakos mo ginang pagkalalaki sa isang katawan.
1: Diba?
0: Kapagka gentleman mo, inang bago ka lang kambal nga miguhay ka mo, pero pinitik mo man sa pagtapos ang yambal mo.
1: Sila niya aradang amla?
0: Oo.
1: Niya ginalantaw niya na subong ang mga credit cards, ang mga bank statements ni Senador Escudero.
0: Tiyamak mo.
1: Di nagambal ka nga miguhay ka mo.
0: Miguhay ka mo. So, si Cayetano, ni tama giniya ka, kuan, puso. Pero base bilang ginutik mo ni Escudero, like, nga nagpaymuyong naman lang siya. Anong imo ginaumaong ginutik ni Escudero?
1: Matsya ko nga, ano ambal? Pani, pre, huwag mo na naginambal. Nipsan mo na lang, no? May guhay man ta.
0: Oo. Ako ni pa yung sindi, lain man.
1: Ano yung mo?
0: Pre, sigiwan mo na karoon. Kakasong ko ng bungot mo.
1: Nagpabungot-bungot siya. Ikasadya.
0: Na-stress man siya, guro.
1: Stress niya. Karoon sa hapon, bantayan nato ni Radyo Manuvi. Anyway, ang mga judges, daw wala ka gidmanda sang ano ah. Eh, hindi gidman amuna ka ang batalya na Radyo Manuvi. Ara gidman iya sa depensa kag sa prosecution. And ang ginaubra na malandira ni Escudero nga mamanage sa maayo ang dalagan sa hearing.
2: Tatak RMN. Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
1: Garadyo man sa mga tabalamati naton subong aga, pamatian ta ang isa sa mga testimonya nga nakainom siya sa Life Extension Vitamin D3. Aryo, si Jose Capanas may prostate problem pero nabuligan siya sa nag-umpisa nga nag-inom sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. Kag Subo, aton pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
6: So, kamusta na sa Subong, ma'am?
7: Okay nga
6: okay na sa sir.
7: Ano ginagamit niya sa mga products ng Life Extension?
6: Life Extension, vitamin B3, tapos yung parisan niya sa ano, pumitig. Yun pa ultrasound, dito nakita, nga dako na. Hindi na madala ko lang, kundi opera na din. Kasi nga, hindi na ko yung mga magpa-opera. Yung gamitan ko niya sa Life Extension, vitamin B3, yung parisan niya sa ano, pumitig. 1 week, kaya na tayo pangihi. Normal ba lang, hindi na siya, dwedugay, ginbalik-balik sa renula. Okay na, okay sa sir. Istingin niyo ang pumitig. Tapos, Life Extension, vitamin B3, ay pistin. Lahing niya niya nga, kwan sa lawas eh, nila. May mga prostate.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
0: By the way, sa Gimbal, Iloilo, may mga avid listeners kagintubo sa idol. Mr. Ernesto Magbanwa, kag ang bilog na Magbanwa family.
1: Oy, thank you.
0: Sa barangay Kabasi, Gimbal, Iloilo.
1: Thank you, thank you.
0: Good morning and thank you for listening. Adlaw-adlaw gidinabo sa idol.
1: Kadamo na sila Radyo Manuvi. Muna akong kaisang agapiyong ng mata ko bla, magtulog ko. Ginapaminsar ko gid nga naubra ko bala ang akon buluhaton sa bilog nga adlaw. Natuman ko bala ang akon nga mandato bilang nagatrabaho sa radyo ka nagatubang sa mikropono nga ginhambal ko ang husto. Nagakadapat ang husto ka nagakabagay para sa pumuluyo naton nga mga kubos.
0: Laban-laban alapiya kay tanon na nga may hangos gamay.
1: Kag nagapati kita. Tama na nagur.
0: Nabaguna niya style gurus mo, no? Kami kilingong na medyo may gangos, no?
5: Tatak RMN.
0: Naunta karon si Radyo Manflo Navarrete. Doon duman niya itong mag-asawa ginpatay sa Pasi. Sa interview sa Hepe, may na-pick up na ito nga this could be the motive. Nagpadala siya kwarta ang bata nila sa ila.
1: Sa ila.
0: So, posible, may nakabalo. Tito nagatawag ko ng bata to sa Changi mo. Base dito ang ano gani, pay in, pay out lang.
1: Posible na kahit ang konsubong Gcash na mo.
0: Or may papalihog to, dayon bayad lang eh. May buhin ka lang lang.
1: Yeah.
0: Among sa gimana, total nga ginpadala.
1: Among mang ginagakatabo.
0: Oo, ti base may nakabalo. Kagin target ang duwa ka nag-i-start to sa
1: kagabala nila ngaway naman ni ang mga danduwa inog bato ang isa 80 ang isa manog 70
0: why da sang may mapagrusila
1: why sa mapagrusila layo-layo pa ila kaingod pero ang aton lang kun mangawat ka mo kawat lang ina kun kawat Radyo Manuvi no pero tiway man kuno kontra ni mga mabuot man ni mga tigulangan iti pero nga ginpatay.
0: So, karon istoryahan ta na sa report ni Radyo Manflo Navarrete.
5: Tatak!
1: Standby sa mga tampalamati naton, mga ka-Radyo Man, sa mga suki naton, inom kita sa klinika D3 Bio. Amo ini ang food supplement ka para sa inyo, ma virgin coconut oil, nga nagabulig pa. Damo sa aton good cholesterol, ginasirin niya bad cholesterol, ginapunggan niya mga bacteria ka viruses, nga nagasulod sa aton lawas. Ikadua, manami ini kay may ara sa medium chain triglycerides, nga nagabulig naman para mangin-fit, mangin-relax ang aton lawas, mapalayo kita sa balatian. Gani, ang food supplement para sa inyo. Mga karadyuman, inom kita sa Klinika D3 Bio.
5: Tatak RMN.
0: Sa mga mahilig sa asin o kung maalat, at sa mahilig sa kalamay o kung mga matamis. Karon report ni Radyuman Mon Kapalihan. Ginaduso sa isa ka Ilongga nga kongresista nga i-regulate sa gobyerno ang too much sa use of sodium, asin, no? Kag sugar. Ukon na glucose.
1: Kalamay.
0: Kalamay. Sa ato niya ng mga pagkaon. So kung mangin national government policy ini, makumpel mo ang DOH nga ang hindi mag-comply is criminally or civilly liable. So karon ni Balonta, kung ano ang unod sa proposal ni Congresswoman Kathy Goriseta. Kagtimayo man nga maka-intra man tagamay. Makaambag kita sa diskusyon, kabalo-bala ka mo ngay mga hidden salt and sugar sa aton pagkaon. Inang abi mo wala asin, kahit pagkakilala mo, amo ni sa klase pagkaon. Pero kung lang taon mo sa label, grabe galid ang asin niya.
1: Totoo.
0: Amo man na sa sugar niya. So karon ibalo na ito nina sa aton nga pagpangalaga.
5: Tatak RMN.
0: Mabalik kita di Gidugay, dari sa aton nga program. 9:24.
8: This Time Check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: This Time Check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong sukay na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Update na isang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Bakit Right Med ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
22: Is sleeping soundly with EQ Drive. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Drive. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
23: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
24: United Home. Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: I have lagnat, and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
27: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
28: Unilab quality yan.
29: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
31: Charm, Epcon, pangong pumaka-flu, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
32: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
34: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
35: ACS.
36: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
37: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
38: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
36: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
37: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
38: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
36: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Tatak RMN.
3: Oras las 9.33. Kiningabahin ginadulong sa inyo sang...
4: Magaradyo man, subong aga sa mga tab pa naman tinaton. Tiyo naman, para nga mag-inom kita sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong aga, magaradyo man, istoryahan naman naton ang kakulangan sang vitamin D3 sa aton lawas. Ang kakulangan sa vitamin D3, isa sa mga rason kung nga nagahinang baga kag resistance sa subong at simpo. Kinalan ka mapabakod ang resistance. Ginarekomendar naton sa inyo ang pag-inom sa Dr. Pinoy's Squalene nga makuhaan sa nagkakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3 nga aras sa Dr. Pinoy ang magkabulig sa aton lawas, depensa sa batok sa viruses ka bakterya, makapabako sa immune system, karagaputikta sa aton nga lawas. Naghatag man ini ang Dr. Pinoy Squalene nga makaangkon kita sa mapagrosery nga joints. Gani, magkarajuman adlaw-adlaw, inom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
3: May si Rajuman Flo Navarrete. Ayan ang aton nga tingo giligay nun. Upod kay Rajuman Fia May Otero.
5: Tingog Hiligaynon, ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
6: Ang ini nga binalaybay ang ginsulat ni retired judge Nilupar Pamunag kag ini ginatiguluhan sumakwelan kag Hiligaynon. Sumakwelan ang atong katilingban sa mga manunulat kag mamalaybay. Lakip mamantala sa pulong namatan, ginaamba sa bukid, patag kag baybay. Pabakuron ta ang pulong Hiligaynon, ginailiili ni tatay kag nanay, sang aton lahing bahanding bulawanon, kag patubas nga matinggas di maglunay. Pulong Hiligaynon, aton palapnagon, sa tanan nga duog, sa patag kag talon. Mga ulihing tubo aton tuytuyan, sa hustong paggamit, pulong nga natawhan. Sumakwelan Iloilo, aton itibong, kay inisya tagdampig sang tumandok nga pulong, nga among hiyas, sang ilong-ilonganon, matamis, malulo, pulong Hiligaynon. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
2: Tatak RMN.
4: Standby kay Rajuman Flo sa mga suki naton. Inom kita Super Fiber 30 minutes bago kita mapanyapon, magtulog. Kay pagkaaga ang aton kalain sa buot, ipagwa ginaton ina constipation and ang iba naton nga makinaon bala 3 to 4 days nga way naton mapagwa ang pagkaon naton, delikado ina sa aton sering colon. So himuon mo lang kun ara kam na sa balay ninyo, pwede mo na mainom sa aga basta way ka lang laktan kay base kun maalangan ka. Sa mga suki naton inom ikaw sang Super Fiber, magkaradyo man labi na gid sa mga senior citizen, available ina sa aton mga butika.
2: Tatak RMN.
3: Alright, dari si Rajuman Flo Navarrete.
2: DYRI Rajuman Report.
7: Rajuman na Novi, Rajuman na Regan, no? Tatlo karon ka ang gulo ang ginasunod sang Pasig City PNP. Ang otra sining kamatayon sang mag-asawang sobrido nga sanday upo kag si Arcili sobrido, no? Dira sa Panan Residente ni sang barangay Salungan, Pasig City. Una diri ang away pinamilya kagaduta, no? Amo ni karon ang gina-imbestigar nila subong. Ang ikadua amo ang pagpangawat, kag ang ikatatlo amo ang treating, no? So tatlo ini nga ka mga anggulo nga ginatahod-tahod sa mga otoridad kon sang Pasig City PNP nga mga motibo sa kamatayon sa mga biktima, no? Agud na makakandaktin sila sa matulid niya investigasyon angot sa kamatayon no, sa sining mag-asawa. Na-interview ko si Police Captain, Police Lieutenant Colonel Henry Magbanwa. No? So nag-ray sa iya na...
4: Radyoman Flo, Flo, kapila mo na naginhambal ang Henry. Why sang Henry kundi Herman? Herman ang alam ni Lieutenant Colonel Magbanwa, Radyoman Flo, Herman.
3: Pag-LSS ka sa basketball ay.
4: Oo, Herman, Herman.
3: Alip na kapon ang Henry mo, ngaran niya si Herman.
4: Karo nakigan kita karo ni Colonel Magbanwa. Sina. Herman ang pangalan niya, Radyoman Flo.
7: I'm sorry, Herman Magbanwa. So nag-dari sa iya na ang insidente na tabo ni isang sabado pa. No? Pero pagkaaga na nasa puan ang mga biktima, nga nagahurayad na sa Salangan, Pasig City. Sa rin dira sila nag-star. Sa rin ang biktima ng lalaki, una nga gintiro, nagakaya siya sang makita na sang otoridad sang Domingo, sang aga. No? Samtang ang asawa, nagakulob. Nag may lonsaitan sila, may mga igo sang pilas sa iya sining kalawasan. No? Ang igo sang biktima nga lalaki ara sa iyang lumo, so meaning pagtiro sa iya
4: tikod siya gatalikod ang lalaki.
7: Oo,
4: sa lumo siya gintiro, pinakabilog igo ya
7: isa man lang Radyo Marigan,
4: so gatalikod ang lalaki pagtiro.
7: Oo,
4: okay.
7: Kag posible ang asawa nagtalata mo sa bintana, nagawa abla sa bintana pagkita ni sa banan nga nanaog siya kag amo man to pagtiro sa iya, may igo sa sang isa ka igo sang pagkatiro sa iya sini nga ulo, Radyoman Rega.
4: Diba sa picture

0: sa isang biktima nga si Muloy nga nang flashlight pa gani ko no ang niya istorya sa aton nag flashlight pa gani sa nakita niya ang mga suspect ko nang suspect tumalikod sa diyan kay kuwaon niya kunong iya sininga armas no nga po, nga 45 kay 45 caliber pistol sa siya sininga balay bilang self defense no Rajamanovi
1: ang malam nga laki.
0: Oo, may rana siya da, no?
1: Okay.
0: Kaga, di pa ni ma-establishar po may ara pag sa isang 12-gauge shotgun. Radyo man na...
2: sa mga uma, mo gimana ang uso? Shotgun? So, shotgun?
0: Kasi sila lang to, gidman ang may balay dito mo, no? Kaga, ang lugar na palibukan, hindi sa tubo, kag may balay gidman, pero balayo, no? Hindi ba tiyon kung mga ayo, abitabang ang mga biktima, no? Unless kung may lupok, mabatian gidila Radyo Man Novi, Radyo Man Reagan.
2: Radyo Man Flo, naka-mention to ang pulis naton nga may ara sang napadala. Pila ko nung amount sang ginpadala sang bata yahaw?
0: Radyo Man Reagan nang ambal ni Muloy ang pakaisaya, ang asawa yung ginpadalaan sang kwarta mo.
2: Okay.
0: Halin sa abroad, no? Kay inugkwanto tani, inugpahilot, kag inugpahilot sang duwa ka man am, kag ibakal bala sang suludano nila sa balay nila.
2: Yung mga pila ko nung amount?
0: Hindi, why to maano, why to mahambal ni isang bana, hindi matasak balo kung pilangin padala, no? Pero, ang hambal niya, naging padala ang kabataan, isang mag-asawa, tagi siya ang asawa ni Muloy, pagkatoy ito sa lugar, patay ng mga biktima, no? Kag nag-kuyampad siya pa uli, kag nagtanugin.
1: Pero, why pa matag ang padala?
0: Why pa?
2: Ara pa sa ila.
0: Ara pa sa ila. Oh.
1: Pero a day before ba si Blamey namunuhan, tapos nag-expect ang nakamuno, I mean ang nakabate, sangin muno, nga to nas duwak malamla, basi yung pangita nila. Anong posibilidad?
0: Posible na, Radyo Manobe, kasi ba si Blamey nakamutik pala, nga muna, no, nga may ginpadala. Kasi abroad ang ginalingan sa kwarta, diba si nag-expect yung mga suspect.
2: May laban-laban, pinakabilog ba tayo sa abroad?
0: Isa man lang Radyo Manobe, ang duwa niyang kabataan, 3 man sa Ilong-Ilong, isa sa Niway, puro babae, no? Ang ila sininga asawa.
2: Nakasulod ikaw sa balay, Radyo Manflo, sa video mo kagina, na plastar mo dito, nakasulod ka sa balay. May ginukay, nakaukay, nabala kung may ginapangita, kung may nangawat, ginaukay, kaginabaluskay ang sulod sa panimalayway.
0: Wala, Radyo Man na Reagan, no? Pero isa lang ito na muntikan naton, kagsang pakaisa sang bana, nga ang anom or pito kasako nga palay nga nag-serve abi kalanon abi sang mga tigulang ano mo ay na to ang isa na lang bilin. Uy. No?
1: May pangawat gid
2: eh. Pati palay ba?
1: So posible mo na tapos kwarta. May nakabalo guro nga may mapadala kwarta.
2: Laban. Kaga nga ang agin patay sila kay kilala nila. Kilala nilang suspect.
0: Ang mayo ni mga tigulang, kay kun may makadto ang mga ibang tao, may mga bisita abi, ginayawan na nila man okay damo sila kasapatan dito, may mga bibi.
1: Di subong way na may matatap sa mga sapat nila.
2: Kaluluwa
1: gi, pato, may manok pa sila, di may kureng.
0: Kureng kag ilo. Ang abi mo Radyo Manobe, pitok bilog ilo nila. Ngalon sa blood ko, ti may mga tutoy to. Ang bilin duwa na ng tutoy.
1: So gin kawat pagid.
0: Posible gin kawat guro eh titi why na to mo
1: ti era rabi rigid
0: oo kag ang kuring nila do may mga buto to apat ka bilog pila na lang to bilin tuwa no Radyo Manobe
1: sino nakambal sina nga mo nang kadamuon sang sapat nila
0: si Muloy
1: okay bala na ni
2: tiyo ito
1: sira pirmi
2: nablos niya
0: pakita niya.
2: Paka isa niya. Amo tong balay tong sa kilid tong daw medyo layo mo to balay nila?
0: Hindi to sa Piyak Pagid.
2: Sa Piyak Pagid. So kung maglupok Radyo Man flow malayo ka gila hindi mabatian no?
0: Malayo.
1: Mabatian ko rong lupok pero too late na kag makarespond ka. Kasi sa uma matun ang lupok mapos mabatian eh. Kapin pa natabo ni medyo dulom-dulom pagawa di ba?
0: Yes, correct na, Radyo Manobe, no?
1: Okay.
0: Ayari ba lang ang porsyon sa pagpayag ni alias Muloy, no? Alias Muloy, siya nga ito nga ma-interview, Radyo Man na Novi, Radyo Marigan.
3: Buat, dasan dadi.

0: ada kontra. Lam sat niyang gintatay sanda. Ang estimate ko takan mga tatlo o kung masubrala sa tatlo.
1: Ang suspect.
0: Ang suspect.
1: Ano gibi ang kanon nila di siya duha ka mag-asawa? Kailan sa
0: alam mo, wala ko kumaan. Iti, ang naman, ang kulata ka, wala ti kontra yung tao.
1: Pinag-una, gintiro.
0: Ang laki.
1: Oo. Nanaog di siya nung sa balay.
0: Nanaog sa balay. Hey, naglahay ayam na. Iti pagpanaog na, gabit-bit pa ka press light. Iti pagpasiga na siguro ka press light, may itawo nga nakita. Ang motong nagliso nga ma... saka siguro eh. Mabal ka kung ano lang bulan na. Te, amo tong gintiro. Te, pagka bati ka asawa na, nagawas pirtahan. Te, may, daw may naghakas siguro ka na o kung nagpugang. Amo na da akong naman an.
1: Hasta siya gintiro.
0: Hasta tanagin patay. Ay kilala siguro.
1: Ang pakaisa mo nino, taga dirigid ni?
0: Taga diya.
1: Ang bana?
0: Ang bana na.
1: O, dugay-dugay nila kagistabi.
0: Sumbrado ba yung 5 ka anyo siguro?
1: Pila na kabilog bata nila?
0: 3. Puro bayi.
1: Puro bayi. Ano ni, may mga trabaho na?
0: Oo.
1: Diri sa Ililo?
0: Sa Ililo eh. Sa Niway Gubram.
1: Sa Niway man.
0: Ang isa lang bata, abroad.
1: So, ininong, sino na din kahigda mo?
0: Ang laki.
1: Lalaki, tapos?
0: Ang bayi, tuya sa kuwan-kantan.
1: Ang lalaki, gano'ng posisyon niya?
0: Gakaya. Ang babae, nagulob.
1: Di, saan o posible na tabo? Nung Sabado, sa gabi, aga na natasapuan.
0: Aga din?
1: Sino nakakita?
0: Asawa ko. May madulong dad kakwat ka, nga inugtahilot ka tong baye. Kaya ginugbakal ka drapli. Kaya ginpadaraan ka agot na kakwat ka. Kaya mo to, hapon lumag-abot niya, nagdara kakwat ka. Di, pag-aagad lang eh.
1: Di, pag... kita ya
0: amon to kita na ka baye abi na la lipong lang toy way ka kita ka laki di nga kaya ha toy way ka profit no toy alas tao di pag kita na nga kwando gayilo no kuno si kik baye binit be inuba na rin yan ang sinilas kag magdalagan eh
1: sa sobrang
0: kalba
2: sige flo
3: sa John flo
2: ang isa di ko ni purso mo ni base may nagbaligya, bla, may nag-humay to ang nadula, di ba?
4: Humay? Anong kasako?
2: So, sa mga nagapamati, da sa Pasi, kung sino sa inyo nabaligyaan na sang humay, may nagpagaling sa inyo sang humay, pwede na kami in-suspect, base kay star sila within the vicinity, bla, plo. Tapos may kinbaligyaan na sang kuring. Ayun, ano pagid, nagawat sila ido?
4: Ido, nga pita...
2: ngawat sila ido. Dahil may pato gin ko, wala.
4: Kumplito yung pato ka, baby.
2: So, ido ko rin kag humay. So, humay, mayara da may mga ginbaligyaan or mga neighbors na may baguda nga mga kasapatan. Basi ko nalin ina sa duwa ni katigulang. So, more or less, dira mo mabalan ang lead mo sa suspect.
4: Radyo man na Novi, no?
2: Sige.
4: So, tinandoon ta, no? Ang mangina investigasyon sa nga Pasi City PNP. Kasama mo sa Liway Aray, Arimen Ililo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
2: Salamat sa kay Radyo Manflo Navarrete. So, ga matamat sa nagbusay doon. Dako, Sansara Birini.
3: Laban.
2: Laban, kinapangakwat nila to ang sapat kag ang humay sa duwak
3: mara. Rabirini.
2: Kahit kagahon mo. Tapos ang nakita, nga may tawo, tiniro na lang nila. Paglupok, gumawa ang isa katigulang, tiniro pagit nila. So, hindi ni makawat sang isa lang katawo. Kumakarga ka humay, damo ni sila busay doon.
3: Grabe. Hindi kung
2: pilaksako nadula ko, no?
3: Ano? Pito ko no kasako eh. So, ano mang nadula?
2: Ang isa kasako nga humay, ano kadamo? Masarangan sang isang tao ang isa, kundo pwede niya makaya duwaksako.
3: Ang mga anad na Jumanuvi, 1 to 2 sacks, kaya nila kung mga... Pero normally, 1 sack eh.
2: Pero kung malagyo ka...
3: One sack lang eh.
2: Isa lang kasako na...
3: So, one sack lang.
2: Sa damo ang suspect.
3: Ito mga moto, mga 3 to 4.
2: 3 lang gani. Ito matsag ko ba si 5, anong pasla? Magtag isa-isa sa laksako?
3: Unless nga lapit lang ng ila. Ginbalik pa nila.
2: Oh.
3: Pero bawing na abing, balikon mo pa.
2: So damo ni sila laban?
3: Or base kung may nakuha na nga daan, may nakuha na sila, then namutikan sa tigulang na naog. Sang namutikan na nila, kay kilala nila, kilala guro nilang tigulang, or kilala sila sa tigulang, tiniro nila. Radyo Manovi, kay kung manong pangawat ka man lang kag hindi ka kilala, mga layo kami nga lugar,
2: lagyo
3: ka man lang. Pero tinga patsun mo, gid nga aduwa gid ka katigulang ang patsun mo.
2: Sa kakosan sa taga-dira
3: man taga-diray. Lang. Kung matanda nga investigador ang pulista, mabalaan na nila Radyo Manuvi. Pero tayo balantaman nga, mga maayo man ang investigador natin. Kabay pa, nga madakpa nila ang natabo. Kaya kung kapati ya, nga ang suspect, hindi na sa ibang lugar na galin. Dira lang inada, Radyo Manuvi.
5: Tatak, RMN.
2: Hindi ko na ikaw makawat, taling ka pa sa malayo nga lugar, ang kawaton. Kawatan mo amo ng balay? Seriously?
3: Di ba?
2: Amo ng kawatan mo nga balay?
3: Di ba, mangawat ka, Radyo Manuvi. Usually, target mo, manggad mo, kwarta.
2: Oo, kwarta, lahas. Tapos mangawat ka, ririto ka na lang sa city proper.
3: Di ba?
2: City target, meaning, klala nilang duwak malam.
3: Dayon, mangawat ka. Isa ka sako nga palay ang bitbiton mo. Sinako nga balaan mo nga pertina kabugat.
2: Silutan mo lawas mo sa sinintimos.
3: Sinintimos?
2: May chance pa madakpan ka. So, taga-diraalan na da.
3: Diraalan na da, yeah.
2: So, sino ang kapablida? I'm sure mga pulis. May ideya na sini.
5: Tatak RMN.
2: Nan Super Plus Capsule, the new and improved Nan Super Plus.
5: Tatak RMN.
2: Pagkal sa mga butika, gintingom gamang gustin, Kuya Bano kag Malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, kag dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas sa adlaw-adlaw. Natural nga proteksyon sang lawas, manggaranon sa antioxidant, kag suporta para sa mabaskog na kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Nans Super Plus Capsule. Health News, Radio Man Joel Franco.
6: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Itabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayaray di sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
7: Maluwas sa pagkabungol, may banpa nga physical impact ang gahod sa aton nga lawas. Sisa kapag to nakita ang short-term exposure sa gahod, mahimo nga kapataas ang aton blood pressure kag inapalapuyot ang aton nga dugo. Ang mga tao nga malawi kag exposure sa gahod may mas mataas man nga risgo sang cardiovascular disease o kung sakit sa kurason. Ginapatihan nga ang exposure sa gahod may dako nga papel sa pag-trigger sang production sang stress hormone na makabig precursor o kung magatuga sa pagtuhaw sa iban nga mga balatian.
8: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Tatak RMN. RMN.
2: Alright, salamat Radyo Man Joel. Loves ko si Mother Earth, Radyo Man Joy para onda.
9: Ang loves ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga kurason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
10: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagtanom sang native flowering species nga nagahatag sang pagkaon kag alistaran sa mga lokal nga buyog, alibangbang mga pispis kag iban pa nga importante para sa aton ecosystems kag food production. Bangod natural nga nagatubo ang natumod nga mga tanom sa aton lugar, mas magamay nga tubig, fertilizer kag pesticides ang kinahanglan sini, gani mas sustainable kag mas mapos sila nga i-maintain. Suno sa Food and Agriculture Organization sa United Nations kag Sirsa Society for Invertebrate Conservation ang pagsuporta sa native plants na gabulig sa biodiversity kag nagapadamo sa populasyon sang pollinator. Gani sa masunod naton nga pagtanom sang bulak, pilion naton ang natural nga makit-an sa aton nga rehiyon. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
2: Sa Camiro, sa Nilaw, kapamati, gid kay Boss Idol, sinong Isidro Aquiles. Nung Isidro, good morning.
11: RMN, RMN, RMN.
2: Okay, so si Radyo Man Mon, pabuasan, taguro ni Mon, ang nami ni nga topic mo.
3: Nami, nami ni.
2: No, ang asin kagkalamay, tiyo na parang mangin government policy gid nga mahold na to na accountable ang tanan nga nagaluto nga nagabaligya pagkaon nga hindi nyo man pagpasubrahi ang asin kagkalamay content sa inyo nga mga pagkaon.
3: Ginakwanta lang eh, ginadisregard tala na pirmi kay ti ang epekto sina pagkaon mo, hindi ka black batsag na yun.
2: Nasubrahan kita ka panago sa para hindi ka mahiblad sa mga mamantika, mga matambok. Pero ay mukbalo, may isa nga silent killer sa amo na nga balatian sa hiblad.
3: Yung chichirya,
2: ang, grabe. Sobra nga asin.
3: Ang asin, ara sa
2: klamay.
3: Chichirya, and noodles.
2: Processed food.
3: Processed foods. Namit na siya. Namit na, namit. Mga
2: instant food, dira na dahalin ang perte nga sodium. Kag perte man nga sugar.
3: Ang aton diti gambal kamo, amo malaning amon mabakal. Like sa mga pigado, Radyo Manuvi, ti amo ni mabakal namon sa tsanggi.
2: Sala, okay.
3: Sardinas, noodles, muni.
2: Pero,
3: oo, amo ina, pero pangitaan ta sang ideya. Nga kung nagkaon kita sina, hindi ta pagadlaw-adlawon. Gakaon kita sina, pwede once a week lang, kung daw ano gid. Di ba ginambal na sa una sang National Nutrition Council? Magkaon ka noodles, butangi utan. Hindi para may
2: balansi.
3: May balansi lang. Pero ti, Radyo Manuvi, imagine mo, pamahaw mo, noodles.
2: Panyaga mo.
3: Panyaga mo.
2: Hotdog.
3: Hotdog. Panyapon mo.
2: Tosino.
3: Sardinas. Then,
2: dayo kada may soft drinks ka.
3: May soft drinks ka da.
2: Sus, dayo, dayo kagabi, mabir ka pagid.
3: Sigwanduhan mo ka serbisa kag sigarilyo.
2: May nigarilyo pa. Dahil mapulaw pa, way tinulugan. Perfect, perfect recipe para sa kay kamatayan.
3: Eh, kung mag-amo na, manimprano ka gidaw.
2: Aw.
3: Manimprano ka gid ang imong birthday. Sa iluhon gid sa Nobyembre.
2: Gani, no, man November 1 gid siguro. Hindi nyo lang pag ito, November 2, kay eleksyon na, hindi ka mo kabuto. Sige, ati, why naging kita chimpo, dari sa aton nga pagpangalap. Pero namin ni Boss Mati.
3: Mati, kamo kay, amun yung mga tupiko nga dapat.
2: Hindi kami doktor, pero tama kadalom, no? Nagdigid kami rabbit holes ni. Para nga mapadalman ta ni. Kay, amun malaning mambag namon nga may dukar kamo. Kay kami mismo.
3: Galerman kami.
2: Kami ni Boss Idol, kami nga daan di permi ang ginapangita nyo. Kung mangayo kamo bulig pa hospital. Di kung pwede ta mala na mapunggan ng hospital ka mo, by way of educating you, gamit ang microphone ta. Ngayon ita pag-ubrahon, tiyan mo na gani kung ginadidikar tang lawas ta sa amosin eh, nagaano ang aton niyang health department sa Pilipinas. Nga nga daw ay kukabati nga may massive ka mga kampanya sini. Sige ah.
12: Tatak RMN.
2: Practice kita magtakop, gusto tagid nga manawagan. Sa kay Mayor Raisa Trenas. Mayor, why ka biga pa mati? Kadungol si mo, klasik mayor. Ang malunta ka na, isubong dungol ka, klasik mayor. Kadamo na sa nagapalabot rin sa amon, Mayor Raisa Trenas. Ngaon taton mo na ang 4-day work week nyo. Ang gatong subong, nagulubrato na.
3: Radyo Manuvi, ang term dira, daw hindi gani guno 4-day work week. Ang Friday is work from home.
2: Tiyamak mo.
3: Tiyamo man nagyapon?
2: Work
3: ang
2: from
3: work
2: home.
3: From home kag Friday work week ang gakatabo sina nga ang inyo trabaho ginadala nyo sa balay pero ti nagatransaksyon iya
2: ti mayor
3: hindi mo na
2: kung nalimbawa big example may mapapirma bi building permit madala na sang work from home no kay ti way maklasify ang ubo kag ang city engineer's office nga emergency responders okay ka duty 7 days eh a week or pinakanubo 5 days a week ang ara sa emergency response kag sa medical. Pero ang iban, paano mo na madala sa work from home, abi? Di kung magpagkatiga pagyapon si Mayor Raisa Trenas, ang balon kagid namon, ginatolerate mong tinamad sa may empleyado mo? Sobra mo nga pag-play sa may empleyado sa City Hall, nalipat na kamo. Nga may mga tao yung naganto sa ilang transaksyon, tigadugay-gadugay ang violation nyo sa national law which is the ease of doing business. Nagasigi-sigi lang na mayor, nagapile up lang na tanan kay hasta sumuhay kapag yapon niya plano liwaton. Si Governor Defensor, may DILG nga nangakig siya.
3: Well,
2: kay ginbalik niya sa 5-day work week na ang provincial
3: government. Nagnami gani kay katrabaho na tanan.
2: Ina, sa 5 days nga na mayor, may holiday pa na kisa. Sa 5 days nga na, may ara pag ida iban. nga why man go Brad sakto bilog adlaw. So tingala ko nga ikaw ya ari ka di sa sentro sang sudan. City government ang ginapadlagan mo. Pinakasako ina ang LGU, pinakasako nga lugar sa sudan. Pero vital ang imo desisyon para nga ibanding ang mga national government agencies. Kaya mga private companies sa matamat man nga magsunod, way mo pagyapon ginhimo. So ano ang nagapugong sa imo opinion sa DILG? Order sa DILG? Ti si Governor Defensor, lain nga DILG ning iya? Pero parehas mo lang kamo di si Lilo, parehas mo lang kamo sa Pilipinas?
3: May kung lain na, gimpauntat na siya.
2: So I think katiyo na nga mamati sa aton, kang mamati sa pumuluyo, si Mayor Raisa Trenas. Ibalik mo na sa 5-day work week, kay kadamo na sa ginausik ninyo. Nga ang tao hindi katransak dali-dali sa city government.
3: Balalik ng tanan ng inyo yung sagi pa kamuya ka mga 4-day work week.
2: Tingwata na karon magdugay na ido konsintidor kay Moist naman. No? Tikabay pa nga mentsindihan ni Mayor Raisa Trenas. Ibalik mo na sa 5-day work week.
12: Tatak RMN.
2: Ayos ka na po sa idol.
3: Kita na ikita buwas.
2: Mega Man Gold Coffee Mix. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Kapabato sa aton sa pagpulaw. Kaginapan namin ang kondisyon sa aton nga prostate. Kaga sumuman ang intimasi sa pangabuhi sa mag-asawa. Gani, parang laging healthy. Ang tanan nga aspeto sa pangabuhi. Wala sang unaddressed things that have to be addressed. Mag Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Tatak RMN.
2: De ayos na kita. Radyo Man Novi Guasa.
3: Radyo Man Regan Arlos.
12: Tatak RMN.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Ann Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
15: Nice. Urban Absolute. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihit mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihit mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom na mo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
16: NANS Herbal Capsule!
15: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
16: NANS Herbal Capsule!
15: Yara lang sa mga butika.
16: Herbal Capsule!
15: Tutoy! Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat ang mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nag-kilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman!
16: Megaman! Herbal Capsule!
15: Yes, partner! Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag-imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Hunigotwi, tungkat ali. Nag-ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
16: Megaman Herbal Capsule.
15: 30 minutos ang partner, yara na ang palaring.
16: Megaman Herbal Capsule.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Nance Lemon Oil.
15: Hala, kariski, sige pa, kiss. sa patudo hasta magkapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malampot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ang lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton. Guns, liniment oil. Yari, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. Nance Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula. Nance Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Nance Corn Coffee. Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nakatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner. Nance Corn Coffee! Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sa lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sa cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo. Nance Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nance Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika. Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Mega Man Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
17: Itay naman kita. Madamo kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ingat na lina habagat, sang puro kang tabo, barangay kamingawan, kaban kalansit.
20: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nang inom sa DTX 500?
19: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag do medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ikaw times ko, tagdwa-dwa ka kapsul, nang pagkaubos ko sir, may alibyo git, subong gimintinans ko, nagit sir ka namin namin, nagit sa akong nga mata.
18: DTX 500.
21: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
22: So good lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
21: Oo,
22: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks.
21: Oh.
22: Di sinundim dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
21: Correct.
22: Ang problema, why pagid gakaon utan? Why gakaon utan, why gakaon prutas? Tapos, why pagainom DTX 500 by TCD? Dako tiyan eh.
21: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
22: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
0: TX500!
1: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: TX500!
21: So, kung ga-DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
22: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Costo. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress ang imo pancreas, igubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes. So, sige hon, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
21: Gusto.
22: So, maulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo nalang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa cellula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
21: Gusto.
22: No, kung maumpawan pa.
21: Oo.
22: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ang imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: TTX 500!
4: Imo pangalan na partner.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
23: 470.
4: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
23: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at least.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
23: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ina?
23: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500 DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
24: Ang init sang hinanat dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog gyud magpaayo. Bio Jessic, masaligan gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr.

0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
5: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
4: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
6: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
5: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
4: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo mag-ikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
6: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha?
4: Mang!
7: Ay, daan mo ginayin din ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
8: Ano ka na?
7: Diba? Oo, sometimes.
8: Diba? Love conquers all.
7: Oo.
8: Amo na galing once.
7: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
8: Gani man.
7: Tanugun.
8: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good balang future.
4: Kun ako, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kag gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Dacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sato ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
15: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: ang fatigue. Isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kahingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka.

0: oras, tatak alas 10:20.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Man.
18: D3 Bio.
19: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa mabuti ka.
6: DTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
18: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
10: Wala na gid nabalik ang arthritis ko.
2: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3.
4: Mga butika.
18: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa ligar epektibo. DTX 500.
9: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
1: Number 1!

0: Earthlings, Earthlings. Kainit gapon, no? Bawa hindi kayo magpadala sang init sang panahon. Hindi magpadala sang init sang ulo nyo, ha? Kayo usually, ang mga aras sa dalan, magpadala sang init sang ilang ulo. Ito yung magkinagamo kita. Let there be peace on earth. Kalma lang ang tubig kay para mabugnawa ng imo nga lawas kagi imo nga paminsan. Okay? Shout out dira sa mga drivers nga nagapamatik diri sa aton nga programa. Kung ako pahambalon, kagyari naman ang sulat ni Rodrigo. Ang hatagan naton sang pagtamod, Rodrigo, go!
1: Nagsulat gid ako sa inyo. Ay, parang mahatagan ninyo ako sang nagakaigo nga laygay bala. Ako gali si Rodrigo. May problema ako. Problema mag-asawa ah. Pero wala ko sang mahimo eh. Kinahanglan ko gid pangayuan sang laygay kag kamo ang nadumduman ko kay iti expert gid kamo yang manuglaygay. Agud bahang panyo sang lubos suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Sige na. Ito smaw nang tiil mo sa labador nga gamay.
1: Wa ang midyas ko nano ka man. Wala mo pa makita ang may midyas ang tiil ko?
2: Ay ari ba lang. Oo na, andi lamlam aaki.
1: Dasiga.
2: Kuhaon ko na.
1: Oo, dasiga. Masaya ako dayon ha. Kay kapoy ang lawas ko sa obra.
2: Ati okay ah, kuya, hindi kuya kapoy.
1: Siyempre. Kaya nung kinang obra mo dress balay, pongko, pamati, drama, dasun tulog.
2: Ay, hindi ah. Halos adaw-adaw nagapanghimos ako sa laptas ang bata mo. Dasun nagaluto ako. Nagapanghimos ako, nagapanglaba ako, mamalansa.
1: Husto dasun... na! Ah. Isipan mo ko sa obra mo ah. Ha? Sino naghahatag sa kwarta sa imo? Agod nga wala ka na nagaproblema sa pagkaon natong dere? Ako, hindi bala? O te, wala ko ginapangabulayan ang obra ko? Makakita lang sa kwarta nga ginahatag ko sa imo?
2: Ate, oo na. Ikaw na. Ikaw na ang nagapangabulay sang tanan.
1: Maayo kay balan mo.
2: Rodrigo?

0: Amo ni pasudaan mo sa akon?
1: Amo man lang naabing mabakal ko sang shin nga ginatag mo sa akon eh.
0: Ay ah! Diskarte lang na yung kinanglan! Alinga nga ka gidyan, no? Nga daw hindi ka makakita sang diskarte nga ginatawag? O tayo sa banta mo, maganahan ako nga magkaon sang sudaan nga daw pagkaon sa baboy!
1: Ay, ang sobra ka naman! May pagpalangga man ang luto ko nga ina, halin na sa tagit po heart ko!
0: Nugay na ko Dalia, ha? Ha? Kagnugay ko yung muhata? Kay basi ka nung maligo ka sang linuto mo nga! Ha? Mainit ko karon yung paligo ko nang sabaw sang laswangin na si imo!
1: Oy! Sa ding ka makadto!
0: Sagawa ko makaon! Alinga nga ka!
1: Ano? Ay, hala! Ay, hindi ko ni maubos, oh! Kadamo niyo! Buligi ko ni kaon! Ay, hala? So, una, bisan anong man ang ipakaon mo sa iya, makaon man lang siya. Pero maasubong yan, nagapangakig siya, ha? Nga, ayhan!

0: Anong ginakutib-kutib sa baba mo?
1: Na nagbuang ng bata mo, Mang.
2: Ay, ano kay nagalibog ba lang ulo ko, Mang? Nang?
0: Nga, Aman. Nagalibog ang ulo mo kay wala naman di magkaon ng bana mo. Kag-akig naman siya sa sudaan nga ginloto mo. Gitilawan ko, namit man. Misan naswa lang kag pinamalahan nga isda, pero kanamit sang timpla.
2: Ay, nagalibog itiang ulo ko, Mang. Ano kaning ginalibogan sang ulo mo? Nang, sa ano ka abi maubos ang sudaan namon? Kaya ako lang isang makaon.
0: Ano? Amo na ang ginalibogan sang ulo mo?
2: Oo, Mang.
0: Ah, gali. Wala gali yan nagalibog ang ulo mo nga naglakat ang bana mo. Kag nagkaon sa gwa. Kundi, nga naglibog ang ulo mo ya kay para sa duwa katawong ginloto mo. Maayo, no? Uy, makalilibog tuod.
2: Amo gani, Mangi. Diin ko na yung ipang dasok man. Nga gamay man lang kuya magkaon.
0: Kagamay ka man, utok.
2: Mang!
0: Alinga nga.

0: News, Dietro Bio.
1: Ato sa Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nagkagulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po. Matya, isa na nakabulig sa apon. Kamu ang Dietro Bio with the VCO. Nagdula ang ginabat sa sarawas.
0: Dietro Bio. Ang Dietro. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Dietro.
2: Ang pinaka na best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sa manami. 8 hours to 10 hours. Wala sa ang bayad na yan.
3: Amuni, ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni Dietro Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi Dietro Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo Dietro Bio, Sir Boyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka Dietro Bio, nami imo tulog.
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang Dietro Bio.
2: Nga wala sa vitamin D3. Plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs, malolic acid, which basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics.
2: Meaning pa, Sir Boy, kapag inom mo Dietro Bio, the BC of Dietro Bio, may lauric acid.
3: Mm-hmm.
2: And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay.
3: Himuson.
2: Himuson, buhi ang good bacteria.
0: Dietro Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanag yung kamalipaton. Itry na mo patumaron sa Dietro Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Bangod ina sa Dietro Bio.
0: Dietro Bio! Ang Dietro Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Dietro! Magabot ka.
2: Now next.
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin adin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein himuson ni probiotics galingon-galingon himuon serotonin. Si serotonin i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na amuna ni ga-promote si imo tulog. Nga magtulog ka nakainom ka Dietro Bio tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa'yo mo Dietro Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa Dietro Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay ang bad bacteria.
3: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 na yan, makatupo pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan Dietro Bio, tuwa.
2: Paglabay, imos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa Dietro Bio mo, Sir Boy, no, islan ko na lang ni akong plain D3. Kay tagpila gani, tag-14. Tapos ang plain D3, no, i-bidges. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Paman na lang siya, kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupot ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi na rin alin. Ang D3 nga ara sa Dietro Bio, halin mo na sa US. Sino ang Pilipinas kahimo ni Dietro Bio? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nahalin to sa ila. Halin mo na sa Tropical Council. Abi ni mo, regardless ni kundiin din himo, ma US man na, ma Iraq man na, pero kundiin ang lugar, picto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa Dietro Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan ni drugs ya. Kanami sa Dietro Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Gi-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa Dietro Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
3: Paman pa!
0: Dietro Bio!
5: Ako si Gabriel, nagahibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Dietro Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong nabuyon.
0: Dietro Bio! Ang Dietro! Yung may BCO! BCO! Yung may Dietro! Dietro Bio! Health News! Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
6: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: sa opisina. Pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada sigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag imbi na dasig ka po yun akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.

0: dapat asahan sa bana mo. Amo nang rason nga hindi siya magsugot nga magala kagwa sa panimalay nyo. Man, may ginatago.
1: Ginatago? Ay, oh. Mang, wala bala sa sinuptan si Rodrigo. Wala siya sang tinago, mang.
0: Ay, bawa nali. Believe na gid ko ya sa imo. Believe na gid ko. Kaya nag-ibig ka?
1: Subong ko na nga, binabatian niya, nag-abilid ka sa akon, man. Mang.
2: Kita ko si Rodrigo.
0: May upod ay.
2: Kwan?
0: May upod?
2: Kwan inang... Oo, siksikag! Daw nagkapustura.
0: Layo ikumpara sa anak ko?
2: Kung ako lang biyang patulokon, layo gidya eh. Kag daw ginasagog gidya sa mayo, mabalaan gid sa pamistay kag sa pangulag-ulag sa babae.
0: Hmm. Man kay ang anak ko ya, alingangagid. Alingangagid!
1: Oy, Rodrigo! Nga aga!
3: May kwarta ka da? Dahil ko na biyan, ay.
1: Ha? Ay, pilang kinanglan mo? May tinago pa ko to.
3: Pila?
1: 5,000 ay.
3: Kulamon ko na nanay, be. May upod ako nga mahulang kwarta eh. Tisiling ko, wala ko kwarta. Galing na luwig ko blahaw, ah. Kaya ara sa ospital ang iya anak.
1: Ay, wala. Kaluoy.
3: Iya? Ay nga, nag-hindi ka? Naluoy ka sa kwarta mo nga ipahula mo?
1: Hindi ah, naluoy ako sa upod mo nga aras sa ospital ang anak niya. Kaluoy, darilagit ka, kay ko, ang doon lang ang kwarta ka.
3: Liya? Mang, ari ka?
2: Ari man ako.
1: Ari ka
3: ni. Hindi. Abaw.
0: Kay napakamide eh. Bawaling nga gid ang bata ko nga ini mo. Kay man gin pa eskwela sa college, hindi. Kay maupod gid sa demonyo.
3: Okay. Sumamang man.
2: Ay matuod na!
0: Ugay na Rodrigo ah. Kay bala ko sang ginbuhat mo sa anak ko. Hindi lang ako luyag na sakito ng buot sang anak ko. Ganay na ako pagpilita ha.
1: Dring! Ari na Dring oh! Mang, naluyab.
0: Ano na?
1: Kuan, naluyab ako sa bata sang upod niya, mang. Di mahulam sang kwarta, kaya ito sa ospital.
0: Ay, naluoy tuod. Sige, kuha kay sugiran ko siya.
3: Hindi na lang galiday, kay nakagwa naman to galit.
1: Ha? Ay, hala, kamaayo galit sang doktor nga nag-aatipan sa bata sang upod mo, katanda.
2: Kung mangayo gani sa kwartang bana mo, hindi gani maghulam, panugid ka dayon sa akon, ha? Kay para masolusyonan dayon.
1: Ha?
0: Grabe yeah, no. Ari lang kami nag-ayo dayon ang bata sang upod ya.
1: Ay hala, tuod ka man. Ikaw gali ang nagdoktor.
0: Ako. Ako.
2: Halika lang kitang bata ta. Ma'am.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sining edisyon, ato naman hisgutan Doc Nelson ang ampalaya. Ano bala ang mabulig sining ampalaya?
3: Yes, Doc Erwin, ang ampalaya o sa ginatawag naton nga charantia. May ara siya sang charantin. May ara siya sang polypeptide P na sa diin. Amo ni siya nagabulig panubo sang aton nga blood sugar. Sunod sa mga pagtuon, ang pag-inom sang suplemento nga may ampalaya. Ini nag-help sa pag-regulate nga para makontrol ang pagtaas sang aton nga blood sugar. Ginabuligan niya ang aton nga pancreas nga mag-create sang hormone nga insulin para makontrol ang aton nga blood sugar. So, muna ka nami ang pag

0: it Dok Erwin sang suplemento nga may ara sang ampalaya, which is inang ampalaya isa ina ka major nga ingredients sang aton nga santon plus gold. Kag hindi lang sa diabetes Dok Erwin.
1: Makabulig man ini Dok Nelson ang ampalaya kay may ara ini vitamin A nga amo ni siyang magpromote sa aton panit, no? Biskan hindi kita maputi Dok Nelson, pero kon makinis kag wala sang gadry ang aton skin, wala sang mga katul-katul sa aton panit, kag mostly sa mga young people wala tapong good nakini sa aton nga guya, kanami tulukon paagi sa pag-inom sang suplemento nga may ampalaya o kon bitter gourd, makabuli gali na nga magkinis ang aton nga kutis. Kag nang nakanami pagid si ni Doc Nelson, mataas ang iyang vitamin C, meaning pagagati kita sang Santon Plus Gold, ang level sang aton vitamin C ginabuligan man niya nga magangatirmi. Plus kung aton pagid kombinasyonan sang Santon vitamin C Doc Nelson, kanami na sang resulta malikawan ta na ang makahaladlok nga mga grabe nga mga balatian.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea, ako na red la nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold, gintisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan, normal ang akon nga regla.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga
0: butika. Ang ampalaya nagabulig sa aton para batuan ang kanser. May ara siya mga certain compounds dira sa bitter gourd or ampalaya nga sa diin nagabato para malikawan naton ang kanser. Kanser sa stomach or colon cancer, lung cancer, malikawan naton ina bisan pa ang ginatawag naton nga breast cancer. Malikawan ina kay nga inigali ang ampalaya pag nagakaon kita sang pagkaon nga ampalaya o utan nga ampalaya o nagainom kita sa suplemento nga may ampalaya, ini siya nagapromote sa pagkapatay sang cancer cells sa aton nga lawas. So umuno ka nami pag inom sang Santon Plus Gold, no, wala labot sang santon antioxidant nga nagapatay sang cancer cells sa lawas naton, may arap sang ampalaya nga nagabulig pamatay sang cancer cells dira mismo sa aton nga lawas. Kag syempre nagabulig man siyang i-control ang aton nga blood sugar para hindi kita dali mabulag Dok Erwin.
1: Ari pa good news Dok Nelson, makabulig pagid pagpanubo ang ampalaya sang inyo nga mga cholesterol level, no? Kung taas inyo cholesterol, mas risky ka nga magka hypertension. Kag finally, ang ampalaya Doc Nelson, may ara ini siya mataas nga fibers nga amo makabulig agod nga hindi magtambok ang isa ka tawo. Kung napaitan ka mo magkaon sang ampalaya Doc Nelson, pwede lang gininyo inumon ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ampalaya ina, kag i-combine mo na ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C, agod nga healthy ang aton nga lawas kag malikaw sa problema sa diabetes.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang gosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat sa gabi.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Gigan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugatan nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
4: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
7: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Parang buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
12: Mamakal, sumang butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
10: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
12: Magandigin pala ang imong nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
10: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
12: sang imong blood sugar.
10: DTX 500.
12: Garantisado!
10: DTX 500!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Oras, tatak, alas 10:56.
5: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
16: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
18: Paulit-ulit na lang ang ulam.
19: Mom,
18: Angeline?
19: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Nutrinits, ulam na. Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
3: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Samphone Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw ng mag ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Samphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
4: Ang lain bala sa asawa ko kay do kahina bala sa utok ka kun kay isa hindi pa makaabot nga ginasuyaan na siya. Ano bing buhaton ko bisa iyaman sa inyo bikon kamong pahambalon, Rodrigo.
5: Ikaw man bi wala ka man angga sa imo asawa, Rodrigo.
6: Oo. Ano na
5: wala ka man nabilang do ginahimo mo man siya, maid mo, dasan ginaisipan mo sang kwarta. Ay kun ako asawa mo, baka noonta ka namit. Kasayan, baboy, kagpaugtason.
6: Oh, ay, arat naman.
5: Diba, isahay lang? Mm-hmm. At least, kung ano matabo siya, namit ang ginapakaon siya. Oo,
6: hindi mo mamambang ang food poisoning at okay. Namit, man!
5: Oo, oh, diba?
6: Oo. Oh, oh. Uy, wala na. Uy, dasa pati yung... Hoy, hindi, ha, joke lang na yun, hindi, Hila. Ikaw wala utro kagay. Mugi mo na gani karon. Kung ang asawa niyo, kung kapamati sa kut ako pambalon, kag ginapakaon ka pa ano-ano lang namin.
5: Namin!
6: Paminsan.
5: Paminsan na. Hindi. Kay amo man ginaa, depende lang na isa inyo. Kung may sala ka mo, te, konsensyahon ka mo. Pero kung wala ka mo sala, namit ka, unsin na.
6: Oo. So, tuloy, gak lang, gak mo, gikuyan ako, gopir mo, kasag, baboy, damit na nang gak. Saan ko na ginabawalan mo, kung nga subong yung gak, doon ginapasagdan mo lang yaw. Pero sali lang gak, doon gak palang hugot lang.
5: At least, nagkaon ka sa manamit. Ah, mapatay ka kung manggid. Oh. Nakatilaw ka namit.
6: Oo, last meal.
5: Amo na dapat, Rodrigo. Palang gaon mo yung mga asawa. Kaya parang nga, hindi mo nag-imagine mo bala, galibog pa tong ulo sa asawa mo kung paano yung maubos ang utan to mo.
6: Oo, kaano gid si Iyaya?
5: Kainosente? Ano man?
6: Nadagdag sa aboy-aboy na sa kapay. Hindi kami
5: may problem.
6: May matinang hugo, may higing halina na, may reason ako nga, amo nang iya pang himuok bala, di ba? Kaya ako kung wala ko na hingagaw, kung wala ko na hingagaw?
5: Kung wala man ko na hingagaw, ah.
6: Doon pa ni ko kay Lia.
5: Oo.
6: May lang ano kay na ano ko, na hingagaw ko. Oh. Ipagwaya sa ako. Pagbatas ako ni Mama, ngayon ang balpe, ang paldira na.
5: Ay, ibian na ito.
6: Ay, ang imo bata, una siko man.
5: Budlay.
6: Pero tsura ko na to, ha? may pag-utong may lang gani kay na salbar. Ah. Tutayan lang gid diyan mayo gid. Gusto ko amo ni mayo gid. Wala man na ginulso, wala kun nga iloy nga
5: shop. Wala ginulsol.
6: Oo, di ba? Kag amo si Nano kay Lian ni, kay Rodrigo sa imo asawa. Ano na lang paigindi mo sa iya. Kay imbes kad lawan mo o kun iduga, kay duga contribute ka gid sa bala sa gina sa sitwasyon. Do na nami ay
5: pa sa bala.
6: Gani bully, ako bala bully, haya kay mapabully lang ko.
5: Lain man nga bully.
6: Ay, hindi oi, mga lain ka, ikaw wala kang mga lain lain, bully, di ba?
5: Bullying.
6: Na, hindi kina nami amang bully.
5: Kay ikaw mismo bala, wala ka angga sa imo asawa. No, pero may mo ginaakigan. No, pero may mo gina... Bumboy, ano man?
6: Ang buto ko na take advantage pa siya.
5: Ano ka ba na, Rodrigo? No, hindi si Lia may problema. Daw ikaw may problema.
6: Kasi si Lia nga kabalo.
5: Ano ka man eh mo, yaman?
6: Apina na mo niya si Lia. Iya,
5: mag ikaw ang bana ko, ay ang but lang. Pakanunta ka namin.
6: Nan, budlay. Mangkutong ko ba si Tupas kung ginapakaon sa namin?
5: Wala.
7: Once in a week ko na ano. Ay, like ka sinabi.
5: Oo. Kay ikaw may problema, Rodrigo. Hindi ang asawa mo. Kahit ang asawa mo nga daw, ka-inosente nga daw. Daw kulang man sa ano, pero...
6: Kulang sa uyog.
5: Pero at least bala, ginatungda niyang i-obligasyon sa imo.
6: Oo.
5: As a wife, ti ikaw naman mismo nga ba na, kulang ka man sa pagpalangga sa imo asawa na ano na.
6: Rodrigo, papilion ka. Ang asawa nga maayong panghimuo kag ka ano ka bright pero irresponsible sang sa kay o kon sa imo nga asawa nga si Leia nga bisan amo na tuod pero responsable nga klase asawa
5: kag dasan at tender gid sa imagine mo pamasahi to saya ay din kay mo kita ako eh sugoon mo ko pamasahi din tabo man hindi kuya kapoy na ko sobra ba ano mo pagi kuya
6: kag dalain mo lang tatasyon niya sa kay Leia sa asawa yun hindi asawa
5: kasi singalan mo lang an
6: Uy, asawa mo na. Uy, ipakaslan mo na. Ula.
5: Ay, ambot lang. Mga, ay, mga palayo ng stupas. Magamuha mo.
6: Do kalayo man, hindi man ipatasan ni stupas.
5: Tingnan pag, niya.
6: Pagkakita, kuya, sa iya, yung mamba, kugid niya nga, under mo sa iya. Yung mga bago kay Rilo mo. Lain, magid ako. Lain, magid. Pero amo sina, ano, Rodrigo, ikaw dapat disiplinahon ka man.
5: Oo.
6: Hindi dapat amo nang tatasyon sa asawa mo. Kay ikaw gadugang kapag bully, hindi ginanamik. Of all the people nga ma-save kag ma-bullying sa imo nga asawa, ikaw. Kay ikaw ang ka-partner ya sa pagpangabuhi.
5: Dapat pero ikaw ang una.
6: Ikaw gilang pinakauna nga shield sa iya. Shield.
5: Imbis nga
6: nga magprotektar against sa mga tawo.
5: Oh, may maprotektar sa imo asawa, do ikaw piyay mo yang nag hatag problema sa imo asawa kanang si mo.
6: Kasi hindi ka naro. Kasi kaya ganon Rodrigo mo yung pag kaya dilaylam. Kung tasa mo si mo sige halo ka na ha. Magpakano ka gani isang manamit eh. Amo na na. Padayo na pagpadala sang sulat. Grisa itong pala tuntunan.
5: Kona ko pahambalon.
8: Kona ko pahambalon. Kung kamuman may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protect.
13: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
16: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. whatever you conceive him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
15: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Dinadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Mayong adlaw mga kabyanan, ang Health and Wellness Program nga ini ang ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Istoryahan naton kag insindihon subong ang obesity. Ang obesity amo ang kondisyon kun sa diin sobra ang tambok sa lawas ang isa ka tawo. Ang sobra nga katambok nagadugang sa peligro para sa iban nga mga malala nga sakit, pareho sang stroke, sakit sa tagipusoon, alta presyon, diabetes mellitus, metabolic syndrome, gallstones, osteoarthritis sa tuhod, sleep apnea, kag iban pa nga mga klase sang cancer, pareho sang colorectal cancer, cancer sa suso, cancer sa ubaryo, kag cancer sa prostate. Ang enerhiya halin sa pagkaon na nagahatag sa mga pampagana para sa pangadlaw-adlaw nga buluhaton kag pagpabilin sang temperatura sang lawas. Kun ang kadamuon sang enerhiya nga naabsorb nga sobra sa kun ano ang kinahanglan, ang sobra nga enerhiya nagatipon sa lawas sa form sang fatty tissue. Makabulig sa pagkontrol sang weight, ang pagbuhin sang pagkonsumo sang calorie, kagdugangan ang paggamit sang enerhiya. Pwede inihimuon paagi sa pagsunod sa healthy diet and regular nga pag-ehersisyo. Ang body mass index amo ang ginagamit para mabalaan kung ano ang tsakto nga kabugaton sang isa ka tawo base sa iya katason. Ang kabugaton sang tawo nga by kilogram is being divided sa square sang iya height. Isa ka clinical trial na gin-publish online sa 2018 ang ginpatigayon sa 50 overweight and obese nga mga kababaihan age 20 to 40 years old nga gintunga sa duha ka grupo. Ang isa ka grupo nakabaton sa vitamin D supplement kag sa piyak nga grupo nakabaton naman sang placebo. Matapos ang anom kasimana nga intervention, naibaluan nga ang BMI, weight kag waist circumference sang grupo nga ini ang nagnubo kon ikumpara sa control group. O mga kabyanan, gusto nyo ba lang ang nubo ang inyo weight? Mabuligan gid kamo sang Life Extension Vitamin D3. Mga kabyanan, ugalion nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, kayang kakulangan sang vitamin D ang ginahambal nga isa ka problema sa ikayong lawas sa bilog nga kalibutan. Ang sobra nga katambok ang posible nga makapataas sang risk of vitamin D deficiency kay magpataas ang peligro nga makaangkon sang lain-lain nga malala nga sakit. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Linda. Oo, ako dya. Mga liog ko ang mga botkon ko, lak pang bulos, nga makatulkatog. Madugay mga 1 year, gita na akong antok. Maayo gid ang Life Extension, Vitamin D3. Ako masakit na kuwagi.
0: Dapat, bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat, Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
1: Kaya para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
8: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Life Extension Vitamin D3.
11: Nerelito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga, ang piya ko nung solusyon ng kipot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na ba't sagan ko nga? Huwain ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
12: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
1: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve?
0: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
1: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balancing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan Rightmed. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Rightmed.
20: Alas 11:18.
9: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
21: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo.
22: Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow.
21: With proper diet and exercise.
23: United Home. Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop ukon, cellphone?
26: Oo, again, tungod sa online studies.
27: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
28: Ako man! Kisaan, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
25: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
27: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
28: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
25: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, makabuti ka!
4: TGX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Kira tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si baby, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio,
9: ang Physio,
3: yung may D3.
9: D3 Bio.
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.

0: Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Vincent sang Southern Negros Occidental nga aton gintig uluhan. Is kapong diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!
1: Katingil sang kalitong sa pagkamingaw. Sadto, amo sini nga oras ko mag-abot si Papa halin sa uma. Nagaduyan sa dahon. Kag nakasakay man ko dayon sa yadogan, isang nga kapoy si Papa. Wala gid siya gareklamo kun nagapangga ko sa iya. Ginapabatsyag yapon niya sa amon nga importante kami sa iya nga pamilya niya. Kapalangga kami niya. Nidlaw nagi kuya kay Papa. Sa bata ko nga edad kong tani. Di na ko rin matulaan sa kamay. Inanglan ko pag-iyagiya. Pagpalangga. Kaya hindi mabustan bisang sinun sa ila. Paano na ako karon kay wala na si Papa? Malayo pang mga utod ko. Sinong sadihin kuya mapanga magluwas kay mama? Sinong makupkup sa akon sa tiyon sa kagabi yun? Sinong sugiran ko kung may problema ako sa akon leksyon? Sinong maapin sa akon kung may nag-aaway sa akon? Wala na. Wala na si Papa nga maakon sa akon kung nagahibi ko. Wala na ambot ko ni Papa nga ginaulunan ko kung matulog ko. Wala na.

0: recess time na. May balon ako dring kamote. May kwarta man nga ginatag sa akon si mama, pero hindi ko ni pag-ibakala. Kamote lang na yung kaunan ko, total. Wala gid man ko nagutom. Dito ako sa puno sa mahogan niyo. Dito ako mapungko. Dito ko ni bukaron ang balon ko nga kamote.
1: Hoy! Hoy, libat! Hindi ka makadto! Sinang natulog mo? Ha? Ari kami ni stupang mo. Nga, huwag katagdong kalimutaw mo.
0: Si Chokoy kagboy.
1: Oh? Ano ka?
0: Ginasugatan nila ako kagong siyaan. Madiretso lang ko, ha? Hindi ko sila pagsapakon.
1: Bastos ka, ha? Okay!
2: Hoy!
1: Okay!
2: Siya ka namon! Nga tarikta mo lang, may!
0: Wala na gana magsapak sa inyo. Ginabuli nyo lang ko.
1: Buli? Hindi ka pagbuli yun. Hindi ka sunog ang mata mo.
0: Amo! Paano nga ka mo man?
1: Nagkasalo pa kapihak. Kag ang kapihak, wala nagatadlong tulok sa amon.
0: Buhay inyo ko bala.
1: Babato, babato.
2: Nagkasamo na.
0: Agay! Lukol mo ko, haw!
2: Kasaran ka?
0: Hindi ko yung pagsakita, isugit. Tagit ka kay Papa.
2: Patay naman ito sa Papa mo! Sino ba mga pisi mo, ha?
0: Ang kalagya? De, wala na, Papa! Wala na, Papa!
1: Siling mo? Hoy! Itom ka na, malaway ka pa! Ibat pa! Oy, puli, ito sa lasang! Ari ka di sa eskulaan, kaya hindi kaya tawo!
2: Puli tao!
1: Amo ka! Amo! Amo! Amo! Amo! Amo!
0: Dali, ha! Dali!
1: Tumbag mo ko! Pulihan sa may!
2: May! Gago ka!
0: Ay,
1: nakita!

0: kondisyon ninyo. Sige, ano pa panakit kay Vincent? Kay madupagi ka mo, perme.
1: Galay na sang gamot ko.
2: Amo man ako, Meg. Doon ginalansang ka di sa cross nga. Nagadupa sa tunga sa classroom. May libro ang tagsan natong kakamot.
1: Kani?
2: Nakalambit bang tiil naton? Ma'am? Saan mo pa kami papungkuhon, ma'am? Apoy na, pro!
3: Tadlo nga ang kamot ninyo. Gusto niyo dugangan ko pag idang libro nga natungtong sa kamot ninyo?
2: Hindi na, ma'am.
1: Tungan na kami din sa oras. Alay na, ma'am.
2: Alay na kita, ma'am.
3: Alay man gali, pero wala ninyo inagin pensar antes kamu mangbuli? Hindi bala naghambal na ako sinyo nga hindi kamu mangaway? Pero nga, aginahimo ninyo?
2: Sorry na, ma'am. Hindi na maliwat, ma'am.
3: Kay Vincent kamu pangayo sorry. Kung batono niyang sorry ninyo, makapungko kamu.
2: Vincent, sorry na bala.
1: Sorry na, Vincent.
2: Uy, nagigya po.
3: Amo ka muna mangayo sorry sa nahimuan ninyo sang sala. Kadtuin nito sa iya pulungkuan. Kumustahan ninyo kagaksa. Kag magpangayo liwat sorry.
2: Vincent, sorry kita ha. Hindi na maliwat.
1: Eh, hindi ka na naman pag-ibuli. Sorry, Vincent.
2: Jokoy, big boy, pantay ka lang karon magbuhay ha. Iti pagit ka rin sa amon kung wala na si ma'am. Umandam ka lang alibat ka. Ano?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: Sample Plus Cold.
11: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
10: Sample Plus Cold.
12: Mas pinalakas.
10: Pinagaling.
12: Pinahusay.
10: Sample Plus Cold.
12: Ibigin sa mga butika.
10: Sample Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
14: Good thing
13: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ug glutathione ka pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
12: nalakas,
10: at gaganda ka pa.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
16: Char
17: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumakablog sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
10: Sample Plus Gold.
18: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko.
19: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
18: Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
10: Sample Plus Gold.
12: Amakak sa mga butika.
20: Gina-improve ang gonadal hormones agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya kag performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
12: Megaman Herbal Capsule.
20: Wala side effects,
12: wala palpitation.
20: Kundi ginapabaskog pa ang imo korason.
12: Yara lang
20: sa mga butika.
21: Alas 11:33.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
9: This time check is brought to you by Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: magpapon na kayo ba? Hungod ko yan nga magpapon gid sa classroom. Kuno abi, nagbulig ko yan panglimpya sa mga cleaners. Pirang matuod, nagpabiling ko agon nga hindi ako mabantayan ni Big Boy kag ni Jokoy sa Guwa Gate. Siguro, napauli na sila tungod hapon na kayo mong. Wala na mayo tao sa eskwilahan. Isa na mga maestra gani, nagpauli naman tanan.
1: Maayo kay nagwa ka, man nga libat ka!
0: Hindi! Jokoy? Big Boy?
1: Tungod sa imo, gipadupa kami ni Mami Mercurio kay...
0: No! Agay!
1: Agay, inzumbag mo ko, Big Boy, agay!
2: Kay hapon, hindi ko namon pagbantayan!
1: Agay! Tunto ka mo, abi nga, hindi ko yung magbato sa inyo! Bato sa inyo, ha?
0: Kinanglan ganyan nila kumaptan!

0: Hoy, Vincent. Apo? Ay, ari ka man.
1: Bisa ko la.
0: Kaluyan ka sa mahal nga Diyos. O anong kinahanglan mo?
1: Wala lang la. Lagaw lang ah.
0: Kundiin pa nga si Romna mo pang paglagaw mo. Ay, halin ka pa sa eskwilahan. Oho, naka-uniforme ka pa. Kag may bag ka pa nga ginaumbilay.
1: Lata mo, damo galiin dyan, Mingo la, oh. Mangayo ko na bila.
0: Kadamo sila da. Pero dolom na, ayawan ka na paningit sila.
1: Okay lang la. Sandang pong mani mga mata ko ah. Maningit lang ko ah.
0: Ay, ikaw ang bahala da. Ay, hulaton mo na lang nga malutong ginataan ko nga gabi ha. Dala ka sa inyo. Isudaan nyo sang iloy ninyo sa panyapon.
1: Hola! Mayo lang, wala matulog pang danilulang lagog ka bakera sa kuya ko ba? Nakaramat na abi ang pananawan niya mo. Mayo man to gani nga, paulaton niyo ko sa ginaluto niya. Agod nga, may rason ko nga madulman ko pa uli. Kinanglan hindi ako makita ni mama nga may lagog kag bakera sa kuya ko. Kay kon matabo, baw, mabakulan gid ko eh.

0: Vincent, to, to bugtaw na. Sanaaw na sa gwa ho. Balit ka karon sa klase kung magpaburoy-buroy ka pa dira. Bangon na. To, Vincent. Ay nalo.
1: Ma?
0: Bangon na ka magdigamo. Prito ka nalang dahil sa uga nga balunon mo sa panyaga, ha?
1: Malakakatig ang mahaw.
0: Nagasakit, nagdagalingin ang ulo ko. Dumatumba ko kung magpadugay ako, tindog. Sige na, bangon na dira. Om, Anika? Ano yung nagaitom sa guya mo? Hato?
1: Ma?
0: Abi? Bah, daw lagubi niya. Kag may mga bakiras ka pa sa gising-gisingan? May harap man sa liog? Ano ini? Sa diin mo ini nakuha? Ha, Vincent?
1: Ma?

0: general sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
0: Southern Plus Gold.
6: Ako gali si Shirley.
7: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
6: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika.
8: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
9: Number one!

Manugid ayan si Vincent sa matuod sa iya Iloy. Ano ang mga reaksyon ni Norma pananglit matukiban niya ang hitabo? Mga pinalangga namon niyo mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Vincent sang Southern Negros Occidental nga aton gintig uluhan is kapong diri sa aton palatuntunan dabu-dabu ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Binhimo sang Unilab.
2: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab Quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
11: Charm, flab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo, sa bango ng charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 12.
2: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Kaspan?
3: Wala problema.
4: Nuns Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
5: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Golito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parekoy, Ronel Sorbito at Master Don Golito.
11: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa Target Anay sa Udto karong adlaw. Mga kabiyanan, adlaw kita subong Martes. Kaya kita sa Pitsa 7 na sa bulan naman sa Hulyo 2026. Kumusta nga itong mga suki sa kanginan, tabok sa karagatan, kauman, kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan. Basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
12: Of course, kita nagabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki o malin sa aton sini nga mga mangunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga may isda sa aton karagatan. Halin sa mga kalenderiya. Pakadto sa tagsatag sa mga puluyan, diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagateri sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
11: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
12: Inyo man makita na mo mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
11: Sa kinanda no po ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilab of the Great of the Whole Universe, Basta Laon Balo, kabidayan ng mga madan, Master Radyo Mandon, Mr. Greenboy, Dolido.
12: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos sa gid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Mang Ronel Sorbito.
11: Kagidiang,
12: Targitanay sa Udto.
11: Subong adlaw, dalagkod rin nga may informasyon ka mga balita nga itong pagkatutukan, Master Don, kaya daw pagpangawat ang isa sa tatlo kamotibo nga ginalantaw subong sa pagpatay sa sining mag-asawa dira sa siyudad sang Pasay. Check na karon ang latest nga development mga kabiyanan sa sining makasilig ni nga krimen. Mako mo pangawat lang patyon mo gid mag-asawa da, no? Check na karon sa latest nga development upon ang aton nga mga radyo man reporters.
12: Yes, I check na karon pare ko kay manti subong do medyo misteryo pa pero ti pwede mo na malantaw ang tanan niya mga gulo kung pangawat gid man ang isa sa mga motibo, no? Kung away sa pamilya kay manti ang sitwasyon during kaga before inisya nga nasa puan pa rikoy, may idulo nga kwarta mo sa mag-asawa nga ini, no? Kag dito nasa puan sang nagdulo nga sang kwarta ang ila sini nga mga bangkay nga nakahandusay na. So ang akon niya pa rikoy, all people nga ara during the time of the discovery, so dapat nga investigahan nataw nila na
11: everybody sa suspect sila diri, no?
12: Oo.
11: Lakit na ang sakto ng imo, lakit na ang nag-check, lakit na ang nag-deliver
12: kung nag-deliver
11: sa kwarta. Kiti amo na yan mo, hindi na yan pwede. Hindi, nag-deliver ako diyan, hindi ko yung pwede
12: ako ganin nag-inform sa inyo nga muna blang actually barangay kagawad ang nagtawag sa police pareko, siguro gin-inform. sa nagdulong to nga nakita itong yes. iyang mga pariente nga may mga patay na, may mga igo sa bala.
11: Why man ay gasiling ikaw nagigwan na procedure na part na isang procedure na proseso. Para nga una makuan ka na yay madula ka na sa lista kun wala ikaw. Ka maka-focus sila sa ibang mga scenario.
12: Madamo na sang tion parikoy nga ang mga suspect nga do hindi mo bala malauman nga sila.
11: Uh-oh.
12: O katulad nato ang nasapuan sa CR nga nabutang sa sako itong baatong bata to nga ginatemperate nga luloy ang malanggali.
11: Eh, ara man ang the time?
12: Ara man na the time.
11: Balo ka kalabanan sa mga suspect? Hindi man kalabanan, no? Ang iban sa mga suspect, sa mga dagko ang mga krimen, kisa ga balik sa crime scene, balaan nyo nga, no, itong ako nga pa nga
12: doon. Basi may mga ebidensya ko nabilin
11: na. Nabilin to, basi man na wigit ko itong ano, blaba, basi pwede ko pa makuha, blaw.
12: Oo,
11: nga. Ati kay ginakordon na, ginabutangan na yellow line kay the police line na Master Don, no? Para nga hindi ka na makapenetrate. Tiko yes. kaisa mo na, pero... Tandaan mo kung kay isa gabalik sila sa crime scene.
12: Correct.
11: Na mo na nga tanan subong gina-consider suspitsado. So anyway, isa sa tatlo malang ni Master. Ka mga anggulo nga ginalantaw sa aton nga mga kapulisan. Sa piya kabahin, isa man ang patay kag isang pilason matapos nga nawadaan sa Prino ang ginasakyan nila nga truck sa Sara, Iloilo. Driver ginbawian sa kabuhi matapos nga napilpilan sang truck.
12: Yes, parikoy kag subuma tong battling company nga kung sa diin nakita na madamo sini nga mga sinako nga mga soft drinks sini nga mga butila. May unod ba gani parikoy expired lang?
11: Oo.
12: Magabulig kuno sa clean up. His bawi-bawi.
11: Ti bawi-bawi eh. Amo na nang rason ko nga maninlo sila kay gina-consider na mga kabiyanan nga rectification sang ilang nga ginhimo nga siyempre pagbaboy sa suba. No? Sang Iloilo o sa suba dira sa may Haro, Haro River mga kabiyanan. So i-check ta na karon latest development diri sa aton nga pagpangalagad.
12: And of course, day 2 mga kabiyanan, day 2 sang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Kaya muning nga aton sini the RMN Network special coverage ang paglilitis. Sa karon na second day kita karon palikoy kiti kahapon lang na aprubahan ang mga isang pina no nga ginahingyo isang pina sang prosecution team. Dala na dito ang mga bank records. Lakip na ang pag-testify sa mga bank managers sa nagkalain-lain ng mga banko, including but not limited sa mga bank records niya, ang adlaw-adlaw ng mga transactions. No, kag may ara dito date parikoy kung saan una dito nila igalantaw from 2006, I think, until 2025, if I'm not mistaken, no? So voluminous ang ini karon nga mga dokumento nga pagadalon sa sining mga bank managers. Yeah. Naging dugang pagin sila actually. Mm-hmm. No, kay atong ilang nga ginpasampina sang June 24 pa to. No, June 24 pa to parikoy nila gin submit. Pero kahapon lang nga adlaw gin tagaan sang atensyon sang impeachment court.
11: Yes, balikan ta na karon Master Don kay may huring-huring man nga basi magkadto si Vice President Sara Duterte kay sining aga nakita no ang pila ka mga miyembro sang Vice Presidential Security and Protection Group nga nakitan sumulod sa Senate complex sini lagid nga aga so ginahuring-huring nga basi ko na magulhot ining Vice Presidente.
12: Wala man na problema parikoy so mangin mabakod ng ambal sa prosecution ni total the Vice President is here.
11: Mm-hmm.
12: No, why not ipaplita siya sa every every article sub impeachment. Although kahapon parikoy gin-desisyonan na ni isang presiding officer si Senator Chis Escudero as the presiding officer nga igamito nila ini ang pagbasa no sang tanan nga mga reklamo sa mga articles of impeachment sa tion nga magabuto na sila after the deliberation. Ang gusto bala ni punto sa prosecution is this nga dapat every article of impeachment magapli si Vice President Sara Duterte which nag-oppose ang defensa because kami nga mga abogado we can enter a plea para sa amon sini nga kliyente as a matter of fact and every article of impeachment may ara kami sang answer so hindi na kinanglan nga ma-plea kami but with the presence of Vice President Sara Duterte sa paglantaw ko base iduso sang prosecution ini nga magtindog siya kag mag-plea on every article sa impeachment.
11: So una ini Mr. Donti sa grave threats article, no?
12: Article 4.
11: Article 4 ini. So i-tackle ini mga kabiyanan nga nag-accuse kay Vice President Sara Duterte sa pagplot nga i-assassinate si Presidente Marcos kag ang pamilya niya. Iblang lain pa to kay naka-video gito Mr. Don kay.
12: Yes.
11: Medyo dulom-dulom pa ganik kulang pa to sa lightings kung mo dumanta.
12: Init-init gid jang ulo ya.
11: Init gid ang ulo niya ti karon daw ginhatagan ticket eh.
12: Oo.
11: No? Ang prosecution team bangod sa sining hitabo mga kabiyanan.
12: Yes, pare ko. So lang taon naton kay kapon nanto na approve ang mga isang pena ko tani nga very very important pero base may ara ipakita mga dokumento or testimony mga witnesses ang prosecution karon na parekoy.
11: Check ta na dugay-dugay mga kabiyanan latest nga mga update. Diri lang sa Targitana isod. Check ta na mga drag ko ang balita nasional kag international upod ang RMN Network News magabalik ang
12: Targitana isod.
8: RMN Network News.
13: She was a more effective communicator than the defense counsel. Ang ibig sabihin, mas magaling siya magpaliwanag sa taong bayan. Kasi yung defense prosecutor, masyadong technical eh.
14: Hindi naman pabor si Drilon nang magdesisyon ang presiding officer na kakailanganin pa rin ng 16 o 2/3 ng 24 na senator bilang basihan ng botohan para sa dating Senate President kung pagbabatayan ng desisyon ng Korte Suprema sa Cuenco versus Avellino noong 1949 tungkol sa quorum. Malinaw anya na ang tinutukoy ditong batayan sa 2/3 ay ang kabuuang bilang ng senador na maaaring makadalo sa sesyon. Dagdag niya na hindi maaaring isama sa bilang yung mga senador na nakakulong dahil sa kinakaharap na kaso o nagtatago at hinahanap ng batas.
13: Aabot pa yan sa Korte Suprema pag nagbutuhan na. Sa akin, opinion ko lang bilang isang abogado, mayroon pong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Avellino versus Cuenco kung saan ang ruling ng Korte Suprema para sa quorum, kasalig yung batas sinasabi, majority of the members of the Senate. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman majority of the 24. Ang majority ay dapat, hindi dapat majority of the 24. Kung hindi majority of the senators available in the Philippines.
14: Kaugnay nito, pinayuhan ng dating senador ang publiko na masusing magbantay sa paglilitis dahil mahalaga masaksihan ang makasaysayang pangyayari.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: Mahigit 32 milyon na naboto hindi lisensya para magsagawa si VP Duterte ng mga paglabag sa batas. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula po sa kamera, si Radyoman Grace Mariano.
16: RMN Live Reports.
17: Iginiit ni House of Prosecution Panelist Man at Impeachment Trial Advisor Roque sa first election.
14: Babalikan na lamang natin si Radyoman Grace Mariano. Samantala, malayo pa para sabihing may nanalo na. Reaksyon ito ni Attorney Paulo Tamase, Assistant Professor at Associate Dean ng UP College of Law sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman si Professor Tamase na malaking bagay sana sa depensa kung sumipot si VP Sara.
18: So maganda siya for optics on the prosecution side. But I think from the accountability side, kung titingnan mo yung proseso, maganda din sana siya. Kasi hindi naman lahat ng tao parang tayo na babad dito sa issue na ito.
19: Correct.
18: Madami sa mga kababayan natin sa ibang mamamayan nakikinig sa radyo habang ginagawa yung trabaho nila.
19: That's right.
18: Habang bumabiyahe.
19: That's right.
18: And walang panahon na basahin or walang panahon na i-sift through lahat ng libo-libong dokumento na involved sa kaso na ito.
19: Uh-oh.
18: So yung marinig kung ano ba yung charges na iyon at marinig kung ano yung sagot ng depensa, guilty or not guilty naman ang sagot nun eh.
19: Uh-oh.
18: Malaking bagay sana siya. Parang bahagi siya ng trying to make the court more accessible or the proceedings more accessible. Which I think in line naman dun sana sa ginagawa ng Senado ngayon na pampubliko na yung pampubliko yung record na accessible na siya to the internet.
14: Kaugnay nito, naniniwala si Professor Tamase na taktika ng prosekusyon kung bakit inuna sa tatalakayin ang Article 4 ng Articles of Impeachment. Nakasaad dito ang pagbabanta di umano ng bise kay Pangulong Marcos, kay First Lady Liza Araneta at dating Speaker Romualdez.
18: Yes. So I think, kung tama yung bilang ko, mahigit 8 yung unang grounds niyan eh. Tapos nung nag-trial na mismo, na-lower nila to 4. 4 pala yung paglilitis natin. Tapos I think na-hit na doon sa unang ground. So hindi na tinuloy.
19: Yeah. And that also explains yung strategy ng prosecution kung bakit inuna nila yung feel nila yung mas mabigat na article of impeachment, yung sa pagbabanta sa buhay. Attorney Paolo, di ba? Kasi parang hindi yun ang, ako personally, hindi yun ang inaasahan kong pagkakasunod-sunod. Pero naging una yung threat eh, ano?
18: I think ang naging punto nila doon ay malino yung evidence.
19: Oo.
18: Hindi yung una. So, from a litigator's perspective, dati naglilitigate, meron kasing choice yan kung paano may papakita yung evidence or paano mo ili-lay out yung mga argumento.
19: Oo.
18: Yung struktura ng kaso mo, minsan nagre-rely siya on ano yung ebidensya na madali ipakita, ano yung mga grounds na madali ipaliwanag, etc.
19: Okay.
18: Pagdating sa impeachment, medyo may strategy involved yan na sa dulo pa kasi yung boto eh. So kahit gaano mo siya i-order, di ba? Ano yung una mong gusto maisip? Ano yung gusto mong maalala sa dulo?
19: Yeah.
18: So siguro, ang gusto nila mangyari, just trying to guess yung strategy nila.
19: Oo.
18: Gusto nila maipakita na, dito sa unang papakita namin na down, yung Article 4, malinaw, no, yung pagbabanta. And pursuant yan sa character niya, kasi balak nila magtawag nung dating sheriff na binugbog ni sinapasara ng VP Sara. Dokumentado naman yan, may video naman para doon. Para pakita siguro yung character. Pero right, yung dulo, pag-uusapan bigla mga numero.
19: Oo nga.
18: Baka yun ang punto noon na parang character-wise and based on yung actual niya na performance as Vice President, parang hindi siya dapat pagkatiwalaan.
14: Paalala ni Professor Tamase sa publiko, bilang Pilipino, mahalagang bantayan ang takbo ng proseso upang magkaroon ng kaalaman sa mga nangyayari sa pamahalaan.
18: Hindi lang siya paglilitis ng Vice President. Every impeachment, from a scholarly perspective, every impeachment is a national conversation on ano ba ang mahalaga sa ating pamahalaan.
19: Mm-hmm.
18: Nung kaera, gano'n ba kaimportante ang corruption post-EDSA 1? Gano'n ba kaimportante ang moral leadership kay CJ Corona, gano'n din. Ano ba yung accountability na hihingi natin mula sa ating maestrado? Itong bagay na ito, siguro yung mga conversation status, kahit gaano kasikat, kahit gaano kapopular yung VP, hindi ba dapat siya maging managot at some point for kung totoo nga itong mga allegations nito. So, bahagi tayo lahat ng conversation na iyon. And I think duty natin bilang mamamayan na bantayan yung proseso.
14: Yan po ang tinig ni Attorney Paolo Tamase, Assistant Professor at Associate Dean ng UP College of Law.
15: Balikan natin ang ulat. Kaugnay na mahigit 32 million na boto hindi lisensya para magsagawa si VP Duterte ng mga paglabag sa batas. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Radyoman Grace Mariano. RNN
20: Live Report! Ignite nga ni House Prosecution Panel spokesman at trial advisor Robert Ace Barbers na hindi lisensya ang 32.2 million na boto noong 2022 elections para gamitin sa maling paraan ni Vice President Sara Duterte ang pondo ng bayan. Di ni Barbers, hindi rin ito lisensya para magkamal si VP Duterte ng hindi maipaliwanag na yaman, magsagawa ng bribery o panunuhol sa ilang opisyal ng Department of Education at pagbantaan ang buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martina Romualdez. Tugon ito ni Barbers sa argumentong inihayag ng lead defense counsel na si Attorney Sheila Tison sa unang araw ng impeachment trial na hindi dapat mapatalsik sa pwesto si Vice Presidente Duterte dahil nakuha nitong 32.2 million na boto. Ayon kay Barbers, malinaw na nakasaad sa ating saligang batas ang mga mekanismo tulad ng impeachment para papanagutin ang mga matataas na opisyal sa gobyerno na gumawa ng pag-abuso at paglabag sa batas.
0: Well, unang-una, hindi naman license yung 32 million votes, no, na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas, lalong-lalo na kung ikaw ay isang public officer, di ba? Nakasaad sa ating saligang batas na merong mga accountability mechanism na kung saan eh, merong mga pananagutan na dapat harapin ang mga public officer kung merong silang nilabag na batas o may alituntunin sa ating saligang batas.
20: Yan po si House Trial Spokesperson Robert Ace Barber. Samantala sa ngayon ay naka-antabay sa Senado para sa pagdating ng Vice President Sara Duterte. Hindi natin mag-isip, pero kanina kasi ay nag-sisigawan dito ng VP Duterte. So mamaya magbabalik tayo kung si VP Duterte na nga ba yung tumatin at kung ano ba ang kanyang gagawin dito sa Senado kung siya ba ay haharap sa impeachment trial o sa pulong balitaan. At lahat po yung ihatid natin mamaya. Kasama mo sa TCXL, RNN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RNN.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RNN Networks Special Coverage.
22: Sa patuloy pa rin balita, Impeachment Court magpapatupad ng exemption sa pagtatanong at cross-examination ng mga testigo. VP Sara Duterte na antabayanan ng pagdating ngayong araw. Kasama mo live mula sa Senado si Rajuman Conde Batak.
23: RNN Live Reports.
20: Magpapatupad ang exemption ng Senate Impeachment Court pagdating sa direct examination o pagtatanong at pag-cross-examine ng testigo. Hiniling ng panel of prosecutors na kung maaari ay hindi lang isa ang magsasagawa ng direct examination sa kanilang testigo o pag-cross-examine sa testigo ng depensa. Sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na malinaw ang nasasaad sa Rule 15 ng Impeachment Rules na isa lang sa prosecution at depensa ang maaaring mag-direct at cross-examine ng testigo. Gayunman sinabi ni Escudero na magpapatupad sila ng exemption sa rules ng korte kung kakailanganin. Inalimbawa ni Escudero na sakaling hindi sang-ayon ang panel of prosecutors sa takbo ng pagtatanong ng isa nilang kasamahan sa nakaupong testigo, maaari nila itong palitan ng isa sa kanilang hanay para makuha ang nais nilang testimonya mula sa testigo.
24: Witnesses shall be examined by one person on behalf of the party producing them and then cross-examined by one person on the other side. Court therefore rules that as a rule only one person shall present a witness. However, in the exigency of the delivery and the administration of justice and under certain exceptions, the court may allow more than one counsel to examine and or propound questions to a witness.
20: Samantala, dumating na ngayong pasado alas 12 ng tanghali itong si Vice President Sara Duterte at ngayong araw din ang ikalawang araw ng impeachment trial. Naririto na kanina sa Senado ang mga tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang advance party at ilang mga staff ng Office of the Vice President.
25: The Vice President has a designated holding area in this meeting.
26: Sa, hindi po sa defense room. Sa sarili siyang room.
25: Well, it's up to her kung ano. Of course, that's her team, di ba? So,
26: but she has her own, aside from the defense
25: room. Yeah, aside from the defense holding area, she has his own holding area.
20: At kanina naman ay kinumpirma ni Attorney Michael Powell, ang defense spokesperson, itong pagdating ni VP Sara, pero hindi para dumalo sa impeachment trial, kundi dahil may pulong ang bise sa kanyang defense team.
27: Yes, starting si VP, but he's only here to have a meeting with us. So, he will not be attending the trial. Para lang clear tayo.
28: So, may, so ano oras yung meeting niya, sir?
29: Bakit hindi siya mag-observe?
27: No, she has engagements today. As you know, tuloy-tuloy ang trabaho ni VP. So, marami siyang mga engagements. So, meron lang kaming scheduled meeting.
28: Today, ano ka
29: lang kailangan dito yung meeting, sir?
27: Because nandito yung defense. And she, alam mo naman si VP, mas gusto niyang kung saan convenient sa amin.
28: Okay. Thank you, sir. Sir, may statement na ba siya? Kumusta yung first day ng performance? May
27: later na lang siguro tayo. Later na lang siguro tayo.
28: Sir,
30: excuse me.
1: samantala, sinundo kanina sa may parking area itong ni Attorney Michael Poa, itong si Vice President Sara Duterte at nakasuot ito ng kulay green at diretsyong umakyat sa taas ng second floor. Hindi pa natin tiyak kung siya ay papasok sa mga room ng mga senator judges, pero mayroon umanong holding area para sa Vice President. Yan muna ang update. Wala pa rin dito sa Senado, Rajuman Conde Bata, Tatak, RMN.
15: Kasama binisita ni Vice President Sara Duterte sa Senador Rodante Marculeta sa PNP General Hospital. Ayon kay Police Colonel Benali Bayani, ang pinuno ng Internal Medicine Department ng PNP, halos isang oras ding tumagal ang pagbisita ng dalawang pangulo kay Marculeta. Maliban sa pagbisita, wala na ibang detalye na inilabas ng PNP kaugnay dito.
2: Pag-ibig ni Sara, totoo ba mo kita sa kanya?
3: Hindi pa confirm.
2: Yes. Anong oras?
3: Mga 7:30 po nandito po si Vice President Duterte. Okay. And then mga 8:30 po, umalis na siya.
15: Dinala si Marculeta kahapon sa PNP General Hospital dahil sa mataas na alta presyon kasunod ng pag-aresto sa kanya dahil sa kasong plunder. Sa ngayon, under evaluation pa rin ang senador at hinihintay pa ang resulta ng kanyang laboratory test. Stable na ang kanyang desisyon pero sasailarin pa rin ito sa monitoring.
22: Sa kaugnay na balita, Senator Rodante Marculeta, stable na ang kondisyon pero hindi pa fit for trial ayon sa PNP. Kasama mo sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
23: RNN Live Reports.
1: Under evaluation pa rin ngayon si Senator Rodante Marculeta na nasa PNP General Hospital sa ngayon. Ayon kay Police Colonel Benaling Bayani, Chief ng Internal Medicine Department Department ng Philippine National Police, inaantay pa rin nila ang resulta ng mga laboratory test ng senador, kabilang na ang blood gem, ECG, chest x-ray, to the echo at iba pa. Pagod rin umano ang blood pressure monitoring sa nasabing senador na kung saan ay paakit baba umano ang BP sa ngayon nito dahil na rin sa kanyang edad. Ayon kay Bayani, kayo ng 9 a.m. ang BP ng senador ay 140 over 90 at sa kailang monitoring ay nag-range ang systolic nito sa 130 to 140 at ang diastolic nito ay nasa 80 to 100. Ayon kay Bayani, nakakaramdam pa rin umano ng chest pain at neck pain ang senador. Nagdag po ni Bayani, masasabing stable naman sa ngayon ang kalagay ng Senator Marculeta, pero sasailalim pa rin ito simulatorin dahil na rin sa kanyang edad na 72 years old na nakakaranas na ng mga simptoma.
4: So, pwede po natin masabing stable, pero according to the age, considering po yung age niya at saka po yung mga symptoms po niya ngayon and kahapon previously, so nandun po tayo sa stage na monitoring po, po yung patient po ngayon kasi hindi po natin alam yung stable, hindi pa po stable yung blood pressure po ngayon.
1: So, at iyan ang tinig ni Police Colonel Benaling Bayani. Kasama mo sa BZEC for RNN Manila, Rajuman Margie Domingo, sa Talk RNN.
15: Samantala, return of warrant ang negosyanteng si Aristotel Viray na co-accused si Senador Marculeta para sa 75 million pesos na plunder case, nagpapatuloy kahit brownout sa Sandigan Bayan. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chelsea Arcilia.
23: RNN Live Reports.
1: Sa Sandigan Bayan Certification ang return of warrant ng negosyanteng si Aristotel Viray ngayong umaga kahit generator lang ang pansamantalang nagbibigay ng supply ng kuryente sa Sandigan Bayan matapos mag-brown out sa buong gusali na nagsimula pasado alas 6 ng umaga. Suot ni Viray ang kulay orange na uniforme ng BJMP at nakaposa nang dumating sa Sandigan Bayan. Sa kabilang banda, bahagya rin nauslot ang pagdinig sa isang courtroom na may kaugnayan sa flood control project dahil sa nasabing brownout. Pero nagpatuloy lang din naman ito matapos gamitin ng Sandigan Bayan ang kanilang generator. Matatanda ang isa si Viray sa mga akusado sa 75 million pesos na plunder case laban kina Senator Rodante Marculeta, former Congressman Mike Defensor at businessman na si Joseph Espiritu. Samantala, dinala naman na sa Quezon City Jail Male Dormitory si Viray matapos ang proseso dito sa Sandigan Bayan pasado alas 11 ng umaga. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Rajuman Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
23: RMN Flash Report!
22: Tanggap muna tayo ng Flash Report mula kay Rajuman Grace Mariano. Rajuman Grace!
5: Andito na ngayon sa Senado si Vice President Sara Duterte. At ngayon siya ay nasa loob ng holding room ng defense team. Dito yan sa second floor ng gusali ng Senado. Kanina pagdating niya, siya ay sinundo ni Attorney Michael Poa sa baba at sinabayan siyang umakyat dito sa second floor ng Senado at pumasok sila dito nga sa Tanyada Room sa ikalawang palapag pa rin ng Senado kung saan nandoon yung mga miyembro ng defense team sa pangunguna ng lead counsel o lead counsel na si Attorney Sheila T. Sona. Sinasabi kanina ni Attorney Michael Poa na hindi haharap sa impeachment trial si VP Duterte at siya ay nandito para makipagpulong sa kanyang defense team. At ngayong araw na ito, ang ipipresenta sa impeachment trial ay yung Article 4 na kinapapalooban ng alegasyon ng pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Romualdez. So mamaya magbabalik pa tayo kung ano yung mangyayari sa pagtungo dito sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa impeachment trial, Radyoman na Grace Mariano sa TAP RMN.
22: Mga balitang dapat pang abangan, inflation rate o bilis ng pagtaas ng mga bilihin at serbisyo muling bumagal nitong Hunyo na itala sa 6.4%.
15: At daang-daang relief goods ipinamahagi ng RMN sa mga katutubong pamayanan na biktima ng lindol sa General Santos City.
22: Budag Pilipinas sa Ilopos.
6: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
22: Right, Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
21: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
23: RMN Network News.
22: Ngayon, atin naman pong makakapanayam ang isa sa mga nanalong pelikula sa Pelikula Agrario 2025 para sa kategoryang Arbo. Ikikwento niya ngayong araw ang inspirasyon sa likod ng kanilang pelikulang Bunga kasama si Radyoman Elmar Acol.
8: Lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
9: Mga kasama, patuloy po ang ating pagkilala sa mga natatanging obra mula sa Pelikula Agrario 2025 ng DAR. Ngayong oras na to, himayin po natin yung kwento sa likod naman ng pelikulang Bunga. Kasama po natin mismo yung utak sa likod ng produksyong ito, ang kanilang producer at direktor na si Red Villanueva. Diretso po tayo sa ating unang katanungan, Red, ano? Pwede mo bang may bahagi sa amin kung tungkol saan yung kwento ng inyong pelikula at ano ang naging inspirasyon nyo sa pagsali sa Pelikula Agrario?
10: Ang aming pelikula ay tungkol sa isang magsasakang nagngangalang Yahil, isang ama at asawa na dumaranas ng matinding pagsunog sa buhay. Simula ng kwento, makikita natin siya na narulong sa alak at unti-unting nawalan ng direksyon sa buhay dahil sa kahirapan at sa mga problema kinakaharap ng kanyang pamilya. Habang lumalala ang kanyang sitwasyon, pinakita rin sa pelikula kung paano unti-unting nagkaroon ng pag-asa ang kanilang pamilya. Kung magitan ng suporta ng mga programa binibigay ng Department of Agrarian Reform o DAR. Hindi lamang ito kwento ng isang tao, kundi kwento rin ito ng maraming magsasakang Pilipino na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sa bandang huli, pinakita namin na pagkakaroon ng sariling lupa at sigurado sa pagmamayari nito ay may malaking epekto hindi lamang sa kabuhayan, kundi pati na rin sa dignidad, kumpiyansa at kinabukasan ng isang pamilya. Ang naging inspirasyon namin sa pagsali ng, sa pelikula Agrario ay ang kagustuhan namin magamit ang pelikula bilang isang makapangyarihang instrumento upang maipalatin sa mga kabataan kahalagahan ng DAR or Agrarian Reform. Bilang estudyante, napagtanto namin na maraming kabataan ang hindi gaanong pamilyar sa mga programa ay panapalatag ng DAR. Nais namin gumawa ng mas isang kwento na mas madaling intindihin, emosyonal at makakaantig sa damdamin upang mas maunawaan ng mga minor kung paano direktang naapektuhan ng mga programang ito ang buhay ng isang ordinaryong Pilipino.
9: Ito ha, mayroon bang pinaka-challenging o yung hamon na bahagi ng inyong produksyon at ano ang masasabi ninyong pinaka-importanting karanasan nyo sa paggawa nito?
10: Ang pinaka-challenging na bahagi ng aming production ay ang pagsisikap na maging makatotohanan ang aming pagpapakita sa buhay ng isang magsasaka. Bilang mga kabataan at estudyante, hindi namin araw-araw na naranasan ang hirap na pinagdadaanan ng mga magsasaka. Kaya naging responsibilidad namin na magsaliksik at unawain ng mabuti ang kanilang kalagayan. Isa na rin sa mga naging hamon ay ang pagkuha ng eksena sa mga bukirin at mga lugar na sumisimbolo sa simpleng pamumuhay sa panayulan. Kinailangan namin pag-isipan ang bawat detalye mula sa mga kagamitan, pananamit, emosyon ng mga karakter at mga paraan ng pagkikwento upang masiguro may mapakita namin nang may paggala ang tunay na buhay ng mga magsasaka. Ang pinaka-importanteng karanasan para sa amin ay ang pagkakataong mas makilala ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Doon namin napagtanto na ang Agrarian Reform ay hindi lamang simpleng pamahagi ng lupa. Sa itong proseso ng pagbibigay ng oportunidad, seguridad at pag-asa sa mga pamilyang tagal nang nagsusumita para sa kanilang kabuhayan.
9: Bilang kabataan, paano naman nagbago yung inyong pananaw doon sa Agrarian Reform matapos ang proyekto? At ano ang natutunan ninyo sa DAR at yung tinatawag na Split Project?
10: Bago namin gawin ang proyektong ito, aminado kami na limitado lamang ang aming kaalaman tungkol sa Agrarian Reform. Akala namin naman na simpleng kumamahagi lamang ito ng lupa sa mga magsasaka. Ngunit, matapos ang proyektong ito, mas lumawak ang aming pananaw. Nalaman namin na ang Agrarian Reform ay isang mahalagang hakbang upang mabigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka na magkaroon ng mas maayos at mas malatag na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Malaki rin ang aming natutunan tungkol sa DAR at sa SPLIT Project. Nalaman namin na ang SPLIT o Support to Parcelization of Land for Individual Titling Project ay tumutulong upang mabigyan ng individual na titulo ang mga beneficiary ng lupa. Sa pamamagitan nito, mas naging malinaw ang pagmamayari ng lupa at mas lumibigyan ng seguridad ang mga magsasaka sa kanilang pagkukunan ng kabuhayan. Napagtanto rin namin na isang titulo ng lupa ay hindi lamang isang dokumento. Isa itong simbol ng seguridad, dignidad, at pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Bilang kabataan, nakita namin kung gaano kahalaga ang mga programang ito sa pagpapunlad ng ating komunidad, pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa bansa.
9: Ang isa ko pang tanong, ano, bakit naman mahalaga yung mga proyektong katulad ng pelikula Agrario at kung saan may partisipasyon kayong mga kabataan at sasapin na rin ng Agrarian Reform?
10: Sa kasalukuyang panahon, mas mabilis na ipapakalat ang impormasyon sa pamamagitan ng digital media at pelikula. Bilang mga kabataan, meron kaming kakayahan at responsibilidad na gamitin ang aming pagkamahalikhain upang pagbahagi ng mga kwentong may kabuluhan at may positibong epekto sa lipunan. Mahalaga rin ito dahil nakakatulong itong mabuwasan ng agwat sa pamamagitan ng mga kabataan at ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pelikula, mas naging malapit at mauunawaan ng mga kabataan ang buhay ng mga magsasaka at ang kanilang mga mahalagang papel sa bansa. Naniniwala kami na kung mas maraming kabataan ang magiging mulat sa usapin ng agrarian reform, mas marami rin ang magiging handang tumulong, makikiisa sa pagsunong ng isang mas makatarungan at mas maunlad na Lupino.
22: Okay, bago tayo magtapos, imbitahan nyo ang ating mga tagapakinig kung saan pwedeng mapanood ang inyong mga pelikula. At baka may mensahe din kayo sa ating mga viewers, ano? At kapwa mo mga kabataan. Go ahead, please.
10: Inanyayahan namin ang lahat ng panorin ng pelikula sa Dar Philippines YouTube channel at sundan din ang Dar Facebook pages upang manatiling updated sa mga programa, proyekto at iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa agrarian reform. Sa aming kapukabataan, nais namin paabot na huwag nating baliwalahin ang sektor ng agrikultura dahil malaki ang papel nito sa ating pang-araw-araw na. Ang bawat pagkain na nasa ating hapag ay bunga ng sipag at sakripisyo ng ating mga magsasama. Hinihikayat namin na ang lahat na maging bukas sa pag-aaral ng mga isyong panlipunan at gamitin ang ating talento, boses at kakayahan upang magawa ng positibong pagbabago sa ating komunidad. Na may magsilbing paalala ang aming pelikula na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Kapag pinahalagaan natin ang ating mga magsasaka at sinuportahan natin ang mga programo tumutulong sa kanila, hindi lamang sila ang ating tinutulungan, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bansa.
22: Isa pang malaking inspirasyon ang inyong pelikula. Sana nga po ay mas pagmulat pa ito sa publiko na suportahan yung ating mga magsasaka at ang reformang agraryo sa ating bansa. Saludo po kami sa inyong mga student filmmakers at ipagpatuloy lamang yung paggawa ng mga makabuluhang kwento mula sa inyong mga komunidad. At para naman doon sa ating mga tagapakinig, yung mga viewers po namin, kung kayo ay mayroong mga katanungan ukol sa agrarian reform programs o project split o kung nais ninyong malaman pa ang tungkol sa Pelikula Agraryo 2026, maaari po kayong bumisita sa Department of Agrarian Reform Facebook pages.
0: Ano? Hindi ka pa ba magbabago?
11: Mas kayo, Toy! Dagami ato!
12: Mahal, may lupa na tayo.
0: Nangarap yan ang tatay mo para sa'yo.
13: Welcome.
14: Huwag po kayong mag-alala. May batas po tayong sinusunod at yun po ang iilan.
13: Di kita papabayaan kailanman.
14: Sa akin lang, gusto kong maging maayos ang pamilya natin.

0: po na eh. Hindi ko kayo bibiguin.
1: Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
2: Magkasama, kumuha po tayo ng follow-up hinggil po sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano.
3: Parang nasa 30 minuto na si Vice President Sara Duterte dito sa holding room ng defense team dito yan sa second floor ng presiding ng Senado. Nasa loob ang mga miyembro ng defense team niya sa pangunguna ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Si VP Sara ay tumating dito sa Senado ng nakasuot

0: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak RNN.
1: Sa ibang balita, anim na minor de edad sangkot sa pananaksak ng dalawang estudyante sa Davao City. Kasama mo mula sa RMN Davao, si Rajaman Kirby Manzon. RMN
2: Live Reports! Na-rescue na ng Davao City Police Office or DCPO ang anim na mga children in conflict with the law o mga minor de edad na sangkot sa paglabag sa batas matapos ang insidente ng pananaksak na naganap sa kanto ng Diamond Village, Damo sa Davao City nitong July 6. Batay sa imbestigasyon ng mga otoridad, naglalakad pa uwi mula sa paaralan ang dalawang high school student nang bigla na lamang silang salakay ng isang grupo ng mga kabataan bandang alas 4:20 ng hapon. Dahil dito, nagdamo ng tatlong saksak sa likod ang isa sa mga biktima habang isang saksak naman ang tinamo ng isa pa. Agad namang nagsigawa ng follow-up operation ang mga tauhan ng Sasa Police Station sa San Jose, Buhangin, kung saan na-rescue ang anim na mga minor de edad. Kinilala rin ng biktima ang pangunahing suspect na si alias Justin, na kusang loob na isinuko ang Swiss knife na ginamit umano sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon sa kaso habang nananatili sa kustudiya ng pulisya ang mga minor de edad at nakuhang ebidensya para sa tamang disposisyon ng kaso. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajaman Kirby Manzon, Tatak RMN.
3: Mga kasama, medyo sensitibo po ang ating susunod na balita dahil may isang lalaki arestado dahil sa panggagahasa ng alagang aso ng kainuman sa Tacloban City. Kasama natin sa balitang yan si Rajaman Chester Sanita ng RMN Tacloban. RMN
4: Live Reports! Sa nakakagulat na insidente ang simpleng inuman na matapos arestuhin na ang isang 50 anyos na lalaki na umano'y gumahasa sa alagang aso ng kanyang kainuman sa Barangay 69, Animong, Tacloban City. Kinilala ang sospek sa alias na Doming, residente ng San Jorge, Samar. Ayon sa investigasyon, inimbitahan lamang umano siya ng may-ari ng bahay upang makipag-inuman. Habang nag-iinuman, na nagpaalam umano ang sospek na gagamit ng banyo. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig ang may-ari ng bahay ng kakaibang pag-ungol ng kanilang alagang aso, kaya agad niya itong pinuntahan. Pagbukas umano ng pinto ng banyo, doon niya nadatnan ang sospek na umano'y may ginagawang kalaswaan sa aso. Nagtamo rin umano ng sugat sa maselang bahagi ng katawan ang hayop. Agad na iniulat sa pulisya ang insidente na nagresulta sa pagka-aresto ng sospek. Posible siyang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act kaugnay ng animal sexual abuse. Kasama mo mula dito sa Tacloban City, Rajaman Chester Sanita, Tatak RMN.
1: Samantala, muling bumagal ang inflation rate o paggalaw ng presyo ng produkto at serbisyo nitong Hunyo. Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, bumaba sa 6.4% ang June inflation mula sa 6.8% na naitala noong Mayo. Pangunahing nakaapekto sa pagbaba ng inflation rate ang transport sector na may 12.8% o 61.1% share kasunod ng pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Nakaambag din sa mababang inflation ang food and non-alcoholic beverages sa 37.6%. Ayon kay MAPA, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba ng inflation rate dahil may mga bilihin na patuloy na bumababa ang presyo.
5: Yung external factors, may volatility pa rin. But right now, it's going down. May mga items tayo na it seems mahaba na yung series ng pababa na siya sa food items, lalo na yung meat natin. So if you'll notice, yung ating meat ngayon ay negative 4.2. Ito ay galing sa negative 2.5 noong May. Last year, same period, ito ay 9.1% positive. So sa food items, mayroon tayong mga good news din yan. Of course, dahil yung food basket natin masyadong malawak, may mga elevated pa rin tayo, particularly yung bigas. So, may mga pababa ang trend, although elevated, but there are items, mataas yung weight niya, electricity, you have food consumed outside the household, which is restaurant, na medyo pataas. So,
1: samantala, umabot naman sa 4.8% ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon.
3: Batang Malacañang, tuloy ang trabaho kahit bumagal ang inflation. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajaman Chanel Salazar. RMN Live
6: Reports! Hindi magpapakampante ang pamahalaan kahit bumagal sa 6.4% ang inflation nitong Hunyo ayon sa

0: Presidential Communications Office magpapatuloy ang mga hakbang ng administrasyon upang mapanatiling abot-kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin at mabawasan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Sinabi naman ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na malaking ginhawa ito sa mga pamilya dahil mas napagkakasya nila ang kanilang budget lalo na sa pagkain at pamasahe. Nauna na rin sinabi ng palasyo na patuloy na palalakasin ang pamahalaan ng pagpasok ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan upang makalikha ng mas maraming trabaho. Kasama mo sa DZEC sa La Ariman, Manila, Radyo Man Charol Salazar, Tata Ariman.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando.
2: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
3: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
5: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Supple Plus Gold.
12: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm!
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdog kumaka Bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
16: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
17: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: Good morning!

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayan among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga makatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
6: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may
4: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtuman sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan, pwede gid with calcium sinusoids Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, Senaol. Calcium Senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
9: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
10: Tusiran forte!
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
2: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Udto.
17: Mga ka-Rajuman, balik sa ato nga pagpangalagad diri sa Remender Gitanay sa Udto. Ang oras nato Philippine Standard Time. Kataklas 12:55. Standby kay Dugay-Dugay, check tang report kag update nagikan sa sudad sang Pasay with Rajuman Flo Navarrete kay isa sa mga ginalantaw diri mga kabiyanan nga angulo among pagpangawat no nga agin patay ini mag-asawa dira sa sudad sang Pasay mga kabiyanan sa may drug code ring impormasyon kag balita update si Radyoman Flo Navarrete kag lakip na master ining aksidente ha kay isa diring patay kag isang pilason kay nakabunggo ni ang truck no ining salakyan nila nawadaan sa Prino dira sa Corbadahon gadalan sa bahin sang Sara Iloilo kag doon na pilpilan gining driver
10: sus Maria Kagusepo tamo na ti check up no gid perme ang mga salakyan nyo ang mga preventive maintenance na bala sundon nyo gid depende sa bulan depende sa kilometray ay wala gina malain yung ginasunod yung ina no e, banabi pare ko yung tasun na
17: no
10: gasto na
17: like no? Bawa di brake pad
10: oo
17: no basi kon magdiprinsa na ti brake no ti ini mga alagyan na lang nga bukid-bukid lang master doon. Magnipis-nipis na lang brake pad mo sana ba? Hindi na magawid?
10: Oo, kagdugangan pa na parikoy ang mga korbadahon lang niyo. For example, korbada niyo. Siyempre, pag ano yung maprino siya kay korbada mo, tikaroon wala kumagat.
17: Kaya muna, kung mag-free flow ka na karoon, kung ga pa naog na, or kung ga pasaka ka karoon, may posibilidad, may ara ng matras kay
10: yes.
17: Basi kung alang-alang ang persa niya.
10: Correct.
17: Doon mga muna bla, ay kadelikado. So, i-check tayo, standby, Radyoman Flo. Giniging report ka giniging bahin na ginadulong sa inyo sa Kalawan, sa Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Doki, kung sigurado nga,
10: ha? Epektibo!
17: Evergreen Herbal Capsule, ang taranga sobra, buhinan, ang taranga kulang, dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, kag nagabalansi sa sistema sa atong lawas, sobrang sugar, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buligan, ina, pabuhin, o buhinan, sang Evergreen nga kapsula naton. Pero kung kulang ka naman sa vitamins and minerals, dugangan nyo naman eh ang aton nga vitamins kag minerals sa lawas because may pito siya ka mga sangkap like turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag may vitamin C. Basta produkto ni Do Kiko, sigurado nga
10: epektibo! Evergreenable Capsule, the great equalizer. Ang Evergreenable Capsule, mga kabenan, kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, i-equalize siya, ini-equalize siya ha. Dugangan niya ini mga kabayanan para nga manginsakto ang vitamin C mineral content sa lawas mo ay to mamasakit ka gid ni kung kulang ka sa vitamina kag mineral gani kadto na dalikat na sa mga butika kag magbakal sang Evergreen Herbal Capsule.
17: Yari isa sa mga users sang Evergreen nagpamatuon.
18: Kung sa mula po ko nakaano naka, kagamit sang Evergreen, ang ako nga sa aka magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
19: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
18: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
17: Isa sa mga users na pamatuod kung ano kaya epektibo, ang aton nga Evergreen Herbal Capsule. Si Radyoman Flo Navarrete, Master Don, naka-standby sa sining follow-up report. O, angot sa kamatayon sang duwa ka mga ginpamatay nga mag-asawa sa Pasay. Pangawat, gimabala?
10: Oo.
17: Ang rason kung nga ginpatay ining duwa, kagining parte sa nadisgrasya nga isa ka truck na nawadaan Prino dira sa siyudad sang Sara asa Banwa sang Sara nga nagtugas ang kabatayon sang isa ka biktima kag isa man ang nagapabilin subong sa ospital. Yaring report Radyoman Flo Navarrete.
20: DYRI Radyoman report.
21: Isa sa ginalantaw nga motibo no sang Pasay City PNP ini sa tatlo ka mga motibo. Ining motibo diri amo ang pagpangawat no na kay bangon aso no kay police lieutenant colonel magbanwa the third nga wala na ang pinasini ka mga kasapatan sa mga biktima kasanday kunang kanday popo sobrido subong man si alias Arsene no sabihin na siya hindi sila na napatay matapos ang ginpang lupang so magluwas sa nagkanadula ng mga kasapatan kanga isang mga ido sabihin naglabot ang ila ido sa anom no so lima na ang wala dito tapos wala naman ang anum ka mga sako o lima ka mga sako sa nga pala isang mga tigulang na nabutang sa sulod sa ila sining puluyan. So posible isa ini sa mga motibo sa nga pagpatay sa nga mag-asawa Radyoman na Ronel, Radyoman na Don, no? Kag sa suspect hindi ini magdubo sa duha or tatlo ang lagi mo sa pagkatay sa singin nga mag-asawa nga sobrido Radyaman Romel Radyaman Don. Dag sa latest na itong interview sa title is captain na magbanwa the third na itaydalom na sa autopsy no, ang bangkay sa singin mga biktima. Sa din, nakatay ang ining lalaki na si Opo Sobrido na may igo sa iya sining likod. So, amo niya ang ginkamatay. While ang tigulang na asawa sini na si Arceli ang pilas niya aragin sa ulo matapos na ginlampusan sa ginapahayag armas no, sa mga sospek Radyoman Don, Radyoman Ronel. Sa magluwas sina ang pilas niya sa tiil matapos na ginlukang ini sang mga sospek. Yari si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ang jefe sa Pasig City PNP.
0: Sa may ano sir, sa may mag-asawa na to nga sa puan nga patay sa may barangay Sangan is may resulta naman ng autopsy niya na ginhiwat kahapon. So, ang ikinamatay to based sa autopsy result, ang ikinamatay kang lalaki is tuga kang igo kabala sa likod. Mm-hmm. Tapos, ang babae is tuga sang paglampos sa ulo. Mm-hmm. So, ang iambal gali niya itong unang igo sa ulo is hindi gali ito, sir, ano? Hindi mm-hmm. ito iigo kabala.
3: Mm-hmm. So, lampos gali?
0: Lampos gali itong sa may ano ang sa babae nga igo sa ulo pero may may tuga man nga pilas nga tuga pang pagpusil sa tiil sa tiil may pilas gali ang babae sa tiil.
3: Anong gamit sir sa paglampos?
0: Amo pa nang hindi naton ma kung anong ginagamit niya paglampos kaya wala ta timay na recover nga ano dito sa area mo.
3: Mm-hmm.
0: So, possible basi ang pusil nga ginagamit man guro kung nawadhan ka bala tapos amo na lang kung ginay sa pagkita naton is may tatlo ka wala naglupok nga bala to mong
3: mm-hmm.
0: so busan ka bala siguro amo tong ginagamit man lang siguro ang pangpukpok sa ulo tong ginagamit man nga pagpiro.
3: Okay sir, ang armas sir na identify na kung kay sino to armas ang ginagamit?
0: Wala pa sir, wala pa naton na identify sir. So ongoing yung mga gather naton ka mga evidence sir.
3: Okay. Sir, mga pilagit posible ang naghimo sa sining krimen?
0: So, kung matanaw mo to sa basihan na itong resulta ka autopsy, is hindi may himo ka isa ka tao, either dua or tatlo. Tatlo ka tao ang naghimo sa ila.
22: So, either dua or tatlo ka tao ang posibleng naghimo?
21: Yes, correct.
22: Oho. Ang gin-deliver nga, ang log-deliver tani nga kwarta sa ila, to mga pila taning amount kuno ako, nga yatag sa mag-asawa?
21: Mga more than 2,000 or 3,000, no?
22: Kamay, may parang rason, binga patyon, ginga mo to, no, nga plasada man? Oho.
21: No, kay suno sa kay Muloy, nga interview ko kapon, ang pakaisan isang lalaki, nga ginsugo niya o ginihog niya niya sining asawa no? Na idulong ang kwarta kay kami inog bakal pa na sa Sudan sa duwa katigulang kaga ipailot nila no?
22: Mm-hmm. So babae gali iya nagdilip maatag tani kwarta da?
21: Yes, correct.
22: Okay. Na. Okay, so hindi man niya siling ang tuyo amutong kwarta nga dalon niya kundi nga posible ba sin tigulang may mga kwarta da sa sulod or ano man nga pagabutang sa sulod sa balay? Kito kagamay man lang sa balay nila, Plo?
21: Kagamay gani kag siling mo pigado man ang sitwasyon sa nila sininga
22: gani kawatan mo pa tapos patyon mo para lang sa kuluaon mo ano man
21: so si ano na
10: to medyo malayo-layo ning pangawat do medyo malayo ning pangawat ang ginalantaw isa lang is tatlo mo pero ang ginalantaw gidre amo ang problema sa duta kag-away pamilya pero pidi mo ni maisa no. Kaya ang problema nila sa duta, involved sa pamilya mo, Radyoman
21: yes.
10: Flo?
21: Yes, correct na. Kaya amo ni Subong, ang ginatawag-tawag sa Pasig City PNP, ang mga posibilidad, no?
10: Kung... Kaya man niya, basing on experience, kaga mga nabalita man naton, Gapi na tiyan, naya magutod ka magutod, partis duta, alam mo?
22: Oo, mugina.
10: Katin, ruhay ang pakaisa kag batok sa tiyo ko, bangod ang is duta mo.
22: Malo ka, master, ang duta iya, pwede mo mapanubli mo?
10: Oo.
22: Pwede mo mapanubli kag, pala nga buyan eh, sabi nang ikon sa bukid ka mo. Flo?
21: May information makita kanina bahis, pero tingin ako naman na gina-check naman ito na paso City Penty, na ang utod niyan, hindi na sila nga nagbaisay, sama na po TV sa barangay, kundi doon nag-kunay na sila, doon nag-tawag sila nga term, doon nag-baisay sila sa niya sila nga utod, parte sa duta, no? Which is, na amon ikaroon niya ginasundan man sa mga otoridad, ngati ba si amoning anggulo kag makahatag sang kasanan sa ila sining
10: kay base ay base bala may inugbak may mabakal sang duta nila hindi magperma ang magasawa orang utod no or base may ginakontest nga duta eh no ngati amon panayati nga ginamon yun na something amon na bala mo sa duta ya grabe ya Radyo Man Flo mo bala anta na no amo na ganit ko kaysa na budlayan man ang Department of Agrarian Reform sang una nga mag-implementar sang agrarian reform kay manti ang hatagan nila ang recipient pagalin sang taga-Dara pagalin sang pulis balikan sang tag-iya sang duta to may natabo kani dito sa Negros nga pinamatay sila damo-damo to nang kalamatay so hindi maglayo kag ako yung medyo mabuluwas kog ni with all due respect sa pamilya. Basi partis duta, no? Kay kung partis sa kwartalan, taon mong balay nila, tagpi-tagpi lang ning balay nila ni.
22: Ti kung kawatan mo, amo ni kawatan mo, di magkawat, mauyang na lang sa time nila to sa mga dulo dragko pagid.
10: Mamatay ka gid?
22: Oo. Unless may tinago ng pila ka...
10: Kabarsang, ano eh, barsang pulawan.
22: O na makakwarta, bingal yun ako dako, no? Pero I doubt nga... Sa amo ni Master, kung i-analisaron mo, mga wat ka malang, drikagid makadto sa... No. Oh, blabla, I mean, kagpamatyon mo gid, no? Nga pwede mo ay mahulap ganing kautian na nagkatulog.
10: By the way, Flo, na-identify na to ang armas, kung kay sino, kay Kapon nga lang sa report mo, nagambal si Kap dito eh, nga may armas ning tigulang.
21: Yes, abo pa rin gina-check sa buong kahapon sa interview, magbano ha, nga i-check nila pagkapon pero wala sila nakaproceed dito pero may subong no, nga adlaw i-check nila kung kay sino giman ng armas kay ti balik kapitan no, si Roy Laksa nga mayara dira siyang armas lupang ang biktima o kung nanginig bana nga bilang self-defense niya no?
10: Protection niya Ronel, protection niya.
21: O, ti basi man bala na...
10: May, anong pinaka, ano kalayo ang pinakamalapit nga balay sa ila?
21: Dito sa may likod, mga 5 kilometers siguro, Radyo Man doon.
10: Lima?
21: Ang kalayon.
10: Bulo layo?
21: Layo, no? Layong balay, ang atad. No?
10: Kaya nga, kung balatan eh, basi bala may natalupangdan sila ng mga tao nga nag-agi sa lugar nila, pakadto sa balay sa Ligulang, o kun halin sa balay sang mag-asawa nga tigulang Radyo Man Flo. So layo gali.
21: Layo no. Ti ti damo man bi agyan ng mga suspect.
10: Oo.
21: Ti damo man bi mga katubuhan sa palibot sang balay Radyo Man Ronel Radyo Man don mo. Kaga amo ni nga isa sa mga nagapabudlay man sa mga kapulisan naton Radyo Man Ronel Radyo Man don. Samtang sa piyak na bahin, no, maswerte nga pilas lang sa tiil ang naagom sang sining biktima matapos nga gintiro inisya sang wala pa makilala nga suspect no ang ining biktima nga si alias Ray 49 anyos sang lingkod Dingli Iloilo matapos nati nagakatulog ini kaina sang kaagahon sang golpe lang nagintiro no ang iya sining tiil yara sa ikaduha nga panalgan sang iya sining balay posible nga ginsuot ang ining armas kagin na tiro, no? Kag napapian man sa nga iya mga ingod nga pamalay kay ti manapit man ang antad mo mga 3 to 5 meters man lang ang tupad sang iya sa mga balay kag kabandanan nga ti nagbugtaw din ang mga pumuluyo dito kagina katuan ang ininya biktima nga si Alias Ray kaginingagaw dala sa may provincial hospital sa may pututan na Iloilo, Radyaman Ronel, Radyaman Don. Yari si Police Captain Alwin Salmon sa konsining nga ma-interview.
4: Sa barangay Lingkod, ding Iloilo.
5: Mm-hmm. Ano natabon ni sir ang pagpaniro, sir, sa biktima?
4: Oo, oh, no, around 1:15 kagina aga. Sa ano, beta barangay, no? Medyo may kalayuan lang sa station na to.
5: Mm-hmm.
4: And then, ang biktima na to na muna si alias ton kay Ray, 49 years old, male, single, jobless, siya, no? Resident sa nasambit niya barangay. So, ang suspect na to, determine pa, ang nakabuo sini nga gakatulog na ang biktima na to, no? Sa ikaduwa yung panalgan niya, balay-bala, made of light materials, no? Ang suspect na cluster sa kilid sang balay kag muna ginatiro yung biktima.
5: Okay, pila ka lupok sir ang nabatian?
4: Isa lang man.
5: Oo, pili nang igo sang biktima sir, may igo siya, may pinas.
4: Oo, ang igo sang biktima na to, muna siya nawala nga tiil dampi, no? Ang igo niya.
5: Oo. Kamusta sa subong sir?
4: Gindala siya sa pututan hospital. And then muna gapaayo naman to.
5: Okay. So, sir, sino nakabati? Kung nakabalong ang gintiro ang biktima?
4: Ang ano, may tupad balay man siya, mga 4 meters siguro, no? 5 meters ang distansya man naman nakabati.
5: Ano na yung background sang biktima, sir?
4: Ang biktima na to na muna jobless siya, no, and then may mga heated or misunderstanding man eh sa mga sa palibot niya.
5: Mm-hmm.
4: And then kung pagit natin kung ano pagit ang mga posible motibo nung gintiro siya.
5: Mm-hmm. So posible ni sir ang heated argument nga na tugas ang biktima isa ina sa mga motibo ginalantaw na to.
4: Yes sir, yes sir.
5: Oo. So natuman ng suspect, sir? Wala pa?
4: As of now, wala pa.
5: Ano nga posible yung gamit niya, sir?
4: Well, ang taon na ito, base pa natin doon sa follow-up investigation natin sa hospital, no? Kung may na-recover ang ito nating physician, kung may recover, no, nga, or any slug, no, any form of slug na maka-identify sa firearm nga ginalinan.
5: May recovery sa area, sir?
4: Negative, sir.
5: Mm-hmm. So, as of now, hablan ko pa ka motoron sa mga
21: suspect. Alwin Salmon, ang ipisang tingli, Municipal Police Station. Now, ang suspect subong, padayon niya ginapagita sa mga kapulisan, pwede matapos na matiro ang biktima, gilayon nini nga nagpalagyo, no? Padulong sa wala may baluan nga lugar, Radyo Man Ronel, Radyo Man.
22: Ding-ding igo sa biktima, Toplo?
21: Sa tuon niya nga tingin, Radyo Man Ronel.
22: Samay lang.
21: May ilang igo, no? So, amo niya, ang madulong na itong information, ang patay ko sa Sara sa gabi, no?
22: Oh, by the way, oh, kedo grabe, ginina. Ang napatay niya mo ng driver?
21: Ang driver, kay kapin 2-3 ka oras pa siya makuha sa mga rescuer, kay napilpilan, gini sa sang truck mo.
22: Hindi sa dali-dali mabutong, gali?
21: Oo, kay ang ila sininga truck na ginadala, may karga ini nga molasses, no? Kay halin ini sa Pasi, padulong kami sa may banwasang istansya, no? Si nawadaan ini sang primo ang truck sa Corbadaon nga dalan dira sa may barangay Apilosara sa bangdanan nga ti na tabo ang ining insidente. Oh. Radyo Man Ronel.
22: Okay. So ining ano ang helper niyang isa? Helper?
21: Pahinante.
22: Pahinante. So, diin niya nagapwesto ko ng pahinante sa amo na nga time?
21: Ara man sa transit, no?
22: Okay.
21: Ang pahinante, pero di maswerte niya nga nanuwas na yun. Kag establish naman ang kondisyon niya sa...
22: Kay ang salakyan kita ko din sa picture, ano kumaya gid?
21: Kumaya gid, no? Kumaya gid sa dalan. Kag sa igad sa dalan. Kay ti, kurbadahon.
22: Wala man niya mahulog sa banglid?
21: Wala, wala.
22: Mula na galing kay hindi mo mahunos. Siling ko ba, siko ng kinamatyan niya, loss of blood, posible?
21: posible na kay Dugay sa makuha sang mga ano mo.
22: Pwede ba naman, sir? Magtatlo, apat ka oras ka makuha na. Tapos kung may pilas ka
1: yawang
22: na.
1: Ka na eh.
22: Ang dugo nga, pila mo lang kalitrong dugo sa lawas ta. Loss of blood.
1: Kaga possible infection.
22: Kaga tapos ti ang yagid nga injury. Basi may mga head injury siya, Plo.
21: Ano na, Radyo Maroon?
22: Basi may mga head injury siya.
21: Yes, no, nakita dito sa mga pulis na may mga pila sa ulo, kaga mga fractured ang iya sininga lawas, matapos nga tinadagdag na pilpilan sa truck, yung makon mo, pilanidan ka, kakuan ni kabugaton sa truck na ini, no? Radio Manronel.
22: Mula, ses, ang mga tsura ka truck ni may unod ng mula, ses daw mo maning mga truck ba lang na nagadala sa mga fuel mo, di ba? Do ala do gina do gina kwan do water tanker man lang type hindi bla tama.
21: Kada do mga gina kwan man sang gasolina do ka
22: ngayon. Nala mo na oh sa mga fuel gani siling ko. Okay ti dako ni. Kadamo sa kagadamo sa unod niya. Oh.
21: So, pamatian ta ang interview ko kay ano, lipop lang gid ni ni police police lieutenant Brett Balupinos ang hepe sa Sara Municipal Police Station. Radyo Man Mark, palihog sa kay Police Lieutenant Brett Palupinas.
22: Okay, dali lang. Kay ginaangan-anganta din, gina-check. Okay, ginaangan-anganta, dali lang kay pabati. May video na Radyo Man Mark. Okay. Standby Radyo Man Flo, kay ginaplastar sa atong technical side. Pero ti amo ni masubo-subo kay ining area medyo kurbadahon, ano ning salakyan dugay na ano may diferensya ni prior sa pagkaaksidente niya, kamusta naman ang monitoring sa maintenance niya, Plo?
21: Sa maintenance why nato na mausisa pero posible gina-check man ay galing ito nga tabuan gindi nga nawadaan na isang prino mo no?
22: Ano accident prone ning area?
21: Dira?
22: Oo.
21: Sa may kwan? Hindi ko sure. Huwag ko kumapapapapapapap.
22: Okay. Ari na, Rina Plo. Oo.
21: Sige.
22: Ari ng interview. Sino ganito ang interview na ton?
21: Si Police Lieutenant Brett Balupinos.
6: Yes po, sir. Mga around 7:30 ka ng gagabi, sir.
7: Mm-hmm. Okay. Saan din natabo ni sir?
6: Sa barangay Pilo, sir. Sa Sara, sir. Isa ka Mitsubishi nga tanker truck, sir. Nga ginamaniho ni Racer nga taga Mandalagan Bacolod, taga iya nga pailante nga si Cyril nga taga poblasyon ni Lawad Lambuno, sir.
7: Sir, nakita bala namon sa picture nga kumaya gidya ang truck nga ini. So kamusta sir ang mga driver kagang pailante? Ang driver gali kagang pailante?
6: Ang driver sir is sa to say nga napilpilan gid siya sir sa ang truck sir. Patay gid siya on the spot. Ang pailante sir ato pa sa hospital sa Subong, sir, ga may mga minor lumang nga gasgas.
7: Ano kinatabo, sir, ao?
6: Kay ang sa apilo kasi na, sir, medyo padulugon. So, nadulaan na preno. Kag medyo pakurbadahan. So, na-loss control gita ang aton nga truck, sir, kag amuto naka-diritso sa parang tangkal da at baboy da, sir.
7: Anong karga nila, sir, sa truck?
6: Mga mulasi, sir.
7: Mulasi? Okay. So, din panihalin, sir, ao?
6: Ang ano sir is pasi. Going to stand siya rani sila sir.
7: Agad madulong sang mulasi.
6: Oo sir.
7: I see. So, sinong nakakita sir nga amo na nagtabo sir? Kag sinong nagdala sa ospital sa mga biktima?
6: Apang may nagtawag lang nga concerned citizen sir. Amo to nag-respondi rin ang ato na interior moderate sir. Kagang station sir lang sa Pulo sir. Naging pagkabot dito sir. Naging dala man dahil sa ospital ang ano sir, painante. Ang driver sir is wala pa makita sa una sir. Yawan pagsaga pa nga ito ng mga personnel. Mga around 1 a.m. na siya sir nga nabalaan nga dito siya sa dalong katrak nga napilpilan sir.
7: Pila ka oras? Or, ano ka lawig sir? Ano lawig ang kagmakuha ang biktima? Ang driver?
6: Mga 2 hours sir, 2 hours to 3 hours sir.
7: Dugay-dugay gali no? Tiyan mo ito nga sir. Na nawadaan na sa isang panginawa sir?
6: Oo sir.
7: I see. Sige.
22: Tapos ta, kung si sir ang pambalon to, do, on the spot, di ko na to napatay itong pobre. Plo?
1: Wala nila makita ba lang sa una? Uli na nila makita.
21: Bahay. Katakbo sa truck, ayawan mo sila pagkita. No? Kaya yung sanguli ito, nakita rin natin, tutuguli, napilpilan sa idalon sang truck. Ito yung mga kating tatlo ka oras, no? Antes na makita ang ining biktima. Amanin mo ito lang na ito yung information sa pagpagalagan sa programa Targita na Isaud Po. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radio Manflo, Consumo Navarrete, Tatak
20: RMN. Tatak RMN. Patas na komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyoman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa Unto.
22: Uloy, no? Ti condolence sa pamilya to, taga Bacolod City pa. No? Mandalagan, barangay Mandalagan, Bacolod City ang biktima. So condolence gid sa pamilya sini mga kabiyanan. Sa pihak nga bahin, standby, dugay-dugay, mag-check pag-inita sa additional mga information yes. Ito, mga Radyoman reporters. Pero ti dugay-dugay, alas dos, Master Don, second so day na. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Mga kabiyanan, ang ato nga vice presidente, check na dugay-dugay man. Kaya maabot siya, nag-abot siya, pero doon makikita lang sa council niya. No? Hindi siya mag-attend sa impeachment hearing, gid Master Don. Anyway, standby ha. Ini nga bahin, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Nans Super Plus, ang numero uno nga kapsula dito sa Mindanao, number one man, diri sa Panay Island, kag probinsya sang Guimaras. Ang Nans Super Plus, mga kabiyanan, no? Nans Super Plus, imno naton ini, dua or tatlo ka kapsula kada adlaw, new and improved nga Nans Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob nga mangustin, guyabano kag malunggay mga superfoods ini para nga mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik ang lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalang luya sang lawas. Available sa mga butika sa bilog nga isla sa Panay kag probinsya sang Guimaras, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation.
1: And of course, mga kabilang pambansang liniment ng Pilipinas, Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil para kay tito, kay tita, kay lolo, kay lola, kay nanay, kay tatay. Kung ka pala mo ipoy lawa, si nanay, ni tatay, bao, aplusin nyo man, abi. Pansaiyan nyo, abi, si nanay, das, tatay, da, bilugad-lugad trabaho na, no? Kay may soothing and relaxing effect ang Nans Liniment Oil. Mayaraman ni skin care, kay kung may katol-katol, alap-ap, arikisituto, sinday, no? Banyo sinyo lang ang affected area kay madula ina. May neem tree extract pag yun namin, amuning manami, kay nagatabog sang lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
22: Hindi ka magkadengge, kadengge, dala man lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala dengge. Amo nang tuntood, sinada, gani pa manyos na kamo sang Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Kag ini mga kabiyanan ang makadula sa planakit sang kalawasan pasmo-pasmo sa unod ugat kag maskulo naton tinami gid pang masahe no kag dula pa mga request alapap alipunga an mga skin problems mo da indi magkabalaka banyo say sa numero 1 barato epektibo indi mapilit sa panit nga balanyos isa lang ang dapat panumdumon isa lang ang dapat baklon Nans Liniment Oil.
1: And of course, ang talisman sa mga kalalakihan, Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule para sa aton ng mga lalaki. May double impact kini sila. Wasta first impact, magatiso, magatigang imo'y kugtao. Ang second impact, syempre, madugangan ang imo nga resistensya o kung imo nga stamina sa kama. Gani mga boys, para mapalayo pagkikita sa prostate cancer, mag Megaman Herbal Capsule.
22: Megaman, Megaman, Megaman!
1: Ay, kanami, gidya! Diyos ko.
22: Pati si Lulo nga nagpanghihi ito, nalabot pa. Sus Maria Kagusep, mga kabiyanan. Grabe, grabe. No, do, binakol, kabinso, lapos, luso, tanan. Mga kabiyanan, tanan nga mga naga-linya sa AX, nag-A. Bangod sa Mega Man Herbal Capsule, mga kabiyanan, sigurado hindi kagid mahuyan. Kay misis mo, kay partner mo, basta labing-labing, gabato, basta pulaw, kagkakapoy, mga kabiyanan. Hindi ka pa hindi pa madunot ang atay, kag maguba ang kidney mo, kay bangod non-acidic. Kag alkaline ini. Ano pa ang ginahulat naton mag Megaman mga kabiyanan? Megaman Herbal Capsule ha. The best ini ang aton nga kapsula mga kabiyanan nga panglalaki may maca, may horny goatweed, tokatali, ginseng. Kampiyon apat ka mga ingredients ang pinakakumon sa ilada. Siyempre gababaskog sang ikong tawo. Hindi ka magkalipat mga kabiyanan Megaman Herbal Capsule the best ini nga kapsula panglalaki gani. Boys, tiyon ini nga ipakita kagiro gayway ang aton bandera pagi sa flagpole nga wala kulba. Kay da indi matumba. Mga kabiyanan, bisan pila pa ka rounds, no? Megaman Herbal Capsule the best ini. Gani ano pang ginawalan ninyo bakal na sa mga butika. Megaman, Megaman, Megaman.
1: Yes, Megaman Herbal Capsule sa mga bakal sa mga butika. Kasi syempre, pangapi time na kita. Kung kape naman lang, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, kay gagwapo, yung performance mo ni Noy sa Mega Man Gold Coffee Mix. Lunsay tanan natural ingredients ang yara sa tag sa kasasay sang Mega Man Gold Coffee Mix. Ngayon sa aton mga empleyado da, sa aton mga workers, sa aton mga hoy poloy, no? Kung baga tawagon nila da, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sang mga gwapo.
22: Yes, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sang gwapo performance, kasi pari Paul, ginahin mo ini sabaw, ginahin mo ini mga kabyanan ng pampabaskog sang tuhod, no? Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape nga masaligan mo gid, no? Gadula pa sang kakapoy mo, gabato pa sa pulaw kag kakapoy mga kabyanan kon, bilog mo nga adlaw, kapoy ka sa pagtrabaho, magpangapi time, Mega Man ang imnon. Pagpuli mo, may inogrimit ka pa. Mega Man Herbal Capsule kag Mega Man Gold Coffee Mix. Masaligan gid mga kabyanan. Gani mga boys, hindi nyo pagsuluha lang pa naman ang mga girls, feeling girls kag feeling boys. Pwede gid mag-inom. Basta pangapi time, Mega Man Gold Coffee Mix ang aton nga baklon. Ara lang sa mga butika. Pagbalik ta, Master Don.
1: Sa ito, panubalik, check na ito, report upo ni Radyo Man Joel Franco.
22: Oras, Philippine Standard Time, 26 minutos na kaligad sa alauna sa hapon. Magbalik ang
1: Targitanay sa Udto.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: D3 Bio.
23: Ako si Jomer. Kitumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Pamakal sa mga butika.
13: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
13: Mighty C.
24: Pamakal sa mga butika.
13: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
24: ang nagatimlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
24: Happy kanunay.
13: DTX 500.
24: Masaligan.
13: Epektibo.
24: DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
13: D3 Bio. Ang D3.
24: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
24: Yung may D3.
13: D3 Bio.
27: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
31: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
30: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email. ResponsibleGaming@pagcore.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
32: Magkano kilo ng karne?
33: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
34: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
35: Sarap magkasama.
29: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
36: Let's go. Go
0: with a flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with a flow.
0: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy,
3: let's go with the flow.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamong kumakablong, tanggal amoy kulo, sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumbaka blooms sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya.
12: May cyst ko sa ovary.
11: 3cm na gali.
12: Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
14: Sa mga butika.
15: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
16: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
17: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
16: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
10: Samson Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubil pa sang na-work.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Okay, sa mga butika.

0: masyadong sarap, manalo ka.
1: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsengi suki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. TTX 500
10: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320 tapos gipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
11: Parang pila na may mo sugar?
10: 136 na lang. Naami inadyo kaya akong tulog sa TTX 500.
8: TTX 500 Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis did pagpabas ko sa lawas.
8: Mighty C, mabaka ang butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio.
14: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
15: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalagad diri sa Remender Gitanay sa Udo. Oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakalaw na 40 sang hapon. Standby kay kwantang report ni Rajuman Joel Franco, Master Don, kay bangod nga ang battling kampanya ito bala kagdealer. Damabulig ini sa pagpanilo sa Haro River bilang rectification sa illegal nga disposal sa mga expired to nga mga soda, no? Products, suba mismo sa Haro. So, di, siyempre, delikado na. Kaya isa na mo, mga kabataan, mga tao nga ba siya, binilib lang, di pa expired. Tapos sila nga, yalala, may mga ilimno, no? May soft drinks, so? Sabi, imnon na niya. Iba niya, may managalantaw mo. Masa magsiling nga sarado pa. Ay, abin nyo lang ka, pigaduhon, subong. Magsiling nga linutaw, guro, basi ko naanod ni.
16: Nakaon, ganing ginaboy, ganing fried chicken sa basurahan.
15: Correct.
16: Inapayan nga, silyado pa, oh.
15: Silyado, di ba ipamabuksan mo? May unod pa. Galing expired lang, ti, which is delikado para sa health ng tao. Kagkapin pa, nga ti, ang basura mo, imuya, butang mo, imuya, ipaanod mo sa suba. Ano kay responsable nga klase sa pangginawi na iya, Master Don? Ti, aray rectification, pero kabay pang hindi na inipagliwaton kagbisan sa kaisinoman.
16: No? Yes.
15: Kaya basura, yay, butangin na sa basurahan or proper disposal ba lang?
16: Proper disposal.
15: Hindi sinakusako, pila iya, Master Don, kasako.
16: Violation na sa Solid Waste Management Act, parekoy. So, dapat nga tandaan nila sa battling company. Anyway, i-check ta na karon dugay sa report na Rajuman Joel Franco. But before that, parekoy.
15: Nagiging gutom ko. Namin ko paluto, no? Paluto, seafood grill and restaurant. Kung gusto nyo, Anli Paluto and Anli Sugba. Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may Bituon Haro kag may sanga dito sa Sudad Sampasi. Adlaw-adlaw pwede ka paluto kag anli nga sugba. Mga kabiyana manamit ng mga seafood sa mga shells, mga isda, no? Alimango, may ala da Pasayan, no? Dota na namin i-recite, no? Kag may mga chicken or pork man mas sa doon kung gusto nyo, kag kompleto, no? Basta tistingin nyo, pwede man kayo ka-order kung gusto nyo. Hindi lang kayo magpabusog, ma-alakart na kami.
16: Oo.
15: Pero order lang kuya, why man problema, pwede ka man, pero the best gid ang Anli Paluto in Sugba sa Paluto.

0: sa mental retardation. Ang aton lawas wala nang obra sa ngayon din, tandaan ta na. Gani kinanglan gid aton nga makaangkon sang bastante nga ayudin labi ng kabataan para sila magdako nga may mayo nga metabolismo ka maagtik nga paminsaron. Gani gina-endorso ginamon, no? Gina-endorso ko gid sa inyo ang pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini may mataas nga ayudin content kay may kapasidad nga pabaskogon ang neurons sa aton sining utok. Gani ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang memorya ka concentration. Ang Dr. Pinoy nagapadasig man sa metabolismo para hindi ta madasig matambok. Ang iodine sa Dr. Pinoy Squalene nakabulig man sa pagtunaw kapag salupsop sa mineral sa pagkaon. Gani mamintinar nato ng aton ikayong lawas. Pagi sa Dr. Pinoy, makasigurado kita nga ang aton kaugalingon protektado kag malayo sa balatian.
1: Yes, kag may potassium pa ina Master Don, the best na kay potassium isa ka importante nga dang mineral nga kinahanglan gid sang lawas, no? Kag maayo ini magtrabaho para mabuligan ang korason, kidney, atay ka nga aton ng mga tulaan. Gani hindi na pagibaliwala, dapat mag-inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule, 2 to 3 capsules every day para masuplayan sa nagkadula nga potassium sa lawas ta. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagpabaskog sa resistensya, iniman ang nagahatag ka kapag-on sa aton atay, kidneys, korason, kagbaga, para nga makatrabaho sa maayo kung ikaw naga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mag-inom 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule.
0: Naka-standby na Radyo Man Joel Franco.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Nakapakikiswila no na si Engineer Neil Rabina sa General Services Office sa Legal Counsel sa Coca-Cola Butlers Philippines, no? Nga mo ni siya ang supplier kag sa sining owner, no? Sang depo dira sa may Banuyola Pass nga ginatudlo naghaboy, no, sa may expired nga Coca-Cola products dira sa may Haro River. So no, sa kay Inyo Ravina, nag-commit na ang ining duwa, ining main company kay ining ilang dealer nga ano nila mag-coordinate sa city kung paano i-dispose ang ining nabiling pa nga masobra 500, no, kasako sa mga expired products. At the same time, nag-commitment sila nga mag himo sila sa community engagement para ma-rectify, no, ang kumbaga makabawi sila, no, sa ilang kapaltahan na tuhoy sa pag haboy, no, sa basura dira sa may Haro River. Pero ginpanumdom ni Engineer Ravina ang ila sining pag rectify sa ila sing sala wala ina nag-untat o nag-preclude sa city government of Iloilo sa pag-push through sa pagpasaka sa kaso kag sa patong, no, sa multa sa ila santo sa mga findings sa city legal office sa kaso sa environment kag of course, no, ang gin create man nga committee para mag-look into sila sing violation sa ilang business permit, no. So no, kay Ravina dayon ang kaso santo iya sa mga findings kag rekomendasyon sa city legal office. Dali pa matin naton si Engineer Neil Ravina.
4: Denied sa ilang dealer, no. So nag-discuss ta kami and how to dispose ang remaining nila na expired commodities, and we have a plan na, no. So together with Coca-Cola company. But however, I am very clear sa paghambal sa ila nga fines and penalties will be applicable gyapon as soon as the city legal office will handle the case and amo nang i-ano naton sa ila, no? However, we appreciate, no, sa pag-contact sang Coca-Cola battling lawyers kag at the same time ang respondent pasalamat kita kay nag-coordinate sila sa aton on how to dispose ang remaining, no, nga mga expired commodities, and willing man si respondent na mag-bulig, mag-coordinate sa aton on how to dispose. And at the same time, nag-ambal man sila galing may community engagement, no, nga to rectify, no, sang ilang nga mga ginpang dito nga disposal.
3: So sir, mga post-stroke hindi ang kaso?
4: Kaya na forward na sa city legal office, so it's the city legal officer that will decide over that nga mag-file ng kaso in violation of the environmental laws. But it's good thing, no, nga may goodwill ang

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: This is Stephen.

0: isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabaghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipaong pera na ko nun eh. Ay, hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun eh sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika. Blaw, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
5: Southon Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary.
6: 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Southon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold.
8: Sa mga butika.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm! Fabcon! Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm!
16: Charm Babcon with Blue Thresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakablog sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: Nuns Liniment Oil.
19: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
18: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
17: Nuns Liniment Oil.
18: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
17: Nuns Liniment Oil.
18: Feel better, live better.
20: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
21: Tunay Natural at Rinal.
20: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: busis si Anay.
1: Mm, tagin na may specific timestamp pare koy.
0: Tingin na check pa kung dito ang timestamp ng ginto mod.
1: Mm,
0: kasi para bala mo para ma-shorten ang presentation nila.
1: Mm.
0: Muni kay nang ginawa kay kun lang taon ta tong bilog ng video. Ah, grabe guro klawig.
1: Oo.
0: Sa bongguro sige pa ning panghinga tinga.
1: Are na, are na.
2: Ang galing yung ulo niya ba? I realized.
0: Are ginpangita gin ang eksakto nga timestamp nga ginmention sa witness.
1: Oh.
0: Sa video nga ginapresent subong. Kay kadamo ni gali after gali to nakita nila ang video
3: and,
0: nga ginpost
3: sa video,
0: sa social media.
3: Timestamp 1 hour 36 seconds to 52 seconds please. Oh, it's done. Is that it?
2: Cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko.
3: Mr. Witness, you heard the vice, Mr. Witness, you heard the vice president mentioning cutting somebody else's head. Based on your investigation, kaninong ulo ba yung nire-refer ng Vice President na gusto niyang tanggalin?
4: The President, sir.
3: Ulo ng Presidente?
4: Yes, sir.
3: Mr. President, you also mentioned timestamps 1 hour 38 minutes to 32 seconds and 1 hour 38 minutes to 48 seconds. May we have that specific portion be played.
0: Dari naman.
2: So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over.
3: Okay. Then what about from timestamps 55 minutes 26 seconds to 55 minutes 37 seconds, please?
5: To elaborate po.
2: Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Pag sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May mga, madaming mga...
3: Okay. Now, what about from timestamps... 1 hour 11 minutes 28 seconds, 1 hour 11 minutes 42 seconds.

0: Dinatakod pa pa rin ko yung flash drive sa technical booth para nga ma-play nila.
1: No, statement ang, ni isang presidente.
0: Presidente, after nga nagpagwas ng statement, si Vice President Sara Duterte, na-outdoon niyang ulo ya.
1: Press con to, Pastor. Oh, hindi lang silingan sila sila lang tipo, kundi press conference. But sino nga damo sa media?
0: Public.
1: Press at that time,
0: public. Mm.
1: Kagin balita again sa National TV, that time,
0: yes, yes,
1: sa tanan nga radio. Kag newspaper.
0: Yes, so. And na-storyhan na to, even sa mga sa international media, parikoy, kay Manti.
2: Mura.
0: Ano na?
2: Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamaya? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin. Natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama. Kundo at sa House of Representatives, ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito. Kung tutok yan, ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawa at ang buong executive branch. Lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas sa kabila ng mga pambabatiko.

0: ginasalang karon ng USB para sa video presentation. Mga 1 minute and 10 seconds ang kalabaon sini ko, no? Sang video recording ni Vice President Sara Duterte.
1: Me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So I answered, I was asked, Romanov, and then I answered, I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of, don't worry about my security. So this means, pinatay ka, diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. So, my question now.
2: So, last question for this prosecution witness. You confirmed. Kinukumpirma mo, Mr. Witness. When confronted with the question whether she uttered those threats against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House, the Vice President did not deny, and she confirmed she made those threats.
3: Objection, Your Honor.
4: What is the objection?
3: Leading.
2: Witness may not answer.
4: Counsel, kindly rephrase. It's your last question. Kindly rephrase.
2: Okay, now. Mr. Witness, base sa video na iyan, makikita mo ba, base sa video na iyan, na yung Vice President, instead of denying, she confirmed that she made those threats.
3: Objection, leading.
2: I will withdraw the question. That's all for this witness, Your Honor, please.
4: Thank you very much. Bugso ng kahilingan ng ilan sa aming mga miyembro dahil sa kapasyahan na rin ng presiding officer, ipagpapaliban natin ang cross-examination ng counsel for respondent para bukas. The witness is under the same obligation to appear tomorrow by virtue of the same subpoena issued to him. The same is true with respect to attorney Jeremy Lontok, especially given that the subpoena gives 2 dates for the required appearance of the 2 NBI agents. Any other points that any of the parties wish to make before we adjourn?
2: Your Honor, yes. Please, admin matter,
4: counsel,
2: Your Honor, please.
4: For the prosecutor.
2: For the record, the exhibits, in particular the flash drives, were unsealed. May move that representative from both sides be present to seal again those flash drives and for counter signatures from both sides, Your Honor, please.
4: We were worried about that, but I was waiting for the counsel to actually ask for that. When can we do this? Would some today counsels for the parties wish to remain after,
3: yes, Your
4: we
3: Honor
4: adjourn? Just so that we can sign and seal the USBs.
3: Of course, Your Honor.
4: Thank you. There being no other matters to be taken up by this court, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Wednesday, July 8, 2026, for the continuation of the testimony of NBI agent John Mark Kalilong, specifically the cross-examination by the counsel for the respondent. Hearing is adjourned.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage.
0: There you have it, mga kabinan. Gin-postpone for tomorrow ang cross-examination sang defense sa kay Agent John Mark Kalulong. Amuin ni siya ang agent in charge, no, sa pag-authenticate, pag-preserve, pag-analyze sa mga videos ni Vice President Sara Duterte for inciting to sedition and grave threats, no, sa kaso nga gin-file nila sa Department of Justice. Now, ang mga important points kagina mga kami ng gin-plaster, which is amoyad to ang exclude kuntani sang witness nga ini, no, kay wala ko no ini una madala sa mga list of witnesses, no, pero nag overrule gin deny ang motion ni Senator Chis Escudero, presiding officer, no, nag request ang preservation sa meta, no. So dito nakita nato ng series of videos nga ginpakita mga kabayanan, and even the confirmation of the Vice President, especially ining videos ang October 18, 2024 kag November 23, 2024, no, amo ining mga ang November 23 amo ining ipapataya si President Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, kag subuman si former Speaker Martin Romualdez. Ang October 18, amuning daw mini press ko niya na kung sa diin mga kabiyanan, gin-reiterate siya pagid. Ginambala niya ganit kuno si Senator Amy Marcos nga ipakot-kot ko ng tatay niyo kag hiaboy ko ng bangkay niya to sa West Philippine Sea. Now, ang relevance sa October 18, 2024, nga video, no, amo ang culmination of video sa November 2023. Ah, November 23, 2024, no, nga ang balsang NBI nga na-establish namon nga madugay na ang init sang ulo sang Vice Presidente sa kay Bongbong Marcos. And ato mga series of videos nga nambal naton sa latest dito, nalipat lang ko bang sulat, but those are February, November I think, kag may isa pa to. Atong last nga video nga ginplay, gin-confirm niya ang ginhambal ya to sang November 23, 2024. Or yes, no, 2023 gali, sorry. Gin-confirm niya. Blaw, oh, ba mo na gano'n kami to nag-press conference? Kaya ginambal ko, na may aragi man ko yung ginkontak katao, nga kung patyon ako, hindi ka man pwede mapatay kung may threat ka sa heart attack. Patyon ka gid. So, nagkontrata ako sa tao to take revenge. So, dira na to makita ang mga kabinan, nga very clear ang mga videos. Kag ebidensya against sa kay Vice President Sara Duterte on the term sa mga threat nga ginambal niya. That is precisely correct. In the annals of history, wala pa ya sang opisyal sang gobyerno at the highest level nga nag-threat nga papatay niya ang presidente. Remember, all threat against the president is considered serious. No? Always on the top of the mind sang presidential security group. Dumduman nyo sang time ni then President Rodrigo Duterte nga dinakop ganin nila to ang isa ka teacher to nga nag-post-post nung ipapatay ako, no, may bounty siya nga 50 million pesos or 20 million pesos to. O sino makapatay kay President Duterte? Pinangita, ginayam gito siya. Gay lilibi, ganing teacher. No, teacher to siya, bala mo. Because it is being taken seriously. Sa context kagina ni Congressman Lawrence Nonoy Defensor sa iya sininga manifestation before introducing the witness. We cannot take it lightly. Ang natabo, basing on natabo sa Tacloban City, sa pagpatay sang tatlo kabilog na kabataan kag mga classmate nila. Even ang bomb joke is considered serious nga i-delay mo gani ang flight sang isa ka eroplano o kung isa ka barko because it is not being taken lightly. Ano pagidayhan kung kabuhi nasang presidente, sang iyang asawa, kag sang Speaker of the House, ang ginahambalan karo nga pamatyon sila by no less than the Vice President of the Republic of the Philippines. That is the jest. Amo ina ang rason. Nga mabugat kag nagamagnify ini. Mas nagabugat ini because it is being uttered by the second highest officer of the land, which is ang Vice Presidente. Thus, nagapangatubang sa subong sa betrayal of public trust. Because whatever the reason, kung ano man ang init sang ulo mo sa isa sinikataw, as a general rule, you do not threat the life of that person publicly. Because that is already considered a threat to his life. Ang pagpamahog may konsekwensya according sa layin na to. That is why we have grave threats, we have light threats, we have attempted murder, so on and so forth, enumerated sa atong sininga revised penal code and succeeding special laws nga amo ina karon ang naga-safeguard sa mga tao nga gina-threat. Ang kabuhi isang media is not alien to it. Occasionally, gina-threat kami diri and we're taking it seriously. Because madamo na nga beses nga may mga threat mga kabyanan nga nagakatabo ang pagpatay, ang pagpaniro sa mga media. Every time nga may ara mga kabyanan sa gitabo, may pinatay nga tao, anong masunod na itong pamangkot? Anong motibo? Nakabato na bala sang threat ining biktima before sa pinatay? And the usual answer is, may ara. So ang threat is only a threat until it is realized. So the intention to kill is there because nagpamahog ka na. You have this intention, this objective, even this obsession to kill that person. So one of the elements of murder is intent. It is premeditated, gimplano ko. The only thing nga missing subong is the execution of the threat. Hulaton mo pang mapatay ka, kagmang, ay, tuod, gimagalagi ng balya. Because every time someone threats you for bodily harm, that is why we made laws para nga matapna ina. Because kung sundon ta lang, di pa mahog mo lang na, hindi man na siguro, hindi man na pag-ubrahon siguro. That is more on the speculation. That is why ng aton sininga mga congressman, aton mga senador, made a law regarding sa threat. So this is very, very serious coming from a vice president. So anyway, lang taon naton boss, ang sa side naman, sang defense. Kanami ini, kidamo kita matunan, especially sa layi, and how the procedure is going. No? Although ang impeachment court, may ara sang iya kaugalingon na, kaugalingon ng mga rules, which is anent to the rules of court on criminal procedure. Because I think ang quantum of evidence is dumalapit sa beyond reasonable doubt. Malapit sa beyond reasonable doubt because it entails that quote in quote, I am exaggerating, the decapitation of a political career It is anent to a death penalty sa iyang political career. Because kung mapamatud-an siya nga nakasala sa bisan isa lang ka-articles of impeachment, madulaan siya, kakason siya bilang vice presidente, and maybe perpetual disqualification to hold public office. So makumpara mo ini sa death penalty, the death of his or her political career. That is why nga paglantaw ko, ang quantum of evidence diri is dapat beyond reasonable doubt. Wala sang pangduwa-duwa. That is why nga more or less ang rules of criminal procedure ang ginagamit as basis, not entirely kay manti hybrid di mo. May rules on civil procedure and rules on criminal procedure. So daging combine nila ni plus sa unique nga role sang impeachment court nga mismo ang mga senador ang nag-ubra sini. Anyway, bantayan ninyo sa Gyapon buwas nga adlaw ang special coverage sang RMN Iloilo. No? Diri Gyapon Radyo Mandya na 12 sa targetan ay sa gabi, no? Gabi na ta, nagsugod ta ugto na tapos ta gabi. Sa targetan ay sa gabi.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Yes, so there you have it, mga kabinang kita kids, kita tomorrow same time alas 2 kita buwas ha, for the continuation, no, sa cross examination sang defense. Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6, sa ngala na gilamang sa ako ng partner kay Radyo Man Ronel Sorbito. Ini naman si Radyo Man Don Dulido.
5: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nang kapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuki nga mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
16: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: D3 Bio.
20: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, nag-indik man namin akon kutis. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio, kang nag-hining akon buhok, kang nag-hinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
22: Mabakal, sumagod ka.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Huwag alis yari yan. Nagkantot si Rekis ang nagligad. Sikisakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mamaka sa mga butika. TDX 500.
21: Lailay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
22: Kina nalang subong imo?
23: Sugar.
21: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
10: TDX 500 D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
25: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise. United
26: Home. Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supple Plus Gold.
27: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
10: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
10: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
29: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay ama to nadula ang bukol.
10: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washy!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
33: All you need is Pride! All you need is Pride!
34: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
35: ACS.
36: Evergreen Herbal Capsule.
37: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
36: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Oh, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagali.
4: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Pili sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
4: Lanakas.
2: At gaganda ka pa.
4: Kami sa mga.
2: Cellphone Plus Gold.
7: Ko si Arlene. May aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Cellphone Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
2: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: Gigan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: abot kaya na, sulit pa.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Char!
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
4: Ang mahig kong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo kung maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm Babcon, pangong kumakablong, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablong sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
6: D3 Pio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio.
8: Ang Vizio,
6: yung may D3.
8: D3 Bio.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Trans, isa ka baker. Taka akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot kag sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
9: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
2: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
3: Ako man! Kisaan, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga, sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
7: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas sa manamit gid,
7: may free collagen
6: ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Maya, may cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Santon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
9: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulaw, uti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabaka nga butika.
13: Delivery, Maria Jose.
14: Is that box really mine?
4: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you.
15: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
13: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
15: Borrow up to 90% of your savings.
13: No processing fee and get fast approval.
15: So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
4: Mahigpo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang kina-energy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkakalaman. Kalidang energy DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Nagapalandurum bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Santon Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko na umpawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sugod sa duwa kabulan na umpawan
4: ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
22: Charm!
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology.
0: kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdog kung makabrove sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
22: Life extension, vitamin D3.
23: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Delivery! Maria Jose!
26: Is that box really mine?
25: Surprise!
26: Why are you inside the box?
25: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
15: Borrow up to 90% of your savings.
25: No processing fee and get fast approval.
15: So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
22: Life Extension Vitamin D3.
27: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imo higko?
30: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamukin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton tong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
28: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
31: Supple Plus Gold.
32: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ni Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayogit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
31: Supple Plus Gold.
33: Bakal sa mga butika.
31: Supple Plus Gold.
34: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayogit ang akong arthritis.
31: Santon Plus Gold.
33: Mas pinalakas.
31: Pinagaling.
33: Pinahusay.
31: Santon Plus Gold.
33: Balik sa mga butika.
35: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
36: Hello, Washi!
37: Hello, Mommy!
36: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
37: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
36: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
31: D3 Bio.
38: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
31: D3 Bio.
33: Ang D3.
31: Yung may BCO.
33: BCO.
31: Yung may D3.
33: Mighty C.
31: Ang alkaline ng vitamin C.
39: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
33: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
33: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
33: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
33: Yung may D3.
2: Mga buti ka.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Attention Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Super Fiber.
7: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
6: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
11: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Ban, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
14: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipwede pa gid ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
17: Anong gusto niyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: TTX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo
5: blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing yari yan. Nagkanto si Ray. Kisang nagligad. Kisakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutong nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
7: Pumakal sa mga butika.
2: Ito ang DYRI. TTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Kinatong
10: score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
2: TTX 500.
11: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
12: Unta tina. 2740. Unig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo? Mag-2-siran.
13: 2740.
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
14: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
19: Isipan ninyo, sinimang oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 13 minuto sa kaligad sa taktang alas 7, sang gabi.
2: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang command.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome! Nagapangalaga ng palatunturan, ginagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa, ang palatunturan!
1: RML, Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama adlaw na kitang Martes petsa 7 sa bulan sang Hulyo tuig 2026 labing una nga Martes nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar 7-7-26. Amo na aton nga petsa karon nga adlaw live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa aton nga Facebook live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa TikTok RMN Iloilo official kag syempre sa inyo tag sa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Na uli-uli ang aton nga pagsulod mga kasama to give way sa mga na-stranded naton sini nga mga commercial kay wala ini na air fully kagina mga kasama to give way sa aton sini nga special coverage sa ang paglilitis ng pangalawang pangulo the RMN Network special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga bago lang natapos mga kasama ang pag cross-examine or no direct examination sa prosecution panel sa ila sini nga witness kon witness mo gani ang imo nga ginapamangkot sa defense kaman or sa prosecution ang tawag sina direct examination no kon ang kontra nga abogado ang magpamangkot ang tawag sina cross examination dira na nada mga probing questions mga kasama di kagay na direct examination pero di kadugay-dugay halin alas 2 hasta alas 6 apat ka oras nga pungko sa witness stand ni NBI senior agent John Mark Kalilong no nga eksperto sa technology sa mga recordings. So muna na uli-uli kita mga kasama gamay sa pagsulod. To give way sa mga na-stranded naton sining mga commercials sa mga kasama. May ginahulat ka mo ha? May ginadalian ka mo?
1: Palabra di Honor.
0: Kaya okay, kita sang topiko subong gabi mga kasama, no? Kaya nawili kita sang pamati sa impeachment, no? Now, you realize sa mga nagahambal nga dapat ang Senate President amugid ang magpungko bisan hindi abogado as presiding judge sa impeachment trial. Now you realize no how important to be a lawyer mga kasama how important that the presiding officer of the impeachment trial is a lawyer no kay tama ka technical mga kasama no gakuan kay imo nimo gasirbi ikaw imo yung judge no gapreside ka no sa isa ka trial legal na yung mga kasama ginaistoryahan da. Tibisan pa nga naka LLB ka di, bisan abogado ka pa gani, kung wala ka sang substantial exposure sa litigation, mga mangkamang ka? Mga rapkap ka? Parehas na kagaina, gadibatihay ang prosecution and ang defense. Ini gusto ang defense nga mag-present sang witness ang prosecution. Oh, tia, would you resolve that kung wai ka background sa law? Di ba? Tapos may mga questions ang prosecution nga gina-object sang defense, no? Defense lawyer. Lunsay mga hangkilan nga abogado? Oh. Ti karon ikaw yabi, hindi kaya abogado parehas kay Sherwin Gatsalian. No? Te, paano mo desisyonan na abi na? Masiling si Attorney Narbasa. Objection, Your Honor, to the question of the prosecution si Attorney Ligutan. Leading. Oh, te, paano ka da? Masiling ka? Ano na? Leading? Kung si Robin Padilla Gurutin, sindihan niyang leading eh. Leading lady. Masiling siya, ano nang leading? Leading man?
1: Palabra.
0: sa sa questioning, hindi pwede ang mga leading questions, no? Nga gina-lead mo bala, ginapaunan mo na, ginatudluan mo na, indirectly, gina-coach ni mo, ang witness mo, nga magsabat sang gusto ni mo ka punto para maduudo ang imo kontra. Di hindi ay na-allowed sa litigation mga kasama nga leading ang question. So kung ikaw, abogado, sang kontra, prosecution man da, o kung defense, ma-object ikaw, no? Objection, Your Honor, to the question, leading question. Di ko na find out sang presiding officer o sang judge nga indeed the question is leading, ang ihambal sang judge, objection sustained, the prosecution may rephrase the question. Rephrase your question, gentlemen. Eh, kung hindi ka abi abogado, paano mo na desisyonan mga kasama? Mahuyan ka, no? Kadlawan ka. That is why the best decision for Sherwin Gatsalian, no? Nga pa problemahon, sinayakag paubrahon, si Escudero, and siya iya makafocus sa iya sininga trabaho bilang Senate President. Senate President, si Gatsalian, okay iya, no? Pero as presiding officer, ihatag dala na kay Escudero. Sige, surihan nato na subong mga kasama kay unang agin present ang Article 4. No, sa articles of impeachment, no? Ang mga listahan sa mga impeachable officials or impeachable offenses mga kasama. Ano ang Article 4 sa impeachment cases against kay Vice President Sara Duterte? Ang Article 4 mga kasama, amo ini ang threats, no? Threats mga kasama kontra sa Vice President, no? Amo na siyang Article 4 nga ang iningin una, no? Diskarte sa diskarte sa prosecution, grave threats and assassination plots nga naga redound to betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Actually, ang mga impeachable offenses sa muna, no? Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, na mga kasama, so di rin nahulog in grave threats and assassination plots or seditious acts sang Vice President mga kasama.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Sige, dugay-dugay, antes naton kuhaon ang atong resource person, isa sinika law expert, professor sa College of Law sa University of San Agustin, mga kasama, practicing lawyer, pamatian tablaan ay mga kasama ang introduction ni House Prosecutor, 3rd District Congressman Nonoy Defensor, before nilagin present ang witness nga isa ka NBI agent para sa Article 4 sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Pero antes sina, gindulong anay kaginboy lugar ni Rigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento nga makabulig agon malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pa sang vitamin D3. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties. Gamasarang antap naon ang pagtuhol sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kaibahan pangasay sa cancer, mag-DTX 500, kagmay TC, adlaw-adlaw. Kaiman puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Samtang ang may TC, sa naman ka-alkaline ng vitamin C, nga kampiyon ng immune system mediator, nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon, ang magguba ng selula sa lawas pagi sa apoptosis, antes paman ini mag-mutate kagmangin cancerous. Gani, mag-DTX 500, Mighty C, na nasilik alkaline ng vitamin C, kag D3, bio, adlaw-adlaw, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa araw sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colase Antique, kag Sara Iloilo.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Yari mga kasama ang introduction ni Congressman Nonoy Defensor sa ila pag-present sa Article 4 sa mga violation ni Vice President Sara Duterte kung nga kinahanglan ini nga ma-impeach. Naging pamatukan mga kasama sa depensa kay siling nila nga asa agad ginakasulit-sulit na nga may ipapatay si VP Sara. hambal sang ni Congressman Onoy Defensor siya. Relax, no? Do not disrespect kay siling niya. We will respect you kung inyo naman tion ang maghambal. Introduction pa lang ni. Nigaling bisan introduction, gahambal na nga si Vice President Sara Duterte, gina-quote nga may gina-top siya nga assassin. Kung sa Tagalog pa gina-emphasize gina Attorney Ligutan, mamamatay tao. Pero yari mga kasama, no, antes naton pagigangutan isa ka Ilonggo lawyer to discuss aton ano bala ang punto sa pag-present sang witness, no? Although ati side pa lang ini sa prosecution, direct examination pa lang ini, hindi ta pagayad makita sini ang full beauty niya kung wala ang cross-examination mga kasama. Yari anay, si Congressman Nonoy Defensor, isa sa mga members sa panel of prosecutors sa iyang introduction sa Article 4, Betrayal of Public Trust and Culpable Violation of the Constitution ni Vice President Sara Duterte, bangod man sa grave threats and seditious acts, mga kasama.
2: Honorable Senator Judges, noong 22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 batang mag-aaral at ikinasugat ng marami pang iba. Ang mga salarin, mga minor de edad, sa kabila ng kanilang murang edad, agad na pumilos ang mga otoridad upang ipatubad ang mga umiiral na batas. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagigiging bata ay hindi nangangahulugang walang pananagutan. Ang pananagutan ay umiiral, pagamat iba ang paraan ng pagpapatupad nito sa ilalim ng batas. Kamakailan, isang pasahero ang inaresto sa airport at kinasuhan matapos itong magbiro na may bomba sa kanyang bagahe dahil mahigpit na ipinapatupad ng mga otoridad ang patakarang zero tolerance policy sa anumang pagbabanggit ng bomba o anumang pampasabog. Sa isang hiwalay na pangyayari noong Mayo 2020, isang public school teacher ang inaresto, pinusasan at kinasuhan ng NBI sa Zambales matapos magbiro na magbibigay ng pabuya sa sinumang papatay sa presidente ng republika. Ano ang prinsipyo dito?

0: articles of impeachment, no? Nga ini nag hambal nga ini nga mga akto sang Vice President mga kasama na hulog ini sa impeachable offenses nga other high crimes, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Introduction nga ginpamatukan sang defense kay siling nila why man ebidensya mga kwan lang ini introduction lang ni mga assumption ni pero gin allow sang impeachment court mga kasama no nga pamatian kay ti introduction ini mo and ang kun sa mga hearing gin man sa korte RTC Supreme Court Court of Appeals MCTC why na niya mga oro introduction niya ini. Ganito impeachment niya, no? Ginatawag nila nga sui generis ang impeachment. But silingon, class of its own, pinasay siya, siya lang iya, no? That is why pwede kay iya kaobrada sa mga hindi ginaobra sa korte, kay pwede man siya nga political, kung si Senador Miriam Defensor Santiago pa, political, quasi-judicial ang impeachment court.
1: RNL, palabra di honor.
0: Ang una nga ginpresentar sa prosecution, amo mga kasama ang special agent sang NBI, senior agent nga si John Mark Kalilong, nga amo gid ang nag-authenticate sa mga videos ni Vice President Sara Duterte kung sa diin ginhimo niya ang mga pamahog nga silingay papatay si Marcos, pugutan ulo si Marcos, kag kun mainit siya, kot-koto niya ang bangkay ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani kag ihaboy sa West Philippine Sea.
1: RNL, palabra di honor.
0: Gindulong anay, kag inboy lugan ni Digabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kaya man sunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pancreas nagaresulta sa type 2 diabetes mga kasama. Gani, mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 kag subong man Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkaunan nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bangod manamit ang mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinagkabag-o nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RML, palabra di honor.
0: Agad ma-dissect naton mga kasama ining natabo, no? Ma-interview kita sang isa ka practicing lawyer, at the same time legal expert kag professor pa sa College of Law sang University of San Agustin. Yari sa linya naton mga kasama si Attorney Jeremy Moreno. Attorney, mayong gabi and welcome again diri sa RMN Iloilo sa Palabra di Honor. Attorney? Oh. Hello, attorney. Good evening. Hindi taguro mabatian ni attorney John. Oh. Sige, standby mga kasama. No? Kaya gina-fix na nga aton sining linya. Kaya doon may hinahina nga aton sining wifi. Pwede guro may video da si attorney. Pero ang audio ta sa cellphone niya. No? Makita lang ang video niya. Kay medyo kung gano'y ang resolution sa video ni attorney. Bakod may hina ang wifi ta. Overheat ang utok. So pwede sa phone siya tapos ang video niya lang ara lang diyan no pero ang iyang audio masulod sa aton sining phone mga kasama. Standby no kay istoryahan nato ni kay attorney Jeremy Moreno. Ano ba labot silingon ni sang witness no kay ang akusasyon diri mga kasama kay Vice President Sara Duterte nga ginpahog niya nga patyon si Presidente Marcos no. So nga ang agin present sang prosecution ang NBI agent. Anong gusto nila pamatud-an diri mga kasama sa pag-present nila sini?
1: Palabra di honor.
0: Sige, standby. No? Kaya gina-fix ng linya ta kay attorney Jeremy Moreno mga kasama. Karon bantayan nyo man kay may update kita sa sining rumbles ang mga pamatanon dira sa may Mandurriao. May update report sini karon si Radyoman Marjorie Herbomiani kag-reaction sa ICPO. Tapos si French President Emmanuel Macron

0: mga kasama, adto sa Syria nagbisita, ginbombahan siya.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ang hotel nga ginatinira ni French President Emmanuel Macron dito sa Syria, binomba, mga kasama, no? Binombahan ang hotel. Oh, saan ba idugay-dugay? Kay may update kita da, mga kasama. Sige, yari na sa linya naton si Attorney Jeremy Moreno, mga kasama, isa ka legal expert, practicing lawyer and professor sa College of Law sa University of San Agustin. Attorney, mayong gabi and welcome again dere sa RMN Iloilo.
2: Sir Henry, mayong gabi gyud sa imong mga tagpalamati sa sining gabi.
0: Oh, ang tanan niya mga abogado, mga law student, pati ang mga nagapulo pa abogado, kagbasi bisan ang mga ordinaryo nga mga individual attorney, no? Nagasunod gid sini, no? Kaysa after sang corona impeachment trial which medyo madugay-dugay naman, waay makakita kag makasaksi ang pumulong Pilipinhon sang kasubong sining proceedings, no? Sa sining mga dinag-on, no? Una-una gid, no? Anong imo sining nakita, no? Kag paglantaw sa pag-present sang prosecution sang ila sining witness nga isa ka special or senior agent sang National Bureau of Investigation nga nag-authenticate sa mga video ni Vice President Sara Duterte about sa iyang mga threats, no, and mga seditious acts towards President Marcos attorney.
2: Yes, so Sir Henry, una, very good choice man nga amuning una nga complaint kaya nagpresentar ang prosecution sa evidence because this is the allegation nga pinakapos nila i-prove, no? All they have to do is to present the recorded video of the Vice President nga nag-make siya sang threatening remarks against the President. So, in this particular allegation, importante nga i-establish ang prosecution first nga nag-exist ang video.
0: Okay.
2: And that can only be established, of course, by a person who can authenticate that video really exists. So, ang NBI nag-conduct ang investigation regarding sa video nga ini, nag-download sila sang copy, gin-confirm nila nga nag-exist ini nga copy through the Meta Incorporation, nga owners ng Facebook. And so, the person who actually conducted the investigation, the NBI special agent, was the first to testify, and it is a good choice. Kasi una-una, establish natin ang authenticity kag existence ng video, and no other witness can testify on that except the investigator who downloaded the video and can testify in court na indeed ang video nga ni nag-exist. So good choice nga ang first witness is the investigator himself.
0: Okay. So amo na gali ang purpose, no? Kay somehow sa mga layman iya, no? Masiling sila ti. Ano dai ang labot sang NBI kung naghambal man si Vice President Sara Duterte nga patyo niya si Marcos, si Lisa Marcos kag si Martin Romualdez. Ano ya labot sang NBI da? Dapat ang witness dai ang nakabati, no? Or nakakita or makapamatuod nga ginhambal niya gid man, no? So amo na gali ang purpose sa attorney nga kun ya agin present nila gid una-una ining special or senior agent sang NBI.
2: Yes. Siyempre, sa publiko, balaan naton nga may video na ini nga nag-exist. Pero kung magkanto kita sa korte, kinahanglan na ang any nga ebidensya, no, primarily, hindi i-admitter sa korte kung hindi siya properly admitted. And this can only be done under sa rules of evidence naton kung may nag-authenticate nga person who has personal knowledge of this evidence. So sa video nga ini, although common siya and publicly known na siya, pero para dawaton siya sa impeachment court, dapat nga may matestify anay regarding sa existence, no? Kansa authenticity sa video nga ini. So, the investigator who made the investigation is the person nga can properly authenticate, and therefore, ginpresentar siya as witness today. Ang purpose niya sina, para nga ang video kung i-offer na later on, no? Sa prosecution sa 44 appreciation, can be properly admitted in accordance with the rules on evidence.
0: Okay, na-authenticate siya, no? So meaning, after sang pag-present kagaina, natapos ng direct examination, sang prosecution, wala pa ma-offer, do wala nila gin-offer pa attorney, no?
2: Yes, ang mga documentary kag object evidence, gina-offer na siya after ma-present ang last witness sang presenting party. So for instance, sa prosecution, i-offer ni tanan nga ebidensya nga documentary and object after the prosecution presents its last witness. Mm-hmm. Kung testimonial naman niya, like ini ang purpose ng NBI agent, before siya magtungko, i-offer mo na sa korte kung ano ang purpose ng iya pagtungko dira, kung anong testimony niya, so that the other party can make also the proper objections. That's why kagina, gin-offers ang prosecution ang NBI agent kung anong i-testify niya, nag-object man si defense, pero ginalaw gyapon ni impeachment court nga mag-testify today ang witness nga NBI special agent.
0: Okay, so mo tugili nag-object, no? Ang nag-object, yeah, ang defense. Kay kon ikaw, abi attorney sa defense, konsagad kasulit-sulit ni abi ang hambal, no? Like sa introduction ni Congressman Nonoy Defensor, kag sa small introduction man ni attorney Ligutan, Armando Ligutan, sang prosecution, na mention nga nagsilingin si Vice President Sara Duterte nga ipapatay niya si Marcos, no? So natural kung ikaw ang sa defense, you have to object that, kay sagad kasulit-sulit na karon daw parehas lang ang gina-accept ni mo na ang ginhambal ni ginman attorney Husto Ina.
2: Yes, tama mo nina. Siyempre, may mga strategy man kung paano i-convince ang korte and ang publiko kung ano ang kamaturan sa ginepresenta ng mga ebidensya. So, this is the perfect opportunity for the prosecution to magnify, kumbaga, no? And clearly lay out kung ano ang purpose ng video. May nakagtagaan nila sa konteksto ang meaning sa mga words sa ginagamit ni Vice President sa recorded video. So, expected ina nga i-highlight gid sang prosecution, i-highlight ang mga portions nga may mga threatening remarks, kag i-present siya in a way nga serious, kag the Vice President means what she said, no? Of course ang defense may ila man ang ebidensya, tama na ambal mo Sir Henry, nga ti kung limat-limaton mo ina, na siyempre una present ang prosecution sang evidence, una sila pamatian sang tawo, it would create a cloud of truth, no, sa ginapresenta sa prosecution ng ebidensya. So they will really exhaust all procedural means para nga i-obstruct, no, and stop on their tracks ang prosecution. That's why naka-expect ito sa madamo ang mga objections kagina. But the impeachment court was very liberal and it still allowed the presentation of the witness despite the objections of the defense.
0: Okay. Dira ako sunod mamangkot, no? How would you assess sa pag-present sa prosecution sa siningaw witness sa attorney? Do you think nakuangin nila na maximize ang ila sining advantage kag kung sa mga hiligay nun pang tinaga, do nalasa gid nila ang ining aspeto sang ila pag-present sa witness sa attorney?
2: Yes, kumbaga na exhaustively presented nila ang witness, kaya ang counsel nga nag-present sa first witness is also very experienced. He appeared to be very prepared. He knows his rules. Kaya he was very firm and very tactical man sa pag-present niya sa iyang witness, no? Kung makita mo, detail per detail ang iyang pag-presentar to the point even niya ang mga videos niya ni, na pa-present niya pa sa court. And not only that, no? He was able to get most of the rulings sang impeachment court regarding sa mga objections sang defense, and more or less wala na prevent ang iyang tawag naton nga legal strategy sa pagpresent sang evidence. So for me, na exhaustively present sang prosecution, very calm ang ilang trajectory, and at the same time na achieve nilang purpose nila nga mapamatian gid sang publiko. And before the impeachment court itself, kung ano ginaginambal ni Vice President. Ang ako naman makita, abi sa defense, of course, we cannot blame the defense counsel for making and adapting their own legal strategy, kung ano man ang purpose yun na, tiini naton sila mabasol. However, ang ako ng opinion dira, this is a hearing where ang judge is not a lawyer alone, no? Ang publiko nag-judge, may mga impeachment court judges nga hindi lawyer. So, ang pag-resort sa too much technicality, pag-resort sa mga procedural objections, not necessarily advisable. Kasi kung ang punto malangabis ang pag-present sa prosecution today is to prove the existence of the video, I think it is already obvious nga ang video nga na nag-exist. Ipula mo gina gina-deny ang existence ng video, it would be ill-advised nga dira ka mahatag sa damo-damong objections. It would be better nga i-discredit mo kung gina, or rather attack ka sa ginaminsang speaker gina sa video nga na, rather than on the manner of presentation of that video. But of course, the defense has their own strategy, so we will see how they will play out and paano i-appreciate sa court ng ilang mga strategy.
0: Okay. Parte bala sa pag-handle ni Senator Chis Escudero, no? Kung ikaw sa... Although ang defense daw ay man sa complaints, no? And ikaw ang imong observation is daw ka-fair man sa pag-handle sa presiding officer sa trial, no? But of course, hindi mo malikawan nga daw nagapabor sa prosecution because si Chis is now aligned with the majority, no? So ang prosecution, although nga ti waay man sang admission sina nga aligned sila sa majority, pero ti daw parehas bala sila sang linya, daw isa sila ka linya attorney, no? So how would you rate or comment sa the way Senator Chis Escudero handle the proceedings sa attorney?
2: Yes, no, kung sa akong pagpamati kagina and kung ikumpara ko man sa kung ano nagkatabo sa korte, I find that the rulings of presiding judge Senator Escudero very fair man, no? Ginatagaan niya una ang parties nga mag-make sang ilang manifestations, no? Gina-allow niya gid nga ma-exhaust ang kanya-kanya nga time. Gina-mitira niya man kung medyo may mga clashes, no, sa manifestations ng both councils para nga maintindihan gid sang nagapamati ang ilang mga punto de vista. And at the same time, gina-allow niya man ang parties nga mag-present sa ilang punto in a liberal manner. So on the part of the prosecution, siyempre, basically, ara niya sa poder sa prosecution kung paano niya i-present ang iyang ebidensya. And in as much as ang respondent may right to cross-examine, may right man nga mag-exhaustively present ang prosecution. And I think, gin-allow niya siya ni Senator Escudero because this is the way the impeachment court should allow the evidence to be presented. At the same time, hindi naman masiling unfair si Senator Escudero despite the rulings sa gina-overrule niya, no, ang objections ng defense, because gin-allow niya man nga magkapamati ang korte anay sang basis ng objections. However, of course, ang objections will have to be ruled upon whether they will be sustained or not, and I find the application of the rules on evidence by Senator Escudero very fair man. So I believe nga they are starting on a right footing. Kaga I think kung i-sustain ini siya nga liberality sa impeachment court, not only for the prosecution but also for the defense, mas ma-appreciate naton mayo ang allegation kag ang depensa sa magduwa nga kampo.
0: Okay. Kay may mga objections man ang defense nga gin-sustain niya attorney, no? Now gusto ko pamatian sa imo attorney ang comment ni Senator Reza Hontiveros nga orang question niya sa prosecution sa kay attorney Ligutan nga sang ulihi daw naghatag na sang concluding statement si Ligutan nga gin question kag gin move pa ni Senator Pia Cayetano nga ipa strike out, no? Pwede mo explain nga ang hindi na siya pwede nga while on the process nga way pa natapos present.

0: prosecution and the defense, no? Hindi pa ni siya, si presiding officer will not decide the entirety of the case. He will only preside over the conduct of the proceeding. So, whether si Senator Escudero Gilman or if later on ibalik ni Supreme Court kay Senator Gatchalian being the Senate President, I think should not affect necessarily the proceedings, especially kung na-issue ang decision in the middle of the trial na, and should not be a basis to call the entire proceedings null and void. I believe mas importante nga pamatian ang ebidensya more than kung sino ang nag-presign. And eventually, let us make the decision after the parties have presented the respective evidence.
1: Okay. No, pero kung ako maglantaw siguro, attorney, kay Dogin Panindugan na inisang majority, matyago do may solid ground man siguro sila, no? Confident man sila, yes, no? Nga paboran sila. Kay ti, mabutang karon sa wala ni, mabalik ka sa one sini karon, no? Anyway, ang pwede mo ma-explain na, attorney, no? Permita mabatian nga, objection, Your Honor, leading question, no? Why is the leading question prohibited or not allowed during the cross or direct examination man sang witness, attorney?
0: Yes, Sir Henry, maayo gina nga pamangkot para ma-enlighten man aton ang aton mga tagpalamati, no? So, sa isa ka judicial proceeding, may ginatawag kita nga testimonial evidence, ini nagahalin sa isa ka witness, no? In other words, ang witness ang matag sang ebidensya supposedly sa korte, and ang ebidensya nga yatag niya ang iya nga nabalaam, no? Tawag naton sinisarusyon evidence, personal knowledge. And this personal knowledge must come from the witness himself or herself. It must not come from any other person except the witness himself. So kung ipresentan mo witness sa korte, ang lawyer nga nagapresent sa iya must not give the witness a testimony or must not suggest to the witness a statement. So ang pamangkot mo lang sa iya is ano ang natabo, kumbaga 5 W's and 1 H, what, when, where, and how, no? Hindi ka suggest sa witness ang inughambal niya. Dapat the testimony must come from the witness himself. Now, kung ang question mo is leading, in other words, kung leading, you are giving the witness an answer na wala niya paginhambal. For instance, sa example, sina, di ba lang, Mr. Witness, hambal mo nga diri ka sa amo nga date or time. Wala pa ina mahambal sa witness, that becomes a leading question. So, dapat ang question sina is, Mr. Witness, when were you on this date and time? So in other words, halin sa witness ang testimony kung diinggit siya. So that's just an example. In other words, ang leading question is not allowed during direct examination because it is no longer the testimony of the witness but of the counsel. That's why nga basta leading ang pamangkot, always objectionable kung ang nagahambal sang leading question is the one presenting the witness.
1: Oh, ginapangunahan na daw ngayon na dayon si Attorney Ligutan. Magsiling ni Narbasa nga, objection, Your Honor! Masabat tayo si Ligutan. Leading? No? So, dabalaan niya na. No? So, mo na gina-rephrase niya ang iyasining nga question. So, sa role on evidence, gali na. No? Sige, finally, attorney, no? Anong lauman naton buwas ang cross-examination sang depensa? Bali sila naman ang mamangkot, no? Sa witness ngayon kay Senior Agent John Mark Kalilong sang NBI, no? Anong lauman naton dire kag kun ikaw abi ang defense lawyer? Anong ubraho nimo or anong klase ka mga pamangkot ang ihaboy nimo dire para nga maguba nimo ang witness ng inisang prosecution attorney?
0: Yes, so Henry, damo win sang strategy, no? Kung paano mo matibak ang isa ka witness, and I believe may gin-adapt na nga strategy ang defense, no? Siguro ang atong expectation number one is the manner of the conduct of investigation by the NBI special agent. Kung ang investigation niya bala exhaustive, credible, gagagin sunod niya ang tanan nga processes leading to the downloading and preservation sa ebidensya nga ang mga videos kag tanan nga ginasubmit niya sa korte. So, amo na ang possible nga point of attack sang defense. Second, posible man nga atakihon nila nga wala personal knowledge si NBI agent sang ginhatag ni Vice President ang iyang statement nga na record, no? In other words, ang iya lang gid is gin-download lang iya ang recording from Facebook pero wala siya personal knowledge as to the context, as to the reason or the purpose behind nga ginhambal ato siya ni Vice President dito sa recorded video. So ilimit lang nila ang iya nga testimony into his investigation nga siya ang nag-download yung nag-preserve sang video. But as to the purpose or the meaning or context behind the video, wala siya sang personal knowledge and therefore hindi siya competent to testify. Hopefully, makita natin yung mga points, makita na natin kung paano mag-cross-examine ang lawyer. And let us see still kung ano pang other ng mga cards under the sleeves of the defense counsel na ipagwa niya man during cross-examination. And maka-expect man kita sa Madam Odamo kung siguro mga objection sa prosecution lawyer. Kasi siyempre, siya naman maka-object sa mga questions ni defense counsel.
1: Okay. May lauman ay hang kita nga maka-redirect pa ang si Attorney Ligutan or ang prosecution after the cross-examination was attorney.
0: Yes, depende sa length ng cross-examination. Kung very lengthy ang cross-examination, then possibly ma-igo man to for tomorrow's schedule ang redirect. So, unless tubo lang ang cross-examination, kung ako ganit maglantaw, ang ako na cross-examination, kung ako, very short lang, kiti, ato naman yung opinion, kung ako, the shorter the cross-examination, the better, no? For this particular witness. But let us see, no? Kung short man cross yet, pwede makaredirect yapon ang prosecution kag para ma-dispense nato ng witness para sa next hearing, lai naman nga witness ang aton nga pamatian.
1: Okay, do isa pagid ka NBI ang i-present nila, no? Pero daw ay ko kakita, gid, I don't know kung may idea ka, attorney, kung sa mga sa pre-trial na present nila ng isa sa mga witness, naka-upod gito bala sa press con nga nag-waras gid si BP Sara, attorney?
0: I think may ara nga na lista, so laban-laban isumpina na nila. We will see kay tomorrow ma-request na sila sang subpina sa next witness sila. Kaya ang required impeachment court, dapat may subpina na, no? Ma-request sila sa subpina before it present. So we will see after the hearing, mabalanta na ina kung sinong ilang na next witness.
1: Alright, with that, Attorney Jeremy Moreno, thank you, good sir, no? Sa oras mo diri sa RMN Iloilo. Mayong gabi sa imo, attorney.
0: Yes, sir. Thank you. Good luck. Tag mo yung gabi. Kita tayo.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Isa ka legal expert, practicing lawyer mga kasama, kag professor sa College of Law sang University of San Agustin, no, si Attorney Jeremy Moreno. Gatudlo gid saya sang layi, no, amo na sa mga rules of evidence gali, hindi pwede ang mga leading question, no, nga ginalead mo bala nga ti amo to balang hambali attorney, no, nga ti sabaylo man kuton mo siya sa diin ka sang amo ning oras, no. So, ang imo iya ipahando mo na lang sa iya nga hindi bala nga sang tion nga ini nabatian gid nimo nga nagsiling si BP Sara nga patyon niya si Marcos. Hindi po hindi na kay Lidi. Pero dali lang, yari ng STL ta sa probinsya sang Iloilo, pagkara juman mon kapalihan. Rajuman mon? No? Wala si Rajuman mon nga sulod Rajuman John Hartwell. Nawili guro ka pamati sang legalidad si Rajuman Mon. Pero namin itunaan mga kasama, no, sa mga law students, sa mga estudyante, no, gusto nyo mag-proceed sa law, namin itunaan, no, ang impeachment kini, no, namin pamatian. Damo ko matunaan, no, una kong encounter ni sang sabina dosistikom kag sabina adtistipikandom sa impeachment trial ni Irap Estrada. Dito ko manabatian ang motion to quash. Siko ano ng motion to quash naman? Quash, di ba daw kalabasa na? Yes, quash na yak. Quash, no? Ito ipabasura. Nag-move sinasang una si Ong Kiko, pero waigin na aprubahan mga kasama. Ang sabpina at testificandum, pagpasabpina, ini sa tawo, no? Dalon siya. Hakwato ng tawo, nga na, pakanto na sa korte. Ang dosistikom naman niya, dokumento. Kung hindi sila, hindi sila mag-provide dokumento, ipasabpina ina. Sabpina dosistikom, hakwato ina dokumento, dalon din sa korte. Nagyayari na si Rajuman Mon. Rajuman Mon!
3: Iyari na, Rajuman Hending, atun sining resulta sa ngayon sa subong agab. Alas 8, second draw kita. Subong yung adlaw, July 7, 2026. Ang atun sining mga winning numbers para sa probinsya sa Iloilo, 9, yes, 19, 9, 10, 19. Congratulations sa aton sining mga winners sa probinsya sa Iloilo. Sa sabong gabi, ang aton sining draw team head, Sir Glenn Iponea, draw operations specialist, draw operations assistant, Mary Denise Duroman, kagang aton sining draw operations specialist, Jorlene Chris, Argilias, kaupit sa aton sininga SPL Representative Mr. Glenn Sunyo, ang aton sininga Judges Chairperson Mr. Ryan Milgar, kaupit sa niya sininga mga members sa Juliet Abanyo, Jan Paul Garcia, kag Mabel Gemeroy. Congratulations sa aton liwat sa mga winners sa aton sininga winning numbers 9, Chess, 19, 19. Kaya sa wala pa magdaog, padayo na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa may PCSO office, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man, Mon, Iales Kapalita, Takarimen.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat gid, Radyo Man, Mon, Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 9, Jess, Jesse, 9. Pao, uno lang kag 9, tanano. 9, Jess, Jesse, 9. No, ang Jess gindugangan niya lang sa 9, nag-Jesse, 9. Grabe man nga numero daw ay kagitrespeto sa gataya ba?
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Sa mga nagdaog, congratulations. So wala, sige taya lang kaya ang inyo taya nagakanto sa kawang gawa. Gindulaw naman kagin Boylogan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa siri ka premium quality nga colon cleansing product, mga kasama, pinaka-epektibo nga panilo sa atong colon pangondra sa problema sa constipation. Agad mamligan na atong colon kondra sa balatian nga cancer. Super Fiber, epektibo garantisado, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansin sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products ng Doc Hico Alternative Gag Health Food Center. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Pagbalik ta mga kasama, matian tabi, anong mahambal sang defense, no? Kay kon lantawon ta lang subong generally, sa side sang prosecution, sa mga nag-observe, sila nila ba do dihadogin si BP Sara? TV din siya mga kasama mo, arang video, no? Ang video, hindi pwede masilinga, wala ko yung naginhambal, inang video ngayon na, spliced ina, edited inang video. Kayang video, gintestify sang NBI nga authentic na authentic niya ina and indeed natabo ina, no? Galing tiyan mo to hambal ni Attorney Moreno, ang isa sa mga tirahon dira sang defense boss sa ilang cross-examination is that where are you, no? Where are you Mr. Kalilong sang natabo ang ginahambal ni mo nga mga grave threats sang Vice President? Are you there in the House of Representatives?
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Tod, wala niya na personally nasaksihan mga kasama. He is not one of the bloggers, no? Nga nag-attend during the time sang online press con ni Vice President Sara Duterte. Sino to nagkuro-question to nga blogger to mga kasama? Amo gitong pahamak sa kay Vice President, no? Nagpuro pasip-sip tong vlogger tong babae. So sila ba, thank you, good night, gidala, tagaan mo pa kami pamahaw, mga mamoto. Tapos sila niya, do something like, na-mention ang si Romanov, no? Si Romanov, nga sang ulihid, o gin-justify man ni BP Sarang, wag yan isa kakilala kay Romanov. Daw, ikatatlo niya palang tong nga time or tion, nga nabatian. Pero tinga, nakahambal siya about patay-patay pag-mention kay Romanov. So meaning may idea na siya who is Romanov. Si Romanov mga kasama, di ba? Mga kwan ina, during the monarchy sang Russia, no? Daw hari na ang pamilya Romanov. Pinamatay na sila mga kasama.
2: Palabra di Honor.
1: Pinamatay na sila, no? Bilog nilang pamilya mga kasama na Romanov, tinga nakahambal sina si BP Sara. So, matianta, anong mahambal sa defense, no? Naka-score bala sila subong adlaw? Ang prosecution naman, no? Matian naton mga kasama, how would they assess the day 2 sang impeachment trial? Pero as far as the presentation of evidence, first day sang pag-present nila sang testimonies, I mean, or witnesses. First day sa pag-present sang witnesses. Standby, balikan ta na kagkaroon. May report man si Rajaman Marjorie Herbomiani. Parti niya si rin ang bulsa mga minors dito sa Mandurriao. Kag ang latest karon i-check man naton sa pag-target sa kabuhi ni French President Emmanuel Macron nga ginbombahan ang hotel nga ginatinira niya dito sa Syria sa iyang pagbisita. 8 minutos nakaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
4: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS. Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
7: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
10: Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag. Isa ka si Jante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen kag-glutathione.
10: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas.
10: At gaganda ka pa.
9: At hindi sa mga
10: Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Cellphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man apon gintumar nga suplemento. Salamat igo balakay. Matama to na dula ang bukol.
10: Cellphone Plus Gold. Makak sa mga butika.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
15: Delivery! Maria Jose!
16: Is that box really mine?
15: Surprise!
16: Why are you inside the box?
15: There's nothing I won't do for you.
17: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
15: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
17: Borrow up to 90% of your savings.
15: No processing fee and get fast approval.
17: So you should
16: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
18: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
19: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
19: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung
19: may Physio.
20: Ang Physio.
19: Yung may D3.
20: D3
19: Bio.
20: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Milagro. May arap ko, sir. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
19: Mighty C.
20: Mabaka mga butika.
19: TJX 500.
22: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500.
19: DTX 500!
23: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
24: Kargado.
19: MaxFit, kargado.
14: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
25: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
28: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension D3. Hindi ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
0: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
26: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
25: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: Sample Plus Gold.
7: Wilson Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
9: Pinagali.
6: Pinahusa.
9: Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
26: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang no work.
26: Sample Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
26: Lalakas.
9: At gaganda ka pa.
24: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
26: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
26: Ang Physio
9: yung may D3.
26: D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
26: D3 Bio.
9: Para sa matilo nga dugo,
26: DTX-500.
9: Para sa healthy nga tayo,
26: DTX-500.
9: Ang DTX-500
26: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas tatilo nga tayo,
26: happy kanunay.
9: DTX-500.
26: Masaligan.
9: Epektibo.
26: DTX-500.
30: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
14: Unilab quality yan.
30: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: Life extension, vitamin D3.
31: Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
32: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
26: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
33: Bakit RitePed ang binibili mo?
34: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
35: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
36: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
34: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
37: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
26: Sample Plus Gold.
38: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
26: Sample Plus Gold.
10: Panakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
39: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugin ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
10: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
30: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
26: United Home. Unilab yan.
30: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: D3 Bio.
40: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
26: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
26: Yung may D3.
10: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sunphone Plus Gold.
12: Ako galing si Shirley.
13: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
12: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunphone Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
11: Sunphone Plus Gold.
15: Mas pinamakas,
16: pinagaling,
15: pinahusay.
11: Sunphone Plus Gold.
17: Sa mga butika.
18: Sunphone Plus Gold.
19: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sunphone Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sunphone Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
20: Sunphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
21: Gig

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. E3 Bio.
2: O, si Karen, handa mo isang Akon hair fall, hindi man namin Akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining Akon buhok, kag naghinis ang Akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Parang alas, magbuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, niwang-niwang sa apel, wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10 after 1 week. Namigit ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapaka mga butika. TTX 500.
4: Ginakano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, bayuwang.
5: Sisakad lang kapila ka mag-inom.
6: Sa TTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Cold.
2: To see you, miss. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagali.
3: Pinahusa.
1: Sample Plus Cold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duha ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako gali si Capsule. Sang bato sang gimbal. May gastritis ko. May ulcer ko. Pero sa buli sang Evergreen Herbal Capsule. Sumbong okay na. Nagnami pa matyag ko.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minuto sa kaligid sa takna, alas 8 sa gabi.
9: RMN, Palabra di Honor.
8: Standby karon kay check naton man si Raj Manmon na pagbutang sa mga priority polling places sa mga vulnerable sector. Isa sa mga ginatutukan karon sang City Comelec kasunod sining pagsugod na sang ocular inspection sa mga eskwelahan. May gina-check man karon naton sining mga Raj Man mayara sang nabungguan kuno nga duha ka tawo sa isa ka banwa mga kasama kag ginapahayag nga patay gid.
9: RMN Palabra di Honor.
8: Gindulo ka ginboy lugan, edi kabahin sa itong apalatuntunan mga kasama sang nan sa liniment oil. Ang pinaka-epektibo nga panghaplas herbal nan sa liniment oil, pinaka-puro ini, maayo sa arthritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanagit sa kalawasan na ipitkag na paralisar ng mga kogatan, pwede man nga pang banyos sa mga nagaubo, palanagit sang liog, naundan ng mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo, nga pila sa ini patugunon, pauntaton, patuloy lang sang nan sa liniment oil. Nance Lenement Oil, mabaka.

0: Sa mga butika, kagsubong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang liver o kon atay, mga kasama, isa ini sa pinaka-importanting organ sa lawas ng tao, nga responsable sa pagwas ang mga higko o kon toxin sa aton sininga lawas. Gani, hindi nyo na paghulata nga makaangkon pa sa problema ang aton nga atay, kag magresulta ini sa kamatayon. Ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabakuron ang atay sang tao, ang amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginatinuan ang aton siring atay kag ginapagwa sa lawas sa mga toxins nga mo ang ginahalinan sang balatian. Kung ikaw permila nagiinom sa makahulubog ng ilimnon, ini ang kinanglanon mo para malikawan ang kanser sa atay. Madamo na sang nabuligan kag napaayo ang Dr. Pinoy nga mga balatian. Mangin problema man ini sa atay, korason, alta presyon, tanan, ginapaayo. Pero sa or para sa kabuhi nga malawig, ang mag-Dr. Pinoy Squalene Langgid, mga kasama. Mabakal sa mga lugar sa Pasig, dira sa Jime Drugstore, Herbas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Farmacia Palmes, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Naga-trending subong si Juan Bla, no? Si Attorney Amando Vergel Ligutan, no? Amo ni dapat nga mga tao ang pamanahon niyo, Riz.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Kuan maluyag sa inyo. Amot kong married na ni siya, do bata pa, Riz, no? Married na siya, duwa na iya bata, no? Isa pa lang bata niya. Ang nakita mo na may wedding ring siya, no? Pero ining si Kwan, ang counterpart niya sa defense, si Attorney Carlo Joaquin T. Narbasa, apo na nini ni Chief Justice, retired Chief Justice Andres Narbasa. Hamakon mo nga Narbasa, ya pirmi niya sa defense. Wala ni sila sa prosecution. Ang mga purton, amo man eh, sa IRAP impeachment trial, ari na ning mga Furton, Siegfried and Raymond Furton. Kag si Narbasa, ari man ning si Narbasa. Si Narbasa, Estelito Mendoza, Mario Ongkiko, tanan tong mga lagting nga mga trial lawyers ang unang ginkuhan IRAP. Pero pierde gapon. Kaya kunta niya sa to, lagting man naman akong mo Joker Arroyo, Raul Gonzalez, Oscar Moreno sang kuhan, sang Cagayan de Oro, nag-gobernador sang Misamis, nag-mayor sa Cagayan de Oro, nag-congressman, mga Ruan Libario sa Butuan, mga kasama. No? Tisubong mga bata niyo, ang mga councils, no? Hindi private prosecutors ang tawag sila, kundi councils for the panel of prosecutors, amo ng right word. No? While ang tawag sa mga abogado ni BP Sara, defense lawyers, no? Amo ng tawag sila. Tining si Kwan Gali, hindi man mahaku-hako mga kasama, naka-akra gali ni si Kwan, no? Si Attorney Amando Vergel Diligutan. Naka-akra, no? Hindi kayo mo maka-akra iya mga kasama kung daw hawot-hawot ang utok mga abogado. Bisan mga neophyte nga mga lawyers da, mga rookie lawyers siya sa akra mga kasama, perti na iya katanda iya, no? Galing ang mula na, perti kamahalang sang ilang professional pay. Pero suro siguro naman, ngang kaso mo, daw ma-acquit ka, no? Kung ikaw ang akusado, mga kasama, kung ikaw naman ang ginaakusar nila, daw matutlan ka gin.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Ang akra so far, daw wala sila gabugado sa kwa, no? Sa mga ginaakusar, no? Though usually, ara sila sa prosecution, no? Ang mga Narbasa niya, daw purto niya na forte nila niya, mag-depensa gin permi. Ito si Attorney Amando Vergel Diligutan, no? At ito balagi nagpamangkot sa, kwan, nag-direct examination sa witness ng prosecution. Mga kasama, kwan gali ni siya, nag-graduate siya, summa cum laude, no? Summa cum laude siya mga kasama sa iasining AB Philosophy, no? Or Bachelor of Arts Major in Philosophy. Summa cum laude sa University of San Carlos, Cebu. And then Juris Doctor sa University of the Philippines College of Law. Grabe UP College of Law, no? managing partner sa Subong sang Salimbangon, Alvarez and Ligutan Law sa Cebu City. Ang Salimbangon ni congressman ng mga Salimbangon dito sa 4th District. Galingin pero di sila sinini recently ni sang hapon ni Sean Simura.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Sang 2010, after working as junior associate, mga kasama sa Angara, Abilio, Concepcion, Rigala, and Cruz or ACRA Law Offices, mga kasama, no, nakaobra siya sang 2010, hamakon mo na, no? Subong, professor siya sa Labor Law, Remedial Law, and Public International Law at the University of the Philippines sa College of Law, University of San Jose Recoleta School of Law, and the University of Cebu School of Law. Mga kasama, no? Iya sining area of practice, civil and criminal litigation, public interest cases, political and administrative law, labor relations law, risk and crisis management, local government and election law. Wow, grabe mga kasama, no? Tingala ko man nga daw gina-money-money niya lang kagayin ng direct examination.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Tingala ko man daw ay siya masilaw sa Narbasa ng abogado, no? Galit ni Akra man siya mga kasama. Suma kong laudi pa.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Pagsiling ni Attorney Carlo Narbasa. Objection, Your Honor! Hambal dayo ni Ligutan. Leading?
1: Palabra de Honor.
0: Relax, ambal ni kuan pag intro pa lang ni Ligutan, ambal ni Attorney Narbasa. Said, is this an offer, Your Honor? No? Ambal ni Ligutan, relax. Hold your horses.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Si Attorney Carlo Joaquin T. Narbasa, Senior Associate at Fortun Narbasa and Salazar Law Office, no? Ti partner gyud nila ni Day Raymond Fortun, Siegfried Fortun, ti Narbasa mo to sa una, Andres Narbasa, ti apo na ni Subong ni Narbasa mga kasama, no? Admitted to the Philippine Bar in 2016, EB English Literature and Juris Doctor sa Ateneo de Manila University, Ateneo Law School, sang una junior associate siya sa Paredes Garcia and Goles Law Offices before nagupod siya sa Fortun Narbasa and Salazar. Karon, first chair litigator ini siya sa major arbitration and dispute resolution cases. Practice areas niya, arbitration, corporate and commercial practice, and corporate rehabilitation, litigation and dispute resolution, projects, mining, and natural resources. Uy, why siya sa criminal law? Di pirdi siya ni Kwan eh, no? Forte yan ni Ligutan mga kasama, criminal litigation gidiyo, no? Pang-corporate niyang tirada ni Attorney Carlo Narbasa.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Mga dispute resolution yung iya mga kasama, oh, no? Pero lang taon tabwas, no? Kung paano niya i-cross-examine si NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawaw.
0: Yari anay, ang aton nga tingog hiligay noon, upod kay Radyoman Fea May Otero.
2: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
3: Ining binalaybay ginatiguluhan tubig. Ang tubig kabuhi, bugay kaghamili. Sa mga katigulangan, mabatian naton sa masami. Bangod sang tubig importante sa matagadlaw naton nga pagginawi. Sa pagpanghugas, pagpangligo, inagpamunyag, galamiton man sa banyo. Kapin pa ilimnon kag madamo pa kaayo nga tubig ang kinahanglan sa aton pagsinalayo. Apang paano na lang, kung tubig man ang mangin kabangdanan, nga magahatag sang kahulanan o kung mga balatian sa mga katawhan. Siguraduhon nga ang tubig nga galamiton ninyo malimpyo, ilabinagid sa ilimnon nga pangkonsumo, agod malikawan ang dako nga perwisyo, nga mangin gintunaan sa pagkadula sang kabuhi sang aton isig katawo. gani sa aton tagsa kakaugalingon ipamangkot. Ano bala ang akon nangin amot? Nga mangin malimpyo ang akon palibot, tungod sang pagsinalayo sa tubig may angot. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong Richard F. Canata, sang Leon, Iloilo, katapo sang Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen, Iloilo, sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang kakulangan sang vitamin D3 isa sa mga rason kung nga ang nagihina ang baga kag resistensya. Sa subong at tiyempo, kinahanglan sang magkababakod sa resistensya. Ginarekomendar ko sa inyo ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuwaan sang nagakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3 nga ra sa Dr. Pinoy ang makabulig sa aton lawas sa pagdepensa batok sa viruses kag bacteria, makapabakod sa immune system kag nagaprotekta sa imo lawas. Nagahatag man ng vitamin D3 ngara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makaangkon ka sang mapagros nga joints. Kung vitamin D3 ang kinahanglan mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Mabakal sa butika Kaya, Eves Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang ihibalo, mag-contact sa numero 0948-587-6329.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gid Radyo Man Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligaynon. Ang isa pagili ka kun nga alag tingid sa kwan no sa litigation si attorney Amando Verhil Ligutan is that sang yara pa lang siya sa UP College of Law. Kuan na siya, member siya sang Elite UP Law GSOP Team and National Champion sa 2008 National Moot Court Competition on International Humanitarian Law. Kagsang uli, gin-represent siya ang Pilipinas sa Elite International Competition sa Hong Kong kag France. Sus! Estudyante pala niya, gandibate na siya mga kasama, gandaog sa mga debate sa mga international debate. That is why nga damo na namian sa iya presentation kagina. Siyempre, ugaling kung ikaw supporter ni BP Sara, dumainit ka kay Ligutan. Kay hindi makapunto si Attorney Narbasa. Nag-expertise galing nga galing ni Narbasa iya mga kasama. Hindi ya criminal law, hindi ya litigation, no? Guti kay Ligutan iyang practice area mga kasama, civil and criminal litigation, public interest cases, political and administrative law, labor relations law, risk and crisis management, local government and election law, no? Ti ining kaso ni BP Sara kwan inyo, administrative mga kasama pero civil and may criminal man di. Ang kay Narbasa iya arbitration, corporate and commercial practice and corporate rehabilitation, litigation and dispute resolution, projects, mining and natural resources.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Di magsiling kayang corporate mga kasama, mga kaso na iya sa mga kumpanya yang adlagko no mga inaway daya sa mga stocks sa mga shares
1: panlabra di Honor.
0: Di ba si Derecha iya makuan ano siya lang taga object kag ina pero base ang cross examine niya hindi man siya base didto ni siya matirada sa Salen na
1: RMN panlabra di Honor.
0: San ba ay Rajaman Marjorie Herbo Miani, mga kasama sa mga mangunguman aton kag mga agripreneurs, magpasakop na kamo mga kasama sa Kubota, kagapay isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo para makadaog kamo sang traktora, transplanter, harvester, power tillers, mga kasama, diesel engines, oil and filter sets, no? Kubota, kagapay isang manguma para sa masarag agrikultura raffle promo hasta pa ini sa December 5, 2026. Para makapasakop, magpamasar lamang sa Iloilo New Agri Industrial and Marketing General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pakita nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir John Fodadera, no? kay sa inyo pagbakal sang Kubota products or genuine spare parts in every 3,000 pesos worth mayara kamo sang isa ka raffle coupon. Filapan ninyo ina kag ihulog sa designated boxes sa Iloilo nyo Agri outlets antes ang December 5, 2026 2 p.m. kay pagka 3 p.m. patigayuno na ang draw sa December 5 3 p.m. 2026 sa Ina Farmers Learning Site Barotac Nuevo Iloilo mga kasama. Dire na pwede kamo magdaog sang traktora, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma, kay Iloilo nyo, Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Check tanay si Radyo Man Marjorie Herbo Miani, mga kasama, update no sa sining karon ipabati tang reaksyon sang sang defense no sang spokesman sang sang defense team si Attorney Michael Poa. Anong ila sining assessment sa first day sang presentation of witnesses mga kasama no anong mahambal nila sa witness ang prosecution kay kun pamatian mong prosecution sining about it bakod no. Sino ang makaguba sa to nga nag-attergid sang mga threats si VP Sara kay Presidente Marcos? Kay adto may video and duly authenticated by the NBI agent, no? Ano man baldira sang abogado ni VP Sara? Kaga ano man ang assessment sang prosecution, no? Ilabi na ni Congressman Nonoy Lawrence Defensor sa pag-present sang ilang witnesses. Nakascore bala sila sang dako?
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Sige, i-plus start na karon mga kasama. Check tanay si Rajman Marjorie Herbo Miani sa sining rambol sa mga pamatanon dira sa may Mandurriao, no? Well, ga report si Rajman March, pakita mo dang rinambol sa mga kabataan nga way pagani mo pang sirkom. Ang mga utok nila, rambol. Isa man ko nakita ginang daw dito sa Mindanao, nag-Cebuano, bodo mga high school pa mga kasama, mga kabataan nga way pa mapang sirkom ng mga kaniswak pa. Daway ginapakaon sa gusto. Grabe nga tinapungulay. Halapong ko yan na isang bato. Muna yung ila sini nga mga utok mga kasama. Naano niya mga kabataan nga ini man. No? Naano nga pamilyang gindakan nila sini.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ilaban-laban pamilya man nga wala direksyon eh. No? Panimalay nga wala direksyon nga galinampo sanay man. No? Puro lang violence bala. Kada tikab sang baba, dugo, patay. Pares kay BP Sara, mga kasama, no? Makoment na gidlang, kagaina, mga dugu-dugu yag yapon ng iyo. Di diba? Kababaye mga tao, imo yung mga bloodbath, mga blood guning. Tingnan ano kada ginamaso ka? Di ba? Subot si Lingon nga nag-reflect na sa iya personalidad nga sa isa ka tao, sa isa ka bata, nga nagdako sa panimalay nga bayolente. Pwede pala maghambal ka nga wala lang sang violence, nga wala lang yan sa mga dugo da, wala lang yan sa mga patay, mga pugutan ulo, mga kalkalon ang patay kag isabwag sa West Philippines. Ano na yung lingwahe yasang tao iya man.
1: Palabra de Honor.
0: Di ba? No? Pwede kita kahambal bala nga wala lang yan sang dugo? Ti pigadigan lang tayo, kay basi ko matagsikan ta sang dugo.
1: Palabra de Honor.
0: Yari na si Rajman Marjorie Herbo Miani mga kasama ning rinambol sa mga pamatanon. Isolated man lang ko ning kaso sang ICPO. Rajman Marjorie Herbo Miani.
1: DYRI Rajman Report.
4: Rajman na Henry ang aton diring balita no regarding sa ining kaso sang mga inaway bala, krimen nga ginapang-ubrang sa mga minor de edad o kinagamo diri sa syudad sang Iloilo nga minimal lang no based sa monitoring sa Iloilo Police Iloilo City Police Provincial Office. Sunod diri kay Police Colonel Wilbert Parilla nga may tanod lead sila nga ginapatigayon kung sa diin dati ang schedule sina 8 p.m. to 12 midnight pero ang plastada gin-adjust na nila sa 2 a.m. Pag 2 a.m. at 8 p.m. to 2 a.m. nagalibot ang tanod lead kag ginakatuan ng mga areas kung saliin masami nagalulundan ang mga kinagamo kanagarubing kumbaga ang guwa niya daw force multipliers Radyo Man na Henry. And ang isa pa gidera pag alas 12 ng kaagahon ginasalo na ini sa mga naka-duty naman ng mga pulis kag according kay Colonel Parilla nga every week nagapatigayon sila sa review kag evaluation para nga ma-address ang mga concerns no sa nga ining ginamo involving minor. Sa ginamention mo naman nga inaway na balas sa may isa ka kalanaan sa may barangay Bulilaw, Mandurriao, sa Sabado na siya natabo, Radyo Man Henry, sa pag-check natin sa Police Station number 10 kay Police Captain Lester Oliveros.
0: Sa din niya siya dampi? Ano ni Skyhawk Cristobar niyo? Dari sa may Smallville area?
4: Arcangeles, Paseo de Arcangeles.
0: Okay. Dari sa may Kilid SM?
4: Yeah, dari. Oo, Radyo Man Henry.
0: Sa may Suri Hotel dampi?
4: Oo, pero wala na sa nag-ano, wala na sa nagdako because kung makitaan mo sa video, pero klaro, huntang music, hindi na ato na sa uploader, naging credit naton, may music ati. Ang music ito personalized. Pero ang ano na da, makitaan sa video, nga doon nag-sinumbaganay na to ang pila ka mga nagkakaon ka nagiinom sa sulod kagahon ina. Kagin na tabog sila sa doon naka-uniform, kita mo nang doon naka-sublimation, Radyo Man Henry. Kinaduso na sila pagwa, no, nga hindi ka mo rin mag-inaway sa sulod. Dito ka mo sagwa, kasi maiguan man ang ining establishment. Pero, hindi na sila mga minor. Pero wala na nadadugang incident. So, nagalinabutanay lang. Pero, na ano man sila, natambagan sila. Taga naguntat man. Pero, ginpatawag na sa barangay, kagin settle, Radyo Man Henry, ang mga involved, no, sa inang ginagmay nga komisyon dira sa may isa kakalanaan sa may barangay Bulilaw, Mandurriao. Ari bala si Police Colonel Wilbert Parilla, director sa ICPO regarding sa ining mga incidents involving minor diri sa syudad ginagnubo no because ang ilang mga ginapanghimo nga interventions. Radyo Man Henry diri sa syudad sang Iloilo. Lang kayo medyo distorted ang iyang audio, Radyo Man Henry. Pero amo na gani sigin mention diri ni Colonel Parilla nga ginalibot nila upod ang mga tanod sa kada barangay nga familiar gyud syempre sa lugar nila para nga matapna ining mga kabataan nga naga create sang ginamo no sa ila tag sa ka mga lugar. Ang mga bata naman diri nga do medyo madungol gid amo nang gina patawag upod ang ilang ginikanan pero hambal ni Sir Parilla regardless man kung minor o kung hindi basta mag-create kasang ginamo dira pailan kasang kaso wala na sang exemption Radyo Man Henry. No, ginsenda lang nato ara na sa Gmail ang audio Radyo Man Henry para do medyo klaro ara na para ma-play sang tech naton ang interview naton diri sa kaya Police Colonel Wilbert Parilla. Isa na sa mga gintutukan sang ICPO because nga do pila na ka mga beses nga nagagrina mo ang mga kabataan ang hambal diri ni Parilla nga every time may evaluation and review makitaan kun di na mga ginaluntaran nga ginamo dito na nila rubingan plus taranti police plus mga barangay officials mga tanod yun ako isang pagpang saywaro kun bulig agud hindi matapna or agud matapna ang mga kinagamo sa tagsa kalugar diri sa syudad sang Iloilo. Ari bala pamatian naton si Police Colonel Wilbert Parilla, director sang Iloilo City Police Office sa atin interview. Oho, basi ma-play sang text Radyo Man Henry ang voice clip naton. Okay.
0: Nakita po Radyo Man dyan.
4: Oho.
0: Yeah.
4: Okay.
0: Ayos. Sige, wakalanay. Ikaw anay.
4: Hindi kina-check ko kung nag-a... Pero ako na gani, Radyo Man.
0: Wipe pa. Balan mong internet. Ano yung overheat ang utok mo?
4: Ako na gani. Nag-error.
0: Kita ko gina ma-video ta ni Tiga Torne Moreno, overheat ang utok sa internet. Ano ng internet ang PLDT? So, damo ka reklamo ng PLDT, no?
4: Mm-hmm.
0: Nanonis man, ni pangilina ni man.
4: Pero muna, no, sa na-mention natin nga ang mga...

0: Nagre-review kasi tayo weekly, mayroon tayo kasing weekly review sa mga deployment natin. So ina-adjust din natin ang ating deployment at sa magdepende doon sa oras at saka saan nangyayari yung mga kaguluhan. At basically hindi lang naman yun intended for the minors but yeah, for the entire anti-criminality natin, nagva-vary yun siya kung saan yung krimen nangyayari at saka anong oras. Oh. So weekly we have our review and intervention sa ating mga anti-criminality na mga activities.
1: Oo, so bali yung tanod lead is originally ang parang 8, ano yung oras yung sir?
0: 8 to 12 lang siya.
1: Tapos,
0: but we extended it until 12 in the morning. Two in the morning. And then sasaluin na naman sila sa mga sumusunod na duty natin, mga mobile patrollers. So sila yung papasok na naman dun sa mga interiors. And specifically dito sa mga Esplanade kasi dito natin kalimitan na yung kabataan. But again, no, so for the hanggang 2 a.m. tayo na monitoring sa mga kabataan, especially implementing sa mga ordinances 2 o'clock in the morning, medyo nawala yung mga reported natin.
1: Oo, usually sir, yung mga parang rumble-rumble at away-away lang nila na ano sir, pero hindi yung mga grabbing incident talaga na
0: no.
1: May mga ano injured talaga. Wala naman.
0: So yung mga ano lang, kumbaga ginamo ng kabataan, nagkahabulan, susuntukan. So yun yung last natin ng mga insidente. But again, no, in-address natin yan kagad kasi hindi natin alisin yan kasi yun magsisimula ang ibang krimen.
1: Oo. Pero sir, yung mga bata na paulit-ulit, like recidivist, ano ginagawa natin dito, sir? Like nahuli last week, tapos nahuli na naman, parang ganun.
0: Yun yung ginawa natin, pinapatawag to include na natin yung parents or guardians. Sa kung wala namang guardians, pinapapunta natin sa mga barangay officials, no? Kasi meron din kasi tayong directive from DOJ or from the DOJ na with regards to the minor, no? So we have to strictly adhere on that. But again, hindi pag mga kabataan natin na na-involve ng krimen ay talagang pinapa-file natin ang kaso. Especially if it involves mga physical injuries.
1: Oo. Oh, no?
0: Saksak yung saksakan. Oh, talagang pinapa-file natin ang kaso.
1: Ano na lang yung exempted. Ano yung mensahe mo na lang sa mga parents dito, sir?
0: So sa ganito naman, no, sa mga kabataan ay hindi naman ito basically problema lang ng ating kapulisan. So we really need the help of the guardians or parents of these minors na papauwiin na nila, especially during sa mga late night na, para hindi na sila magiging biktima pa or magiging simula sa gulo, no?
2: Si Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa ICPO Radyo Manhenry sa ato ni interview.
3: Next so, question kay Colonel Parilla, kamusta na si Inot?
2: Actually, sa official statement, sumung lang din
3: nag-update. Hindi ka na magpa-distract, diritso ka to sa imo.
2: So, mo to Radyo Manhenry. Muna, ang nagamay ang incident involving mga minors. Katie, ginalibot sa ano mo, usupog man sumung ang barangay official.
3: Bisan isa lang na Rajuman Marge, no? Sunda naman na karoon sa iban, kay kabalo ka naman, basta may matabo subong.
2: Oo.
3: Oh. Nagaka-inspire ang mga mango. Ang mga baghak, no? So dapat, doon ay nakukbati gani kay Mr. Kanong, libot pa sila sa Task Force on Morals and Values Formation to implement the curfew, Rajuman Marge.
2: Gani so, the weather, weather.
3: Kita ang mga minors na nagilinagaw pasadon last Jess.
2: Gani, wala na kay because police kani kag tanod lead ara pero tiyang kay Sir Kanong I don't know kay dati do ka supog man ang libot-libot ila pero subong daw wala na
3: sa kinapoy na no or why lang ta ka hibalo
2: amo gani Radyo Manhenry
3: pero dapat sige ning kampanya gani nga pagkalas Jess mapauwang na da ang mga police naton.
2: May pila ka barangay? Na? May pila ka barangay nga pag 10 naga o even gani mga banwa pag automatically naga.
3: Pila malang na 180 kabilog ang barangay tadi. Pila gani 181, 180.
2: Sinjo senta ka barangay.
3: Oo, oh, te, ambal mo pila lang te sa 180 nga na mayo na gani guro may 5 da. Dapat masibid yang sudad na tunda, no? nga pagka para malikawan eh kay karon ma involve naman na sa krimen karon.

0: marason naman na silang ati. Minor na, hindi ko ma-prison eh.
1: Hindi ko no-exempted.
0: Ko
1: ron,
0: nuso kong mata mo karon.
1: Abalik kayo sa parilya, hindi so, exempted ah.
0: Kinanglaro mo na nga ito ni Advocate. Hindi sila, why sila, hindi husto nga wala sila sa labton. May sa labton yung mga minors nga ni. Nagay ka muna rason, pinangbutong ko ng mga dila nyo karon.
1: Isog na kayo kasi like minor, pero oh. Sugong gamat-amat naman ah. Gambal
0: yung bulit sila, niya. Mapriso sila, Radyo Man Marge. Hindi na sila makapuli kung makakommit sila sa crime. Galing ang term lang da, custody.
1: Rescue. No?
0: Hindi sila priso, custody. Hindi sila arrested, rescue.
1: Rescue, oo. Mawadya ka bunok minor, tapos ano mo, rescue operation. Oo mo na. Pero tingin mo lang term na ginagamit, Abi, Radyo Man Henry. Sa ato nga kapulisan, basta minor ang involved.
0: Sige.
1: Amo na madulong natin nga balita. Subong
0: nga gabi. Nakasabat ka to, Gina. May lita si Colonel Parilla kay Villanueva ba to?
1: Hindi. Napulcom, nagpagwa sa official statement kaya nagpatigayon ka. Ongoing, Subong, ang ilang motopropio investigation.
0: Kahina.
1: Bag-ulan sila nagpagwa. Statement.
0: Kahina, no? Simple wala na, mangkuton mo to si Inot, mangkuton mo to mga pulis to. Are this Villanueva? Mga witnesses da, no? Ang isa ka reporter na kagapangas-angas, pirmi ka upod. Bala niya na, imang kuton! Diba? Kay may media, pirmi na upod, ha? No? Witness na siya, da? Di, bala niya na kung arad na si Villanueva, diba?
1: Oo.
0: Hosto, hindi?
1: Amugid.
0: Oo, kay ara siya ga-witness? Mangkuton, mangkuton siya sang napulkom. O, ikaw, reporter ka, hindi ka magbutega, reporter ka. Kita mo ning tawo nga ini. May dala silang picture ni Villanueva bala Rajman Marge.
1: Oo. Oh,
0: kita sa iya. O, ini, kita mo ni gaupod ni sa Baybasola. Simple as that. Diba? I-check ang CCTV sa Mulo PNP. May CCTV sila, wala?
1: Oo, oh, may ara siguro, Rajman Henry.
0: O, sa sagwa da. Gataya nga CCTV da. Alang tawon tabi, review abi in the past or the a week or days before sa pag... kanto da sang IMEG, para masiguro na ton, once and for all, agad nga mabuligan taman si Captain Inot, kaya hindi man malayo ni Tuod, nga base kung iya man sa mga addict, kag mga drug lord man ni Ubra, nga napang-igo ni Inot, nga gubon si Inot, di ba, Rajman Marge?
1: May posibilidad man.
0: So, pero... kinanglan, dasigon sa Napulcom ang investigasyon, para nga kung waay man niya sala si Inot, maklear na siya, para diretso ng api na ton, Hanot! Inot!
1: Kinaga-investigate gani. May official statement 3 hours ago. Napulcom.
0: Ti ulihi gani. Ulihi. Kahinay. Mahinay. Dapat tapos ang investigasyon, Rajman Marge. Importante ni. Ah, sige ah.
1: Amo na madulong nato nga balita sa bunga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: Deposit the money in the bank upod kay Rajman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, at nagapadugang resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ingrediente, may tungkatali, ginseng, maka, kag hornigotweed, safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani, mag Mega Man Herbal Capsule na mga ka sama mabakal sa mga butika kag Subong Man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod ng mga lalaki nagamling sa atong prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis sa tion sang labing-labing bangod may ginseng tungkatali maka kag Sopalmeto nga kilala nga nagamling sang prostate sa malalaki manamit ang sabor nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RMN, palabra di honor.
0: Sanbay dugay-dugay, balikan tani mga kasama ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay may pahayag karon si Anay Kunkon Delegate Christian Munsod sa kung ano gid balang interpretasyon sa nagalapta karon kag ginapalapta sa mga DDS supporters nga minutes ang ila sining deliberation sa Constitutional Convention sa pagpasad sa 1987 Constitution na mention diri ang parte sa presiding officer sa Senate Impeachment Court. Mga mga kasama. Standby. Balikan tanan karon, check tanay si Rajman Mon Kapalihan angot ni sa update no sa mga preparasyon sang COMELEC mga kasama diri sa siyudad sang Iloilo angot sa mga polling places sa mga vulnerable sector. Rajman Mon Kapalihan.
2: DYRI Rajman Report.
3: Rajman na Henry, nagsugod na ang pag-ocular inspection sa Iloilo City COMELEC sa mga polling places, particularly sa mga eskulahan diri sa may siyudad iya sa Iloilo. After ini nga natapos man ang verification sa project of precincts para sa mga botante sa siyudad sa Iloilo, konsidin no naglabot sa 317,000 ang kabugusan nga lista verified sa mga registered voters para sa siyudad sa Iloilo kag masobra sa 99,000 naman iya ang sa sanggunyang kabataan nga mga registered voters para na ini no sa 2026 barangay kag sanggunyang kabataan election. Rajman Henry, suno sa kay Attorney Pinky Tentativa nga ginaprioridad nila ini karon nga mapangitaan sang mga kwarto o mga polling precincts ang mga ang vulnerable sector, particularly no mga senior citizens naton, pregnant women kag PWD nga mo ni sila ang isa sa mga paunahon or mayara sang early voting hours gapon sa parabuton iya nga barangay kagsambudyang kabataan election by November 2. Yari balang kabahin sang pagpayag ni Attorney Pinky Tentativa, election officer sang Iloilo City COMELEC.
4: Sa ato niyang level no sa field office especially sa Iloilo City now ginadetermine na naton since may ara nakita sang number of precincts no, so we have 970 ka clustered precincts sa bilog na syudad sang Iloilo. Sige, nasubong nga aton nga ocular inspections sa aton nga mga schools no kay para ma-determine naton kung pila ka classrooms no ang kinanglan naton, so meaning kinanglan naton sang 970 ka classrooms no sa 66 naton ka voting centers. However, may ara kita abi mga senior citizens no PWDs no, so kinanglan na maka-accommodate sila naton no during election day. That is why sa aton ocular inspection nakita naton may mga schools ba lang nga may second floor or may polling places kita nga may second floor, so i-dedicate gid naton ang mga ground floor no para sa aton nga senior citizens and PWDs, so we expect na may ara kita sang priority polling places for them.
5: Almost sa mga inspection yung mga problema gid
4: uuno kay ti na-expect naton balaan kung barangay elections mas madamo ang presinto kumpara sa national election. So ang isa naton to presinto is maximum 400 voters na ina siya. That is why naglabot kita sa 970 ka cluster precincts. So kulang ang aton nga ground floor nga classrooms no kun lang tawon naton di sa ocular inspection. So gamiton gid ya ang mga second floor no or mga buildings no nga may ara sang second floor as polling places. So amo na no ma-request pa kami sa main office namon sang priority polling places for these schools na may ara sang second floor.
5: Amo na may idea ka, may number ka mo pila ni mga PWDs mga senior citizens?
4: Wala ako subong no sa may ginauyatan subong number, but I can give you the data sir sa senior citizens and PWDs. Pero ti medyo madamo-damo.
5: Pwede sa ibig sabihin kita early
4: Early voting hours. May ara man kita gyapon sa early voting hours na 5 a.m. until 7 a.m.
3: Mm-hmm. Kabahin sang pagpayag Rajman Henry ni Attorney Pinky Tentativa aton sining election officer diri sa may Iloilo City no, kabahin sining preparation sa barangay kag sanggunyang kabataan election sa gyapon no ang ocular inspection. Sige ini kay man initial pala do pila pala ni kabilog ka mga puling o kun mga eskulahan ang ila sininga na inspection out of 970 no sa bilog iya nga syudad. So malawig-lawig pa may harap pa man sila sang tion kag di maluwas sini no ang pagpatigayon man iya sang plaster naman sang pagkuha sang lista sa mga mga bugos man sang Board of Election Inspectors naton sa Palabuton iya nga barangay kagsanggo niya ang kabataan election Rajuman Henry, no? So pinainis na ginatutukan karon sa Commission on Election samtang nga palapit na kati bulan sang Hulyo na kita, Agosto pagka Setyembre masugod na ang filing sang certificate of candidacy Rajuman Henry
6: sa BSKA
3: barangay kagsanggo niya ang kabataan election.
6: So September gani filing sang COC, no? Kaya ang election
3: ang election November 2.
6: November 2. Wow.
3: After sang
6: tingkaralag, no? Do dayo nagid goro regiment mo, no?
3: Oo, actually do wala na sang ano eh, sang mga posisyon na matunog subong kay sadto sa schedule sang COMELEC, sige-sige na ini, no? Actually ang ining verification sang project of precincts di taga COMELEC Central Office na nagpanaog diri, do sobra sila ikas sa kapulan din, no? Nga nagpatigayon sini after ka sini na finalize ang lista iya sang mga registered voters naton, no, sa Iloilo City kag sa bilog iya nga Region 6 sa Regiment Henry.
6: Sige.
3: Amo ni madulo naton nga information direkta sa may Iloilo City COMELEC office. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Regiment Monialis Kapalian. Tataka
2: RMN. RMN. Palabra di honor.
0: Salamat kid, Rajuman Mon Kapalihang.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawa.
0: Gindulo naman kay Boy Lugan, hindi kabahin sa atong nga palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C ang pagpalangga. Nga ginatawag haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima kay hindi basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalong gid sa mailid nga pagton, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, ka-rosemary oil mga kasama. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos ng vitamin C, may vitamin C, mabakal sa mga butika. Para kuha agad pala nakit sa aton sini nga kalawasan, magpamanyos na. Soft Touch Wonder Oil. Kagsubong man, mga kasama, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Yari na ang kape nga may 14 ka ingrediente, ginpatamis mga kasama, sang stevia, gani hindi kamo pagdiabetison. Bisan adlaw-adlaw kamo mga pe, kay gadamo man siya sa mga ingrediente. 14 ka bilog para makahatag sa maayong panglawason sa aton, no? Maayo sa health ta, mga kasama, no? Madamo sa mga health benefits nga madala, kay 14 ang ingrediente niya, mga kasama. Lakip na dira ang balonggay, mangostin, may collagen, may garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kag may ginseng pagin. Kag iban pa ang mga ingrediente mga kasama. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, ining mga ingrediente niya, kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa aton sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax ang una-una, nagapautay isang pulao, kag iban pa ang mga benepisyo. Gani, tilawin ninyo, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center, mga kasama. Subong man sa mga butika sa mga kabanuhanan, dira sa Tigbawan, GRM Pharmacy, Cyrus Pharmacy, Butika Carmen, Pharmacia Sis Pharmacy or Pharmacist Pharmacy, sa Gimbal, King Pharmacy, Hilo Pharmacy, sa Miyagao, Pharmacia Elna, sa San Joaquin, Pharmacia Tadeos, sa Igbaras, Pharmacia Escorpion, Rhizophilia Store, sa Crossing Bulho, sa Igbaras, sa Tubungan, Pharmacia Tres Marias, Ernie Drug Store, dira sa Leon, Life Cure Drug Store, J. Kabatbat Pharmacy, Pharmacia Campardo, kag GM Pharmacy. Soft Touch Wonder Oil, kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: May statement din mga kasama si Attorney Christian Monsod, no? Member sang Constitutional Commission or CONCOM, angot sa pagbalay sang 1987 Constitution, mga kasama, no? Isa siya sa mga framers sa 1987 Constitution, si Attorney Christian Monsod, upod sa tatay, mga kasama, ni Anay Mayor Jerry Treñas, Lola ni Mayor Lolo ni Mayor Raisa Treñas. That is why mayari kita diri sang commissioner Efrain Trinias Bulibard, no? Actually na elect man siya nga senador galing before siya makasumpa, napatay ini siya mga kasama. So ang tawag lang sa iya commissioner, no? Because member siya sang Constitutional Commission, commission nga nagbalay sa 1987 Constitution. So ginagamit ini karon sang mga kontra sa desisyon ni Senator Chis Escudero kag sang majority sa Senado nga mag-appoint sang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Because according to them, mga kasama, the intent of the framers of the 1987 Constitution, but silingon ang mga utok, ang mga tao nga nagpasad, nagbalay sa 1987 Constitution, amo nang imo pamangkuton kung anong ila siling intensyon. Kaya nabutang sa aton siling Constitution, sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, mga kasama, nga only the vice, presiding or the Supreme Court Chief Justice amo ang mag-preside, no? Kon ang gina-impeach ang presidente. So, amo ning exact wordings mga kasama sa 1987 Constitution, Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3, Paragraph 6, nagasiling, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. No, amo na nabutang. Nabutang in hiligay nun nga kon ang gina-impeach or ang nag-undergo sa impeachment trial ang presidente, because ang mga impeachable officials sa aton, presidente, vice president, the member of the Constitutional Commission, COMELEC, mga kasama, taga COMELEC, taga Supreme Court. Han. Kita nyo si Corona gin-impeach, si ERAP gin-impeach, no? Pero sa impeachment trial ni ERAP, duha ang presiding officer, no? Subong natingala sila sila na nga duha daga pungko iya sa table sa presiding officer. Ano na daya si kwan? Si Gatsalian. Sang impeachment trial ni ERAP Estrada, duha man ang presiding officer, the Senate President and the Chief Justice of the Supreme Court. During that time, ang Senate President, si Aquilino Pimentel III, tatay ni Senador Coco Pimentel, and Chief Justice Hilario Davides ang Cebu, tatay ni Anay Cebu Governor Hilario Davides Jr. Duha sila kapungko, no? Pero pag trial ni Corona, the Chief Justice, during nga ginapoint during Arroyo administration, no, antes magpanawag si Gloria, ginbutang niya si Corona bisan hindi ini the most senior justice of the Supreme Court, the most senior during the time sang 2010 pagpanawag ni Gloria si Antonio Carpio, pero ang ginapoint si Renato Corona nga Chief of Staff ni Gloria sang Vice President siya. No, ang opisina ni Gloria sang Vice President siya kay ERAP dito sa, no, wala pa na MP si ERAP, no? Si Gloria Vice President during that time, no? Dito sa PICC, Philippine International Convention Center. Dito na opisina ni Gloria, dito siya nag-opisina, no? Ara na to si Corona. Kaya naka-cover ko one time, may press con si BP Arroyo, mga kasama, ako to ang ginpadala mag-cover, si Corona, to. Chief of Staff. Pagpanaog ni Gloria, antes siya manaog sang 2010, tapos ang iasininga term as president, gina-appoint niya si Corona sa Supreme Court. Or before si Corona gali na Supreme Court na, no? Napasulod niya sa Supreme Court. Pero antes siya manaog, gina-appoint niya si Corona nga Chief Justice. Karon, mga kasama, pag pungko ni Noynoy Aquino, may mga decision si Presidente Noynoy Aquino nga ginadala sa Supreme Court, ginakontra sa Supreme Court, ginapangayuan decision sa Supreme Court, ginapaboran, no? hindi ka porma si Noynoy. Kamo to yung pimpits nila sa salin, pilamalantong salin, mga kasama, no? Amo to siling kung akon maayo ang pagdala sa to sang lead prosecutor, si Congressman Junjun Tupas, senador ni Tani ning Tarso nga niyo.
2: RNL, palabra di honor.
0: Kasi kata ni Noynoy Aquino mo, no? Kasi kata ni Noynoy Aquino sa to mga kasama, sikat-sikat to ang tuwid na daan. Na kung kayo ay hindi susunod sa tuwid na daan, gusto nyo ba ang palikulikong daan na parang sawa? Amo nang komersyal ni Noynoy. Sikat sa to si Presidente Noynoy Aquino, the Aquino administration. That is why during the midterm election sang 2013, napadaog si Bam Aquino, mga kasama. Why ginagagwa ang ala niya? No? Nagdaog. Di kung maayos sa to si Congressman Junjun Tupas. No? Kaling ito ay managa-research, sabi, no? Siling cum laude man sa UP Dilimans College of Law. No? Pero why? Kita mo, ginasulusir muunan siya ni Miriam. Isang mangkuto lang siya ni Miriam. How many witness? Mr. Lead Prosecutor, are you willing to present? Ay, hindi tayo nakasabat siya. I will confer with the prosecution team, Your Honor. Kanugon. Kanugon sa itong oportunidad. No? Galing tayo siguro, hindi manggit para sa iya mga kasama. Now, nga nakalabot ito man. Hindi, direktagali sa presiding officer, no? Di kaya ang presiding officer, kung presidente ang gina-impeach, mga kasama, ang presiding officer ang chief justice, pero ara man na gapungko sa ingon niya, ang Senate President, amuna duha sila gapungko na sa lamisa, no? Si Pimentel, kag si Davide, no? Kung hindi presidente ang gina-impeach, ang Senate President among ma-preside. That is the assumption of everybody and all. Amo na natabo during the corona impeachment trial. Kaya ang Senate President during that time, si Enrile, si Senador Juan Ponce Enrile, which happened to be isa man ka lagting abogado. So no question, kay kung abogado ang Senate President, di maka-preside gid siya. Pero kung hindi ka abogado, mapabinturar ka ma-preside, matyagan mo ya, committee hearing na. Kung committee hearing iya mga kasama, why na yung kasunod? Sang rules of court. Ti parehas ni kagina. Ga object ang kwan, no? Ga intro pa lang si Attorney Ligutan, hambal ni Attorney Narbasa. Is this an offer, Your Honor? Oh. Te, kung may kabi background sa law, masiling ka. What is an offer? Ano nang offer nyo? 2-in-1? Kaya kayo makinsindi sang rules of court, no? Rules and procedures, mga kasama. Tiyan mo nang importante, abogado man. Tiyan siya really ang nag-preside because abogado man siya, mga kasama. Pero kung hindi abogado ang presidente sang Senado, maalang-alang kagiguro mag-preside ka sa impeachment. Kay parehas na ang gaaway da, gabanggianay da, o puro lagting ang mga abogado? O, paano ka kung magpatunga na imo nang hindi ka abogado? Patuga-tuga ka na, muhuyan kay imo karong.
2: Palabra di
0: honor. Kailan to, Aguti? Tabi si Senador Rizal Hontiveros? Kay namangkot siya, parte sa konklusyon na, hindi kailin pwede pa mag-conclude? Diba? So karon, amo ning sitwasyon kay kwan, no? Kay Senador Sherwin Gatsalia, no? Ti ang iya nga decision, ang ila decision sa majority ma-appoint mga kasama karon, hambal sa mga nagakontra sini hindi. No, hindi. Kun Vice President ang under trial, sa impeachment, dapat ang ma-preside Senate President. Ginsight nila diri ang minutes during the deliberation sang 1987 Constitutional Convention or Constitutional Commission, CONCOM, nga nag-draft sang 1987 Constitution, no? Hambal diri sa discussion nila sa minutes. Base sa gina palaptamang karon sang mga against sa pagpungko ni Escudero, nabutang diri the presiding officer, Mr. Trinias, no? Si tatay ni Mayor Jerry, lulo ni Mayor Raisa, no? Mr. Trinias, naghambal diri the presiding the gentleman may proceed, no? Hambal diri ni Mr. Davide. This is without prejudice to whatever amendments may be accepted by the committee. When the Aquino amendments shall be taken up, it would consist in adding a new sentence on line 20 before the phrase "no person shall be convicted." No? Insert the following in all other cases. The President of the Senate shall preside. No? Hambal sa presiding officer. Ang presiding officer si Trinias, no? Siya, what does the committee say? Hambal ni Mr. Munsod. Si amunay, si Attorney Christian Munsod, no? Sila ni Munsod, it is understood that when the President of the Philippines is on trial, it is the only time when the Chief Justice of the Supreme Court will preside. Is it will preside? Nagapamangkot, no? Is it necessary to say that the Senate President shall preside during all other times? Question. Hambal ni Mr. Davide. Mr. Presiding Officer, I precisely presented that because we had a distinction when it comes to the Chief Justice of the Supreme Court, but with that clarification that in all other cases, it would be the President of the Senate who will preside. I withdraw the amendment.
2: RNN, palabra di honor.
0: So base diri sa isa ka pahina nga ini, nguwaita na balaan kung anong sunod kag ano ang before sini mga kasama nabutang kag ina-interpretar nga sa minutes, no, during the discussion nabutang nga ang ma-preside kun ang gina-impeach ang Vice President amo ang Senate President mga kasama, no? Pero sa konstitusyon, wa'y manabutang, no? Galing tiyan mo na bala, kung hindi matag sa konstitusyon, balik ka dito sa minutes, ang ila sining discussion, amo man sa mga layi, no? Kung hindi matag sa layi, kadto ka sa IRR niya, or the minutes, ang ila sining deliberation sa mga senador or congressman during the bicam or during the floor deliberation.
2: RNN, palabra di honor.
0: Di dito nabutang, base sa minutes, ngang ginatumod gini ya, the Senate President, will be the one to preside during the impeachment of the Vice President. Galing tiya mo na ganing question, tiko nindi siya abi abogado, kay santo yang ation, halos abogado, puro abogado ang mga politiko ta. Ruding Ganson, abogado. Ninoy Aquino, abogado. Jose Jokno, abogado. Jovito Salonga, abogado. No? Neptali Gonzales, abogado. Sino pa mga senador sa tunga time? Halos mga abogado ang mga senador. Mga kasama, no? Ti, sunod rin sa statement ni Christian Munsod sa interview ni Raisa Robles sang Rappler, hambal ni Munsod iya nga hindi na gani kung kinanglan niya pa-aprobahan pa sa body. Kung ang Senate President iya mag-appoint sang presiding officer, daw parehas lang sa sesyon kuno iya nga kung alang-alang ang presiding officer, ang Senate President, pwede ang Senate President pro tempore ang ipapungkoon nga mag-preside or hindi gani ang kung sino dira nga available. Sadya ini karon mga kasama. Pero kaya rin naman ini sa korte, ginsaka naman ini sa Supreme Court, hulato na ton kung si Attorney Jeremy Moreno pa, mga kasama, ang maghambal, hulato ta decision sa Supreme Court. Pero sila ko gani, because confident man, sanday Gatsalian, day Escudero nga magduso sini, day Lacson, day Soto, kag nag-start ng trial mga kasama, maybe they are confident that they have a solid and valid ground mga kasama sa sining bagay.
2: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: 22 minutos sa kaligad sa takna alas 9 ng gabi. Bantayan nyo lang sa ibang pag-inatong mga public affairs program. Ang dugang mga update mga kasama sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Buas bantayan, diri naman sa RMN special coverage, ang pag-present or ang cross-examination. Ang mga abogado na bali ni BP Sara, si Attorney Joaquin Narbasa, amo na to ang makuan mga kasama, no? Amo na to ang ma-question sa bukas about mga kasama sa kuan, no? About sa ginpahayag sang witness nga NBI mga kasama, no? Kung paano nila nabalion, ilaban-laban, hambal ni Attorney Moreno ang ila itong ibirahon nga kung present pala si Kalilong sang ginhambal ini ni BP Sara. Nga ang ginpresent, ginautentikit ni Kalilong, wala siya personal knowledge nga mga video. Bantayan galing mga kasama ang Naval Reserve Center Western Visayas, Naval Forces Reserve Western Visayas, kag si Cap Ising mga kasama, no? May patigayon ng sining medical and vision mission, no? Sa July 11, 2026 sa Arevalo Elementary School, free medical exam, free medicines, free eye examination, free reading eyeglasses, kag free haircut mga kasama, no? So dira na sa may Arevalo Elementary School sa July 11, so ginagda ang mga pumuluyo dira sa may Arevalo mga kasama kag subong man sa may Arevalo Elementary School, no? Upo dire ang Naval Reserve Center Western Visayas, Naval Forces Western Visayas, Philippine Merchant Marine Academy Alumni Association, Iloilo Lions, Site First Foundation Incorporation or Incorporated, ang Iloilo City National High School, Class 71, Alumni Association, Iloilo City Host Lions Club, si Captain Raymond F. Umbak, Philippine Navy, Captain Alexander Abilio, kag Cap Ising Pansit Molo, RMN and IFM mga kasama nagasakdag gid sa sining medical mission sa July 11, 2026 dira sa may Arevalo Elementary School. Sa field, upo dato ang Rajuman Marjorie Herbo Miani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Suburdo, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Dire naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ang inyong sinialaga ni Iwo Anchorman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: D3Bio! Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
13: Mga butika!
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Nagalingin pala ang imo nga uha.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
14: Kasi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compact.
14: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
16: D3
12: Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka!

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud manikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Welcome naman mga suki naton sa inyong matag para matay sa ato sa inyong pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa inyong mga informasyon parte sa ato sa inyong ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa may ideya kung paano naton mabulong ato sa inyong mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa inyong mga guest consultants sa natural sa inyong pamagi sa pagbulong sa ato sa ring mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ring pagparagad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa ring duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ring pagparayag diri sa The Secrets of Health.
3: Yes, madamo nga salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health kag sa aton nga pagpalayag aton anay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papel agud ang itudlo naton, malista ninyo kay kung hindi ina malista may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot. Sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang nga mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga kauturan naton bukas ina halin adlaw Domingo tob-tob Biyernes halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa atong lawas agod magbakod kag mag-update labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo makatext sa atong text line sa 0928874637.
2: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato sering programa The Secrets of Health.
4: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan nga mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
2: Karami gid sini unay pangapi.
4: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata dapat painit-inita ng sulok-sulok.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang ka basta inom tubig. Ang iban Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig.
2: Mm-hmm.
4: Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi na kung butangan mo sa kalaman si Dr. Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips ha, sa mga kauturan natin nga obese.
2: Mm-hmm.
4: Sa kauturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong maatay. This is the best cleansing nga pwede nyo gidhimuon available gid sa inyong balay. Pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama. Inang labaab nga tama-tama.
2: Mainom mo dayon.
4: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso ng malabaab na tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dok Erwin, nakulbaan sila.
3: Mm.
4: Nya,
3: mga acidic.
4: Okay, kaya basi mag-acid siya ko.
3: Basi mag-dugang sulabang sulok.
4: Basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siya nga idea.
3: Ang una nga himoon, Dok Nelson, para madula ang ilakad, Dok, sa pagsaka sila acid, unta to nila ang kofinitid nga kape.
4: Yes, oo.
3: Inabalang kape nga mga barako, mga instant coffee dira kapirti katas ang coffee nga among ginakasanayan naton inumon. Amo nang unta tanyo sa aga ang yes. Inyo ipalit sina Santon Plus Coffee Mix. Kung mag-inom kamo sang kalamansi, igap nyo lang mga 1 hour halin nga nagapangapi kamo.
4: The best na siya.
3: The best siya. Hindi mag-acid inyo nga dyan.
7: Ang kape nagawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ang pagkadamis gali sang lawas ta.
3: Mm.
2: Ano man nga masakit, hormonal imbalance, etc., etc. Ato rin hormonal imbalance is amat-amat nga pagkahina sang secretion sang estrogen.
3: Yes.
2: Mm. Amo ni nga hormone para sa mga kababainhan.
3: Gadamo ang bukol. Sa ano man na siya. Kabangdanan sina is ang hormonal imbalance.
2: Mm-hmm.
3: Plus, pirmi pa taga kaon sang mga pagkaon nga ginsagod sang synthetic estrogen. Ang synthetic estrogen, amo nang gina-inject sa mga commercial subong nga mga manok, mga karne. Sang una, magsagod ta manok, pila kabulan, Sir Jusel, kag pwede mo ihawon.
2: Anong kabulan? Alilitsunon, plakapari, tawag nila sina?
3: Oh, hambalon pa na gani nila nga. Ay, hindi pa ni pwede ihahon kay...
2: Gasiyak pa?
3: Oo, baho pa ni iti.
2: Oo.
3: Kay nga man, busing ganun, gamay pa, bata pa. Pero subong, 20 days, 25 days, grabe ang mga ginasagod subong ng mga manok, pati mga baboy. Bangod sina sang chemicalize, di ang resulta sina pag pirmi kita gakaon, Sir Jusel, Doc Nelson, ang aton lawas, pirmi, nakaon man to nato ng mga synthetic estrogen. Amo na nga kung kis aton nga immune system gamango man sa pagdetermine ano ni nga agsulod? Virus ba ni? Or hindi? Ano ni nga agsulod? Kontra ba ni naton? O hindi? Gakamango sila bangod man sang ginatawag naton nga hormonal imbalance. Kag ang mga babae, mas prone sila sang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Kag kung hindi maagapan, pwede mahimo nga cancer. Bangod sining pag sige naton intake sang mga mga ginpakaon man sang synthetic estrogen. Amo na kung once nga totally mag-imbalance gid ang hormone sa isa ka tawo, ang matabo magkibot ka lang ay nga ang may tubo sa akon bukol. Ay nga may na-feel ko nga makapkap ko sa akon nga panit nga may bukol. Ang bukol daw ano na siya daw mushroom. Biskan diin pwede magtubo ang lain lang. Kung dito sa matres magtubo ang mga bukol-bukol, Doc Nelson.
2: Mm-hmm.
3: Kung hindi mo na siya maagapan, nga ulihin na bala, okay lang kung mayoma, kaya mayoma po, hindi matanggal.
2: Benign siya na.
3: Benign. Mm-hmm. Pero kung mahimo siya nga cancer, be, bawara naman ang dugay-dugay nga pagpamulong.
2: Mm-hmm.
3: Ang iban kapila na gina chemotherapy para lang gid nga masalba nga hindi magkalat ang cancer. Kag sa tsuri, once nga mag-umpisa develop ang cancer cells sa imong lawas, kung matapos niya kaon, halimbawa nag-cancer sa breast sa mga babae, kung maubos niya na kaon sa cancer sa piyak, makadto naman na diri sa piyak.
2: Mm.
3: Kung ang cancer cells dito nag-igo sa baga mo, kaunon niya baga, tapos ang sunod sina ang imo naman nga tulan. Grabe ka dasig ang progress sang development, ilabi na kung ang imo lawas hina na sang depensa. Amo na apirmi naton ginabalik-balik nga mag-inom gid kita sang pangpawakod sa aton immune system.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Ang Santon Plus Gold may lima ka ingrediente nga amunis siya ang magpabakod sa aton immune system. May herbal antibiotics siya, Sir Jusel, nga amunis siya ang magpatay sa mga viruses, pati na ang cancer cells, upod na patay, basta mabakod aton nga lawas ang aton immune system. Ti ang mangustin, may mataas nga santon. Ang santon, phytochemical sa ang mangustin, perti kataas. Ang problema lang, ang iban, makaon lang ko mangustin, enjoy ko pa, Sir Jusel, ang kanamiton sang mangustin. Gali wala nila nabalaan nga wala dira sa buto o sa makaon ang pinakataas nga santon phytochemicals nga yara sa mangustin. Diin gali ara sa panit, pero hindi mo na siya makuha kun imo lang na ibulad ang panit kag ano, ipawdiron, bangguron, or imubukon. Hindi mo na makuha dira. Kaya nga ah, paano gali mag-extract na? Ginajuice ang panit, Sir Jusel, tapos ang katas, amuto siya ang high grade kung tawagon, kag dito, amutong giprocess, giturn into powder sa aton nga company. Agod ma-provide, nga ara dira ang pinakamanami nga ipikto sa aton nga Santon Plus Gold. Amo na subong, sa aton mga kauturan, inom ka mo Santon Plus Gold, agod nga magmanami inyo lawas, protektado, matinloan nyo. Atay, kay may ampalaya eh. Ang imo nga blood sugar, makontrol niya. May malunggay siya. Nga mo na siyang may mataas man sang sobra 100 ka mga phytochemicals nga pwede himuon nga protection sa aton lawas. Kag siyempre, kung pirmi kita ga inom sini, magbakod aton lawas, biskan pulaw bugtaw pata sa gabi, dugay ta makatulog. Tapos kung kisaga kaon, gainom-inom, labi na subong tiyon, sako sang party-party, para maproteksyonan imo lawas, si Santon Plus Gold iupod gid sang inyong bisyo. No? Masiling ta bisyo. Ang bisyo, Sir Jusel, may kwarta kag sa wala, amaning kamot kagid nga makabakal. Magsiling
2: sigang. So, upno nila sa bisyo ang pag-inom sang Santon Plus Gold?
3: Yes.
8: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
3: dugangin yung bisyo ang pagkamahiligon sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Yeah.
4: Kadugayan yung mahilig sa Santon Plus Gold, makarealize ka nga untatan ko ni galing iban.
3: Yes.
4: Nga mga bisyo na makaguba sa akong lawas. Kaya muna, hambala, ito mo, bisyan isa kasako pa nga bulong imnon mo, kung ang mga bawal sa lawas mo, ginasigi mo man gyapon katumar, sige man ka inom, sige man ka dasok sa lawas mo, wala gyapon asang pulos. For example, mataas ang imo nga blood sugar. Tapos ang balang ka sang imo nga doktor nga tiari ang bulong, inumon mo ni. Alo adlaw ni mo ni inumon. Pagkatapos pagpuli mo sa balay nyo, at kami bulong ka man, hala kinaon sang cake, kinaon sang pasta, kaon tinapay, inom sa mga matamis nga mga ilim nun, banat kaon sang tambok, tapos balik sa doktor mo. Dok, wala man nagdubo blood sugar ko. Ang problema, hindi ang doktor, kaya hindi yung bulong. Ang problema, ikaw. Kaya nga, ginadaskan ang baba mo sang bawal. At sa umas sa itong mga tagpamati, hinay-hinay sa tanan nga bagay. Sa tanan nga bagay, dapat may moderation. Umuna ganyan sa laki, may prino. Okay, kung magsubra ang sa laki, hindi umuna kung wala prino, magbunggo gina. Sa umas sa itong mga tagpamati, Santon Plus Gold, inungid ka mo. Amuna, alam yung balin, Dr. Irwin, kung may mga bisyo ka mo, pwede nyo giniupod ang Santon Plus Gold. Nga ah, ano ang trabaho ni Santon Plus Gold? Kung gaya nahinay kita, hindi grabe ba lang akin nanay, hindi grabe nga inom nanay. May arat tayong kaya, Sir Jusel, nga hindi mo balaya mapunggan gid nga makaupod kasi mo mga amigo. Hindi mo man pwede nga biyaan sila kag hambalon kanila nga do ka killjoy na sa imo. Oh, do ko law ay man, binigay ko na nasunaran mo na nang permi ka mo. Part sang aton nga pagkatao ga associate kita sa iban. Makainom ka, makapanigrilyo ka, umakaon ka sa mga matambok dira partner rigid si Santon Plus Gold sa imo nga adlaw-adlaw nga buluhaton kag sa imo nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
9: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
10: Ako gali si Bal, permi lang kasakit ako nga tiyan, pero sa nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
4: Si Santon Plus Gold, may ara siya sa spirulina. Ano trabaho niya spirulina? Isa sa mga part niya is chelation. Amo ni siya ang way of cleansing sang lawas naton against sa mga heavy metals. Ti mga heavy metals damot na makuha biskan sa bugas galing nga ginakaon tamiyara na because of pesticides. Nga ginabutang dira abuno, fertilizer nga ginapaano dira. Ti may mga ara ginada ti sa duta mismo gakaon ka man isda. No, ti ang isda sa mga factory ga release ang ilahig ko. Di ta gid na ya ako na ara sa dagat.
2: Oh. Number one dere is lead.
4: Lead. Oh. Okay.
2: Ma-ingest sa isda, makaon mo sa amat-amat. Amat lang na siling tanga, amat-amat malang nagkakadami sa ito sa ninyo mga body cells. O yung maninga, madamis dayon nga tanan sila patay dayon kay kung tanan sila instantly mapatay dayon patay makita na dayon
3: yes. Ang matabo sa aton amat-amat ton niya lang pero kung hindi weak ang imo nga lawas may panglaban ka pirmi bangod kay nakasuplemento ka sang Santon Plus Gold hindi ka malala hindi maglala ang balatian sa imo
4: yes so, ano pong ida
3: basta lang na sa mga sipon
4: kung kakilaon po sila mo isda ti arsenic mga heavy metals makuha naton ina sila ipagwa na sa aton lawas. Pero ang trabaho gitsini ni ano ni spirulina i-cleansingon niya lawas ta. Tinluan niya. Ang the best nga part nga ginahimo ni spirulina is to strengthen the liver. Kay sa mga pagtuon si liver, si atay, siya gid ni tanan gasala sang mga heavy metals, chemicals, tanan nga mga ginsulod ta sa lawas ta maagi gina sa iya. I-check ina tanan kung inibala makaguba sa lawas naton, i-neutralize ta ni sa laon ko ni, ilainon ko ni, ni mga makaguba ni panghaboy ta ni, siya na tanan i-segregate niya na pati gani hormone nga synthetic estrogen nga makuha naton sa mga karni nga ginakaon naton sa mga livestock kamo nang gapadasig dako lawas nila gapatubo sa ilang matingala ka nga sa una 45 days subong 29 days na lang ang manok. Grabe because of the sa mga bulong nga ginabuta mga synthetic nga mga pamaagi nga sa diin nag padasig sang cell division sa lawas sang isa ka ano sapat para dasig ang production ang demand abis ang consumption grabe so inigali si Atay may dako nga play dako nga role sa pag flush out sinang mga estrogen nga ina sa aton lawas the best nga babakuron ta si Atay ano ang duha ka ingrediente sang Santon Plus Gold nga nagapabakod sa Atay number one is malunggay number two is spirulina. So muna sa itong mga tagpamati ha, kabalo ko gainom ka mo ga sigirilyo ka mo. Ang ibanda nga mga bagay, wala ka mo gahay mo. Sigirilyo, grabe. Nicotine, grabe. Pila ka thousands ang chemicals nga makaguba sa itong lawas na makuha sa nicotine.
2: Grabe. Ito yung average of every stick of cigarettes. Minus 5 minutes of your life.
4: No, grabe.
2: Medical findings na.
4: Paano?
2: One stick of cigarette, minus 5 minutes of your life.
4: Paano kung... Yes. Ano ka nang ano yung tawag nila ang
2: chain smoker?
4: Upod sindi.
2: Oo.
4: Upod sindi. Pagkapatay Dok Irwin, sindi lewat. Ang ibang ganay Dok Irwin niya wala pa ganina upod ha. Kasi hindi na.
3: Mas okay pa ang iban hindi makakaon kaysa hindi makasigarilyo.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako po si Jonelly isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Dunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
3: Sa mga kautura naman Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. pero wala pa

0: D3. Hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO, kundi vitamin D3 may BCO na may moringa oil pa.
1: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras sa dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system agad magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3, adlaw-adlaw.
0: Ano ining kombinasyon sang tatlo ara ini sa Premium D3? Yes. Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3, ari diri Sir Jusel. Kag ang nakanami pagid sini ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO, kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
2: Ang akong sakit dysmenorrhea, naay gihatag ako ang Plasmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog ug concentrate sa ako ang pag-eskwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Ang tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pakadto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
0: Yes.
3: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
0: yes,
3: halal certified.
0: Yes.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. Ito, nga gitumaran ako Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat gid kayo sa Vision Next Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
4: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 0928-287-4637. Isa namang kot dire, Doc Nelson.
6: Oo.
0: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old ba siya?
6: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel?
0: Oo.
6: Nga maglabo ang mata mo.
3: Kita ganit iwan na, way pagapanganti para.
6: Oo.
0: Madamo sang mga kauturan naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kaya nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-i ga-obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man na sa mata. Ilabi na kung pirmiga tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Aga cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat. Ang matabo sina, gakaguba agad imo mata. Plus kulang ka pa sang ano, kulang ka lutin, kulang ka beta carotene, kulang ka vitamin E. Siyasantin, kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine ni siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero, mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic. Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
6: Yes.
0: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Jusel, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. Labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis. kag dali magputok.

0: Pero kung kumpleto kasang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang santon plus gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionix ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng panglulukan, maamat-amat na siya.
1: Yes.
0: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imo nga partner, masiling na nga, maayo paya ang imo nga sinagod nga manok. Kaya biskan, sige-sigihon mo ya pa away dito ya, pa sabong, pirti ka bakod, talong pirmi, gaigo pirmi, pero ikaw ya, hasta na lang sa plano.
1: Puro ka na lang plano.
0: Pero kung nakaturbo ka, ang salakyan bala, kung wala turbo, mahina ang arangka. Pero kung nakaturbo, Sir Jusel, ang arangka, ara pirmi ang pwersa.
2: Turbo Supplement for Men. Sulingan ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Ang nakanami sa turbo, natural siya. Wala kulba. Kung ano, may silingiban ba si mag-side effect ni sa akon kay enhancer mo? No, halin siya sang maka kag klabuwas ka. Halin siya sa tanom. Galing kay diri sa aton, laka-laka ni makita. Halin ni sa expo, imported ni halin sa gwa ng mga raw materials. Agod nga matagaan sang manami. Kay hindi ni siya synthetic mo. Manami ang epekto kag wala side effect. Ang iya sini Sir Jusel, front effect lang. Wala sang side effect. Front effect
1: front
0: lang.
1: Front effect lang siya.
0: Kung saan o ka gusto, dira katagaan sang maayong performance. Sama na Engineer Luther.
5: Hindi nga, kung inog tulog mo na patulogon niya ka.
0: Yes.
5: Pero kung karay kayon ka, ay initay.
0: Kung saan o ka gusto, tagaan ka sang maayong performance.
1: Dok Irwin, gaabot sa duha sa tatlo ka adlaw.
0: Ang epekto sang turbo. 72 hours nga effectivity. Kagang nakanami sina Sir Jusel, friendly sa aton lawas. No? Makabulig man siya panami sa aton sirkulasyon.
1: Yes.
0: Kung nami aton sirkulasyon, nami man ang response. Kaya yung pinakapunta sa aton sirkulasyon, ara sa aton nga pagkalalaki, sa transmitter na to. So kung hinay mo sirkulasyon, labi pa kung taas mo blood sugar, amo na, wala ka response.
1: Wala ka response.
0: Pero, kung masiling iban, ako ligiga, inuman ko turbo, pero daw wala man, pag-check gili, kay taas-taas ang sugar. Ka inumi anay Santon Plus Gold, yung mga blood sugar, pagka nubo sina, inumi turbo.
1: Yes.
0: Tanaw na ton kung ano ang kanami
1: manami,
0: sa ipinto.
2: Simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulingan ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
0: So, sa mga kauturan na to, no? Daw kulabos na kita sa oras, no? Pamatiin na lang ninyo pirmi aton nga programa, The Secret of Health. Kaya diri sa aton, tudlo na ton sa inyo kung ano ang inyo himoon, labi na kung may ara kamo mga balatian. Ini naman ang inyong Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Dr. Erwin Lapos, mayong adlaw sa tanan.
5: Salamat sa kay Doc Erwin and we have Doc Nelson.
1: Yes, at mga tanan ng tagpalamati ha. Padayon ka mag-inom sa produkto ni Yes to Health. Kaya ini ang mga produkto makahatagid sang maayong ikaing lawas sa inyo tanan. O Santon Plus Gold, Premium D3, Visionex, Santon Coffee, Santon Vitamin C, kag Turbo Food Supplement for Men. Inubid ka mo sa mga suplemento kaya ini sigurado nga maka-proteksyon, makapabakod sa aton nga lawas. Ini man si Dr. Nelson Cadena nagasiling, anuman ang aton kaunon, kag anuman ang aton inumon, himuon naton ini para sa kayuhan sang aton nga lawas, kag kahimayaan sang aton Ginoo.
5: Salamat, Dr. Nelson Cadena. Kag dari lang kita kutob sa ato sa ringa pagpalagad dari sa The Secrets of Health. Sa gihapon, upo na ato sa ringa mga health consultants. We have Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena. Ako naman, si Jocel Banyas.
4: Yes to Health!
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May cyst ko sa ovary.
8: 3 cm na gali.
9: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
10: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Ilong Ranger?
13: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb Z-Plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Welcome sa Palatuntunan.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakahambal kita simple ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga idrigatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyo sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sini nga hulag kag mangin awat sa imo sini nga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit nagapalang hubag tapos lumainit nga daw nagapalamula kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat daw nagaingkang-ingkang ka kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon
17: para sa ikaayong lawas.
16: Pinaagi sa natural approach. Hibaloon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
17: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
17: Evergreen Coffee Mix.
16: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala ka mo ay tingaahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangustin nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangustin luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangustin makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton sini nga lawas. Kag ang mga kasakit nga babatyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa atong kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-pyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
18: Edukasyon para sa igayong lawas.
16: Malunggay o kun malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kun ba kun tulaan mo kag kun healthy ang tulaan mo, bisan dela na ilampos, muna kinanglan taman ang malunggay kay nga ame ari ni siya phosphorus kag calcium. Gani nagabuli kini sa pagpabakod sang aton mga tulaan. O kun ang aton mga joints, sang aton nga mga bulbuol di blang, ankle blang ginastorya naton kay na. Ang amargoso o kun ang palaya, nagaaway ini o kun maka-prevent ang pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero do wala man kuya ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doki Kong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako ni Ebalunggay.
18: Edukasyon para sa igayong lawas.
16: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo nang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imong sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sang tulaan, kikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lanon natin nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
19: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
18: Edukasyon para sa igayong lawas.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
21: DTX 500!
20: Masamit ka bala ang gina-energy?
21: DTX 500!
20: Ang DTX 500
21: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
21: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
21: DTX 500!
20: Masalrigan DTX 500!
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis did pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C,
20: mabakal nga butika.
21: D3 Bio, with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kagsaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio, ang D3,
23: yung may Physio.
21: Ang Physio,
23: yung may D3.
21: D3 Bio.
20: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
21: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
20: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauhaw.
20: Masi may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
20: Nga nagkapanubo.
21: Sang imong blood sugar.
20: DTX 500.
21: Garantisado.
20: DTX 500.
21: D3 Bio.
24: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
21: Yung may D3.
20: Mga butika.
25: Sa mga nagaedad 50 pasaka,
26: magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
27: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
28: Samphone Gold Coffee Mix.
29: Ako si Reddel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
28: Samphone Gold Coffee Mix.
29: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
28: Samphone Plus Gold.
30: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Samphone Plus Gold. Sugod sa tuwa kabulan noong pawan.
28: Samphone Plus Gold.
29: Mas pinalakas.
28: Pinagali.
29: Pinahusa.
28: Samphone Plus Gold.
29: Pinagali sa mga butika.
31: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Anong gusto niyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, ang Mighty C. Tag one capsule, 320. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mapakalang abutika.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
2: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal, sumanguti ka.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Redbeer. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Ati nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa Bilog Pilipinas, 11 minutos na nagkaligat sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: ambulansya sangkanginan emergency hotline 10 ligan.
1: Operator.
2: RMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon san pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan san kagabihon.
2: RMN Patrol 774.

0: and Macron 774.
1: Maayong gabi naman sa aton sini mga pinalanggang nga mga tagpalabati. Nagapakalagad na inyo palatuntunan na magkahon, magarot kang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Martes na kita karon niya adlaw, pitsa 7 na kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Karon mga kabiyanan, na makainat pa, perti man ang kainit. Pa ang mga kabiyanan sa Gyapon, sa ato sa Lipanibot, nagwala man kita sa may mabatsyagan yung mga pagkanginangin, bag na suyop, giguro ni Inday niyang ma-persa sa hangin, no?
0: RMN Patrol 774.
1: So, may super typhoon niya si Inday, pero si Bobby paningalan niya. Ay ginapulo paabot mga kabiyanan nga posible base karon sa sininga gabi or kagahon magasulod sa mga kabiyanan sa Philippine Area of Responsibility.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa subong si Bobby pa lang siya pero magsulod na rin sa mga kabiyanan sa PAR. So ang official yung mga kabiyanan local name is Super Typhoon Inday.
0: RMN Patrol 774.
1: Una pa sulod mga kabiyanan ng Inday sa Senado, si Inday Nyo Sara.
0: RMN Patrol 774.
1: So, alos puro sa tanan mga kabiyan ng mga Super Typhoon, mga Typhoon Inday, at Super Typhoon na Sara.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyan na may mga paghanda na may sapayang nga hindi man direkta nga maga igo sa ato mga kabiyan na ninyo nga bagyo kay Luzon ang igo niya sini mga kabiyan pero galing ang iya sini nga radius ang iya sini mga kabiyan na niya kalaparon mga kabiyan ng sanghangin na posible mahabyog niya malayo man diri sa aton pero mga kabiyan mangod sa sining habagat so maga experience kita posible sa pila ka mga pag ulan-ulan.
0: RMN Patrol 774.
1: Direkta hindi kita maigo mga kabiyan sa mabaskog nga hangin. But ang mabaskog nga mga ulan, posible mga kabiyanan hatako niya ni ang tanan nga mga kalom kag mga ulan kag ihampak mga kabiyanan sa kutob sa maagyan sang iya sini nga radius.
0: RMN Patrol 774.
1: Huwag sa payan nga daw malayo man ni sa aton pero ang atong ginakabalagan ng base kung mabaskog ang ulan. So gani mga kabiyanan, ang city government, labi naman sa tag sa kabang barangay, may mga abiso, batian nyo ng mga kabiyanan nga may mga rekorida, ang mga tag sa kabang barangay, mga kabiyanan nga nagapabalo, nga maghanda kay may nagapasulod nga bagyo. Huwag sa payan mga kabiyanan malayo man ni matuon. Pero hindi na mabalaan ang habyog mga kabiyanan sa mga ulan na muning mag-perwisyo sa aton.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga batian nyo mga tagsa ka mga barangga official nyo da, mga tano nyo da nga nagarikorida, mag-andam sa ido, asya ido.
0: RMN Patrol 774.
1: Mag-andam sa bagya!
0: RRMN Patrol 774.
1: Gamon ni mga kabiyanan ng super typhoon niya si Inday ang ginapreparahan sang aton sininga city government.
0: RRMN Patrol 774.
1: Huwag magkita sa perdihon ko mga kabiyanan nga mag hapaghanda lang kita labi na sa mga coastal barangay. Okay, mantay sila gid mga kabiyan posible nga maga mapiktuhan diri kon in kaso nga maga last na mga kabiyanan ang haplit ang waslik kag wisik sang sining hangin kag ulan mga kabiyanan ni super typhoon Inday. Nagpuli na si Inday nga si Inday Sara halin sa Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkakurisong na to mga kabiyanan kaya doon nagkapunto subong ang prosecution, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: labati bagin mga kabiyanan sang private sa prosecution panel mga kabiyanan si attorney Armando Berhil Ligutan. Perte mga kabiyanan mag direct examination.
0: RRMN Patrol 774.
1: Labati-baya mga kabiyanan ang mga narbasa sa unang puwerte mga kabiyanan tigulang ang narbasa dumdumata rin mga kabiyanan sa impeachment ni ni Irap
0: RRMN Patrol 774.
1: May mga development sa buong, i-check ko pa ni Kalikanta ni Kedo. May mga update kita mga kabiyanan na matuod ining lead counsel sa private prosecution.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Attorney Season kaina mga kabiyan samtanga the direct examination. Mga kabiyanan si Attorney Ligutan kay John Mark Kalilong ang senior NBI agent. So may information mga kabiyanan na walk out ang lead counsel ni Sara Duterte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Basi ko na misinterpret na nila ito. Pag nagdapa-CR lang ito ya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, balikan tani karo mga kabiyan sa mga balita naton. Sabong sa mga halos mga kabiyan ng mga information. Ang update tani karon sa kay Senator Marcolita, kay Mike Defensor and Company.
0: RRMN Patrol 774.
1: Marcolita et al.
0: RRMN Patrol 774.
1: Update na ka mo mga kabiyanan dari sa aton siring pagpangalagan. Ayong gabi na sa aton siring mga kauturan. Gabi na sa aton na naman ng mga suki. At siyempre mga kabiyanan sa aton siring mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan. Na nag-online sa aton siring mga kabiyanan Facebook page. Sang RMN Iloilo mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre sa mga naga pamati sa aton mga kabiyanan sa ilang mga radyo, mga kabiyanan sa atong siringa frequency sa 774 kilohertz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mga kabanuanan, mga kabiyanan, nagapulaw-pulaw man yung malabi na sa mga kabukiran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Halong lang kamodera, labi na sa mga remote ng mga barangay. Nanti mga kabiyanan, dito ni ma-underestimate ang ining super bagyo or super typhoon mga kabiyanan nga si Inday. Gayman mga kabiyanan, ang iasin ng hangin. Ay perti ba si kun malabot pa kita dari mga kabiyanan sang haplit niya sang iasin ng hangin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayo gabi man sa ato sa mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad. Kumusta na kamuda?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kamati na pungulay na sila sa mga tagtagana is bugaso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga kabiyanan na iba niya ng mga pobrita ng mga pigado ng mga kubos mga kabiyanan din natural ka pa mangunyadi kasi ni mga kabiyanan ka imagine ng mga napulo ka kilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Unang kilala ko ba mga kabiyanan nga si Boy Pangayadi, mga kabiyanan. So, ay sus. Isa pa ni mga kabiyanan, isa mo pa ni kasimana nga mga sundan tilis dakan mo ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga atun lang dari ang fair lang lang ang distribution. Ito na pag-intrahe bala politika. Ibisan mga kabiyanan sa listahan ay iatag nyo na lang sa DSWD ina. Hindi na pag-intrahe nyo na labaya labi na kung kaisa mga kabiyanan. Hindi man mapapirdi mga barangay kapitan. Ang lapit na mga kabiyanan no eleksyon na dugadugay sa barangay kag-iski eleksyon. Amo man mga kabiyanan ang ila sining mapropakita sa ilang mga nawo mapuruagtang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan kaya ni mga ipal-ipal ni mong gining mga nanamitan sa mga barangay official.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tugangan man ma-prove ako hindi pa rin te mga gabi, mga utod, mga papakaisahan, mga kinabulusan Manila, ang ila sining natagaan man unang priority.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi pala na patulog tagiri sa tanan niya mga politiko sa ano mga tagtaganay, ayuda, haik, duli, ano pa na nga tagtaganay. Basta wala lang sang nawong puro agtang sa mga politiko, sabi na sa mga barangay official. Naman mga kabiyanan, masiga kanya-kanyang diskarte man mga kabiyanan mga politiko na ginasuportahan ang ining mga barangay official.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga nagkakinaramot sing nagkakamarasanay ng mga buisit nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una ho Manila mga kabi, malapit Manila ng mga himata. Gambot mga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magmayong gabi man sa ato sa ninyo mga kauturan, mga kabiyanan sa mga kabanawanan sa probinsya sang Iloilo. Kag siyempre mga kabiyanan sa atong sa ninyo mga kabisera, ng mga probinsya, ang probinsya sang Aklan, ang Capiz, Antique, Negros Island Region, probinsya sang Guimaras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bye pa mga kabayanan, ini nga Martis nga adlaw. Halong kamo basta Martis sa lisa mga Sirwano, Mariit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Halong gid, labi na sa mga nag-travel. Ang dumunyo, mga kabayanan, mga pamilya nyo, nag-aulat sa inyo. Hindi nyo na pagdugangin manggad sa mga puniratagiya ka, mga punirarya ka, mga...
0: RRMN Patrol 774.
1: Funeral Park, mga Funeral Park, Memorial Park, mga Manggarano na ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan of Danay, naman kita sa sunod sang 2 ka oras. Mga kabiyanan niya mga balita karon nga gabi. Gabay pa. Kahini mga kabiyanan niya mga gabi na parte ni Sir Malinong Kabatawhay ang aton palibot. Matauhay nga kung kaysa man yung mga banihot kaya mga kabiyanan nga nami pangadian sang
0: RRMN Patrol 774.
1: Ino, taga isa sa padayon nga ano ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Hatagi sa Ginoo sang ama
0: RRMN Patrol 774.
1: Huwag nga dayo. Namo nagila ni Guru ang ato ni Moo ni mga kabiyanag namin yung paparecord. Guru ni kasamang dyan, no? Sa nga ginakanta, wala sa mga ginadulong ng pagkuha na sa simbahan ng mga bangkay, bla. Ang Ginoo, natagi sila sang da pahuway nga dayo. Hindi mo na nga masiling mga kabiyanag nga mga pahiwitan mo rin, hindi na madutlan. Namo nagila ni Guru ang himuon ta sa mga tulisan, nabi na sa mga illegalista nga mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dadali magkita sa sulod sa 2 ka oras sa papangalaga diri sa inyo pala tungtunan kag ini ang inyo kubos nga alaga. Inyo anchorman, radio man, Rodel Fulio Nagado. Kasiling naman sa inyo, welcome aboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nanay kita sa mga balita karon nga adlaw, mga kabiyanan. Kuanta ni karon ang update mga kabiyanan, madumduman nyo ni may latest kita ng information. Kining na napulo katuig mga kabiyanan. Grade 10.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang grade 10 student, mga kabiyanan, dira sa may Barotac Nuevo Iloilo. Madunduman nyo nakuhaan ni isang armas. Sa information mga kabiyanan, ang ining armas nga 38 revolver nga nakuha na confiscate sa sining grade 10 student ang dira sa eskwelahan sa Barotac Nuevo Iloilo, ang armas ka pinamagi na panagiyahan sa iyang lulo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Marigal yung mga kabiyang ginkuha niya, o. Nga may armas. Ang lulo niya, hindi pala daw gamasakit din, eh. Daw nag-suprir in isang kidney problem.
0: RRMN Patrol 774.
1: O, posible mga kabiyan dugay manigurong tago-tago sa pobreng tigulang pa panigana man mga kabiyan at protection sa iya sa nipanimalay. Oh, basi ko na silatan guro ni isang tulisan nga bata. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lang gani kina intercept ini kay kun wala sus man ka bi nakatiro naman may partner man mga kabiyan ng kagmay ara naman nga kapid ang takluban ko natabo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Like tani karon kay basi nakuha ini mga kabiyan sang aton sining patrol mga kabiyanan sa aton sining reporter sa kay Radyo Man Marjorie Herbomiani. I-check tani mga kabiyanan kag kumbala ang ining armas laban-laban giniya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yun niya lisensyado mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi mo na yung kapalaran sa pobreng bata ni. Sus, mga kabiyanan na nga itong daring paglantaw, kabay pa nga mag-tarong na ni Tani. Mga kabataan kung isang nag-interest sa mga nag-engage sa mga nilagsanay, mga nirambulanay, kung wala pa gani magpapaltak ang mga buwisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagani kabalo maglabas ang ilang mga talikion mga kabiyan ng mga brief.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga intra-intra na sa mga muni mga kabiyan ng mga ala mga away-away nga way man pulos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Depende mga kabiyanan sa mga ginikanan. Umayo kang ginikanan sining kada zero mga kabiyan ginachikyar mo ng kabataan mo. Ginapangita mo na ini. Why gid sa may matabok kag indir gid mga kabiyanan ma-engage sa mga muning mga bagay sa mga katuntuhan kag indi malatnan sa mga dinungol ang inyong mga kabataan. So naga nakasalalay ini sa mga matarong mga ginikanan. Maluwas naman mga kabiyanan sa mga ginikanan, sa mga guardian, ngang utok mga kabiyan hasta lang sa ayod.
0: RRMN Patrol 774.
1: We sit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagtalarong mga kabiyanan, subong mga kabataan, maluwas sa mga maayo, kagmanami nga pagpadako sa ilang mga ginikanan. So kay ikumparar ta mga kabiyanan, sining mga kabataan, hindi man ni mag-amuni mga kabiyanan kung maayo man ang pagsinalayo sa mag-asawa, diri kuni gani mag ang mag-amay ang mag-amay ang nanay kag tatay. Ikumpirmi lang mga kabiyanan, gabinuklanay kapirmi lang mga kabiyanan ang tatay ginaobrahan sang Ray-Ban nga itom mga kabiyanan mga mata sa asawa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Makita man mga kabiyanan sang bata nga ginasumbag na mga ang iya sining nanay sang iya mga palahubog kagulig tahor nga klase sang amay tiway na aputan ang kabataan mga kabiyanan direksyon niya pawarat na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ending problema sa mga kalye kag sa pilakadlaw kun wala kag hindi magtarong ini mga kabataan mga kabiyanan di pangawat kag hold up ng padulungan nila sa nay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Update kita sa nagkaroon mga kabiyanan dari sa aton sa nga pagpangalaga dari sa inyo pala tuntunan.
0: RRMN Patrol 774.
1: May information kita dari mga kabiyanan damo sa mga nagapamangkot na take over na gani ang publicity ni sa impeachment subungo. Why nakitaan naman ang aton ng amigo nga mahilig na uhaw sa mga publicity si Senator Marcolita.
0: RRMN Patrol 774.
1: Makita sa mga picture mga kabiyanan. So nakasakay naman sa sakwano sa wheelchair tapos may brace man ang liog. Daw mo gining trademark sa mga
0: RRMN Patrol 774.
1: Why na mga originality mga kabiyanan nga mga iba nga mga nagahimo sini. Kay daw ang una-una gid sini nga nagahimo sini si Irap.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sinundan man mga kabiyanan sa itong presidente man Gloria Arroyo nga nag-brace-brace man kag nag-wheelchair-wheelchair. Subong, gin-adapt man mga kabiyanan ni Marcolita, sinunod niya man ang racket sang duha ka mga presidente.
0: RRMN Patrol 774.
1: Armanaw, nag-brace man ang iyan sinigaliog. Kapagkatapos mga kabayan, naka-wheelchair. Dumabakol pa man itong nag-hambal to sa ilang rally. Titiksintas, nag-brace na sa kagdaga sakit ng itlog yan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para sa update sa aton sininga mga tapalamati, sa status mga kabayan ni Senator Dante Marcolita, ang palahikay nga klase senador kag may ara sa mga kabiyanan nga legal background, pero ang legal background niya amo man naghalit sa iya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa pinakalate sa report mga kabiyanan, nagkalain sa Internal Medicine Department sa IMD sa Philippine National Police PNP Health Service sining karon lang July 7 ginapahayag nga si Senator Rodante Marcolita ara na sa stable nga kondisyon, pero mga kabiyanan, not yet fit to stand trial. Ay wow, daw kapikats man ni Kwan ni Tatang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gaya-gaya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagipahayag na rin mga kabiyanan sang IMD or Internal Medicine Department. Sunod sa ilang mga kabiyanan, hindi pa siya stable ang blood pressure. Sa subong mga kabiyanan ni Senator Marcolita, pwede na nga masiling mga kabiyanan nga clinically stable ang ining senador. Mga kabiyanan, bangod sang sentom nga on and off mga kabiyanan ang iyang blood pressure sa kapanaog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkatapos nag-fluctuate man mga kabiyanan niya pagid niya blood pressure.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa buong mga kabiyanan niya daw ginala ini siya sa PNP General Hospital matapos nga ini siya nga nagareklamo nga masakit ang iya sining nga dughan ang iyang korason.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod sang pagsaka panaog mga kabiyan sa iya sining nga blood pressure. So suno mga kabiyanan, madumdumanta nga naaresto kay banti mga kabiyanan. Nag-kuan ni siya tani, nagkanto di sa Sandigan Bayan pagkatapos nga nagagin pasaka na ni sa ombudsman ng kaso. Nagtinutuyan yung sa mga kabiyanan para mag-file sang motion to quash. Pero timing gid mga kabiyanan nga nagwa gidayon ang warrant o arrest niya. Kwan sa kapalag inserbihan na sa sanga Sandigan Bayan kagsang mga otoridad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Subo mga kabiyanan ang official na si Senator Marcolita i-declare mga kabiyan nga clinically stable pero not yet fit to stand trial suno sa PNP.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano na ni ang iya sa yung mga kaupdanan to ang partner niya nga si former congressman Mike Defensor kag ato pagid nga mga maning masubo mga kabiyan nag-amot ka na dala sa kapat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Binuligan mo na nadala sa kapat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano mga update mga kabiyanan sa kay Senator Marcolita? Ano ay na? Nadula na sa mga kabiyan sa Lamilike. Naway na siya kita asubong. Kada mo gining yatani nga plano mga kabiyanan. Kada uhaw ni publicity. Namo bininghal itong mga media mga kabiyan sa Metro Manila. Kagabalan niya nga bayaran.
0: RRMN Patrol 0974.
1: Eh, kuha yung parte niya. Asta sa mga kabyanan, asta sa PNP nga pag-arrestar sa iya, coverage man siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Santang sa piyakabahin, wari naman mga kabyanan, no? Pastor nga ginakusar mga kabyanan.
0: RRMN Patrol 774
1: nga nagimulos sa isa ka dalagita mga kabyanan sa Pasig City, usang Biyernes lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga amo ni mga kabyanan na mga siling mga da ordinaryo naman lang ni mga amo ni Porti. Ang siling ka nga pastor daw lain na gid yakong mga siling ka nga pastor ang involved.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagbataon pa mga kabyanan nga pastor. Oh. So ano ni nga sikta ini mga kabyanan nga pastor isa ka 38 years old. Mga kabyanan ang arrestar mga kabyan bangod matapos siya gimbimbang ang 15 years old minor nga dalagita mga kabyanan nga isa ka church member sa sulod mismo sang simbahan ay ihudi putin ni klase pasto na putbulong buli yaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagka nagkatabo ni mga kabyanan kung kaysa labi na kung mga imobalang mga devote nga die-hearted kag tapos na ginasaligan mo nga iban mga kabyan na paglantaw ang ilaya pagservisyo para mga kabyan sa ila sining nga sikta, pero mga kabyan ka take advantage sa mga pastor kag church leader kung kaysa kaya mo niyo
0: RRMN Patrol 774.
1: May manigani kay nadakop ini siya nagahimas sa riya subong sa Miami mga kabyanan nga presuano ining 38 years old nga pastor bangod sa kaso nga pagpanglugo sa isa ka dalagita nga nagserbi sa simbahan sa Pasig City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Suno dari mga biyan sa investigation sa mga pulis ang Pasig pulis sa mga kabyanan. Isang Biyernes na nisang gab isang maaristo ang pastor naging kilala sa kay alias Chris 38 years old sang Raimundo Abinyo Barangay Kanyugan Pasig City. Kanyugan sa ato nila kung mga barangay ni mga kabyan sa Umani Kanyugan Kalubihan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Suno mga kabyanan, isa kuno ni kapastor sa ini si Chris sang Christian na organization. Yari man eh, ano ni nga sikta mga kabyanan? Christian organization kag may kaso nga 12 counts pagin mga kabyanan statutory rape sa 15 years old nga church member.
0: RRMN Patrol 774.
1: Subong garya, himas riyas na ni mga kabyanan ng manyak na pastor.
0: RRMN Patrol 774.
1: According sa report mga kabyanan sa pulis, ang iningginimo niya nga natabo mga kabyan nga sexual assault ini sa sulod ng mga kabyan sa simbahan umpisa pa sang December 2025 hasta sining April 2026 maging konsumo sang manyakis nga pastor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Intensyon sa pobre mga kabyanan nga church member nga magpangalaga tani mga kabyan sa Ginoo. Sus, lain mga kabyanan ang kuan sa iya naghatag problema.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw tuod ka na mo mga kabyanan sa maluwas lang sa tuntuod nga nagkatabo man sa Katoliko, pero malaka mga kabyanan kag isa pa mga mature na ni kung kaisa kay makilala man kita mga kabyanan nga mga pare sa Katoliko. Oh, nadumdumbang ko na mga kabyanan ining mga pinaposis-posis ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Luga kwarto sa norte. Wow, ang tulisan mga kabiyan nga pare mo man ang among kurukubirin sa buisit ya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amo man ang inartis ang dumbaga do high school student na to. Pero at the time do minor pa ni. Mataho man ni mga kabataan kilala kung mga pamilya sa isa ka barangay dito sa amon. Mga kabiyan na ginachoking-choking galisang pari.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muman ang hala-hypnotize ang mga kabiyanan. Nag-drama-drama man yung ginasudlan sa mga malain nga espiritu, mga madulom nga espiritu, lain galing espiritu santo na nagasulod sa iya siningalawas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Madumduma na mo ni mga kabiyanan sa upod yo si Migo Talari Tabsing. Amo man ang amon cover mga kabiyanan. Tatlo kadlaw kami ng mga kabiyanan. Huwag isang puli-puli. Huwag man ilis-ili. Kuan lang eh? Side A, side B lang brief mo eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung hindi lang mga kabiyan pari daw na nakabuno kung nakapatay guro sa kainit sang ulo mo blanga namin ang imong kurukubirin ang inding mga kabiyan may relasyon galis nila iya sang estudyante buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Alam mo ni kung kaysa mga kabiyan mo malikawan nga mga church member hindi guro pilit guro ni sang pastor ning manyakis guro mga kabiyan na ning pastor sang Christian organization, may ari man yan din nga kwan eh, nga sikta deri sa aton sa Iliwilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ni Christian organization, sulan ko man mga kabiyanan yung mga sikta, pero di naway ko ka-encounter sa muning organization, mga kabiyanan sa sikta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gani mga kabiyanan kay na restana ni kanaga pamuti sang kalimutaw yato sa sulod sang karsel mga kabiyanan sa Pasig PNP kay ginarestana ni siya ginarestana mga kabiyanan sa pulis ni mayo ni mga kabiyanan kay nabuhin-buhina na ang mga manyak sa bilog kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maninami tayo mga kabiyanan nga pangamuyuan mo sang pahuway nga dayo no.
0: RRMN Patrol 774.
1: Buhin-buhinan ng mga pasaway mga kabiyanan sa bilog kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan ang gina-confirm talang ni mga kabiyanan ho. Gina-check ko lang ini kung bala may kamaturan ining report nga ang lead counsel sang vice president nga si Sara Duterte mga kabiyan nga si Sheila Season oh amo ni gibati-bati mga kabiyan naglabatiba man sa kay congressman na Luis Tro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero sa una mga kabiyanan nga adlaw daw na overpower sa mga kabiyanan sang prosecution.
0: RRMN Patrol 774.
1: Siningin lang mga kabiyanan samtang mainit ato ang direct examination sang private prosecutor si Amando Berhil Digutan mga kabiyanan niya gina-confront niya mga kabiyanan sa isa ka direct examination naging conduct mga kabiyanan sa kay senior national Bureau of Investigation agent nga si John Mark Kalilong mga kabiyan na tuon nga ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte si Sheila Season nag-walk out mga kabiyanan sa sining impeachment trial.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gina-countercheck na pa ni mga kabiyan kamuning information hindi sa gin-publish na mga kabiyanan sang inquiry net no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, well, ang takabalo. Basit mo nagpa-CR na niya. Tapos na misinterpret siyang iban. Nga nag-walk out mga kabiyanan ng ilang sininga lead council. Di, halimbawa, halimbawa kung confirm ini, kabatoon ini nag-circulate yung mga balita from Inquirer Net. Mga kabiyan, tis, ano mabulos ni nga bilang lead council sang sang vice president?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kasi ko nakita mga kabiyanan sang lead council kag sang private prosecutor mga kabiyanan sa grupo mga kabiyanan ni Vice President nga diri pa lang gani sa Article 4 dismayado na sila uy dir gani mga nag-uy-uy na sila sa presentation sa direct examination mga kabiyanan ni attorney Ligutan sa kaya senior NBI agent Kalilong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay sus, may pagani nag-init-init ang mga buli nila to sa pulungkuan nila sa sining impeachment trial. May kwana? May sungguday, John?
0: RRMN Patrol 774.

0: and 4.
1: Labay man na, kundi na, tumuhi pa tong gago-gago ito.
0: RMN Patrol 774.
1: Puro pakita to sa iya sa mga ining exhibitionist mga nga kabiyan nga pakita sa iya sa nga kinatawo sa duha ka mga babae nga naga-walking sa Sunset Boulevard. Okay, kay man sa mga babae mga kabiyan nga dako pang pitoy mga kabiyan sa amo.
0: RMN Patrol 774.
1: Pakita-kita, may mapabugal mamlaka mo. Adaw, mapuno man ang pananawan sa mga babae kundi magani sa nga publiko mga muamo na may tawag diyan nga muning nga klase sa batasan niya no.
0: RMN Patrol 774.
1: Huwag ka-intindi mga kabiyan, pating sapat kaya patubulan nila kung kaysa kung dumamo itong balita itong mga kabiyan ng kanding nilugos ang gago-gago.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi man papirde niyo ang isa ka 50 anyos nga vendor mga kabiyan nilugo siyang ido nga datsano.
0: RMN Patrol 774.
1: Gagugaguya gindog stalya pa sa pobre. Animal cruelty ining ginimo sang buisit yaw.
0: RMN Patrol 774.
1: Amo man, posible guro ni kay mani may bawang makaluluoy nga datsan nga kubring ido mga kabiyanan ga wawa man posible kun ripon mo imo yang mga kabiyanan mo ni mga kunindi kanding ido.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga tao, gini mga kabiyanan nga sobra sa kamanyak, nga sobra na mga kabiyanan kalibog. Amo niya ang mga tripping nila mga kabiyan kung hindi sapat. Sus, marikagosip. Sa to, nagligad to, kanding. Subong yaw, mga kabiyan, ido.
0: RMN Patrol 774.
1: Kariyo, aristado mga kabiyanan, ining 50 years old nga bindor. Matapos nga madakpan mga kabiyan, ginalugo sa iyang ido mga kabiyan nga datsan sa Tacloban City o sa Sabado lang.
0: RMN Patrol 774.
1: So, ang report mga kabiyanan sa Tacloban City Police, mga kabiyan ginhagad sa isa sa mga simata sa tagreklamo, ang ining suspect na mag-upod sa isa kainom-inom, ate. Why na?
0: RRMN Patrol 774.
1: Tadamo man mga kabiyanan sa mga balo sa buhi kagpatay may laon pa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Atas mo imo mga kabiyan sa kamay gamay sa datsan ang patulan mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Patulan mo imong sapat, baw sapat man batasan ng gago yun.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dito, nagpaputi man sa kalimutaw niya, pero ang pobre mga kabiyanan, nga ido, ay, kawawaw mga kabiyanan kay, yun, makumuna nga, ripon mo yung ido.
0: RRMN Patrol 774.
1: Reklamo ginitagiyas ang ido mga kabiyan nga babae kagin napalabot ini kagin pasakaan nasang kaso ka animal cruelty ang ining animal batasan no.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayog gid jabulig ang tagiyas ini mga kabiyanan kagin pa arestar mga kabiyanan ining suspitsado. So nagapangatubang subong bangon sa paglapas ang Republic Act 8485 nga gin imaamiendahan mga kabiyan sa Republic Act 10631 ukon Animal Welfare Act.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pang ido mga kabiyan na naman ay panibatasan po niya at sapat niya mga klase sa batasan tao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nami mga kabiyan paiptan mo sa nga pertahan ang kinatawo sa gago-gago yan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magkatol na gani, isaka nyo sa layog nga lubibla, iyon nyo lang nga damo papakag mga talom, ubakas ang imong puroy, at pagpadalos-os ka na yan, tanotang hindi magkararanggas mga kabin itlog mo.
0: RRMN

0: 774.
1: Mga kwani mga klase taong makitid utok kag mga kabyanan unod sang ulo kwan tinabal
0: RMN Patrol 774.
1: Maluoy sa silimpobring nga ido nga sus kagamay gaman ng mga kabiyan sa datsan.
0: RMN Patrol 774.
1: Gani ang mga kabiyan, ang ginapalang gani, alos gani nga upod mo pa na magtulogong kaisa ang ining mga klase sa mga sapat sa mga ido. Sus, kilala ko gani mga kabiyanan nga alos nga idulog na lang nila sa ila mga kabiyang pagtulog kung gabi.
0: RMN Patrol 774.
1: Kanilya mga kabiyang kapalangga sa mga iban nga mga utol nanton. Sabi ng mga kabiyan kung kaysa sa mga mag-asawa nga wala sang kabataan, dara na lang gina tutok ang ila sining papalangga sa mga ido mga kabiyanan.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi nagiman sila mga kabiyan kabata, pero na mga kabiyan pagsagod nila, daw pareho lang sang
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkasagod man sila mga kabiyan nan sang o ordinaryo nga mga ila kabataan eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, nari nang medyo warning ni sa aton siling mga asawa sa mga marite.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga ba-ba bala mga kabiyanan na kung magbura na ganito na sobra pa sa M16 Armalite Rifle.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa pa lang yung mga kabiyang kabungat sa ila sining mga kaingon. Iyaya mga kabiyanan no halos daw iyan na tanan. Pero abi nyo may mga malaing galing indikasyon ni para sa inyo. Ang ining pagkawakalan o kung pagkababaan. Mga kabiyan sunod sa mga pagtuon. Pagkatuga ini mga kabiyanan sa madamo ng mga complication.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naning gusto tagit pabalo mga kabiyanan sa mga marites da nga isa pa lang mga kabiyanan kabuga daw M16 Armalite Rifle na
0: RRMN Patrol 774.
1: Nami pang busalan mga kabiyanan ng mga ba-ba nila nga nagabuga ng mga kabiyanan nagalalasik laway pa
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, aga na kamo kag maga bago na kamo abi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, dari nagapaandam ako nagapaandam sa inyo ang mga eksperto dari nga ang pagkawakalan o kung pagkababaan mga kabiyan sa isa katawo magatuga sa madamo nga mga complication. Katulad mga kabiyanan sa mga may mga tao gidya nga mga kung pahambalon mo daw wala ginakapoy kag mga kabiyanan iyasang M16 Armalite Rifle sobra pa
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginatawag sila mga kabiyanan sa mga maluwas sa mga marites wakalan ka mga ba-baan
0: RRMN Patrol 774.
1: Muning kung kaisa mga kabiyan magbait sa mga babae na yung mga muning wakalan ka mga ba-baan asus mga kabiyanan daw no? Doon nami ka dahil magkuadayan sa mga lapat ka tapos tabunan mo na lang
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya Rio sa santo sa pagtuon mga kabiyanan sa mga eksperto na pamatudan nga ang wala untat nga pagwakal kag bangin ba-baan mahimo nga magtugas ang dizziness o kun paglingin sang ulo labi na kun wala ka kwarta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magatuga man mga kabiyan sang light headache o kung pagsakit sang ulo, pagkadula sang konsentrasyon, emotional instability, muscular tension, kag abnormal posture. Daw mo man ang sintoma kung huwag ka gani kwarta.
0: RRMN Patrol 774.
1: kabiyan. Kay sunod sa kay Dr. Rakhipumub. Mga kabiyan na mga napulo tubto 20 minutos nga pagwakal ang nagapabag-o sang pattern sang pagginhawa nga kabangdanan sang pagnubo sang arterial and brain CO2 levels nga ginatunaan mga kabiyan sang hyperventilation ukon madasig kapag ginhawa nga indi kasubong sang normal.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagalontad madari ang tissue hypoxia o kung pagkadula sang oxygen sa nagkalanlain nga mga tissue sa aton siningalawas kag chronic diseases.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagbangod sini mga kabiyan na nagapanugyan ang doktor nga buhin-buhinan kun full automatic imuha lang single-single ang pagtiro dai
0: RMN Patrol 774.
1: Buhin-buhinan nyo ang oras sa pagwakal bangod nga kasubong sa iban nga mga butang ang sobra ginakabi nga delikado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magkilala ko ni mga kabiyana niya kada bugas ang baba niya maluwas nga galalapok mga laway mga kabiyana kapag lalagyo ang mga gusto maistorya sa iya mo hindi nakanotar na siya siguro nga ang iya baba mga kabiyana na mong problema nagaganagan. Sa una na full automatic mga kabiyana daw M16 Armalite rifle na gagawa at baba niya. Sumbong yun na single-single yan na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: May pagbalag. Una ka, ma!
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, bot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Inigaborsyon mga kabiyana na ginadulong na sa inyo tumana kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo, nagababako, nagabalansi sa aton sining mga sistema sang aton sining alawat. Nakon kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, patso kong tambo, creatinine kag asin. Kag siyempre kung kulang naman kamo mga kabiyan sang vitamins kag mineral, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsubra kanubo kag hindi man magsubra kataas. Kay man mga kabiyanan ang Evergreen Herbal Capsule, may organic nga sangkap katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, baligrass kag vitamin C. Equality product ni Doc Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapamati, subong kang mga magagmay inyo pitoy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mag Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo ni ang number one na kapsula mga kabiyan ng panglalaki sa Bilog Panay Island kag Maras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, gatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsik ka nagadugang sang resistensya sang isang kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purunga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng makakagoni gutuin. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing pero kung kada adlaw kang nagainom pwede man isa lang kada adlaw. Kay man basta nag-Mega Man indi ka gid mahuyan kay misis mo ukon kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Ganay sa mga kalalakihan, ng mga magagmay pitoy, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi, skandalo giday, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Pa! Pagbalik tayo mga kabiyanan ng report ng mga natipon sa patrol sa atong siningapaga panumbalik. Ang oras na diri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:05 na sang gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: TTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: akin? High blood gid ko.
5: Ano sa unang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500.
7: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent and concentrated ng vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Remind
14: Herbal Capsule.
13: Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
14: Remind Herbal Capsule.
13: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
14: Remind Herbal Capsule.
13: Also available
14: Remind Choco Mix.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
4: sumaguti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
5: Amuni, ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. Kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
4: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
5: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
4: nga wala sa vitamin D3, nga plain D3. Okay.
5: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang ano?
4: Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid.
5: Mm-hmm.
4: And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
5: Himoson.
4: Himoson, buhi ang good bacteria.
2: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagin ka manipaton. Hintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Sumagabuti ka.
4: Now next.
5: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
4: Mm-hmm.
5: A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunay niya ga-promote si imo tulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
4: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao, pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
5: probiotics.
4: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
5: Dulum-dulum ka tama. Kaya
4: magguwa ang melatonin.
5: Melatonin.
4: May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain D3, makapatay sang bad bacteria?
5: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
4: Masugo pa sa immune
5: masugo
4: system.
5: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
4: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang ni akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
5: Napaman lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
4: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man halin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin kinhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero, Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs siya. Kaya nami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagadibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pa lang pag inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio Health
8: News. Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
10: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Magtusiran. Tusiran.
11: Tusiran forte.
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhal.
15: Kasi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3
16: yung may Physio,
2: ang Physio
16: yung may D3.
2: D3 Bio.
18: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kispot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, birthday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Kato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Ang oras na diri sa Remen Iloilo Philippine Standard Time, kag oras sa Biloga Pilipinas, alas 11:18 na sang gabi.
22: RMN Patrol 774.
21: Parang kamo nagapamati mga kabayanan diri sa inyo pala tutunan sa RMN Patrol 774.
22: RMN Patrol 774.
21: Ugarugay mga kabayanan, kwanta ng mga natipon niya report sa aton patrol. Kung ginatamyaw, tanayan niyo mga nag-aulo po diri sa aton palatuntunan. Mga kabayanan si Brad Pitt Maderia Madera Bistuer sa Danao, Haniway, Iloilo. Siyempre, dalasa na lang ng mga taga-Kalmay, Karaudan, kagbilog ng mga taga-Haniway, Iloilo. Mahay lang ang pagpamati sa inyo dira tanan.
22: RMN Patrol 774.
21: Si Inday Rosali Alba sang Itsong Kiong.
22: RMN Patrol 774.
21: Nagaupod man din mga kabiyanan sa ato sila nga pagpangalaga din sa mga aton nga mga OFW sa Hong Kong. Ay, kumusta ka mo dira?
22: RMN Patrol 774.
21: Kabay pa nga maayo ang inyong kaintangan, mga kabiyanan sa atong sining mga OFW. Sige, pag-ayo-ayo lang ka mo da!
22: RMN Patrol 774.
21: Eh, asa na tas tamyaw ne?
22: RMN Patrol 774.
21: Kamuan mga kabiyanan, mga napamati man dari sa aton si Barangay Kagawad Parirumar Martire sa Barangay San Pedro Molo. Naupon si Kumarida nga gaupon-upon mga pamati. Si Amigo Tamatiyo sa Matiyo Car Care Center. Si Parimotok sa RA Car Center. Ayaw nga pagpamati man. Kag si former Barangay Kagawad Paribert Torres. Upon sa iya sinipinalangga nga was sweet si Marie Sanile. Kag sa mga chikiteng nyo da. Ayaw lang nga pagpamati. Kag sa mga taga Barangay San Antonio Molo.
22: RRMN Patrol 774.
21: Brad Pitt Bistuer, Arina. Suboman si Cas Arnel sa Unoy. Gini mga kabiyanan, huwag gini nagpalta. Mga kabiyanan kapamatis, mga kabiyanan si Cas Arnel sa Uno.
22: RRMN Patrol 774.
21: May pila lang kapag paandam. Along lang kita, Derek, daw mga modos, mga kabiyanan sa mga kabanuahanan. Daw mo ni mga kabiyanan, mga tirador sa mga ginakwa nila, mga salisi, bla. Ang mga makaluluoy din ng mga maigo nila sa mga tiyanggi, sa magagmay ng mga grocery, kagsubuman sa may mga turutindahan, na binat sa mga merkado, ang ining mga modos ni sa mga buisit, mga kabiyanan nami man ni pangamuyuan sa
22: RRMN Patrol 774.
21: Pahuway nga dayon mga kabiyanan ni mga klase sang tao, mga buisit kidya. Ang estilo nila ka mga tirador ini sa mga magkuambala magpasinsilyo, magpakambyo, mga kabiyan kadasig sa mga kamot suno sa information nga atong nabaton, kadamo sa mga naigo ng mga vendors ta sa mga kabanuan na gidigo nila o mga salisi ginangimo nilang masako bala mga kabiyanan na kung kaisa sila mo mapakambyo sila sa 1,000 pero mga kabiyanan nagtagaan na sila sinsilyuhan pang mga buisit nila pero huwag sakalag nilang mga patay huya o
22: RRMN Patrol 774.
21: Pagkanoon man nila pamilya nila mga kabiyan, tinukluan pa.
22: RRMN Patrol 774.
21: Ay, mga buisit, mga kabisan, o pa rin sila pang kuwaon sang ginuuman.
22: RRMN Patrol 774.
21: Kapag rin sila sa mga kuwaon, sa nami mo sa lalamaho, mga nagayin mo sa mga illegal, mga nag-engage baligya sang druga, mga addict, mga kuging, mga nag-ro-ro. Nami mga kabiyanan nga kantahan mo sa nga pahuway nga dayon.
22: RRMN Patrol 774.
21: Ang kuning lingwahe guro maintindihan nila. Mga kabiyanan, hindi mo ni madala sa kunin mo na sula sila Lord. Ah. Hindi mo ni madala sa hiwit-hiwit man. Ah, pahuway nga dayon na lang. Ah.
22: RRMN Patrol 774.
21: Marang magkalahuya mga gabi kapitalan na nila kulba sa mga buisit.
22: RRMN Patrol 774.
21: Sige, check kayo na naton patrol ta kasamang dyan mga kabiyanan kag ini mga ng information dere galingin ulo ko ni mga kabiyanan sa mga iban nga daw hindi komportable sa pag-preside dere ni Senator Escudero. Nagdalaga na sila mga kabiyanan sa kwano sa Supreme Court.
22: RRMN Patrol 774.
21: Kaya ang pag-preside mga kabiyanan ni Escudero sa impeachment trial, gina-question sa pila ka mga grupo. So nagdangop na kag nagkadto ng mga kabiyanan, nagdalaga na sa Supreme Court. Sanday attorney Israelito Torion, kagwalo pagkaiban pa nga mga kabiyan nga mga abogado nga alay sang mga Duterte. A good question on ang authority mga kabiyanan ni Escudero pagi mga kabiyan sa pag-question sa kay Escudero agud mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
22: RRMN Patrol 774.
21: Tidak grupo niya man isa una? Grupo, sulod sa ako.
22: RRMN Patrol 774.
21: Daw alay man kamon isang una? Anong natabo?
22: RRMN Patrol 774.
21: Kaya nalingling nila mga kabiyanan gano'n hindi magpabor sa ila mga kabiyanan na ginadiyos-diyos.
22: RRMN Patrol 774.
21: Gusto nila mga kabiyanan pa may pabor sa kaya bloodbath. Ang bloodbath yun na pinabot siling guro ni Vice President Sara Duterte. Mahiling guro ni magkaon dinuguan.
22: RRMN Patrol 774.
21: Pero naman gina-question nila mga kabiyan sa Supreme Court. Pero I doubt mga kabiyan na nga pabura ni sila. Anyway, may managani kung gina-question nila. Ay manti marami gaman ang pag-preside ba mga kabiyan ni Escudero. Kiti abogado siya, matanda.
22: RRMN Patrol 774.
21: May isang magkalaging kaga daw pirmang gani ang paglantaw ta mga kabiyanan sa prosecution kag suboman sa defense mga lawyer ni Sara Duterte But na no pagid ang gusto nila kay okay naman maayo man ang pag kamada ni Escudero sa bilang nagalid mga kabiyanan sa impeachment trial.
22: RRMN Patrol 774.
21: Ay mo nagaling mga kabiyanan kung na hindi magpabor ni mga grupo ni mga kabiyanan mga alay ni Vice President Duterte. Inahimo na nilang tanan kay dapat gid tinali mga kabiyanan nga why gid sang tsansa sa 2028 ni mga Duterte. To is it tip.
22: RRMN Patrol 774.
21: Ang mga kutob sa mga naghahalangla ni tamo mga kabiyanan ginaintuloy na nilang Vice President na ginapasalig nilang baw may gitong kilala mo rin nga kasi manwa mo dyan ang taga Iloilo man nga kilala mag ginapangita na ni ganit subong mga kabiyanan sa mga CPP NPA.
22: RRMN Patrol 774.
21: Tapos naging traiduran niya itong mga kabiyang kaghalikatsutso itong mga iban itong mga lideres ng mga New People's Army kaya tinagtipyok na sa digto na sa mga kabiyanan sa grupo ni Tatay Digong.
22: RRMN Patrol 774.
21: Ang mga kumradya ito nagkalataktak ng mga kabiyan kalamatay na ito bangod niyang natsutso nila ni Kwanob, ni Badoy. Makachimpong yung mga taga-ibabaw ni mga kabiyanan. Inahaligan ni sila nga madakpan ni sila nga duwa. Jesus, dila lang nila duga mga kabiyanan na wala lagob.
22: RRMN Patrol 774.
21: Pasalig nila mga kabiyanan, dumaan nyo itong pag-rally sa nga insing riparar na kuro si Vice President kasi siya na mabulos presidente. Presidente, gali isang Davao City.
22: RRMN Patrol 774.
21: Nali nila kaintulin, ininto mga kabiyanan ng Vice President.
22: RRMN Patrol 774.
21: Pananaw ko na wagid san saguro sa 2028 inali mga kabiyanan asus di na ni sila apukan man di ni sila puluton man.
22: RRMN Patrol 774.
21: Sige, tapos-tapos ang tanay mga balita sa aton patrol. Check ta mga kabiyanan kay nagapasulod na si Indayo. Nakagwa na sa Senado ang isa ka Inday.
22: RRMN Patrol 774.
21: Kakulumuro mga kabiyanan, blad-blad away, man!
22: RRMN Patrol 774.
21: Sugid-sugid ang blad-bat. Tira na ato ka na gito sa Senado, ay ka na napakita ng mga kabiyanan kung may isog ka to.
22: RRMN Patrol 774.
21: Ay, ambot mga kabiyanan. Nabahala ka muna.
22: RRMN Patrol 774.
21: Ay, magkumaya magbuto mga kabiyanan sa presidente nyo kag vice president. Kini ka puso na ginadulong sa inyo ng mga kabiyanan gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga regapan trangkaso o mga mikrobyo nga regapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga regabulig pabakod sang resistensya sang ato siringalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Gatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa ato siringalawas para sa pagkayo sang mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kag siyempre pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga regabulig pakupos sa mga nagahulubag nga ginangkon sang ato siringalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuin sang timbang pagi sa pagpadasi sang atong metabolismo sa atong siringalawas. Initanahan nga benepisyo sa ramaangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio.
22: RRMN Patrol 774.
21: Yari na mga kabiyan ng atong siringa patrol. Itang mga natipon nga report kag kumusta on taman. Mga kabiyan ka daw nagaprepara ng mga barangay, nagarikurira na sa tagsa ka mga barangayo. nga mag-alerto na sa sining kapasulod nga bagyo nga si Super Typhoon Inday. So i-check ta mga kabayan kung sige pang rekurida sa mga barangayo. Yari sa linya nato ng aton patrol po sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
0: TYRI Radyo Man Report.
21: Go ahead, Radyo Man Marge.
22: RMN Patrol 774.
21: Standby mga kabiyanan. Utulin niya ta kasama nga dyan. So, balikan taliwat ang signal sa aton sininga patrol. Tag mga kabiyanan, i-check ta man niyo. Para sa na-intriga lang ko ni mga kabiyanan. Ay daw, subong daw makumbinsin na nila ang naga-mayor ho. Kasi Mayor Lenira Robredo. Mga kabiyanan, kay man nag-ugong ng mga balita sa Bicol Region, ka nagagulua ng mga kabiyan, kay duwa sa mga mayor sa Sorsogon, mga kabiyanan, nag-kumpirmar na nga, uy, hala, tuod. May plano ng mga kabiyan, noong naglain ng pinsan ni Mayor Robredo, daw may plano na siya mga kabiyanan nga madalagan sa 2028.
22: RMN Patrol 774.
21: Naman ang information na gaugong subong sa Bicol Region, ang posible mga kabiyan nga pagdalagan na o pagpadalagan. Tanay ka daw may problema to si kasamang Marjorie mo kasamang dyan. I-check ka na ka daw wala sa kunos ang radial text.
22: RMN Patrol 774.
21: Standby ka daw ba si Uy sa signal guro to kasamang dyan. I-check tabi ni nga kung kayo daw mautulutul ni karoon ng aton mabalita.
22: RMN Patrol 774.
21: So mga kabiyan, kung gusto tayo i-counter check to all din mga report, kaya daw na intriga lang ako. Tapuson tanay bla. Ang report sa aton patrol, balikan taliwat si Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Go ahead, Marge.
1: Go ahead. Radyo Man Rodel.
21: Mayong
1: gabi sa aton nga mga kauturan, malinong subong ang aton nga kagabihon. Kagsupa, Radyo Marodel, wala sang dalagkong insidente o kung aksidente dari sa syudad sa nga Iloilo. Sa mga madulong naton dari nga balita, kay titawhay ang syudad subong sa may probinsya naman sa nga Iloilo, specifically sa may banwa sa nga Pabia, patay dari ang isa ka lalaki. Nga halin pa sa Negros Occidental, nagpadulong diri sa Iloilo, agod kung tani mag-apply sang ubra, apang nabungguan sang jeep, no? Subungin lang mga gabi, sa barangay Kabugaw, Sur, Pabia, upod sini nga nabungguan ang iyang abyan nga isa ka call center agent. Ining nabungguan patay, yung kilala kay Ruben Gailan, 22 anyos, residente sang La Carlota City, Negros Occidental, amuni siyang nagtaliwan. Samtang iyang nga upod nga pilason nga ginabulong karon sa ospital, si Jamay Casimilla, 24 anyos, residente naman sang Silay City, Negros Occidental, no? Ining si Casimilla ang ginabulong karon sa Sanitarium Hospital sa Banua sang Santa Barbara. Sunod kay Police Major Bonifacio Alabe, hepe sang Pabia PNP, nga nagalakat ining duha, Radyo Marodel, sa kilid sang dalan, sang hinali lang nga nabungguan sang di pang pasahero nga jeep nga nagabiyahay Pabia nga ginadrive ni Alias Antonio, 46 anyos sang Yulusen, Iloilo. Ining duha, no, pagkabunggo, nagbunggo pagid din sa nakapart nga motor, kag nabungguan niya pagid ang duha pagid kabalay, tagang gate, Radyo Marodel. So, motong resulta, patay ang isa samtang isang ginabulong sa ospital. Kag sa background, sa gincheck naton kay Sir Alabe, nga ang ining driver, do may ara kung sa hypertension, and do may history na ini siya sang do Alzheimer, wala, Radyo Marodel, kay even kung nga nag-drive, nagalapaw ini siya sa iyang patulungan. Mm-hmm. O ito nga gin-question ini isang pamilya, gin-question sa pulis ang pamilya, nga amuna na, nga galapaw na siya, daw pila naka-cases nga hindi abla madulog sa insakto nga lugar, ginaalaw pa nila. Pero, 46 anyos pala nga, ining driver, Radyo Manrodel, galing kita may ara sa nga, muna ganigin na soprer nga balatian. Soprer, so ini karon dira sa may Pabia Municipal Police Station. Sa piyak na bahin, sa dugang pagit nato diri nga balita, dumduman mo tong armas ang estudyante nga nakuhaan sa armas luthang sa may Barotac Nuevo. Natukiban nga ang armas luthang, a caliber 38 revolver, nga gindala niya sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School, ang ginapanag-iyahan sa iya nga lolo. Ini ang ikumpirma ni Police Captain Francis Jan Layog, hepe sa isang Barotac Nuevo Municipal Police Station. Sunod kay Captain Layog, na based sa ilang investigation kay team ano ni siya produkto sang dysfunctional family ding bata nga 15 anyos dito na siya nagatener sa iyang lolo. Karon ang lolo niya days before nga nadakpan ining bata sa eskwelahan yung medalang armas na ospital ning lolo yara gyud marodel. So sang na ospital ang iyang lolo, dito kay kuha niyang armas luthang, ining armas luthang ang loose firearm o kun hindi lisensyado. Now, hindi man dali mapreso ang lolo, hindi man mo pailan kaso kahit wala gani documents ka nagpamatuod nga iya ina. Although nga di, amo na ang information nga iya sang lolo, pero wala sang papel, Radyo Marodel. Kag ang nagkakapot sang armas luthang, hindi nga 15 anyos, nga minor de edad nga tiara sa gihapon sa karon sa paghinakop sang Municipal Social Welfare and Development Office. Amo na madulong naton nga mga balita subong gabi. Ang ini nga bahin nga ginadulong sa inyo sang klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on yung immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
3: RMN Patrol 774.
21: Salamat sa report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Nagiging kaporsyon na ginaduluman sa inyo mga kabiyan na gamit kita sang Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tangato sa vitamin D3 level sa ato sa dugo para magkabato kita sa anuman yung mga klase sang balatian ilabinagid sa magkamamatay nga kanser. Mag-inom at least na duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na paghulata nga maglala pa ang inyo balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic ang hamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G-Dillion Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iri Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
3: RRMN Patrol 774.
21: Magbalik ta report ni Radyo Man Joel Franco. Standby! Ang oras alas 11:39 na sang gabi.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Life Extension Vitamin D3.
23: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
25: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
26: D3 Bio.
27: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
26: D3 Bio.
28: Ang D3.
26: Yung may BCO.
28: BCO.
26: Yung may D3.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko, sabay ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabaka nga butika. Mahigro bala ang imo dugo? TTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? TTX 500. Ang TTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. TTX X500 Masalika DTX500
7: Kargado! Sa mga ilonggo nga magatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
26: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
28: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
30: Life Extension Vitamin D3.
31: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
30: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
32: Magkano kilo ng karne?
33: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
32: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
34: Sarap magkasama.
35: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: Ang oras na dari sa Aramen, Iloilo, Philippines, Sundan Time, alas 11.43 na sang gabi.
22: RRMN Patrol 774.
21: Maraming ka muna kapamati mga kabiyanan dari sa inyo pala tuntunan sa Aramen Patrol 774. Nag-standby na sa linya naton mga gabiang report ni Radyo Man na Joel Franco. Kagaling kaposyo na ginadulong na sa inyo mga kabiyanan, magamit na kita sa DTX 500. Mataas ba lang yung musiling nga blood sugar? May family history ka ba lang diabetes? So hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian gani mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 ay may powerful extract kaling sa amargoso kadisugard sugar cane. Epektibo sa pagkontrolar sa imusiling mataas nga blood sugar tungod mga kabiran sang diabetes. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Danyo na lang sa Mighty C, kaya mo ng partner niya. Mighty C, ang alkaline vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
22: RRMN Patrol 774.
21: Siyudad sang Iloilo, ginahandaan na ang pag-abot sang Bagyo nga si Bobby. Mga kabiyanan na halin ako na babi sa pungsod, mga kabiyanan, yari ang mga palawap kag dugang information upod kay Radyo Man Joel Franco.
4: TYRI Radyo Man Report.
0: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinalan naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
1: Kinahandaan sa syudad ang pagbasog sa hangin habagat bangus ng bagyo nga Bavi o kon may local name nga Inday. Suno kay Darwin Jomel Papa, Chief sa Disaster Response Division sa CDRMO. Kinapanugin na ang mga barangay nga mag-conduct sa pre-disaster risk assessment kon Pedra sila tag sa kanasakupan. Kinapanugin man ang kanyang magpanino sa iladilin system samtang wala pa sang ulan. Dapat man yung magpatumana sa cleaning operation sa mga barangay sa mga obstruction kaangay sa mga sangasang kahoy. Sa karon, nirekomendara na sa Iloilo City Emergency Operation Center nga pinalom sa Blue Alert ang syudad bila pagpaghanda sa mga epekto sa bagyo sa pagbasog sa hangin habagat. Ang Bavi gidalauman ni mga sulod sa Philippine Air Responsibility sa Martes ang gabi kag temprano sa agas ang Miyerkules kag pagtawgon ini nga Inday.
2: To clarify, ining si Super Typhoon Bavi will not have any direct impact diri sa aton nga lugar. Butsingan ang ginadala niya nga hangin kag ang ginadala niya nga pag-ulan hindi iya mag-igo diri sa syudad sa Iloilo. Pero ang iya sini nga pagpabastog or pag-enhance sa habagat naton or sa southwest monsoon amuni siya ang magadala sang moderate to heavy nga pag-ulan sugod Webes nga adlaw hasta Biyernes kag mahimo pa nga maglabot sa Sabado kag Domingo gani nga pumuluyo naton together specifically sa aton nga barangay disaster risk reduction and management committees ang aton nga district disaster risk reduction and management council have been instructed to also conduct their local pre-disaster risk assessment.
1: Ang pahayag ni Darwin Jomel Papa, ang head sang Disaster Response Division sang CDRRMO. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manuel Franco Tatak RMN.
0: Dinigaban gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag tagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
22: RRMN Patrol 774.
21: Salamat man sa report ng Radyo Man Joel Franco. Was nga lang day 3 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So mga kaibigan, na posible may another nga presentation sa mga witnesses ang prosecution.
22: RRMN Patrol 774.
21: Si sino naman ang mga battery of lawyers, mga kaibigan, na mag-present ng anuman niya article, mga kaibigan, sa impeachment trial o sa impeachment complaint patok sa kay Vice President Sara Duterte.
22: RRMN Patrol 774.
21: Natapos na ginman, mga kaibigan, ang direct examination. Hindi na paabot, mga kaibigan, posible ba si kung may cross-examination ang mga ano ni ang sa defense, mga kaibigan, sa mga lawyer ni Vice President Duterte. Munibanta balantaya naman mga kaibiganan. Gusto tayo i-confirm bala mga kaibiganan kung matulin yung report nga nag-walk out. Kung kasi nag-walk out lang kaina ang lead counsel sang defense si Attorney Season, mga kaibiganan, o kung kasi was ma-report man siya.
22: RRMN Patrol 774.
21: Kung matuod nga man nag-walk out, nag-withdraw, sinong mabulos, kag ano matabubwas sa mga kaibigan sa defense.
22: RRMN Patrol 774.
21: Ang morning balantayan ng mga development boss, mga kaibigan, sa day 3 sa impeachment trial sang Vice Presidente.
22: RRMN Patrol 774.
21: Naintriga lang ko ni mga kaibigan ang ining information na galapta subong sa Bicol Region.

0: sa City Mayor Lini Robredo, mga kabayan, sa 2028 presidential election. Kinibangon, mga kabayan, sa information na may duha ka mga mayor sa Sorsogon ang nagkumpirmar. Ay hala.
1: RMN Patrol 774.
0: Bago matabo, mga kabayanan, mabalik ang amo na presidente.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang pagbabalik ni former Vice President, now Mayor Naga City Mayor, Lini Robredo.
1: RMN Patrol 774.
0: Bisan mga kabayanan, sa sining duha ka mga mayor nga nagalap taman ni sa Sorsogon nga nagkumpirmar, mga kabayanan, sa plano ni Robredo nga maga padalagan sa sulod, mga kabayanan, nga presidential election sa 2028. Hala, tuis itip ang kilala ko.
1: RMN Patrol 774.
0: Bago magmatuod ni mga kabayan, yehey!
1: RMN Patrol 774.
0: Nagkurisong naman yung mga kilala ko, sabi ng mga mahilig magkaon sang dinuguan.
1: RMN Patrol 774.
0: Kotse nyo da, mamatay kayo sa inggit.
1: RMN Patrol 774.
0: Pagkutani mga kabayan, may balita pagkutani ding ining manager, mga kabayanan, sa bangko sa South Korea. Oh, mga kabayanan, ng abilidad sobra pag inisa.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang dasig sa mga tirador, mga kabayan, sa Pilipinas, sa sensilyo lang ito, mga kabayanan, sa ilat ng manager sa bangko. Imagine, mga kabayanan, ang manager sa bangko sa South Korea nagkuha sang $45,000 sa bolt. Ang gagugagu, yagin ni sila niya, mga kabayanan, ng kwarta sa bolt. Sang play money, tiabi?
1: RMN Patrol 774.
0: Was na lang ning update siya niya.
1: RMN Patrol 774.
0: May taga-atarawstig siya, mga kabayanan, sa mga nag-aulupod rin sa atong panatuntunan, bina sa mga nag-online. Nabi na, mga kabayanan, sa mga taga Hong Kong, si Cass, Rosalie Alba, kagiban pa, mga kabayanan, yung mga taga It's On Keong.
1: RMN Patrol 774.
0: Si Flor Kahilig, present man, good evening ko, no, kaysa kay Lorna Vasquez, ang namukuntig bawan, si Alin Dicen Paraico. So, thank you, Gage. Subo man si Mary June, happy tana. Shout out kay Abmar Higira. Si Kim Ibon Perares. Present man, kag subo man, mga kabayanan, si Flor Kahilig. Kag subo man, mga kabayanan, si Arena Mary June, happy tana. Kag Meto Fernandez Orlina. No, mga kabayanan, na Raman, present man siya. Kaga Suboman, mga kabayanan, si Casamera Margie Covillas. No, mayong gabilan da sa inyo. No, kaga pagayo-ayo lang kamudera. Si Susan Siscar, Hariman, present man sa aton. Si Gispal, Dai Telefar, si Dai Alice Friedrich. Kaga Suboman, mga kabayanan, si Mary John Napitana rin na. Shout out lang ka. Shout out kay Abmar Higuera. Si Casmery Ricabar, present man. Thank you man. Subo man si Amoroso Glenn. Si Peralita Unay Batko. No? Arima, present man sa aton, si Day sang Bacolod City. Okay. Si Lihog lang pa-promote kay Megan. Mugi man ang ngalan niya? Megan Di Batuta. Okay. Kag subo man si Sukuro Pet. Good evening man. kag sumuman si

0: Day Margie Cobillas, Nick Joanna Nining Katalbas, Jimeno. Present man siya. Kagasabuman mga kabiyanan, si Gispal, Kas Gispal. Kagasabuman na si Bong Huenda Francisco, present man from Trupang Kurukuku. Mga kasimanwa ko mga kabiyanan. Kagasabuman si Joms Jimeno, present man siya. Si Insong, si Tiberting, kagawad Noel Coscoluela, present man. Kagasabuman si Arina, si Ginatamyaw ni Kas Margie Cobillas, si Kas Mary Ricabar, si Kwan Amorosoglin Arena, si Mary June Hapitana Arena naman, Junas Kamayudo, present man mga kabiyanan. Sige! RMN Patrol 774. Nagiban pa nga nagpapati sa aton mga kabiyan, Sinday Inday Sintino, Indan Sintino, isang Conception sa Ahoy, ang nurse ng bayan sa Banuas ng Ahoy, Iloilo. Mga kabiyan nga nagpapati man diri sa aton, gaga subuman sa mga taga Ahoy, Iloilo, sa mga kasimanwa ko na sa Northern Iloilo. RRMN Patrol 774. May lang pagpapamati sa inyo mga kabiyanan. RRMN Patrol 774. Kaga si Mateo, bawari mong migo ko mga kabiyanan. Si Mateo, padi, si Padisio Naragdao Jr. Presensya, nagahingagaw man si Nag Mateo Karka Care Center, dere sa May, Barangay San Pedro Molo. RRMN Patrol 774. Nangyay pag-ayo-ayo lang da. Gadagabigali mga kabiyan ga. Pamating na ni si Toto Mateo Padisio Naragdao Jr. Upod sa mga grupo niya dira sa mga kabiyanan sa Barangay San Pedro Molo. No? Kato ka muna kung may problema ka mo sa inyo sa lakyan. RRMN Patrol 774. Tanda ni mga kabataan ni Toto Mateo, mga kabiyanan, kung pag-retoke sa mga U-turn sa mga salakyan niya. RRMN Patrol 774. Si Rosalinita, present man siya, Junas Kamayudo. Kagsubuman mga kabiyanan na Nani Benrero Bichayda. Uy, good morning, nagtuno. Ganagin man, oh. Mga kabiyanan, kaga si Rina. Si Rosalinita, wala gid ko ya. Raa. RRMN Patrol 774. Mari man nga tao ni Ara, hindi ka magsunggodation. RRMN Patrol 774. At siyempre mga kabiyanan, si Nani Binlero Bichayda, nga nagpamati man diri sa aton. Sige, huwag na ta panahon, huwag na ta simpo mga kabiyanan. Huwag kita naman kita. Upon mga kabiyanan ng ako aton sining technical engineer, mga kabiyanan na certified bachelor, mga kabiyanan si Radyoman John Hartwell Tuwala, mga kabiyanan na ininuman ninyo anchorman Radyoman Rodel Fulio Nagado. Tata! RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broad Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: I-774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mahingaga mga karadyuman, Tatak RMN time, alas 12:15.
0: Tatak RMN.
2: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay. Sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.
5: Arena, arena, mga pumuluyo.
6: Isugid kay Tiyoy

0: nga may katawa ka kasing-kasing.
1: You're the best, Yoy.
2: Maying aga mga kasama, hello mga ka-Lads One, isang mapayapa at magandang buhay! Merkules na! Petsa 8 na! Saturn nga Christmas Countdown!

0: Christmas Countdown Timer, 169 días na lang, Pascua na! Merry Christmas, everybody! Welcome na sa programang kinagigiliwan kada kagahon, ang kafin mo, ang kape mo, kada kagahon, your daily dose. Ang programa'y sugid kay Tioy, kaubod ang atong mga karadyo mga nagsisilbi. And we are broadcasting nationwide and worldwide. We're online. We're live via DYRI RMN Iloilo Facebook page. Temprano pa, aga pa kung gusto nyo kita guwapo, I'm her. Balik na lang like, share, and follow para sa mga nagapanamkon. Arenas Tio, sa atong mga pinlangga, mga suke, mabatian man ang atong programa, isugid kay Tioy sa inyong nga YouTube. Pagitalang at RMN Iloilo Official. And syempre, ang atong nga RMN application. Saan ka man naroroon? Luzon, Visayas o Mindanao. Diri sa syudad o probinsya sang Iloilo. Syudad sang Pasi. Probinsya sang Guimaras. O karating kaislanan. And even our OFWs working and living abroad. Ara lang sa inyong mga kamot, ang RMN Iloilo. Search lang sa inyong iTunes o Play Store ang RMN Iloilo apps i-install para updated ka mo sa mga nagkakataboy. Impeachment, oh! Ikaduha nga daw, makakasama sa impeachment, parang New Year na, grabe yung look palay. I object, Your Honor! Damo ka pagot? Kaya wala ka mo, kahibalobi mo. Sabi niyo, object, kung siyempre kontra, may kliyente man mo. Hindi pwede nga ginabirahan, ginabirahan na to sa mampiyak na kampo, mahipos-hipos ka lang. Bambal ang kliyente mo, tingnan, naging baydan, tapakal. So normal ang ina, no? Sa mga hindi pa pamilyar, no, normal ina ang objection. Pwede mo una sa prosecution o defense team. Pwede git ba malabag, depende na ina iya sa nag-preside. Pero unang-una, ikaduhang adlaw, sang impeachment trial sa aton nga vice presidente pag preside ni Senator Chiz Escudero sa impeachment trial, gina-question sang isa ka grupo nagdakop sa Korte Suprema sa day attorney Israelito Torion kag walo kay iban pagid nga mga abogado nga alay sa mga Duterte agud questionon ang otoridad ni Senator Francis Chiz Escudero agud mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno sa mga abogado, legal ini nga basihan. Ang Chief Justice naton liwatunta. Ang Chief Justice ma-preside ina iya kung ang arag ina impeach ang aton nga presidente. Pero depende man ina, no? Depende sa mga senator judges kung sino ang ilabotohon kag ma-preside. Silingani sa piyak man nga grupo, wala man problema kung si Senator Chiz Escudero da ma-preside. Kay ma-preside man na sa, hindi sa ma-decide. Hindi sa ma-desisyon, hindi siya ang ruling judge na. Sama sa nga, oh, ang hatol ko. Hindi sa pwede ka hatol, dira. Kay buto-butohan man inagyapo na mo ng first day of impeachment na butohan 16 to convict. 16 kaboto para ma-convict. Ang mga wala kabalote, amin nagsausaw man sila. Hindi pwede kami si Chisunero, kaya hindi sa Senate President. Tingin putuhan gani, tingagin. So, amo na ang ruling, no? Si Senator Chiz Escudero is not there to judge. No, hindi siya mahusga. He is just there to preside, to keep it in order. Ah, nakita man nato ng una, no, nga ginhain nga hain nga witness, pero antes ang witness, grabe ang balikanay, no? Namining ang abogado ni sang prosecution, no? Ato man si Congressman Lawrence Defensor. Kita mo mga style nila, no? Ang duwa do kalmadong kalmado, no? Do ginagsasulod guro, ginakadlawan lang kontra. Pero siling gani naton, bisan kontrahanay sila sa tubang na sa Korte Suprema, sa Korte, o dira sa may Senado. Pagtapos, at the end of the day, niguhay man nagyapon. Client to client basis, so dapat, kung ikaw ang ginkuha bilang abogado, no, depensahan mo sa gusto. Research kagid. So sa ikaduha, nga adlaw, sang sinasang impeachment trial ginpagwa na amon damo ng balabag no ginpagwa na ining video clip duwa ka oras ini kay gusto sa prosecution daw pasipasiun la kay damo nag kontra niya pasipasiun ti lainay ko istorya karon kung pasipasiun na kani bilog kay ginpagwa to ang bilog na 2 hours and ginapresentar sa prosecution ang printed screen capture sa webpage nga nagaunod sa mga statement ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang sabat sa pagpamahog ni Vice President Sara Duterte ginpagwa man sang witness nga si ang naman na sang witness nga si NBI agent John Mark Kalilong ang flash drive sa diin nakabutang ang electronic copy sa mga statement no ginpakita man kagapon ang impeachment court ang video sang pagpahog ni Vice President Sara Duterte nga utdo ng ulo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Laki pandri ang pahayag nga hindi makahibalo magpamuno ang nagapungko kag nagapamahog nga kutkuto ng bangkay ni former President Ferdinand Marcos Jr. sa ikaduhang statement o sa last statement nagtindog si former Senate President Tito Soto. Amya, your honor, pwede maliwat? Ginliwat man to sang witness. Ang witness to, ang NBI agent, siling niya, nag-istoryanay si Vice President Sara kag siling niya si Senator Amy Marcos na pag hindi kayo tumigil. Kutkutkutod yun ang bangkay sa inyong mic kaya boy sa West Philippine Sea. So, amo na makikang latabo. No, sa Diyaman, kaya sa mga law graduates, sa mga law practitioners, no? Kusa makakita kita once in a lifetime ining impeachment, eh. So, damo matunan noong iban nga mga sambayan ng Pilipino, eh, siyempre, taking sides man, ano? Eh, let's listen to more of that karon mga kasama sa ikatatlong adlaw. Ilani ka adlaw ang impeachment pa? Binuulan ganyan, oy! Sige lang, ang mga balita kay may formasyon na inyo na miss. Kay bago lang kamubugtaw, totoo ka lang sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Kabod naton sa News Center, busy-busy, sako-kasako. Radyoman Rezzy Danyoso Bordon. Yan ang aking technical partner, Radyoman Jason Renzi Cabatania. Chip Atoy alias sa transmitter. Chip, ngagin patay mo! Jason Bimugin, tawag-tawag yung pimipo. Damo na kibot. Yaon air gali ang sugit. Patikim pa lang yan. Patikim. And mga kasama mo. Radyoman Michael Marquez Lumaca, the Tioy Pancho for short. Welcome sa programa.
1: Sugid kay Tioy.
2: Hamot-hamot, wala sa imo, Choy.
1: Isugid kay Tioy.
0: Balantayan man nato ng aton timposbong no ininga bagyong Bavi o si super typhoon inday kung diin ang location kaya kagapon sunod sa aton nga weather bureau ang pag-asa either today no early today Wednesday or buwas Webes masulod na ini sa aton nga Philippine Area Responsibility kag mabatsyaga na ang mabaskog nga hangin, lapta-lapta nga pag-ulan diri sa Western Visayas due to hanging habagat. And siyempre, pang-gubardo sa nga bagyong Inday dito sa extreme northern Luzon. So, balantayan ang ating weather update. May balita man kita sa FIFA World Cup. Naku po! Perde si Ronaldo! And halos ang mga host countries like Mexico, kay nag-host sila digto, eh, no? USA and Canada, lunsay tumbalay!
2: Aragoy, Choy!
0: Batian man ang mga schedule sa FIFA World Cup. And ang update naton, Portugal versus Spain, United States versus Belgium, and subong, live subong ang hampang sang Argentina versus Egypt. To Argentina, arada si kalok alike ni Tay Panso. Si La Rata, the mouse, si Lionel Messi. So sa ato mga kauturan sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kalma-kalma lang. Sa ato mga kauturan sa Guimaras, kamusta da ang paho? Gidlaw na ko magpag-imaras sa Domingo, mapag-imaras. At sa Sabado, mapag-imaras ko ah. Mampang ko na ah. Mampang ko na 40 up. No, di siya sa 40 up na kuro mampang, hindi na sa upil. Dala sa may barangay pin niya. Damugit salamat sa inyo. Kagkaroon, balantayan, pagpahanugot sa pagtambong na nanay Marcoleta. Kaga Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Diskusyonan pa kuno sa Senate Impeachment Court. Suno kay Senator Pangilinan. Bato de la Rosa, wala gapong batiya. And nga anag trending online, ining isa kaabogado, aton man ini istoryahan.
3: Tatak! RMN.
0: Datang yan, nadrilama sa programa Sugid Kay Tioy, magkapi muna tayo.
4: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remini Good. Tuuy. Santon plus coffee mix. May kapi ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon plus coffee mix. May kapi ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remily Tuuy. Available sa mga sukin yung butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
0: Oras alas
3: 12:33.
0: Sa atong mga pinalangga ka mga suke, adlaw-adlaw, inom Santon plus coffee mix. Nami ini para sa mga kababayanhan nga may mga hormonal imbalance o lapit na sa ilang mga menopausal stages. Dako ilang bulig sang soya nga sangkap sang Santon plus coffee mix. And para malikawan yung diabetes, inom ka mo adlaw-adlaw Santon plus gold. Ang isa sa mga ingrediente sang Santon plus gold, ining amargoso or ampalaya. Ini makabulig sa pagpanubo sang fats o kung cholesterol level sa atong lawas, sagot malikawan nato ng stroke, kag heart attack. Adlaw-adlaw ha, Santon plus gold. At kung may problema, pwede git kabisita sa Yes to Health Clinic ni Dr. Remily Tuuy. Yan hamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Sa mga gusto, sa mga luyag magpa-check up, sa mga doctors of alternative medicine, magbisita lang dira Domingo hasta Biyernes.
3: Tatak! RMN.
0: Nagabantayan natin karon may Radyo Manibela kita. Ang update sa Dalanon. No update pa si Galwego, si Galwego be. Si kasamang Roy Anay, si kasamang Roy. Ha? Ato minute, sige, si Pag-asa Anay. Kaya ginabantayan na ini sa nga Pag-asa ang super typhoon nga may international name nga Bavi. As of 8 p.m. July 7, yara pa ini sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. So bulubantayan natin ini mga kasama kung nga magsulod na ini o masulod gid man ini bala subong nga adlaw.
3: Tatak! RMN.
0: Sa iba na na yung mga balita, mga kasama, sa mga nakilakakilala sa mga taga Negros Island Region, mas specifically dira sa may La Carlota, patay ang isa kanigrense matapos na bungguan sa barangay Kabugaw Sur, Pavia, alas 6:40 Martes ang gabi, Hulyo 7. Ang biktima ang ginkilala kay Ruben Gailan. Basta nakilala nyo ni ha, taga Negros Island, taga La Carlota ini siya. No? Sa liwat, ang biktima ang ginkilala kay Ruben Gailan, 22 anyos kag residente sang La Carlota City, Negros Occidental. Upod sininga na bungguan amo si Jamaica Similia, 24 anyos kag residente sang Silay, Negros Occidental, kag ara subong nga ginabulong sa Sanitarium Hospital sa Santa Barbara. Suno kay Police Major Bonifacio Alabe, hepe sang Pavia Municipal Police Station, nga nagalakat ang duwa sa kilid sang dalan. kasalanan halin sa pag-apply sang trabaho sang mabungguan sang dipasahero nga jeep nga ginamaneho na alias Antonio, 46 anyos kag residente sang New Lucena. Matapos mabungguan ang mga biktima, nagdiretso pa ang among nga jeep kag nabunggo man sini ang isa ka motorsiklo nga nakaparking, duha ka balay kag isa ka mini grocery store. Padayon pa sa karon ang imbestigasyon sang kapulisan sa natabo nga insidente.
3: Tatak RMN.
0: Suno sa mga nakakita sa mga iban nga mga witness nga pagbabunggo ya sa bat sa duwa ini ka mga negrense o daw may may tuyo pa ini tani nga maglagyo no ibi hit and run ti anuhon mo kay nabungguan to motor nagpanik siguro pati duwa ka balay kag isa ka grocery baw kaluoy man ining duwa ka mga pamatan-on ini no 22 kag 24 nagapasimpalad nga maghalindra sa may Negros Island region kag mag-apply sang ubra. Wala pamabaton sang ubra, way petaga ni kabalo. Base nagalakat-lakat ining duwa, base dala celebration, base na baton na sila sa ubra, o base positive ang ilang application. Anhon mo kay Jesus, di malas man nga klase ni. Nabungguan kag patay. Sa lewat, base may nakakilala ha. Base may nakakilala sa duwa nga ini, lihog lang pahibalo. Sa ilang nga pamilya ba, our deepest condolences. Kay Ruben Gailan, kagang pariente ni Jamaica Similia, pwede ka mo kabisita dira sa may sanitarium hospital sa Santa Barbara.
3: RMN News, panahon!
0: Ari ng ating latest idasok mayo, though. Idasok mayo, nan, okay, oh, ayos na. Weather update, mga kasama. Kabod natin live sa linya, Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds, good morning. Hello, Engineer Ferds. Hello, sir. Good morning.
5: Yes, sir. Good morning. Kasi itong mga suki nga pagpalamati. Amo niya itong latest weather update para sa subong nga July 8, 2026. Sa atong gin-monitor no nga kay bagyong Bavi sa karon pasulod na ni siya actually subong ng mga tinion sa atong Philippine Area of Responsibility. Kung sa diin ginagaan tanan ni siya nga si pangalan nga si Super Typhoon Inday, tawagon tanan ni siya bagyong Inday. Kagang sentro kay ang adatge siya sa 1545 kilometers silangan or isang northern Luzon. Dako ni siya nga bagyo actually. Kaginalantaw na ito, nag-issue na kita sa tropical cyclone wind signal number one, dali sa may Cagayan. Pero unang taon na ito, sa iyang hulag, isa wala yung yapon sa direktang epekto dali sa aton sa may Western Visayas.
0: Okay.
5: Pero, posible niya siya maglandfall dali sa may Taiwan area. Kung sa diin, close approach niya dali sa Batanes. Kita dali sa Western Visayas, wala niyang epekto like I said, pero makadala ni siya sa mga pag-ulan, pangilat panag-uob, ang hangin habagat or southwest monsoon. Kay butongon ni siya or i-enhance or pakusugod ni bagyong Inday. Kung sabihin, muni siya ang madalagit sa aton sa mga madamol na ulan, kagpusog na hangin, labi na gid sa adlaw sang Huwebes kag Biyernes. So dapat sa aton mga tagpalamati, muni ning aton nga krusyal nga period, ang importante gid ng mga adlaw sa aton, Huwebes kag Biyernes, kay diri nato makita ang kakusugon, ang kadambulon ng ulan naton sa aton nga area of responsibility. So makusog ang aton nga hangin na gina-expect. Pero pagid, amun ang apadayon ng continuous monitoring naton sa amun nga sistema diri sa pag-asa. Tinatugtog ko sarangan hangin para sa subong ang mga ibabaw sa Western Visayas. So din baka na itugtog ko sarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Pero take note, kinatugtog ko sarangan subong aton hangin sa kadagatan. Yung amamatamat na kusog sa kasarangan tungtong mabalod, mabaskog ang ato nga hangin. Labi na gin, mamatamat kusog niya sa subong ng Merkulis hasta nga magkusog na gin sa Huwebes kag sa Biyernes. So abiso sa mga pumuluyo naton, sa mga gaystar, sa mga coastal communities, sa mga island barangays naton, nga may mga glagmay ng mga sakayang pandagat, yung mga baruto at mga bangka, na sa labi na gin, mag-Huwebes kag Biyernes nga ligawan na yung maglayag sa kadagatan tungod sa peligro o hazard nga dala sa kusog na huyos ang hangin kaglagpo ng mga pagdalod. Temperatura na ito 24-31 degrees centigrado. Adlaw naga tunod alas 6-16 kagapon kagmabot laki ni alas 5 franchise restaurant sa Lasada. Ang muna itong latest order update, Ferg Rubin, baga mag-ipita lang.
0: Engineer Ferg, mayang aga.
5: Yes, sir. Good morning.
0: So, morning. So, ining si Bagyong Inday, expect naton by tomorrow and by Friday. And saan nung inigin expect nga ma-exit sa aton nga power line, Engineer Ferds?
5: Possible, sir. Friday sa gabi or Sabado sa kaaga.
0: Pero with that being said, ang Thursday and Friday and possibly, babis kan Sabado, mangin maulanon man yapon diri sa aton sa Western Visayas due to hanging habagat, Engineer Ferds?
5: Yes, sir. May possibility yapon na. Maulan yapon, madamol. Expect na to, madamol. Yung mga pag-ulan. Sabi na gid, no? Dari sa may probinsya sa Antique, sa Southern Iloilo, kasi sa may Gimaras. So, muli yung ginabalantayan natin yung mga area.
0: So, ano na mag-expect natin by Thursday or Thursday, Friday, dira ang maging maulanon. Ano gina-expect natin yung rain volume sa ining mga inadlaw in your ferds?
5: Yes, sir. Ang madamol natin yung mga pag-ulan, gina-expect natin ang 100 to 200 millimeters of rainfall dari sa Antique. Tapos, ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa probinsya ng Iloilo, Kagibara.
0: So, may posibilidad man ini by Thursday or Friday, Engineer Ferds, may mga cancellation na kita sa mga biyahe, mga sakayang pandagat, tiri sa Western Visayas and Negros Island region?
5: Well, hindi lang ko sure dra, no? Kaya Coast Guard ng Gakuan, Mando. Pagtapos, kung natawa na sa forecast, is kusog. Pero kusog ang ato niya hangin, no? Pero sa actual condition is amo na gyapon bisa may forecast kita kung sa actual condition ng ano ginalantaw na sang Coast Guard, no, may possibility kung nagiging kusog ang ating hangin, kaya depende ni abi sa actual gid nga situation, kay may mga times nga makusog pagid ang aton nga mga pagbalod ang ating hangin.
0: Sa pagsulod ini ni Bagyong Inday, may iban pagid lang nga ginbutong siya o may mga iban kita may na monitor ni mga LPA weather disturbance aside kay Inday, Engineer Ferds?
5: So far, sir, wala man.
0: Sige. With that, Engineer Ferds, madamo ko salamat. Halong git, Engineer Ferds, and we look forward to more updates later, alas 4 siguro, no? Engineer Ferds. Salamat git, and good morning.
5: Yes, sir, no problem, sir. And mga na yung crucial na period natin sa buong, no? Kay Mercules na, kagamat-amat na niya, dapat mag-sigisigin na kita update from time to time. Pasulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Thank you, Witten Sir Watt. Mayong adlaw.
3: RMN News, panahon!
0: Damaging salamat, Engineer Ferds Rubin. So, amin na, nabatian ninyo, ha? Wala man na direktang epekto ang ininga bagyo sa aton diri sa Western Visayas. Pero pag luandam-andam kita by Thursday, Friday, no? Buwas nga adlaw, amo niya mga crucial. Buwas nga adlaw, Biyernes nga adlaw. Medyo mapalapit na ini sa aton nga power line. No, lapit-lapit, diri ga gakusog. No, sa may extreme northern Luzon ng Bataan Group of Islands na naman, no? Kagayan, so paghalong-halong lang gid. Sa mga mabiyahe, check nyo anay ang aton nga Weather Bureau pamati diri sa RMN Iloilo or ang RM ang apps, ang application sa pag-asa ang panahon para mag-guidean ka mo. Ang aton nga weather update mga kasama, builog nga ginadulong na sa aton sang Klinika D3 Bio, ang produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy.
4: Ang ininga porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkatulang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
3: Tatak! RMN.
0: Mga kasama, adlaw-adlaw, mag-inom sa klinika D3 Bio. Hindi lang ini para sa ubo, sipon, hilana, trangkaso. Nagapadasig ini sa ato metabolismo. Kaga nagahatik sa ato sa insigidang enerhiya, kaga nagaprotektar sa ato mga selula. Alam nyo ba na ang klinika D3 Bio, sarang kapayuhon kag ipahilayo sa masaming paghilanat. Ang inflammatory cytokines sa kabangdanan sa paghilanat. Inituga ini sa mga kagaw viruses, kag paghubag na maangkon sa aton lawas rason ngang aton resistensya na budlayan sa pakigbato sa sining mga kondisyon. Ang D3 Bio sarang makapatay sa mga kagaw kag mga virus bangod ini ang may medium chain like glycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga sarang tunawon ang mga selula. Basta ubo, sipon, hilana, trangkaso, Klinika D3 Bio ang katapat. May extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3. Makabulig sa pagbuhin sa timbang, makahatek sang dugang enerhiya, kag malikaw sa mga balatian kaangay sang dementia, kag Alzheimer's disease. Magbisita sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa mga gusto magpa-check up sa itong mga Doctors of Alternative Medicine. And dira nyo man mabakala mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Kangay sang DTX 500 Pure C kag Klinika D3 Bio. Alas 12:47
3: DYRI Radyoman Report.
0: Daw nahidlawan ako sa mga tawhana nga ini. Kabod naton sa linya Roy Galuego, Radyo Manibela, Roy Pasik.
6: Good gabi, Tiyoy. Good morning, gabi. Good morning. Makalay-kalay ang sidat ng Bilo, Tiyoy.
0: Gani, subong. Tiyin-expect naton, boss, maging maulan. Nabalan man naton, basta gaulan, mas dahog ang pasahero. No? Basta tag-ululan, dahog ang pasahero. Kaya halos tanan, gusto mag-taxi.
6: Oh, yeah, Tiyoy. Wow, kabay pa. Maging madamo ang atong pasahero. Subong na... Boss nga adlaw, Tiyoy. Subong adlaw ko, mga kaupod ko, mga taxi driver. Sa mga grab driver, gapang bako, gito po siya yun. So, wow. Papuraot yun nga.
0: Gani, no? Wala mga event, wala sa mga, barbita, wala sa mga nightlife, sumong, kay Miyerkules pa lang adlaw. Kag daw, wala gana magguluwa ang mga manug lagaw, te, mga taxi, kadamoon sa mga taxi, may grab pa, may angkas pa, may tricycle pa, kag sumong daw nagabalik-balik ang biyahe sa jeep. Bawa mo na gituod kung nagapakabuhi ka daw, kabudlay, isplingin nun.
6: Nabasagan man na sa mga kaupod ng mga radyo nila, kung siya'y mantasayla, mapaglab man kung taxi driver, subong, amukin ang ginabako naman, Tiyoy, kahit yung biyay, subong, hindi man tawag na pasyerte, hindi man tawag na tungod sa sakal talaog sang gasolina ka krudo. Iwat si Tiyoy. Biskan mga jeepney driver, siniguro ka batsyag man. Batsyag ide. Na-istorya ng mga kopota.
0: Batsyag ide. Sa amon ng mga tsimpo, amon ng hambal tuod daw daw ang ining ang mga binulan. Pakatuwa gusto, tagkuriit mo.
6: Kamu ginamon ang tawag namon nga tagkiriwi.
0: Tagkiriwi, gusto, tagkiriwi, gali, o tagkiriwi, gini yan, o.
6: Tiyoy, pag ano gusto, Tiyoy, daw, gakiwi ng bulsa, Tiyoy.
0: Ang mga chicks lang, agin, padala mo picture daw, sila lang.

0: nila gusto amo na nga obra ugaling parehas gani sa nga ginahiling mo na wala gani pasahero ti mangita gid sang remedyo amo gid nang guro pinakahapos nga remedyo nga wala kabalong ila mga pamilya sa maluoy kay gid na sa ila no
1: gani ti ayti ama ko bala makusteng da sila la city sang gabi hasta magkagahon kadton sa sang lamok kamaangan sa sang tanga. Mayo lang kung makagwa sila, isa kagwa, mayo. Isa si Juan Patiyoy.
0: Ay, tuod ka. Kung may isa kagwa na, doon medyo boundary ka na na.
1: Kung isa gulong kagwa, usually, kaya ito isang una, nakaka-interview mata sa mga kotulan, nga gamo sila.
0: Ang inestoryahan namon ni Roy Galwego, di mga kasama pa, just to make it clear, ang inestoryahan namon di ang mga babaeng, mga kalapating mababa ang lipad. No, ang mga GRO naton, amo ni mga ginesto, ang ginestoryahan naton subong ha. Sige, proceed kasama ng Roy.
1: Oh, ati amo na blang tiyo, ay kung mga serte, nagina ko mako makaduwa sila kagwa, kung isa wala gid, papakon pa sila sa lamok.
0: May pliti pa sila sa tricycle. Pamahaw pa nila o panyapon.
1: Tunog kag subuti, kita mo siyang gabi na tiyo, mapaang pa.
0: Oo, gani, no? Amo na dapat
1: muna gani kikira tiyoy, nagpangabay ta sila kay na, kung pwede taka interview sila, kung nagambal sila nga hindi sila kuno kay Basima, mabalaan sa pamilya nila. Kaya abin nila gina tiyoy, ga live ko bla sa FD, diba kung wala ay ko interview ng tali, iti nagpamalibad sila tiyoy, iti white and my mocha, iti ilan na ay tagaantos sa privacy nila tiyoy.
0: Hindi ka lang guro mag-interview kay makilalaan ka. Base pag-interview mo, base pag-interview mo sa mga, ay, Master Totong Vlog, kinugay ito ay kita na iba. Tapos kay Kimisis.
1: Oh. Eh, subong tiyo, malinong kag matawaya nga itong si Dadililo. Malakalaka ang mga salakyan, mga tricycle tiyo, yung makalaka. So, subong sa kinamtang, ito si tiyo, yari kung sa may tubang sa doktor sa hospital, ari din mga bindos sa tiyo, ari din sa doktor sa hospital, nagabligya na sa mga Ariscaldo.
0: Kasi, ano, Ariscaldohan.
1: Ari din tiyo, iti damok mo din sa kalaon, kagang siyempre, mga customer nila di, ang gulo bala sa hospital kag mga simple mga pasyente nga nagabantay sa mga pasyente nila sa hospital kay drink baka sa mga kaldo tiyoy. Kumalino ka ko taway ang assistant sa ciudad.
0: Teka gina nagamamati man kamo sa impeachment trial sa aton nga vice presidente. Nakapamati man kamo?
1: Papamati man ta tiyoy
0: Ti anong inyo nga opinion? Ano nga kuwao nato ng opinion sa mga driver na kalain-lain mga opinion? Ti ikaw anong opinion mo sa natabo ang impeachment?
1: May ala gisa nga daw kabudlay gid bala pasindion ti ang mga aton mga prosecutor kag mga judges nga mga senador do sila malang mismo do sila ang nagapamalabag sa impeachment ng katabo kada kanyang opinion tiyoy subong man ang atong mga kumuluyo kada kanyang may opinion tiyoy kita damay ni mo kay di may ilas na kadiritso tiyoy
0: te para sa imo representing mga driver hindi man tanan pero sa imo nga nagabiyahe ano ang gusto mo mabatian no ano una pamakot ano ang gusto mo mabatian dira sa nagkatabo ng impeachment kasama ng Roy.
1: Yung gusto ko itari tiyo mabatihan kung halingin sa atong vice presidente kung ano ganyan kamaturan at least mabuhay naman lang iyang aside at least mabalaan man lang naton kasi kung hindi siya magpakita kagang iyalanda ko rin nga mga nag-represent iyang among mag-attend paano ko na mabalaan ng kamaturan tiyoy
0: so gusto nyo ang gusto mo mga iba natong mga na-istorya mo gusto nila ang mag-atubang na dira si Vice Presidente makuha man ng iyang abahin sa mga ginakusar siya
1: abogin na tiyoy kayo kung hindi ka man sila nga magpatay ka lang ka sa iya nga mga abogado kung sa nag-akusar siya. Lang gidya kung siya gidya nga pamatuhod, tiyo, at least mabalanta kung anong kamatulan. Kaya kung

0: magpatipati lang tatak ko sambal. Karoon nga, hindi alin siya. Karoon, tiway mo na Japon siyang kapuslana ng hiring, tiyoy.
1: Mm. Kag ikaw, ano ang gusto matabo? Pabor ka ba lang ma-impeach o mapahalin sa pwesto ang aton nga vice-presidente o luyag mo nga magtinir bilang vice-presidente si Vice President Sara kag sa maabot nga presidential election lang istoryahan eh ang madason nga episode sang ilang nga mga pangabuhi?
0: Kung wala man sa tiyo ay isang sala kag vice minister mo sala magatubang sa impeachment trial eh parang mapamatulan niya. Kung wala siya sala ambusin mo ang subis siya sang matuod. Kung at least siya ma-dipinsaan niya niya ko galingon, kaya ti subong po lang talang may rumors mo, ti white akabalo kung anong kamaturan. Kaya kita, ubre mo lang talang kumuluyo sa syudad. Huwag matakakabalo kasi sila yung sa ibabaw ti Panto.
1: Hmm, so manituod, no? Ang iba niya gusto niya magtambong, no? Manang ginalambal niya, tambong dapat ang vice presidente. Kaya kung naghihipos-hipos ka na, daw matyaga pa daw, may sala ka, nagpanago kasi mga sala. Pero kung atubangon mo na head-on, nambal ko rin pumuloy yung away ni sala nga itong vice presidente. Kaya rin nagtambong sa ho. Kung pamangkutan, no? Sige, babe, pamangkutan nga itong vice presidente. Kaya siya niyang makapamatuod. Kung bala, may ginimo sa nangawat sa bla kinpahog yung kinpantood ang kabuhay sa atong nga presidente no, may mga misuse bla sa public fund and public trust mas mayo nga syagi na matubang so amin ang ginapangayo nyo nga sa inyong inisektor sa atong mga driver nga magatubang magtambong ang atong nga vice presidente
0: mokin na tiyoy kasi sa atong gobyerno para matapos na ito, oy, kasi damo pa ta nga mga ano, prosamon, mga sektor sa transportasyon.
1: Mm.
0: Yung mga ang iba to, pros ni sa ayuda ba ti oy?
1: Oo.
0: Yung iba nakakuha na. Ang iba wala pa ti paano pang wala nakakuha sa mga paiyataga na kay subong may mga driver pa nga damo pang wala ka kuha sang 5 mil to dati yoy na dinatag sang September.
1: Amo niya nga sa fuel subsidy ni?
0: Ang sa this LT Parbe na bang siyang 5,000 ha?
1: Ah, so why pa nga rita lang makakuha sang 5,000?
0: Wala pa, isa na ko dati yoy po ti ako ang paano lang ko ti yoy kay tani tamdon man sa nga itong pang-gobyerno, wala din naging sa local din. Kaya, kung ano nang kakatabo din kayo yung iba nakakuha na, ang iba wala pa, wala itong patag, wala tiyoy.
1: Kung nga na-delay, kaya pagkabalo nyo, na-release na ina eh. Nahatag na, distribution na lang ang kulang. So, ano ng panawagan, ngang iban nga wala mahatagan, tali maging fair lang, kay nakabato ng siyang ibang-ibang sang ayuda, ani tingbo nila, mga wala pa mahatagaan, i-distribute na ina, kikinahanglan gid na yan, no? Libinigid sa ina sa sektor sang transportasyon ng ato ng mga driver, no?
0: Gari, tiyo, iti, sa ato nga, lang doon ng New York, nagabama to sila, nga every month may fuel subsidy nga 1,000 at October. Kaysa mo lang ka-business tiyo, tiyo, na masundan. Yan mo nang ginabako sa mga kaupos ng mga driver kagla tinagit ang wala ka ba itong 5,000 ba ito tiyo, itako na ito tari nga bulig. Yes, taso po kung wala pa, gapamati lang ito sa mga kaupos ng driver, mo nang ilang nga uminto nga tani maribis na kay may budget naman naguro tiyoy.
1: Oo, kinanglan gid na ya kung kinakinaga kinanglan ng iban nga kinanglan man ang mga ibuan man matagaan ana maging fair no. Sige ya. Kaya check nato ni with the Boss Idol pamakuton ta si Boss Idol karon bla. Nga wala pa ni mahatag.
0: Pero tiyoy oh, kaling ito yung iba ng mga kaupod, yung mga duwa-duwa, pasang pag-gadto sa isaktong talatapahan, kung di mag-gadto, gasala-sala pa. Kaya muna nga, at least napabalota sa itong local government natin. ani maksin na nila, binagin sa LP Parbe na ton nga, i-release na na kung may ala din man.
1: Okay, basi hindi lang ma-release kay galantaw pa silang impeachment. Kadamo ni tani, kadamo tani sa mga problema, no? Nadata ni, tulo pang doon lang ini mga problema, pero ang iba niya daw nagaka-delay tukod ba sa impeachment ni Guro eh. Kaya halos tanan, hindi yan ginatutukan mo.
0: Wala na tutukan, te damo sa mga pinding ng mga proyekto. Eh, muna, sa mga concern sa mga pumuluyo, hindi na maksyonan, kahit nagsampaw-sampaw na tiyo yung mga katabo di sa itong pusod.
1: Sige, sige. Kasamang Roy, bako salamat niya daw. Nahidlaw, makusi mo, papang!
0: Gali, yoy, dugay man kay ti. Nagpuway-uway sa tiyo kay ti may batyag-batyag matasang aton kay dad sa bagay. Way pa matauban, pero ang aton lawas kay batyag na tiyo. Hindi may gamay lang kapuway-uway.
1: Ayos ah, eh. Mas mahila ka, Munaya. Hindi pagpilita. Kung kinanin pa Huay, amun ang kinanin sa lawas sa Pahuay. Diraan makarecover ang aton lawas sa Pahuay. Sige, kasamang Roy, halong sa pagbiyahe. Kag hindi mo na pagbalikan interview, ha? Tapos na kita din. Basi, bala mo, may interview ka na naman.
0: Mula na matag ng situation report ni Roy. Dari siya sila siyang lilo. Ang aton sila siyang malinong matawai. Wala siyang tuwang incident. Ang malakalaka din nga itong mga silakyan sa mga dalanon ta. Kaya malinong ah. Kaya mga kapulisan ta nagagwardya gito yung subong tiyoy sa itong silad. Gika na lang daman di sa Lilo Doctor's Hospital. Ang kasama niyo sa DYRI RMA ni Lilo. Radio Malibela 24, Roy Galigo, Tata, RNN.
2: DYRI, Radio Man. Report!
1: Salamat yan, kasamang Roy Galwego! 3 minutos, makalipas ang alauna. Good morning sa aton Radyo Manibela drivers. Kaya sa mga grab car drivers. May isa ka netizen na tulupang dan sa pila ka mga pumuluyo ang ginapatian may oil spill. No oil spill ang ginapatian kagapatian kagabi sa may Mulyloni City proper sa atubang mismo sang Iloilo Freedom Grandstand. Ang oil spill ang natulupang dan sa pila ka mga nagapamunit kagabi. Sa karon wala pa matumod kang kung sa diin ini naghalin. Kag dapat tumudon gid ini kung sa diin ini naghalin. Malapta nga malapta ina. Ang aton nga Iloilo River gani buhi ng pitik-pitik. Kakilala ka ba sa pitik-pitik? Buhi na kagin buyan ina. Amat-amat ng marine life sa Iloilo River, amat-amat na nagabuhi. No, damo ng mga isda, kita nyo man halos sa kagahon. Kaadlaw, damo ng mga nagapamunit. Pero ining oil spill, ining saprat niya tag-iyas ang pambot o tag-iyas ang vessel nga ini, no? A sea vessel nga ini, wala matulupang dan may oil spill, ginapatay nyo! Kanugon sang ginpundo da, no? Kanugon sang ginpundar ng effort para mabuhi ang atong malimpyuhan ng Iloilo River. Ang pagbuhi sang aton nga marine life, ining mga isda. Nga subong oil spill nga oil spill ho. Sus! Na ano ni dapat matubod ni kag manabat ini sa batas. Eh, dapat manabat ipalimpyo sa yaw. Dalang straw. Ipasuyop siya na. Imposible nga hindi matubod na. May nakaparking da. Sino ang nag-parking sa iyang baruto da? O speedboat da? O kung ano man na? Pati yun muna yan. Malaptay ni nga malapta. So malapta, malapta. Mapatay ang aton mga isda. No, sa mga manugpamunit da. No, eh, madakpan nyo gani isa. Ipasuyop siya sa straw. Again, katingala sang House Private Prosecutor sa impeachment trial na si ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney amo nang trending sumong eh, si Attorney Amando Verhil D. Ligutan kun nga ginaistoryahan siya subong sa social media.
2: Tatak! RMA.
1: Si Ligutan sang Salimbangon Alvarez and Ligutan Law sa Cebu City ang nagrepresentar sa unang atestigo sa prosecution nga si National Bureau of Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong sa padayon nga impeachment trial no kagapon nga adlaw nangin trending ini online bangod madamo ang mga netizens ang nagdayaw sang iya matigdas na litigation skills, masangkad nga ihibalo sa trial procedure kag pagpabilin nga kalmado sa pihak sang objection sang depensa. Nami tong hinay-hinay ang pamangkot ga ugtas to ang defense team. No, it's slow. Too much pause. Bro, style niya gid man to para paugtason. Oh, reprise. Oh, leading. Oh, vague. Pero biska na mo na, siling ko gani. Basta ikaw, sabado, kalmado ka. Nahibaluan nga siligutan ang managing partner kag UP Law graduate nga nakauyat na sang high-profile civil, criminal, kag public interest cases sa bugos nga pungsod Pilipinas. Taga probinsya at pinirde ang taga syudad. Mayo, no? Mayo siya. Kaya antes na i-present amo nang ginapunggan sa defense team. Nga i-presentar ining witness ang taga-NBI, ining NBI agent no, amo nang ginapunggan nila. Pero pag kipasugtan, may introduction pa sa amo nang ganit, kinanlan i-introduce. No? Kinanlan may opening statement. Kung nga, amo na, no? Amo nang ginadepensan. Again, may opening statement siya, nagapatag, nga kinahanglan sang witness. So, buluban tayo nato na buwas naman nga daw, kaya nami man to ang banat ni Congressman Lawrence Defensor, ginapatihan ni House Prosecutor, kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor, nga normal lang ang pag-object sang defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kini matapos makapila ka beses nga nag-object ang depensa samtang ginapamangkot sa prosecution ang ilauna nga testigo sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial ni VP Sara. So no, kay defensor nga wala nagatublag ang prosecution sa objections sang depensa bangod nagapati sila nga mabaskog ang ilang mga ginauyatan nga mga ebidensya. Gintumod niya nga importante sa ila ang nakita sang depensa nga ang articles of impeachment batok kay VP Sara ang suportado sa mga testigo, authenticated documents kag legal nga pagpagwa sini sa impeachment court. Si defensor ang nagrepresentar sang article 4 sa nasilingani apat no ka impeachment complaints ini no. Si defensor ang nagrepresentar sang article 4 sang impeachment complaint batok kay VP Sara. Nagalakip sang aligasyon sang pamahog ni Vice President Sara Duterte kanday President Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag-anay House of Representatives, House Speaker Martin Romualdez. Ang presentasyon sang prosecution to impeachment trial batok kay VP Sara naging madinalagon suno sa isa ka Ilonggo Law Professor. Siling niya sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial ginpresentar sa prosecution si NBI agent na si John Mark Kalilong nga nag-authenticate, nagpamatuod sa mga video nga hindi naging splice, hindi na siya mga fake nga mga AI generated. Gin-authenticate niya nga tuod gid niya no nga si VP Sara ang naghambal kag iban pa nga mga digital material si Duterte nga nagapamahog kanday Presidente Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Suno kay Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer kag professor sa University of San Agustin College of Law, preparado si Private Prosecutor Amando Virgil Ligutan kag tactical kag detalyado sa pagpresentar kay Kalilong gani napakita ang tanan nga mga videos.
2: Tatak RMA.
1: Amo to ang ginapunggan sa nga defense team nga hindi pagpagwa mga video.
2: Tatak RMN.
1: Kaya dito authenticated ginpamatud-an sang NBI no nga si VP Sara gito nagambala. Hindi to fake news, hindi to AI generated. Siya gito. Payag niya nakuha man sini ang halos tanan nga ruling kag madilag-on nga napakita sa publiko kag sa impeachment court ang ilang mga ebidensya. Sa bahin naman sang defense counsel, Attorney Carlo Narvasa, ginpahayag ni Moreno nga hindi advisable ang pag-resort sa technicality kag procedural objection. Ginpaatag sang law professor nga hindi lang abogado ang hukom kung hindi maging ang publiko man. Samtang ginsiling man ni Moreno nga naging patas si presiding judge Jesus Escudero, bangod igit pamatian niya ang tanan nga bahin kaya gagin na presentar sang punto antes maghimo sang ruling. Patas pero sa iban, no, siling sang iban daw hindi patas, no, patatamaan ka aluan si Senator Jesus Escudero bilang presiding judge.
2: Tatak RMN.
1: Pero suno kay Congressman Depensor, nagapati nga bastante ang ilagin presentar ng ebidensya, agod mapamatudaan ang mga pamahog ni VP Sara Duterte. Silingganin ni Kong Nonoy, nakascore kami!
2: Tatak! RMN.
1: Prosecution 1, Defense 0. Sadya, no? Basta muning mga impeachment, no? Mga abogado, mga kontranay, makita mo mga technicalities, ang kaalam, no, kaalam kung paano ka, kung sa main, mag-ginabait ka para magkagat ka, para madakop ka, kaga mapabababa, mapunga ng imong emosyon. Pero siling ni Kong Nonoy, very fair ko, no, ha? So, no, kay Kong Nonoy, ni, kilala man natin si Kong Nonoy, halin sa iya nga termino di sa Iloilo, at naging congressman din siya sa, naging congressman siya, kaga dira sa Maynila to naga-star kag nagatiner. Kita man gani sa mga kaupod yung mga congressman kung paano ni mga buhi si Kong Nonoy. Hindi magarbo pati ang balay, wala sila may masiling nga may bahid sang korupsyon si Congressman Lawrence Nonoy Defensor. Siling nila isa sa pinakamalimpyo yung mga congressman sa pungsod Pilipinas, ang Iloilo 3rd District Congressman nga si Congressman Lawrence Nonoy Defensor.
2: Tatak RMN.
1: Sino makakontrada siya? So, bulubantayan nato ng mga matabo pa yun eh. Pausad dyan, karon sa ikatatlo. Ano yan ang matabo? Sino naman ang witness? Kay duwa ka witness ang ipresentar eh. Sa prosecution. So, kagina, ang NBI agent, sino naman ayan ang ikaduwa? So, kagpasugtan ayhan ini sang defense.
2: Tatak! RMA.
1: Gusto ko, bawi, depensa, bawi! Alam mo na 14, tamyaw kita na sa itong mga suke, sa itong mga pinalangga ng mga listeners. Palayog na, like, share, follow, ha? Ang ato niya Facebook page. Mayadayad niya aga kay Ma'am Margie Cobillas. Ano ginakaon mo na Ma'am Margie Subong? Ano na? Apricot. May pa ko katilaw. Anong sabor sang apricot man? Ano na to? Paho? Daw man sanas? Mayo nga gaman. Good morning. Kay Broadpet Madera Bestuer. Bimbo. Kay Roy Galwego. Mayo nga gaman. Ato na Radio Manibela. Kay Mame Cecilia Espanyola. Ma'am Melanie Harjulin. Good morning. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda. Good morning. Si Ma'am Delsa Hermano. Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Good morning. Ma'am Susan Pisescar, Magdalena Ganizera, Sir Nick Velasco, tamyaw niyo si Carigaba Richard, Nanay Flor Kahilig, kay Dainik Nick Joanne Neneng Leda, Katalvas Jimeno, take care always, Sir Bernie Erpalua, good morning Sir Bernie, kay Ma'am Mercedita Almirante, Madam Alice Friedrichs, good morning. Si Nanay Flor, tamyo niya si Nanay Lorna Vasquez, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Hallorina, Gregorio de la Cruz Catarin, nakatutok dira sa may Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch, Jojo Sedano, pang good morning. Yoy, tamyaw mo kami. Kami di ang mga tanod sa may Molo Boulevard. Nagapamati, gid kami si imo. Amon Kapitan Jing Villanueva Sr. ang nagapanamyaw si Tanod Commander Jaime Morin Jr. Kanya daw nabatian ka man sa radyo kagina na, utod. Patikim lang gani to. pang kape-kape, tiyoy. Broad Pet Madera Bestwear. Permi nagalantaw live sa Barangay Danao, Haniway. Tamiyaw man, tiyoy, ang Bestwear, Madera, Armada, Alihero, Duerme, Borsilio Family. Permi kami nagapamati. Kay Mama Maria Julie Trocho. Jasmine Galilea Fakultad. Kay Cap Candido Encanuhado Jr. Maria Thalia Michelina. Uy, nahidlan ako kay Ma'am Maria Matalina Michelina. Mel Gargaran, Roselle Gayapa Humilia. Si Nanay Rod, mayong aga si mo Nanay Rod. Si Ma'am Maria Ruby Canonicato, tamyo niya si Cap Ronnie Paguntalan. Sa Parara Surtigbawan, Turbo Mateo. Sang Molo, Ma'am Sir Mateo na nagdaw. Kag si, hindi ka tamyo, si Gold Star, si Andre Canonicato. Salamat ha. Ang apricot tiyoy, ang sabor niya daw peach. Ay, okay. May po katilaw sina. Sir Kim Yvonne Ferrares, good morning, good morning. Sir Ruter Infante, Sir Buds Jr. Damo ko na itong nagapisngo-pisngo kagina. Hamba ni Sir Ruter sa Hofford Hall. Ang mga kano, mga Amerikano, magapirde sa USA. Bawo kapisngo-pisngo.
2: Tatak! Are...
1: May nga ka kay Mark Tristan Diaces, si Ma'am BC, good morning. Ma'am Rona Mahandukon, mayadayad din nga ka si mo. Ma'am Gemma Pendon, online na, FR, MG Nono. Tumang ginatamiyo si Ma'am Mary Recabar, si Mary Joy Licoto Leonor, Ma'am Susan Pieces Car, Lorien Zarzuela Altiche, Robert Deliomes, si Sir Fritz Yu, Sir Marlon Franco Supremo, Elizer Filarca, Bernabe Melandres, si Roy Uy Sumagaysay, kag si Michael Hinuhales. Uy, at gila mo Hinuhales sa San Juan. Good morning, good morning kay Sir Noel Jimenea, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena family, Ma'am Avec Paez Esmeralda, Wang Yudrilon, may pagkapiolo. Paang good morning, Marlene Cambeliza Calantok, si Edna Mohal, James Merbebe, Moto Levs, PJ Paul, thank you kay PJ Paul, ayun na nagatamiyaw tayo. May nga gaman kay Boss Totong Monteo, kay Ma'am Rosie Monteo, ang mga tag-iyas ng City Furniture Appliances Store. Thank you, Boss Totong. Kamusta na? Good health, ha? Moto Levs, still watching. Salamat, good. Ma'am Telly P. Fur, ara na. Si... Marama, okay? Kaya sa Gordy Villa Family Gales, sa Nueva Invention Barotac Viejo, from Riyadh. Elizer Falarca, may ngaga, may pagkapiolo pa. Good morning, good morning. Stand by sa ato niya Sports Balita. Ang ato niya Sports Balita, buylog nga ginadulong sa ato, sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Lucia Loredo. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3, iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
3: Pwede ko maistorya si Ma'am Lucia Loredo?
4: Ako ni.
3: Bali na diagnose, gid ikaw galing nga may liver cancer.
4: Oo. Lang 2020, dala ko kaginang ako mga results.
3: Tapos anong hambas ang doktor sa imo during your diagnosis?
4: Nang wala naman sila ibulong sa akon. So, nang tuduhan ko na lang kaon. So, tuduhan ko pangalipay.
3: Kay ano hamba nila? May tanning ka na kunuhaw?
4: Mga pila na lang kaano. Basta ang lang hamba nila sa akon. Cancer ang akong malapian.
3: So, anong sitwasyon mo before, ma'am?
4: Di na kaptan siya kagsiyak. Parang na makalakap na timbangan ko sa mga bayaw ko. Kung hindi ko nila bayagad, hindi ko kalakap kaya ti kasakit siyang tiyo.
3: Tapos ano itong hambal mo kagina nga nagkado ng mga relatives mo, kag mga family members mo sa inyo para nga sa mga...
4: Oo, kaya ti na kung kalabdo sila sa ako, ang latindis mo ng pati nga amun ako na o guilty lang wala. Kaya nagpililipon sila sa ako, hindi nga yung mga muli,
3: So nagkadto ka sa life extension, it's because nga daw na feel mo nga daw wala ka man ga-improve dito sa pihat.
4: Oo, kaya ginakurog ko to sa mga bulong na ginimo ko.
3: Sa ospital nga bulong, oho. So nagkadto ka sa life extension, so ano ang ginhimo ni Doc sa imo gintagaan niya ka sa mga products ng life extension?
4: Ano to, gintay ko, nakabulik sa ako, nakapaunta sa akong bleeding, nakapasa nga ako ng test tube.
3: So makalakat ka na subong, kaya nakita sa kakigina daw wala ka man cancer?
4: Kiling ko, Doc, pinapasalamatan ko bisang bako, naaman na tayo sa pagkakirin sa mga bulong, wala na ko siguro. Eh, kahit pinipensyari ko kuya sa ngid ko.
3: 2020, ikaw ginhambalan sa doktor, mga lipay ka na, magkaon ka na, lagaw ka, kahit daw wala na chance mo nang haba nila, di ba? 2020.
4: Wala na sila ibulong sa akon.
3: Ma 2023 na dugi-dugi, buhi ka man gihapon, kaya healthy ka, dira sa life extension.
4: Oo, eh, ano na ganit, hindi pa salamatan. Kupitan ka ko, nagamong ko sinin, nagpabalik ang mga akong mga kasik.
3: Oo.
4: Ano na ganit, ang mga pamilya ko, hindi nang kapatid, hindi na yan, amo na yadir ako yan nagayo. Sa product ng life extension, nakukid ang mabulit sa akong. Sabi mo ko salamatan, kupitan ako na nang sugunan niya mga akong pabuhi. Masa natutuo, hindi gan ginangalan sa life extension. Nag-extend niya mga akong sabi. Ang life extension, nag-shock ko, hindi niya dapat nasugunan niya mga kabuhi sa tao. Pag kung gusto man ilang matilawan kag magayo, sila ilang man tilawan ang produkto sa life extension na ako naman natilawan kay base pa lang nabira sila mag-ayos ang ilagalabi. Nangako ka ni tumor na gini na napabalik yung pangakon na maserka sa pangakon na kaguli sino siya yalo at na parang may kampay na nito sa rito 63
2: the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dunong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panin lo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast cleansing product epektibo ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga sukin yung mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita, kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
2: Tatak! RMN.
1: Hindi na paghulatang ang maglalapag imo nga balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Mag-inom adlaw-adlaw Life Extension Vitamin D3 parisan sang Super Fiber. Sa mga gusto gali magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, ari ang mga Life Extension clinics. Lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon Street, sa Tagbakharo, Iping sa Barangay Hall. Barangay Poblasyon Zone 1, Estancia, Iloilo. Mayaraman sa Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa escalator, lapit sa food court. Bangga, Dama, Santa Barbara. Sa Santos Arcade, JC Zulueta Uton. Atubang naman sa Iglesia ni Cristo. Sa Negros Island Region, Kabangkalan, Tubang Makdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City, Bacolod. Sa Antique, Tobias Fournier Street. Sa Antique and sa Rojas, Arnaldo Boulevard.
2: RMN News Sports.
1: Sports balita na mga karadyoman. Unang balita sa sports, si Bam Adebayo, no, ining player sang Miami Heat, gin-wave ang iyang salary cap. Pero antes nato ni istoryahanin ha, si Yanis Adadekumpo, hindi niya masulub ang iyang numero. Kay retired na ina, no? Ang numero nga sulubon niya is number 7. Naba, idol niya si Jaworski. But sa lingon, kung gin-wave ni Bam Adebayo ang iyang salary cap, hindi niya pagkuhaon ng pinakataas. No, drill niya sa level-level. Inibla, hudyat. Inikuno ang bar sa mga sports analyst daw ini ang hudyat mga kasama nga makuha nila o may chance ako no nga kwaon sang Miami Heat si Papang LeBron James. Sa iman pagid naton nga mga sports balita, ang Spain world record na ini nga anom sunod-sunod way pakaagi daw ang perde ang Spain. And sa mga hampang kagapon, na-shock ang mga fans ni Cristiano Ronaldo. Kag na-shock man ang mga fans ni sa fans ng Portugal. Ginperde sa Spanya ang Portugal sa score na 1-0. So kay Cristiano Ronaldo, this will mark his last, no, last na inikuno na World Cup game niya. No, mga retire na siya sa World Cup, focus na siya sa iyang cup of coffee.
6: RMN News Sports.
1: Samtang United States perde man kagapon sa Belgium, mga kasama, no, versus Belgium sa score na 1 ang United States, Belgium 4. So out na, tanggal na ang Portugal and tanggal na rin ang Estados Unidos. Ang France lead captain na si Kylian Mbappe gin-condemn ang isa ka Paraguayan, no, senator over racist remark na perde ang Paraguay, no, sa France kung ano-ano na ginhambal kaya parte sa naging racist na ang ilang senador.
6: RMN News Sports.
1: Hampang subong is Argentina versus Egypt. Dali lang i-refresh ko base may score na bala. Dali lang ang hampang subong Argentina of ni Lionel Messi versus Egypt. Kag ang Switzerland will be going up against Colombia. Amo na mga hampang subong wala pa. Wala pa kasi nag-warm up pa lang guro ang Argentina versus Egypt. And sa ibang pagkita nato ng sports balita, parte kay Alex Yala. Kaya si Alex Yala, sunod-sunod na ining iyang hampang. Kasunod sa pagtapos ang iyang historic nga kampanya sa Wimbledon, 25 million pesos plus. Ang perdi na, no, perdi na sa paldo pa.
6: RMN News Sport.
1: After sa kampanya ni Alex Yala sa Wimbledon, may nagahulat na nga kompetisyon sa Filipina Tennis Ace nga si Alex Yala. Nalista ang 21 anyos sa WTA 500 Mubadala DC Open. Kung sa diyan ginalauman siya nga mag-upod sa star-studded field nga ginapamunuan sa defending champion na si Leila Fernandez, Iva Jovic, Madison Keys, Marta Kostyuk, Naomi Osaka, kag ang iya pinakaulihing na kontra si Jasmine Paolini. Ang Mubadala Open ang natalana sa Julio 27, tubtub Agosto 2 sa Washington DC. Ang isa lang sa pila ka hard court events sa WTA calendar nga nagpadulong sa US Open nga hiwato naman sa August 30 tubtub September 13. Natala naman sa Agosto 2 sa Toronto ang Canadian Open. So good news ini sa aton mga Pilipino, mga kababayan sa Toronto, Canada. No, ang Canadian Open August 2 nga kilalaman nga National Bank Open. Nagpasakop na si Yala sa tournament sa nagligad niya tuig apang naluto sa round of 128 antes naghampang sa 2025 US Open. Madumduman nga naghalin siya sa Wimbledon kung sa diin siya ang naging pinakaunang Filipino nga nakalabot sa fourth round sa anuman niya Grand Slam event. Sa mga torneo, nakakuha siya sang 2 nakuha siya sang 240 WTA ranking points kag masobra 24 million pesos prize.
6: RMN News Sports.
1: Good luck kag exciting news ini no sa ating aton mga kababayan. Balaman naton dala sa Canada, kadamo sa mga Pilipina, no, kadamo sa mga kababayan, mga Pilipino at Pilipina, no? Laban-laban ini ang suporta siya about the hamak. Amo ni nga pirmi ginakwa si Alex Yala kay lang ilang nga venue pirmi sold out sa mga Pinoy. Grabe gid ang suporta sa mga Pinoy. And yan, mga kasamang natipo naton mga sports balita. Ang ating sports balita, boylog ng ginadulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo. Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMA Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako na ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas, mabakal sa mga butika.
5: Ang inihibahin dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing, nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule, nagabalanse sa acid, alkaline, sugar and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikaayong lawas. Kompleto ang benepisyo ang Evergreen Herbal Capsule. May sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa inyong ikaayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
6: Tatak! RMN.
1: Magtumar Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw para sa cleansing, nourishing and balancing. Sigurado ang tanan-tanan ng mga sobra buhinan niya. Para healthy ka, nagiinom ka ganin, maintenance mo para sa mo cholesterol, high blood, di ba? Para sa diabetes mo, nagiinom kita ganin sa maintenance, di ba? E kung nagiinom ka maintenance, laktan mo na sang Evergreen Herbal Capsule. Kay pati ang imo nga maintenance, dala na sang Evergreen. Kay pati ang mga kulang ang mga vitamins and minerals, sagot din niya ng Evergreen Herbal Capsule.
6: Tatak!
1: Pwede ka makabisita sa Green Food Supplement Trading Center yan hamtang sa Cisco Building, Mabolo Delgado. Pangitaan da si Doc Crispin Hiko kag mga produkto de kalidad ni Doc Crispin available. Uy!
6: DYRI! DYRI! Flash Report!
1: Bawd delikado ang mga fans ni Lionel Messi. May ginpadala di si Mama Christophe Morris ang hampang live gid man tuod ang hampang nila, pero subong ara na sa 69th minute ang score Argentina 0 Egypt 2.
9: Aragoy choy.
1: Hala mo. Ano si Lionel Messi? Dalawa bulan na tuig ni sa mga heartbreaks, ano? Portugal, US, Germany, ang mga powerhouse team, no? Subong ining Argentina 2-0 mga kasama. Banse ang Egypt 69th minute Aragon. Eh nakaroon bantayan ng Switzerland Colombia daw baskog ini ang Norway kag ang Spain no subong no kag ang France sa manang top 3 teams subong eh no Norway Spain kag ang Belgium. Ako Spain eh, Norway kuni ma Norway kag Spain ko be subong be. Ay hindi nagambal ako France galit eh, France eh. Mbappe. Sige, sa aton mga pinalangga mga suki dalangid. si Sir Johnny Piguro, Bugtaw na. Morning, Sir Johnny! Kita-kits kita. Oy, si... Ay, si Libby, galini Moto Libs. Ikaw, galini Papang Libby. Si Libby, amo na yung tag-ias ang Pegasus. Hindi Pegasus sa Manila, ang aming mga dancer-dancer, ha? Ang Pegasus, ang Pigadong Social. Amo na yung kalanaan. Kalanaan. Ang kalanaan dira sa may Mulyelone sa likod. Nan. Dira Midtown Hotel pagkatapos yung bisita dira sa may Yes to Health Clinic ni Doc Remilito Oy. Diretsohon nyo pagkatapos sa may Iloilo River. Yung Midtown Hotel, diretsohon nyo. Tapos sa Tuo, corner na Tuo, ara ang Pigadong Social kanami na sa ilalinaga. May batsoy, may sinugbang mga baboy. Pegasus, Pigadong Social, pang lebe, good morning sa imo pang hidlaw man ta sa imo. Daw nalipatan mo na kutagaan sang imo nga koy. Nga pangayo ko si mo nga koy, ahay, bakoy koy. May nga ka si mo leba, mga taga Pegasus, Pigadong Social. Si Sir Bonnie, may nga ka. May nga ka man kay Ma'am Snooki Galon. Ari ang pambal niya, Susan Pieces Car. Amo na to ng score, tiyoy. Argentina 0, Egypt 2 for now, tiyoy. Aba daw, pan si Ma'am Susan sa Argentina. Hindi nakabawi ang Argentina niyo. Tigulang na si Messi. Jeline Lacson, may nga ka. Idol ko ganda si Mbappe, tiyoy. Hambal ni Mama Ma'am Gemma Pendon. Basta mga Mbappe, mga taga ano na, mga taga Uganda. Amo na mga apelyido, Mbappe. Indunik Ngoma. Ano mga ngalan sa mga tao ko sa una mo, mga Ugandan, mga Indunik Ngoma. Sige, sige. Update, update kita karon. Bawa big upset ini. Egypt, no? Ang Egypt, ah, mga lugar sa mga pharaoh. Tapos gito. And antes kita mag, Papa G, may isa kita ka sulat nga basahon. Pero antes sina, mga kasama, aka namin ining sa programa sang aton nga syudad, programa sang syudad sang Iloilo, no? Sobra mga 2,500, no? 2,500 ka mga Ilonggo ang mga nakabenepisyo halin sa syudad sang Iloilo sa ginatawag na temporary employment program. Hindi sa long term yung taga-kaobra, pero temporary at is makasugod ka bala, maka-experience ka bala. May mga sobra 2,500 ka mga Ilonggo na makabenepisyo sa isa ka temporary employment program. Naging lunsyar sang syudad sang Iloilo, no, ang LGU sang Iloilo, para makahatag sang short term jobs and financial assistance para sa mga residente, no, sang syudad nga nadulaan sang obra. Amo ni mga gin layoff o na terminate guro eh. Na makabenepisyo ini para sa mga akawturan naton nga mga nadulaan sang obra ang mayara sang insufficient income o kulang na income para sa ilang mga pamilya, ilabi na may mga kabataan, and ang mga naapektuhan sang economic challenges. So now, kay Mayor Riza Trenas, ang siya niya nagpamuno sang kaya, tawag is kaya, K-A-Y-A, kaya or kabulig sa kabuhayan program sang June 26 sa may Freedom Grandstand. So kanami ano, mga unemployed, mga nadulaan sang obra, muna nagabudlayan sa pagpangita sang obra, gintagaan sang temporary, no, temporary nga employment, no, tani madugangan pa ini ang 2,500 mga kasama. Amo na ang isa ka programa sang aton nga alkalde sang syudad sang Iloilo. So kudos, no? Tani mapadayon ini, kaga mapadamo pagid ang employment rate, no? Sa Piyak Kabayan, EB na sura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating senador Bong Revilla Jr. na saglit, ano, makalabas sa kulungan. Para dumalo sa burol yun, napatay ang iyang utod ni mo. Sa desisyon ni Associate Justice Carl Miranda na Sandigan Bayan 3rd Division, nakasaad na wala umanong sapat na legal basis para payagan ang hinihining na for law o pansamantalang paglaya ni Revilla upang personal na makiramay sa burol ng kanyang kapatid na si Giorgio Bautista sa may Imus, Cavite. Maning mga masubo-subo, ako niya may kilala ko to, napatay ang iyang amay, gipasugtan siya mo, no? Ang close family guro, no? First degree man eh. Patay ang iyang amay, pero nakaupo siya, nagtambong siya. Pero masakit sa nga, do may time limit lang bala. Dugay-dugay, kwaon ka na, kaga wala pa gani ang final viewing, no? Lakat ka na. No, masubo-subo ini kay Senator Robin, Senator Padilla.
6: DYRI Flash Report.
1: Balik na ito, si kasamang Roy Galwego, may VA accident sa Quezon Arevalo, no, sa may Quezon Street sa bayan ng Arevalo. Kabo natin, Roy. Maingaga, Roy.
10: Ati Pancho, good morning. Oh, nalabay ang pagbisubong na kagaon, no, dali siya ni Quezon Arevalo. Isa ka vehicle accident, isa ka private car, Honda Civic, kontra sa single na
1: motor.
10: Motor ni Tia, Tia Rada sa akin, send ko si mga picture ng biktimada.
1: Ano ni, ang motor ni, ano, may helmet ni siya daw, damong gas-gas siya?
10: Gina-investigara at disponsan natin, investigadora at ipancho ang the brake motor. Karang kung dapat tulad tawa, karang kung tulad ako na ilimit, tsaka nula.
1: Ti ano ni, sino may sala ni, sino nakasagid ang auto o ko ang motor?
10: Kung tulad ako ng tiyo, yung investigator na traffic investigator, kung sino ang may sala, kung ang motor o kung ang salakyan, tiyo.
1: Ano ni, sa dira sa ginuntalan sa aksidente, kasamang Roy, intersection inibla di kat kay permi ko dagalabay sa may Quezon sa maglibot ko daw katawhay man daw kalapad man sandalan da
10: lapad ni before sang ini na si Farmat
1: diri sa kalapad daw diri sa may do four lane ina kasamang Roy
10: nakita ni Tiyoy. Kaya kita mo doon yung cross-picking. Tapos may chicken ato na.
1: Oo, doon ka. Four-lane gina kasamang Roy. Four-lane gina na yan. Lapad-lapad gina yung dalanda yan.
10: Oo, di siguro may damay lang kwan. Di lapad yung dalanda. Di muli nga ina-interview. Kasi sumusin yung investigador tiyo yung nisambit na biktima. Ano kita to di stable man yung biktima. O yung kitsa normal lang sa tuhod. Dito ko sa portion. Kaya kamot may mga gas-gas sa tiyoy.
1: Hindi man ihambal minoridad?
10: Yung katunta ka na si-check tiyoy kung nanalimaki. Gina-investigar ko di siya subong tiyoy, no? Hindi pa kakakuha siya ng interview ka check kung minoridad. Pwede ka rin naman ko tabi kung may helmet sa serula. Kaya arap siguro yung ambal ni Sir Ruwas na Ruwas yun ay kaya ambal ni Sir Kupa Ruwas sa ito yung pansyo may ilmit ang nasambit ng motor. Anong kontra yung Sir? Matang mga sila?
11: Kalariya mo
10: sila. Oo, Korea.
1: Bali na
10: may ilmit. May ilmit siya.
1: Pero natabo? Sino naka...
10: May interview ni Kupa Ruwas sa PI.
1: Hindi ikaw interview na, makuta lang kung ano, na may, sino may sala ni sir, ano, sagidan siya, awa ang motor ang nagsagid, ano, nakain, sino nakainom?
10: Oo, wala man ni Gurong Bistima, nakamotor na kayo naman, so, kuhat mo mga balaan, kaya hindi na sa sumungin na investigar pa kung sino may sala, kaya pag-abot nila sir, ya, kumula na yung sitwasyon, kaya mo.
1: Ah, pag-abot sir, ya, daw, ang motor, tumba na. Si ito sa imo nga paglantaw, sa imo paglantaw, sa imo pag-assess, ano ang natabo de? Sa imo pag-assess lang?
10: Wala, kita ko di sa stretch mark, di sa may dalan, tiyo, lawig.
0: malawig ang iyang skid mark is dala, no?
1: Ang skid mark sa motor o sa salakyan?
0: Oh, sa motor. Sa motor, doon ko mga 10 meters siguro.
1: So nagpundo dasig ang dagan sa motor kung labang iyang skid mark dasig ang dagan niya kag pagprino niya amo na maskid no amo na tawag nga skid mark ang marka sang gulong ang itom so dasig guro ang dagan sa motor amo nang na laba ang iyang skid mark
0: oh kag on the Civic ni
1: sa dinang sa dinang bunggo sang sa din ang bunggo sa Honda Civic sa nakita mo da visual mo
0: sa left side sa driver side
1: so
0: sa bumper
1: so gulpi nag-cross ining Honda ano Civic
0: ka na, ano sa ano yung na nakabunggo ng motor
11: okay nakapatingin
0: na
11: magwaan sa mga padre
0: Oh,
11: motor. Nag-bridge.
0: Kasi baga sa motor. Nandun sa mga witness sa Tio Pancho, ang private car nga Honda Civic, naging bakal.
1: Naging bakal? Doon na parking siya?
0: Hala na siya kay Tio yung nga magwa, kay malakas siya, dasig ko nung blaga sa motor.
1: Dasig blaga yung motor, kita yaw, ay yaging pauna ang motor?
0: Yung go ideal sa may bumper sa tubang sa driver side.
1: Amo na gani kita ya galing nga dasig ang dagan sa motor may headlight man
0: niya. Ali ya sa likod.
1: Wala
0: likod ang motor ali sa likod.
1: Amo na gani nakita ya
0: sa likod ali ang motor.
1: Amo na gani kita ya may motor wala nakita ya may motor sa likod wala niya anay gin pauna ang gabagos bos nga motor.
0: Why, siguro kayo namigin bakal siya kung tiyoy ang driver.
1: Normal, ikaw driver ka. Driver man ta. Maparking kita. Pag parking naton, malakat na kita. Una nato rin mo on, masignal kita. Pag signal naton, malantaw ta side mirror. Para sigurado, liliun pa naton sa likod, basi hindi masagip sa side mirror, liliun sa likod. Tikatawhay sandalan, may makita ka nga sa lakyan, titanigin pauna mo to eh.
0: Why, muna kayo yung ang ambal yung isang witness, ang single motor halin sa part ng lanay, space 1, sa dulong sa plaza.
1: Opa, from dulunan, pakanto sa plaza.
0: Tapos ang private car, amo man same direction?
1: Oo, amo na gani, nag-park siya, dira sa nag-park, siyempre ma-veer sa maliko sa gamay sa wala para maka-highway. Tegali may gabugos mo. Katawa-tawa sa dalan da. Bungguanay pa sila.
0: Kasi tiyo po, alay din, igo siyang ano, picturean ko pala ng
1: galing, igo. Galing ka sa Amang Roy. Hambal ganin nila, biskan ara ka pa sa insakto. Yung motor, biskan ara ka pa sa insakto. Kaya siya, sa kilid sa nagmaneho, hindi siya sa tunga, sandalan. Kaya kung tunga dalan, nakiga naman nato ng motor. Kaya nato motor ka, ara ka sa tunga sandalan, tinagpakilid man ang bata, ara sa kilid, galing bisan ano pang insakto, ikaw ang bumunggo, tang bunggo mo, sa likod sang salakyan, biskan ano pa na ang irason mo, ikaw gitang sala, kay likod ang igo mo.
0: Galing igo, sinitiyo isang pabit ka, lalo sa atubangan nga bumper sa driver side.
1: Atubangan nga bumper, but silingon, may posibilidad nga may sala man ang salakyan dahil kaya atubangan niya nga bumper.
0: Oo, andali kita sa kilid, bala sa plant nga wheel tabla. Kung nara kita steering wheel, ang plant nga wheel. Ari na sa bong, nag-abot ng katapos ng i-shirt para i-bulngo na yung biktima.
1: Yung
0: yan nga nakita ko din. Ang pila siya ni Ponde, Tio Panto, tali sa tuho, di ba siya yakapot.
1: Manuglapaw.
0: Kumilmet siya, may nakailmet.
1: Ang gwa, manuglapaw na ang motor, ginbungguan mo pa, doon mo na, no?
0: Doon mo rin na, kaya ang igo yari sa atubangan, din mo sa kwan, basi ko pag perso yabla, tiyo yung nga magwa na siya bla.
1: Na siling ko gani sa mga baguhanon, ka mga atik, ka mga driver, hindi gid magsalig lang sa side mirror kway kaagi seminar ang mga yudikakak nila. Basta magliko ka gani, hindi ka nasagi tulog sa side mirror. Balik doon mo gid!
0: Si Subong Tiyo, mo na yung gari. Si Subong, aaray naman din katapos ng ICER. Sige pa ang investigar na ito. Katapos ng pulis na investigator. Si Karon na hatap pa kinakaroon sa ano, update kung ano bin man. O ako ni-send ko lang si mo, Tiyo, yung mga makuha ko din na footage, Tiyo, ya.
1: Pwede man. Ti, ano ni ang motor? Totally damaged, get? Lumupad gid ang motor? Ano? Anong...

0: Ano ka magkaon ka fishing port?
1: Ano siya, Guru Basikon Trabante, ni siya mga komisyonan na sa fishing port ang biktima.
0: Kalapad-lapad sandalan. Sus, isgas siya pa sa kagahon. Sige, kasama Roy. Update mo lang ako kasama
1: Roy. Okay. Amula na yung matag na situation report nila isubong sa vehicular accident nila sa may Quezon Street, Alibalo. Subong aga, langit na tabo. Ang kasama mo sa DYR, RML, Nililo, Radio Manila 24. Roy Galwigo, Tatak, RML.
2: DYRI, Radio Man. Report.
0: Salamat gid kasamang Roy Galwego. Para balik na ang sigla ng RNS ang Radyo Manila. Sabi sa inyo eh. Oh, may balita, latest. Latest na FIFA update. Buhay pa, may tsansa pa. Pila pa ka minuto niyo. Ang Argentina mga kasama naka-score. Naka-score sang isa ka goal. Sa subong 80th minute, siguro sobra 80th minute na. Argentina 1, Egypt 2. Kapit, Egypt. Kapit! Perdiyan to, perdiyon ta ang Argentina. Amo na, salamat yan sa mga nagpadala sa ato sang update. Ha? Argentina 1, Egypt 2. Nagapalakpak na yung mga kautura natin. Dira sa Egypt. Thai na? Uy, tied na gali. Sorry. Arena, latest update. Hambal ni Buds Jr.
2: DYRI Flash Report.
0: Sa pila lang kaminuto, naka-score na naman ang Argentina. 86 minutes score. Argentina 2, Egypt 2. Ang naka-score sa Egypt, si Yasser Ibrahim sa ika-15 minuto. Ika-15th minute, Egypt score. Yasser Ibrahim sa 67th minute, naka-score si Mustafa Zico. Pagkatapos, si Cristiano Romero sa ika-79 minuto. Pagkaligid lang sa 4 ka minuto, nag-score si Lionel Messi. Isa ka goal at the 83rd minute.
2: Tatak! RM.
0: Kadasig sang pag-score, no? 79th minute kag 83rd minute. So ano ang matabo ini? Kung matapos ang time, 90 minutes ni. 45-45. So depende kung may mga delay, dugangan ini isang referee, ang time plus 5 minutes, plus 7 minutes, o another 15 minutes. In kaso por kaso nga, tie or draw man gihapon ang score sa Argentina kag ang Egypt, sadya ni kay pre-kick na naman eh.
2: Tatak! RMN.
0: So buhay pa ang tsansa sa Argentina. Sige mga kasama sa update ha, bebe. 3-2 na? Kuto ko dasig daw, anong 3-2? Anong 3-2, Buds Jr.? Talaga, taugan tabla, ari taugan tan lang si Buds Jr. Bla, kay, o si Ma'am Christopher Morris, kung sino nagalantaw na live. Ari, testingan ta si Buds Jr. ba si, ano sa, kaya nagalantaw sila live subong. Hello, kasamang Buds, may nga ga? Hello? Sige, sabat. Hello? Hello? Bation ka na.
3: Oops, sorry.
0: Bation ka na.
3: 3-2 na.
0: 3-2 na. Ano, sino naka-score sa, sino, ano naka-score? Argentina o Egypt?
3: Argentina eh.
0: Argentina, so, 79th minute, isa, tapos si Messi sa 83rd minute. Sino naka-score sa ikatatlong goal sa Argentina?
3: Si Fernandez.
0: Fernandez? So, ang,
3: header, oh.
0: So ang score, 3-2.
3: Pila 90 minutes.
0: 90 minutes? Pila pa extension? Nababotang na? Plus pila pa ka minutes?
3: 4 minutes additional.
0: Additional 4 minutes? Grabe, Argentina. Tatlo ka goal?
3: Tapos, kung makascore ang Egypt, extension time, 30 minutes pala.
0: 30
3: pero
0: minutes?
3: Pero kung makascore ang Egypt, kung hindi, karo,
0: Argentina. Grabe ang pag-score sa Argentina. 79th minute, 84th minute, kaga... pila lang kami minutes sa kaskoro naman tatlo. Grabe, ano hugot ang depensa sa Egypt? O ba si daw halugaw?
3: Ano ba lang sobra? Ano lang gakawat-kawat na ako tanaw?
0: Anong nga depensa nila? Halog ako? Anong pagkahalog nito? Si Cleopatra nakahalog?

0: si Matahari.
1: Pares kalog na kay Cleopatra na ano ni.
0: Lunch.
1: Sige, sige. Kasama ang Buds. Salamat gan sa imo. Kasama ang Buds.
0: Sige.
1: Oh, okay, sige. Grabe nga. Grabe nga score sa Argentina. No, ang 92 minutes. Arede, may tawag ang pagkita ito ng isa na. Grabe, i-confirm na ito. Base karoon na sa latong ginalantaw ni Buds. Base last year pa ito. I-confirm natin sa aton mga OFW nga naghampang subong, nagasunod dire sampang sang Argentina versus Egypt. Kay kaginang balita, duwa na kagulang Argentina ang Egypt. No, nagapangalipay ng mga taga-Egypt, mga taga-Egypto. Nagapalakpalak na to mga taga-Egypto. Yeah. Alhamdulillah. Bismillah. Tapos subong, ay so straight to 92nd minute, so 79th minute, 83rd minute. Tapos, grabe, pila lang kaminuto ng score. Sadyang hampanganay nila, ho? Ang hampang sang Egypt kag ang Egypt kag Argentina. So pila plus 4 minutes mga kasama ang hampanganay, plus 4 minutes kung hindi ka score ang Argentina, ang Egypt grabe, come from behind na daog sa Argentina. Daw ka imposible pero siling ngayon, nothing is impossible.
2: Tatak RMN.
1: Tag-update kita, ari galang igo sa nga ba? May sala di ang salakyan. Ang nag-iinatabo nga aksidente dito sa may bahin sang Dulunan, Arevalo, ginpadala na sa ato ng picture ang bunggo, no? Ang motorsiklo nakabunggo o ang salakyan ang bumunggo. No, ang salakyan ang bumunggo sa motor sa amuning itsura. Ara na sa unhan sang headlight. Unhan sang headlight ang gasgas. But si Leon nakalapaw na ang bata. No? Ang iyan eh, ang support stand in ang igo, yan ang ining may lusbot ho. But si Leon nakalapaw na ang bata. Sandala ang motor. Tinorsi niya, liniko niya. Amo to pagbunggo ya sa motor.
2: Tatak RMN.
1: Kaya ang igo, diri mismo sa may headlight, tubang sang headlight ang bunggo. So siya ni ang bumunggo sa nakamotorsiklo. Tani, hindi lang pag manumanuan sa polis na. No, tani, pakita yagid sa nagasalakyan, ikaw gid ang sala nung prisuha! Kataway-taway sandalan, di na? Kung kisabla, no, kay kita nagamotor man, sa mga driver bala, no, respect man kayo. Kung gamay lang, bisan gamay, respect the rider. No, respetuha man, biskan gamay, kami nga mga nagamotorsiklo. Tungod nga tungod, medyo sabad kami. Ang mga ibang mga sabad, hindi kami, sila lang guro. Mga nagaliko-liko, pero kung gab-ibla, itong medyo gab-ib, mga matawhay manandalan. No, kung pwede yung manang palapawon inang motor, wala na tani damo ginisturihan. No, motor na, mayo ka mo gani, apat ang rida nyo. No, apat ang rida, hindi ba ka mo makapoy sa pag liko-liko na, kay torsi-torsihon yung manang manibila nyo. Inang motor, kung medyo madasig-dasig, gamay lang nga torsi ni, malupad eh. No, nga mo lang na ginahingyo namon sa inyo. No, nga mga driver sa mga four wheels. No, nga respeto man gamay sa mga rider, sa mga nagamotorsiklo. Palihog lang yun. Kasamang Roy, dapat ini madala sa Korte Suprema sa Senado niyang driver ni para maimbestigaran. Imbestigaran ni Mayo, kasamang Roy. Kanyang imbitado ka sa Senado. May nga ka kay Sir Lon Rojo. Eds Caballero, kasamang Eds, good morning. Ma'am Jenny, may nga ka. Hermihildo Molino Albolote. Sa subong, ang score, Egypt 2, Argentina 3. Tapos na, pero may time extension of plus 7 minutes. Ulihin na ni, hindi makascore ang Egypt sa 7 minutes na ito. Bye-bye! Mahambal siguro sila. Daog na tana, perdi pa. Grabe ang World Cup fever, no? FIFA World Cup fever. Nabubuluban tayo nato ng ibang pagid ng mga balita. Mga kasama, pagbalik ni Tio Pancho, syempre, istoryahan natin sini ang isa ka kwento. Isa ka kwento ni Alvin, no? Isa ka kwento ni Alvin parte sa iyang asawa. Aton bantayan, iningabahin dulong na sa ato na sang kapehen nyo. 14-in-1 Herbal Coffee. Wine pa na tilawan, pamatii.
3: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balungay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Marymark Mall Activity Center. Kapihin nyo.
1: Saliwat, giningan nyo na ito na itong mga kauturan, na itong mga pinanaga ang mga suki, senior citizen ka man, may balatian, o regular coffee drinker, na tilawan nyo. Biskan isa kabis lang, tilawan ninyo ang Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kay kadamog e dinisang mga benepisyo. Kag ang sabor, kapeng kape. May ginseng pa ini nga klase nga kape. Aside sa caffeine, may ginseng pa. Nagabulig pa hubin tungod sa collagen. And, syempre, sa digestion, may chia seeds. Hindi ka nakakita, kape nga may chia seeds. Kompletong-kompleto. Mga kasama ang Kapehen nyo 14-in-1. Pwede mga kamo ka order online. Pato inyo anay ang Zamara Shop Iping sang Sarabia Optical sa may Mary Mart Mall. Mangkot kamo kung paano kamo ka order online. No, kanto inyo anay, pero kung may arada sa mga butika malapit sa inyong lugar, baw ubusa. Kaya dason nga balik nyo, laban-laban why na kamo abdan. Kaya amo ni kabakal subong. Ang Kapehen nyo 14-in-1. Tiyoy Panso, amo ning ginainom na tawabla tsura ko. Manog 54 na ko, pero tsura ko lang tawa. Do 53 lang. Salamat gid kasamang Roy Galwego. Ginpadala ni may video. No, ang party ni sa disgrasya nga natabo dito sa may Villa Arevalo, sa may Dulunan. May CCTV. Ari ginalantaw sa pulis, oh. Ari sa CCTV, nakita gid ya, no, na ang salakyan nagaparking sa kilid. Nan, ang bunggo ya sa motor, naglapaw na gid ang ulo sang motor. Tinorse niya pa, liniko niya pa gid sa wala, winaslik niya sa wala, nabunggoan niya gid ang nagamotor. Amo na yung lesson learned. No, ete, todo, siyempre ikaw, todo deny. Ah, pero kung makita sa CCTV, ah, ikaw, kita manabat sini. Patawag sa Senado, kasamang Roy. And ang latest update naton sa hampang, sa Argentina kag Egypt, ang nagdaog. Congratulations, Argentina! Lionel Messi magic. Argentina daog. Plus 7 minutes wala na nakapuntos. Amo ni nga tuntuod nga score, no? Amo ni nga tuntuod nga pagkaperde, maturulangos gid ang luha nyo ni. Kay masinig mo daog na kita 2-0 na 2-0. Perde pa. Mamayla hago ko'y gansa. Nagapalakpak kay daog si idol niya Lionel Messi. Pati si Amoroso Glenn. Mga kasama, iyari na ang kwento ng buhay mo.
4: May pinasahi ka ba lang istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kagpaga sa ginanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Ipabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
1: Mayroon nga ka mga karadyuman, welcome sa programa Isugid kay Tiyoy. Sa aton mga OFWs, sa aton mga netizens, diri sa syudad, kahit probinsya sa Iloilo. Sa mga nag-monitor sa aton sa YouTube, RMN application, and sa aton nga Facebook Live. Mayroon nga ka, palihog na lang sa mga naka-live na subong. Palihog man be, sa Facebook page naton nga DYRI RMN Iloilo, palihog be i-like ang programa Isugid kay Tiyoy. Palihog be i-share. And balik i-follow be, balihog be ang aton programa para mas damo pagit ang makahibalo nga online ang programa Isugid kay Tiyoy. Damo nagkatingala nga way nakita sa radyo, may iban gani nga nagtawag kay Missy sa manyang ma'am, patay na si Tiyoy. Nga nga waay pa ma'am, balik Missy, ah daw wala pa man. Amin, anot nga atani nga mo nang pag imagine mo kay why na sa amo na batian sa RMN. Why na sa amo mabatian sa radyo. Ang akon nga migo gani sang una nga kilala nyo gid. Migo ko siya pero why ko kabalo kung migo niya ko. Ginistorya sa ako ni Nonoy. No, ginistorya sa ako ni Nonoy. Nonoy nga nagamotor bla nga suki naton bala pirmenan. Ay, pinamangkot siya sa amigo ko. Pero hindi ko siya, hindi niya ko galimigo. Ang amigo ko nga ini, pirmi ko na siya ginabuligan. Hindi lang sa suporta, kung hindi pati pinansyal. Kung ano ang kinahanglan niya, gasolina, pagkaon, pamahaw, sapatos. No? Siya ang ginauna ko. Ginpamangkot siya ni Nonoy kay amba niya nga dumiguhay man ka mo ni Tiyoy. Do, pirmi niya man kang ginalawag sa ginatawgan. Sugod siya nagkatunak isa sa piyak kapukatod. Pinamangkot sa Nonoy kay close kami kuno. Ako close ko siya kay halos tanan eh. A Christmas, kapila ko sa naging monito. Ginabuligan, magkato sa balay, huwag kayo gasolina, huwag kapagkaon, sige. Do, pamilya, turing ko siya. Pinamangkot sa Nonoy. Ito yung si Tiyoy, makabalik pa sa radyo. Ang sabat sang tampuhaw niya, niya, why na na? Pero may Nonoy, nga ang mga kika, bala mo abnormal na sa. Sagay ka pa, ati na siya, bala mo abno. Ay, sorry. Sorry for that word. No? Sorry for that word, Tani. Wala kita may nasakitan. Ako lang gina-explain ko lang. Eh. Wala kita purpose nga manakit o mang insulto sang mga gifted child. Amo sa niya, mga kika, bala mo tingkuling na. Hambal ko gid 2-0 for now, Timan. Nga sila. Minutes lang naka tatlong Argentina. Sabi niya kay Nonoy, ah. Nonoy, te, sabi niya, ha? Baka balik pa yan si Tiyoy sa radyo niya. Ah, wahay na na. Biskan sa ano, hindi nakabalik. Wahay na na. Makita tangin ka kung makita takanoy. Apiran takagi ako. Yari na, kwento ng buhay. Mayong aga, Tiyoy Pancho, kaga sa tanan nga nagpamati sa programa Isugid kay Tiyoy. Doon na hidlaw man ko, Tiyoy, mamati si mo sa radyo. Pero okay lang, at least may Facebook. At least makapanag-unago na ako kay Mrs. Kaysang unag reklamo si Mrs. kung sa radyo ko mamati, nga tulog na sa ako, no? Nag-ugayong pang akon nga radyo. Salamat, Tiyoy, biskan sa Facebook. Ara kagyapon. may asawa ko, Tiyoy. Tawagan na ko kay Alvin. No, Alvin ang ngalan ko. May asawa, pero hasta subong, Tiyoy, daw nabudlayan ako nga magsugid sang matutuod ko nga nabatyagan sa iya. Ha? Asawa mo na nahadlokaw, nakulbaan ka nga manugid sang matutuod nga nabatyagan mo. Di ba dapat kung mag-asawahay, amo nang imo nga best friend na shoulder to cry on. Na kung may problema ka, may at least may pautwasan ka. Ang same with the wife, di ba? Pero ari basahon ta. Hindi tungod nga why ko salig kay misis ko. Kundi nakulbaan ko, Tiyoy, nga mahuyan ko liwat sa tubang sang akon nga mga biyanan. So mga biyanan, laki kag bahi, no, buhi pa. May isa ka bestiyoy nga nagpangisog ko nga mag-istorya kay misis ko sang akon nga saloobin ang iyang abatyagan kay misis niya. Base abi nyo, Tiyoy, ng babae ako, hindi. No, hindi ini parte sa babae, hindi ni parte sa bisyo, hindi ni parte sa mga ginago ang ginsugid ko kay misis ko. May gin istorya ko sa iya, Tiyoy, kay misis ko, na parte sa iya nga pinamatasan. Nga gusto ko tani istoryahon siya, kag para makorek. Abi ko, Tiyoy. Kag may isa ka best, Tiyoy, nga ginistorya ko man na si misis ko, parte sa akon nga mga biyanan. Kaya akong mga biyanan kung isa, overprotective sa akon nga mga kabataan. And may tendency, Tiyoy, labi na ganda akong subang, nagiging spoiled. Wala na nagapamati sa amon ni nanay niya. Abi ko, Tiyoy, sa pagsugid ko kay misis ko, Tiyoy, sang amon niya, sang ininga problema, nga tani mag-asawahay, ang nag-istoryahan na isin eh. Abi ko, hasta lang sa amon nga duha, pero akon nga kakibot, Tiyoy. Kakibot ko, Tiyoy, nga nahibaluan ko nga ginistorya niya ang amon nga ginistoryahan, ginsugid niya, Tiyoy, sa iya nga iloy. Oh, wala blog ito, chismis mo. Kung isa'y chismis mo kay misis mo, pa si nanay niya, si tatay niya, ang jending, sugid niya mo na, hambal niya mo naman. Ano pa yan, tsura, matuba mo kay sabihanan mo. Sugod sa to, Tiyoy. Ano eh? Sugod sa to, Tiyoy. Ang pamatyagan ko, daulain ang panulok sang akon nga biyanan sa akon. Nahuya ko, Tiyoy. Huya-huya gito ko mag-atubang sa akon nga biyanan. Ito, bisan magkaon kami, Tiyoy, daw nahuya ko mag-upod sila kaon. Kaya daulain ang tulok nila sa akon, Tiyoy. Dagwa lang daw, nagapanumboy ko, nagapanuya ko sa likod nila. Nahuya ako, Tiyoy, nga magatubang. Doon nawadaan ako sang gana man. And nawadaan man ko sang pagsalig nga mag-open up ako kay misis ko. Asta subong, Tiyoy, biskan masakit na, no? May mga batsagan ako, mga masakit. Ah, may nabatsagan. Sa subong, biskan na nasakitan ako, Tiyoy, o may nabatyagan o may problema nga gusto ko isugid kay misis ko, mas ginapili ko na maghipos. Sa subong, doon nagkaka-stress ko, Tiyoy, sa bugat sa akong dughan nga wala ko ginapautwas, wala ko pautwasan, Tiyoy. Hindi ko masugid din sa ako ng mga amigo kay parte ini pinamilya. Kung kisa naminsar na ko, magpaminsar ma ko nga, insakto iniblang akong ginahimo, nga mahipos lang kung may mga problema sa panimalay. Di ba dapat tiyo, basta may problema sa panimalay, labi na sa mag-asawa, ginaistoryahan. Silingganin ni mo man, nagsaton mga suking nga tagpalamati, asay mga suking nga mga tagpalamati, hindi magtulog. Kung may problema, istoryahan nyo anay, antes kao magtulog. Pero subong tiyoy, mas ginapili ko na magtulog o itulog ang mga problema kumpara nga isugid ko sa akon nga misis. Kay base, ang akon isugid kay misis, sugid yaman liwat sa biyanan ko. Kag base, butangan niya pag itsang ikog. Sino ang patihan sini, kay may record ako. Siyempre, biskan nung isugid sang ilang bata, tukod nga bata nila na, ang bata nila ang pamatihan. Sakto lang la tiyoy, tama lang ba na protektahan ko ang sarili ko para hindi na muling masaktan o mahuyan.
2: Tatak! RMM!
1: Sadyagi ni mga unagi ko amo ni mo. Di ba mag-asawahay ka mo? Kung kita sinanay mo, naakong kita, malumon kita, no, malumon kita sa aton nga mga biyanan. Usa mo hindi patamaanad o why patamaanad ini sa mga ginawi nila daw lain sa aton nga naginadakuan o dakan. Kung kisa may sugit na kay misis nga aton latani langulango lang bla langulango, pero the way we say it daw seryoso. Kasi syempre kabisado man tani naton si misis nga kabisado man kita sa aton mga partner kung sa langulango. Especially ako te pirmi ko ga langulango kay misis. Ikaw ano ba, mga utod mo man, mga bikeo naman. Kuy na mamo ko na ba? Yung mga utod man, mga bikeo naman. Ano mga utod man, daw wala ka mo naman eh. Pero bala ni misis ko, nga lang-ulango na ako. Kay action speaks louder than words, kita yaman, basara sa balay. Obviously na ako magkanto sa balay ni Labayaw, kung ano ko magpalangga sila. Ano ang akon nga pag-abuma sa ila? Ako lang nga lang-ulango. Kung kisa, may mga partner, may mga lalaking amo na eh. Nga, sugit-sugit, nga si nanay mo blam, no? Kung isa blam, babaya blam, hindi ba punggan blam? Kung isa, takaan ko ni klanay mo, eh, palayaso ko sila. Pero tanay lang-ulango lang. Ang ini ang problema, kay gina-spoil. Kaya may rason, gid man dapat istoryahan. No, istoryahan sa mag-asawa, ang inang problema. Kahit kung magsigi-sigi na, wala man nato ng pagpalangga sang isa kalola. Sobra pa na ang pagpalangga nila sa matutud nila ng mga kabataan. Spoiled? Yes, they will spoil their grandchildren. Hindi mo na mapana sa mga lolo't lola. Pero may iban nga mga grandparents nga nagabaton sa mga kritisismo. Kay at the end of the day, kung spoil doon nila na, ang mabudlayan, ang ginikanan. Hindi madisiplina sa mga ginikanan ang ila kabataan, so dapat ginaistoryahan. Hindi man para mauntat ang pagpang-spoiled, o kundi ma-minimize o ibutang sa lugar. Dapat ang mga ginikanan o ang mga grandparents na galaygay sa ilang mga apo. Nabiskan, ano matabo? Pirmi mo, pirmi ka mamate sa mga laygay sa imong mga ginikanan. Hindi ka sagay pasaway. O galing, may isa, kung magambal nga gusto ko sang amon eh. Mambala, disiplina sang tatay. Gusto ko, candy. Hindi, pwede, candy. Hindi, pwede, candy. Kaon, anay, utan. O kaon, anay, amon eh. Hindi, pwede, candy. Kaya magubatit mo. Malain ina sa imong kinayong lawas. Dugay-dugay, pagtalikod sang bata, tawgon sang lulo. May kindi ko diyo. Taguan lang kay papa mo na. Timayo na bala? Di bala hindi? So, kasi ginistoryahan. Eh, natabo kay Alvin. Naanam mo niya natabo. Surya ya, salig-salig sa kay misis siya. Ang ending, sinugid ni misis siya kay nanay niya. Nga mo nang sugid mo. Eh, kung andi, ano mahambal? Mahambal, guro, ang baba, ang nanay niya. Ah, traidor kang ni Malka. Imbis nga sakon mo ginsugit, naman ang mga depensa naman sa mga lolo't lola. Kung tani, may problema ka sakon nga at pagdisiplina. Kung tani, ako ang diritso mo nga ginistorya. Ginpaagi mo pa sa bata ko, huwag kakabalo, huwag panisa mga mama na, chismusa na siya nga dani. So, amo na unan, aton unang laygayan. Amo na una naton laygayan ha. Sa mga may comment, kaya no na mahipos na lang bla. Amo nang pamangkot niya, idlangid ang pamangkot ni Alvin. Subong daw wala hindi niya, hindi sa kamakapautwas sang kalain sang buot niya, hindi sa kapasugit sang problema sa iyang asawa. Thinking nga base ilain-lain naman ang isugid niya. Tama ba na protektahan ko na lang ang kaugalingon ko? Nga hindi na lang ko magsugid kay misis ko para hindi ko masaktan kag mahuyan. Sakto ni blang ginhambal ko nga mahipo-sipo sa lang ko sa mga problema na mo ni misis. Sige, sa mga gusto maglaygay, pwedeng i-comment, pwede man nyo kutawagan. Banat na problema ni Alvin. Basa kita sanay sa mga laygay. Namito kay Mama Nukris, kay Mama Susan Pieces Caro. Sa makakita lang ko ni kung magkaungkos ang ice cream kung isa, kung isa tunga pa, cherry. No, ang cherry season subong. Iyo isang cherry diri sa may Lebanon. Nakakaon lang ko ni isang una kung magkaon ko sa banana split. Kanamit na mamaw. Sir Johnny Piguro, may ngaga. Si Buds Jr., salamat. Ate, salamat. Gid na maguhan ko pati name la victim ka motor, wala ko makuha. Next time, kompleto na yun na details. Arin ako sa Balay, Paho Road. Salamat, gid, kasamang Roy Galwego. Salakit sang salakyan to. Nani, salakit sang salakyan. Nakalapaw na binungguan niya pa ang motor. Mama, may lahago ko'y gansya, may ngaga. Edgar Morales, si kanal kay Victoria Kilia, watching from Kuwait. Romeo Sobire, good morning, good morning. FRMG Nono, Sir Dicoy, Catalan Lampreya, kay Ma'am Edna, good morning, kagawad Robert De Vera. Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusta, Ma'am Sir Gilfred Dionio, Ma'am Angel Cuevas, Mama Mafe Pedregosa Andaya, good morning. Si Marlon Franco Soprimo, Sir Shokoy Shokokoy, Sir Ruter Infante, good morning. Si may konti si Mrs. Mo Alvin. Anong konti? Ma'am Alice Frey, anong konti? Nanay Lorna Vasquez, good morning. Alvin, kung problema ninyo mismo nga mag-asawa, istorya mo kay misis mo. Ang ginistorya mo, abi, kay misis mo, parte sa iya nga nanay. Tisin o piliyon sang asawa mo. Tisimpre si nanay niya, hindi yamang gusto-gusto nga mahuyan o pakahuyan si nanay niya. Lain gid niya ba sa nanay o tatay, mas sa arada ang buot sang mga kabataan sa nanay nila o sa tatay nila. Pero kung problema nyo man lang, Alvin, nga duwa, parte sa inyong relasyon, parte sa inyo mismo nga problema mag-asawa, dapat ginaistoryahan nyo na. Healthy bla ang communication. Kung maghipos-hipos ka, Alvin, madako nga madako lang ang problema. San-o nyo pa na areglohon kung dako-dako na ang problema? May mga misunderstanding na kamo? So dapat mas temprano pa, kung gamay pa lang ang problema, ginaistoryahan nyo na ina. Alvin, istorya bala hindi pag-i-chismis si nanay niya? Tuwal ba siguro chismis mo si nanay niya? Agosto 5, watching from Kuwait, Nonoy Silubrico, good morning. Ma'am Angelita, mayong aga. Ay, tiyoy na agyan ko na tiyoy. Nga makakulbaan ka, Alvin. Kag mga mahuyan ka, Alvin. Ang nanay sang imong asawa, sang ginkasal na kamo, nanay mo naman na sila. Nga makulbaan kag nga mahuyan ka, mayo gani na balaan ni nanay niya ang matutuod nimo na manabatyagan. Hindi ka mahuya, istorya ha, prangka si nanay mo. Tuba nga si nanay ni misis mo. Kung may sala ka, pangayu ipasensya. Pero kung wala ka sala, iistorya siya, ipaathag ang mensahe, ang tutuod mo nga mensahe, tani. Dapat ta kung sino ang natungdan, Alvin, siya tong gintubang mo. Kagaling ang imong storya, ginbutangan, guro tiil ni Mrs. Si Florenza Sukal dito, pagkalimpay. Oy, ari, si may pagkapiolo. For the rest of my life, wala pa ko may nakita nga nasolbar sa word nga istoryahan nyo lang na. Paano? Maistorya mo bala ang tao nga lain na mentalidad? Wala man moderator magpatunga para istoryahan nyo, di ba? So what is the purpose of istoryahanay? To send a message, di ba? So in order, Alvin, to send a message, never pagpaagya sa conversation kay useless ina because wala sang may mamati kag mag-intindi. Try mo send ang message. But try sending message like doing some action. Example, try to disappear in their presence kung ayaw, kung daw argabyado ka sa ila. Dira kanila ma-realize kung madula ka. Kagali kung sigihon nila, gawin nila, gets. Send them message through action, not conversation. Alvin, patayo ka mo o paubra ka, kaugalingon yung abalay. Simple, no? Kung huyan ka tood, kaya aragalumon ka mo. Patindog ka, kaugalingon mo balay. Biskan, ano pa istorya ni Amy? Biskan, ano pa istorya mo? Guro kay Mrs. Wala, sila labot kay balay mo na ina.
2: Tatak, RMN.
1: Hello, igbitamiyaw. Happy birthday kay Jaycel Mira Hobar sang Barangay Kirayan Norte, Miagaw. Sige, maulat-hulat kita di anay, basi may malaygay. Hindi nyo pag-ibagit. Kaya mga experience nyo, be, sa inyong nga ugangan. Especially, inibala nga may misunderstanding kamo sang imo yung mga biyanan. Di ba, na normal inay sa first parts of relationship, either nagalumon kamo or may kaugalingon ka mga balay, kung kisa may amugid na eh, may friction gid na, may kung sa may away gid na ya, may pabati-bati ay gid na ya. Kumbaga, kanto ka sa balay ni biyanan mo, mga, ay, ninyo, susig, kanto-kanto, pasiya, di ba? Pabati-batian ka. Kung nga makanto naman sa imong abalay, may iba naman na daw, dugsing eh, sort of dugsing. Pero healthy ini. Eh. Ako magkanto ko sa balay, sa biyanan mo, pabati-batian ka bala? Pabati-batian ka, pero hindi man ang balinga awayon ka, kagyaw-yawon ka, pabati-bati si mo. Ay kung sa tig-amo kita ulo, sabi natin sakto, tanan ang aton ginabuhat. Pag abot naman sa balay mo, kung arsibyanan mo, pabati-bati ka man. Daw dugsi nga na, daw ginapapagot yung isa kag isa. Pero eventually, and gradually, nag-iintindihanay ang ugangan kag ang biyanan sa matutuod nga pinamatasan sang isa kag isa. Diba? Sige. Ari, parte sa biyanan. Estoryanta, ari. Hello, good morning.
5: Lupang.
1: Oh, may nga ka, biyanan. Ay, biyanan. Sige, kaberting. Oh.
5: Ano? Mirting?
1: Ay, kaberting ka, papangmiling.
5: Miling eh.
1: Papangmiling, sorry, may ginabasa ko.
5: Parte ka, Alvin. Grande, galumon na lang sa'ya. Ugangan. Ito nang balunyak pa yung isawa, siyempre. Ang isawa yan, manugito kay nanay ito, ngamuni, ambal ni manahon.
1: Daw, traidora ang maklase. Asawa, imbis niya, payuhon niyang uganga kag nanay niya, siya gitang nagasugod pa away.
5: Sige, siyempre, nanay mo. Ang nanay, hindi na yung miss na, nabanat, hindi na.
1: Pero di ba may iban nga mga misis o may iban nga mga banang? Balaan mo si nanay, maanad, ginakamu lang naging ba ni nanay. Bagay na paintindi kita kay sila nakakilala sa iloy nila mo. Ay, si nanay, hindi, isa pa. Balaan mo si nanay, sakay, nasambal. Pero buwas bala lang, tawa bala, kay lutuan niya tanay.
5: Ay, mama.
1: Daw-dawa mo na, tani ang babae. Tanigin, siya nakakabisado kay nanay niya. Tani, kinistorya niya kung anong matutuod nga batasan ni nanay niya. Hindi ba niya butangan niya, patutiil ang ginsugit siya ni Alvin.
5: kasi siyempre, eh, imbes nga, ako minyan ba, yung mabuti kong tayan at magko na mo.
1: Oo, oh, amugit na.
5: Ang mm. Like, sorry ah. Parte naman sa kabataan niya. Mm. Kapag may disiplina, siyempre, ah, ako ulit sa amin ko, natamamugin ng apura siyang bakwa na, akin. Mm. Eh, mo na siyong na, amug ka man na. Mm. Ibalik siya mo. Ipos ka lang eh. Sige, hindi mo. Eh, naman hindi lang may ipos. Sige, ang nakita niya ito kailangan nga. Sinasigiran mo. Hindi ka naman nag-isawa mo. Sumigiran mo yung Diyos eh. Mm. May Diyos na nga sa laligan mo. Mm. May tao ka, kung tao ka, layo na na eh, tama ka eh, sumigiran mo. Mm. Kung muyo ka ba kaya sumigiran yung Ginoo kay...
1: Pwede so, may punto ka. May punto ka kung naman hindi masugid ang problema mo sa asawa mo, nagaduwa-duwa ka, pwede ka kakumpisar. Pwede mo may istorya mga kaparian, di ba? May kon may kumpisaran na, istorya mo kay Father, di ba? Spiritual guidance. So, pwede man, kung hindi mo masugid kay misis, sugid na eh. Hindi mo lang pangitas ang iban nga misis nga sugidan mo.
5: Kumita ka eh, rekta mo eh. Rekta mo, nakasyon mo sa Ginoo. Yung pangatan nyo sa iban ko nga tao ah. Para nga daw eh, wala kasi yung problema ba?
1: Akon sang una, mag-abot ko sa balay. Suyaan ko, pero may ugangan ko, sumalangit tawa. Pero plangga-plangga ko, ako sa ugangan ko, plangga ko man. Ang nanay ni Mrs. Mga baw, mag-abot ko na sa balay, baw. Kung siya, gamadyong may mga upod mo na, baw. Ari naman ang amo. Eh. May ari naman ang amo. Amo na to, siya ako. Nagamadyong sila, nay, may gabi. Kaya ako palatami ako, nay, may gabi. Oh, may gabi. Tapos mag, baw, ari naman ang amo. Anong mayo sa gabi?
5: Amo-amo na bala.
1: Magkaon kami,
5: oh. Laring wapong amo.
1: Amali, amimidi, manyapon. Amiya, oh, tawga na to, ang amo, makaon na ta. Sang uli, eh.
5: Ang masaging.
1: Do, amo-amo na, ambal ko. Bunyagan ko man sabi ko, kung tawag mo ko, misis, kung tawag sa ako ni nanay mo, amo, tawag ko siya, paka. Nagapanilig si nanay sa gwa. Nagapanilig sa gwa. Sabi ko, John! Niya, damo pa ka sa guaw! Sa huli, naabot ni nanay, nga tawag ko siya pa ka. Ay, abaya, tawag, John! John! Gisingit, John! Amo ko, Day, may katawag si mong apaka! Awi, misi, yun ang apaka! Ambot, basta may katawag si mong apaka! Kaya yun ang pagkakukak sa gwa! Batian ni nanay! Batian ni nanay lang na yung tulog sa akon! Nga, sino ang apaka? Amyang, ambot! Sino ang amuaw? Ging komprontasi ako, amyang, sino ang apaka? Amo ko, ambot! Sino ang amuaw? Gakinadlaw kami nga duha. Kaya ginapapati-patihan niya ko. Papati-patihan. Ah, ikaw lang ka ba lumang ubra-ubra nga lalaw? Sa huli, ah, grabe ka dog si ganay namon. Sa huli, bau, plangga-plangga. Kita ko sang, oh, pinaka-plangga. Kita ko sang akon ugangan. Sa amon na blang, ah.
5: Huli yung bato. Huli yung bato niyo lang yung pakasa.
1: Dapat din mo. Ano nga, may kapangita sa ako. Ayun, ara si Jojo. Ang Jojo ngayon niya. Ah, ang amo, Arcelon. Mamala mga kamadyungan niya. Grabe pa madyungon to. Shindus to yan sa kanin sa una. Shindus dito yan. Niya, Jo, tawag ka si nanay mo. May sesyon kami. Sabi ko, Day, ang hambalaan pa ka. May sesyon sila ko na. Grabe. Grabe. Grabe kasi yan. Ay, dapat mo na pero mga plangga-plangga.
5: Inungay lang pa kaan yun.
1: Ha?
5: So, inungay lang pa kaan yun at lamnan.
1: Abis si Nanay Rod?
5: Hindi ka, abis siya ako. Tigbawan.
1: Eh, nakpabla. Halok eh. Ang baka na halok eh. Basi si, ang paghalok mo na, si Flor na na.
5: Ari mo na yung tigdawan.
1: Amoy ay, dakpa ang pakaalok eh. Basi si nanay, floor na na.
5: Ilugal din sa balay. Huwag nga pamati siya, si Mo Bong.
1: Oo, pamati siya.
5: Ayos na.
1: Sige.
5: Iba.
1: Ayos ah.
5: Samag iba.
1: Maayong aga, Sibo pa nga. Dula-dula. Ano kay... Grabe, pagdaog ko na sa ano? Grabe, pagdaog sa Argentina. Daw, iya ka corn beef, ganya. Basta pala kaon ka corn beef, daw. Hambal ni Ma'am Gemma Pendon, yoy ang malaygay ko lang kay Alvin. Hindi ka dapat ma-stress, Alvin. Kag hindi ka dapat mahuya sa imong mga ugangan. Kay una sa tanan, ikaw ang tatay. Kag kung nakahambal ka man against, no, sa imo ugangan, normal lang ina. May karapatan kag idya sa imo rule sa imo panimalay. Hindi kag sa imo kabataan eh, di ba? Hindi ka magkabalaka kay ara ka sa lugar. Basta pakita mo lang nga mataas ang imong respeto sa ilan. Thank you, tiyo. And welcome, madam. Relate gid ako, tiyo, sina ang ba ni Ma'am Jenny Halyorina. Ako niya utod ya. I don't care so gid ya sa utod ya. Hambalan ko siya, upod ka mo ka utod mo to eh. Nga puro, I don't care. Basta mo gaganda sa dyan. Pero ako, are sure ka, Tiyoy. Di ba nahuya ka, Alvin? Try to be patay huya. Sila pag, sila pa igtasa. Sila pa ugtasa. Hindi ikaw ang maugtas sa ila. Kay, mayak kan malang na sila. Ginapaugtas ka lang nila, Alvin, tungod nabalaan nila na ulugtasan kau. Alvin, kung may nahambal kagid man tuod against o kontra sa imong mga ugangan, kaginhambalan ikaw na sa imong ugangan, batunon mo. Learn o batunon mo ang imo nga sala. May naubra ka nga sala, may nahambal ka nga sala. Dapat iniya gina-explicar mo. Accountability pareha sa Senado. There has to be accountability. Kung may naubra ka nga sala, panagutan mo. Akuon mo nga nakahambal ka or base pwede mo i-rephrase. Base na misinterpret lang ni misis mo ang ginsugid mo sa iya. Kaglain ang pagdangop, no? Sa nga niya sa imo ginasugid. Kung may naubra ka nga sala, normal man lang na. Hindi ka man na mapatay kung kigan ka sa imo nga ugangan. Nahuya ka maton kay may sala kagid sa imo nga ugangan. Alvin, siling gani nila, hindi kagid magsalig sa iban nga tao, labi na kay misis mo. Gregorio Belga, mayong aga. Alvin, ang wife mo, pati na gid man ko 100% marites. Ang bali ma Margie Cubillas. Happy 7th birthday kay Sheltiel James Alba. At least wala pikon sa inyong duwa sang biyanan mo, tiyoy. Wala. E nang sang ulihi gani, planga-planga gid ko sang akon nga ugangan. Biskan, ano pang mga sudanda nga mala mo, biskan na biskan imo lang kami. Pero si ugangan ko parehas kami batasan. No, halos parehas kami batasan. Biskan nga imol kami, ang amon ginauna gidya, hindi amon biga, kundi pagkaon. May kulukwartada, halos adla kong at simana. Kung may mga bulganda, may tuna da, may lapu-lapu dira, may crispy pata da sa balay, may alimango, may sugpo. No una a una amon bi pagkaon. No kung makakadto ka sa balay matsagi mo to may garanon kami. Kay daw tagduwa taga tatlo ang sudan kay amon ang weakness namon pagkaon. Sa tuod hindi kami sa una kasaw nga isang sudan. Pabiskan imol kami. No amon ning si Bianan ko daw parehas kami batasan. Mangumpra na sa sang alimango labi na gi kung daog sa madjong. Bakal na sang mga dakuan mga limango, mga babae, mga puros pa rin mga aligihan nun. Sus pagluto na, antes na magbadyong alas 5, maluto na pa niya po, narada tumpok ang alimango. Ginakwa yagi dati may mga kabataan, pilani sila mga kabataan, damo-damo man. Mga walo, guro sila. Including sa akong misis. Ang isa, ito lang galing, kaya nasa abroad ang isa. Si Inday Josephine Fergen siya. Akag wala man ang isa, si Nonoy, kaya ito sa Tansa nag-a-star. So mga anum lima, ano na? Ang pinakadako nga limango na, oh. Ginapain niya ni. Ginakwa niya ni, kagamba ginahambalan. Nga, oh, hindi niyo pag-tandugon niya. Kaya Jojo na. Katingala, ano yung pakaon si mo ni Jojo? Ako na, Jojo. Ayo ko na sa kalaparan. Ano yung pakaon si mo sa uganga, manugang mo ng hilaw na. Eh, pirmi lang ginabilin, tarang-tarang. Magkaon pa ni mga, ano ni, ang TL Kababo. Ano ni, ang may TL ang dalawa sa mga KBL. Mga KBL, KBL, ang pinakadako na maunod-unod na, pati bulalo, ang tula na akon mo. May mga litin-litin, daw ako ang paborito sa nga akong gangan. Yan pa mga kutoon nyo pa sila naman. Kay prangka eh. No, kung prangka siya, prangka man ako. Nagambal nga, nay, amun eh, hindi mayong ingin ano mo to. Na, bisan hindi lango-lango. Kung kisa gusto man mabatian sa mga ugangan ta. No, ang mga matuod. Hindi natin pag-sugarcoat, hindi natin pagtakpan, o hindi natin paglaino ng istorya. Kung malain ang ginumahi mo, mas mayo nga ihambal mo nga lain gito ya. Ang ginhambal mo to kagina kay kumari mo to lain gito na nai. Hindi to imayo ya. Una, may denial pa na, hindi mabaton, di ba? Pero at least palaan sa nanay mo, asang ugangan mo, Alvin, na prangka ka kaga, you care. Kahit kung mag-care ka sa isa ka tao, ginasugid mo ang matuod. Pero kung daw ginainto-into mo, balaan man nag-yapon. Dalaan man yapon sa mga ugangan mo, kung ginainto-into mo na sila. Pero kung matutuod na ginhambal mo, mas ma-appreciate pagid nila. Kung ako, say mo, Alvin, kantuan mo, storyahe yung imong ugangan, dala ang imong asawa. Dala ang imong asawa, dala ang nagsugid. Upod ka mo, explicar ka kay nanay mo. Hindi anytime nga maglayo-anay ka mo sa buot sang imong ugangan. Any nga time na may ara ka mo kabataan, si Pabla, kung kontra niya ka, tanaging kontra niya pati ang imong mga kabataan ng iyang apo. Ginaabuma iyang imong apo. That's how much nung apkin niya kapalangga. Galing ikaw ang nagapalayo. Alvin, nanay mo na na. Intindi ha? Bato na. Kay wala ka na mahimo, kay kasado ka mo.
6: Yoy!
1: Yoy patamyaw kay Buds Lamparero. Uy, birthday niya subong. Daming birthday, ha? Happy birthday, Buds Lamparero. Nagutom na lang ko tiyo sa alimango. Namigali ang alimango pag ito nakakaoko sa may... ang gandala. Ang gandala sang akon nga classmates ang college. Sa nagkadto sa Gimaras, ang gindala niya ang alimangong binabayi o agi-agi, no? Kay ang babayi, ang yang aligi, no, magluto ko, tig-asa, di ba, orange, amo ng aligi, di ba, orange, tig-asa. Pero ang binabayi gali niya, aligi niya, hindi tig-a, daw malauhog, di ba? So nami kung init ng kanon mo pag abre mo sa alimango mo nga binabayi, no agi, pwede mo itaktak lang to daw isamo to sa may kanon. Pero kung aligi nga bayi do tig-ani sa ngano do yo kung isa do may sasabor man sa ganti hindi mo sabi masamo nami ganyang binabahi gali no nga klaseng alimango do naglaway ko namit usang ni bangus mo. Yoy, ambal nila, ambal ni Ma'am Gemma Pendon, yoy, they're just saying, don't trust anyone because people change anytime. Herminildo Molina Albolete, hindi ta pwede sa alimango. Yoy, high blood ta. Hindi ka lang mag-count sa aligi. Di ba, likawan mo lang aligi, pero meat lang mga karne sa iyong akagat. No, sa mga kalampay na pwede gid na yan. Pwede gid na yan, Sir Remino. Hindi lang ang aligi. Ito delikado na yan. High blood, aligi, at hindi na. Ang mas kahalay blood, Sir Hermi. Hermi, no? Can I call you Hermi? Hermi na lang. Ang mas makahalay blood, ang lukaba. Kung amo na maabtan mo, why na unod? Puro na lukaba. Ah, dira, kagit daw, high blood. Tuod tiyo'y masatambok na ang binabayi. Kumpara sa tinanad makitabi kung alimango gusto nato may aligi. Pero amo na ganit sikretong binabayi mo. Ay pwede mo itak-tak-tak-tak ang isa mo. Kutra na amit balam mo. Aligi rice, oh! Pero sa aligi rice nami ang kalampay. Ang aligi sang kalampay, pangwaon mo tong aligi kalampay, kanon na kiton. Kuwaon mo tong aligi kalampay, tapos ang mo nang isamo mo sa imong ginagisa nga ahos, sibuyas. Ang aligi paga butang no sa kanon papaw ka na miton. Hindi ron kamaan magsulat ang CP ko tiyoy sa lapang letra. Okay lang, intindihan naman natin, intindihan taman Sir Hermie ang mensahe na ginaratag mo. Daw puro pang pa-high blood na tiyoy ginapakaon sa biyanan mo sa imo. Base gusto niya mauna ka, tibalan niya man nga. Hindi ko mauna kay atlet man tayo. Pag wala kami no, amo lang itsura namon. Amo lang itsura namon sa akong amay. Pero why kami high blood? Why kami diabetes? Why kami history ng cancer? No, wala. Dugong kurukukok gani. Kay basta sports, basta athlete ka siguro. Amo ni mas dasig kami makaburn. Pag hindi man nambal nga, sige si adlaw-adlaw. Hindi man nambal adlaw-adlaw. Dira ako nakatuon kaon sila sang kardilyo na kay ugangan ko. Ang kardilyo, ang ano gani, ang isda nga prenito. Di ba pretoon mo isda? Pag preto mo, butangan mo sang kaldo, tuon mo liwat, soy sauce, tapos bukaan mo sang itlog. Ano gani? Amo ng kardilyo ang may itlog. Ang dumigin scramble na itlog. Amo na dira ko nakatuon diyan, dira ko dira man ko no una nagkaon sang laswa. Kaysa una way ko gakaon utan gyud. Way gyud ko kaon utan niya. Niya laswa. Abotangan itlog. Amo na nga no ang kardilyo, ang isda nga gyud prito o mga bilin-bilin nga prito ka isda. Tapos butangan sang itlog. Kardilyo na. Ah, dira ko kaon kardilyo. Dira ko na kauna nakakaon. Escabeche. Ah, hindi escabeche, may ano na mo. Ang escabeche may black beans. Amo na escabeche pagid, na dira pagid. Escabeche mo may black beans, ano mo, tawsyo. Amo na escabeche si mo pa yung kapiyolo. Ang kardilyo, ang daw simple lang na, butangan mo sang prito isda, gisa ka sibuyas, kamatis, tapos tubig, ahos, tubig, tapos butangan mo sang itlog, tapos dahon malunggay, amo ng kardilyo. Ang escabeche, parehas man nga luto, pero black beans ang ginabuta. O yung kardilyo na, dira ko una kaon kardilyo. Kag dira ko nakakaon sila nga, persang urarig. Tawag ka mo urarig? Ang urarig, ang yakabutong. Dira ako na kanami kaon sang sardinas nga, miswa, sardinas nga may patula. Nakitilaw, nakita nyo ng gamay nga, lukos.
6: Ang lukos.
1: Ang gamay nga lukos, gagin luto sa patula.
2: Tatak, RM.
1: Oh, pagluto, yak, what's that? Pero pag tilaw ko, minimisis ko, nga nga lang bala. Pag ano, ah, ako to nag-ubos, ang gamay nga lukos. Tapos may ginluto sa tamis-tamisang patula, o gamay nga, hindi man sa sinabawan. Daw, gamay lang ginang sabaw yan, o tama-tama lang. Sus ka na, meat no? Pusit o lukos, nga ginluto sa ano, ginluto sa patula. Ay, ka na, meat or well, nga daw, ginagutom na ko. Ginagutom na ko! Tamang oras, alas 2.51. Ini nga time check, dulong sa aton sa mga produkto de kalidad sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Ini mga produkto nga ini, amo niya mga numero uno sa Mindanao. Subong, nangyari na sa Western Visayas.

0: Iya, kag mapagsik ni lawas adlaw-adlaw. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa Napanay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan produkto de Galidad ni Tita Arlene kagsang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Alas 2:53 na.
2: Tatak RMA.
1: Gandaan mga kasama, tag-ululan. Basa tag-ululan, ari na ang mga lamok. Libot-libot na ini, gataas blasubong ang kaso sa dengue. Isa sa mga makabulig sa aton para malikawan nato ng dengue, ang pagbanyos naton sang NANS Liniment Oil Pain Reliever. Kayang-kaya yan, basta palanakit sang kalawasan, hindi na magsalig sa iba. NANS Liniment Oil, pati sa inyong mga skin problems, pati sa inyong mga buni, up-up, alipungan, lanag, kag-arikis. Inyong rayuma, arthritis, varicose, kayang-kaya yan, stiff neck. Banyos-banyos ang NANS Liniment Oil kag epektibo ining neem tree extract nga ingrediente sa NANS Liniment Oil para matabog ang mga lamok. Basta naka NANS Liniment Oil ka, walang kagat sang lamok. Amo nang mga gina-recommenda naton para sa aton mga PNP, AFP, sa aton mga security guards, sa aton mga driver nga palapulaw, sa aton mga senior citizens, sa mga bolantero at bolantera, kag sa mga nagabikaka. NANS Liniment Oil. Kag para malikawan ang cancer. Kay tanan kita, may cancer cells. Once magdubo ang aton nga immune system, nag-trigger na ang cancer. Ang pinaka-natural nga anti-cancer, ang NANS Super Plus.
2: Tatak! RM.
1: Inom kita dua, tubtub tatlo ka kapsula kada adlaw. Ang natural anti-cancer specialist, NANS Super Plus. Kag, syempre, Mega Man. Sa Sabado, mainom ko isa ka kapsula Mega Man. Kay mahampang naman ko softball sa Sabado. Ha. Sa may Gimaras, pero gina-promote ko subong ang 40 up. May medyo ga-edad-edad na kita, preparasyon na kita. 40 up, 45 up, pwede, 50 up, pwede man ta, may 53. Kada maghampang ko isa ka kapsula Mega Man. Hindi lang ini pampatindog. Ang isa ka kapsula Mega Man, kung gusto nyo tilawan, tilawi. Isa ka kapsula, sigurado gapagsik ang kalawasan. Matsaga mo bala to, tuod, daw wala ka na kapoy. Sige lang nga, sige, ang hulag mo, sige, ang hampang mo daw, wala kagid niya kapoy. Kaya may sangkap na ginseng, abe, ining Mega Man Herbal Capsule. Pagpuli mo sa balay, tukae pagit isa, lae na ng istoryana. Si misis naman ay hampangan. Pag-inom ko daw duwa ka Mega Man, tinulok ako ni misis. Siningitan ko sa nga, gusto mong mag-swimming! Mag-swimming na, mag-swimming! Sa balong malalim! Basa way ka gana base sa imong resistensya, naganubo ang imong gana kay misis, nubo na imong libido para mapapagon babaskog ang imong libido. NANS Liniment Oil, ay NANS Liniment Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika, biskan wala ka sang reseta. Amo na mapapayo naton kila tatay. Walang palpitation. Walang heart attack. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, testing nga. Pero pabala si misis, hindi nyo pagsurpresahon. Si misis nga gulpi na lang, dahil nakatatak. Amin nga ka, masabado bala buwas ka, why ko bala ubra buwas, mainom ko Mega Man. May tsindihan ni misis, mahuya ka pa nga, pila na ka mukha tuig ni misis mo, huya ka pa magbimbang kay misis mo. Pero nga ako niya punto, pag inom ka Mega Man, lisensya ka, pahibalo ka kay misis mo para makapreparar man siya. Banyang, oh, may gaman ka, sige. Babakal ka may gaman.

0: Ga? Nya, sakpan na lang ko shave. Oh, magambal si Mrs. nga.
1: Sakpa ko shave.
0: Oragoy! Ba, si ganin, di mo na kinalan mag-Megaman, shave na lang baklon mo ko. Megaman Herbal Capsule, mga kasama, produkto na kalidad sa Herbs Med Pharma Corporation. Kardilyo na galing, bawal man ako. Ako na allergic ko sa itlog. Ay, okay. Ito sa ano, iskabit, check na lang, sir. Baby pusit maramarang luto. Akong baby pusit maramara luto, tawag na ma'am sa amon is adobong Tagalog. Ang una mo na, pabukalon mo gamay, kuha baby pusit. Tangan mo sa gamay nga tubig. At tubig, kagamay nga langgaw, nga medyo ma, hindi man sa maglapaw, may ahos na, damo-damo ahos. May mga bell, aba, may mga corn pepper ka na, butang mo, o imo nga laurel. No, pamalahon mo na, pabukalan mo ang baby pusit sa imo nga look, sa langgaw. Gamay nga langgaw, kagtubig, halo. Pabukalan mo, once magbarap, ulaan mo mantika, baw, maglupok-lupok na, baw, amo ng adobong Tagalog. Baw, yoy, speaking of patula, with sardinas, paborito, gida tiyoy, sa apo ko. Nabinagit kung isang patula, no? Panamit. Ang patula, kagmiswa, okay na gani, kaghibi. Your morning glory ko, anay, kay Mrs. Sige. Mag-ulan-ulan, dahil damo kalampay namin, gani man. Oy, Coach Guy Fuentes, good luck, ha, kaya karon. No, karon nga adlaw, pizza otso na gali sa bungo. Karon nga adlaw, ma-depart na, mabiyahin na, pakadto sa Amerika, sa Texas, ang Sagay Little Giants. Ang softball team sang Sagay, ang mga babayi na Pony League. No, good luck sa inyong hampang pakadto sa may Texas, oh. Preparado. Call kita pag-ari na din sa US ang mga bata. And of course, Coach Guy, para ma-interview. Karoon ang lakat nila, naka-istorya na kami ni Mrs. Mokagina. Kag ni Toto Justin, naka-istorya na kami, nag-preparar na to sila. Si Madam, kaya manug biyahe na sila, subong adlaw. Good luck. Ayos, good luck, Coach Guy, ha? Kaga sa Sagay Little Giants. May luto, tiyo sa Cebu, aros kaldo, miswa, bula-bula, patula. First time ko na tilawan sa lola ni Kim Chu. Ha, amo na? Anong eh, aros kaldo, miswa, bula-bula, patula ba? Panamit, guro na, no? Ang dinuguan gani sa Cebu. Ang dinuguan, ginagaling. Ang tanan-tanan nga, kasudlan, kung ako, kung baboy ba na, ako may atay man ako, kasudlan, ginagaling nila, galingon nila, oh. Tapos, pero luto, dinuguan man. So, why ka may mga tublok-tublok, kunto nga, mga karne-karne, pagbutang mo sa imong kanon, samo na tanan, karne, atay, pendunggo, tanan, ginagaling nila, kanami man na sang luto sang Cebu. Call kita pag-ari na siya. Sure, Coach Guy, and good luck sa imo. And hindi ka magkalipat. Pag-abot nila, ha? Ang softball bat ko. Adobong pusit, ginluto ko subong. Good morning, tiyo. Uy, si Ma'am Bernadette Love Special. Bago ka namit sa imo nga ginaluto subong sa Canada. Amay nga ka, kikigawa da Dina Hermano. And si Mama Delsa Hermano. Tulog na ko, Tiyoy. Daghang salamat sa uulitin, Tiyoy. Good night, good morning sa tanan. Hamali Bimbo Roy. Galwe Dapatilio. Salamat man. And paghalong-halong na kita, pulo preparar-preparar, ha? Labinigid ang mga itong mga kauturan sa mga landslide-prone areas, sa mga ginabaha, sa mga coastal areas, ha? Kaya gina-expect kining si super typhoon nga Inday magasulod. Maka-experience kita sa nga galuumon nga tiempo buwas, Huwebes hasta sa Biyernes. Mati lang sa RMN sa aton nga weather update karon sa unang radyo, unang balita, kag sa iban pagin yung mga news and public affairs program sang RMN Iloilo. I'm sure si Mayor Raiza Treñas nakamahatag na ini sa iyang mensahe, no, kag maghatag na ini sa mga instruction sa MDRRMO sa aton mga teams na in charge, no, mga Coast Guard. Pantayan nyo man, basi may ara man sa mga cancellation sa mga sakayang pandagat. So stay tuned, mga kasama, diri sa RMN Iloilo. Oras, 3 minutos, makalipas ang alas 3 sa mayang aga, petsa, ano kita subong? Petsa 8, Miyerkules nga adlaw, kita-kits naman kita. Buas nga adlaw, mga karadyoman! Diri sa programa, kinagigiriwan! Ang programa ay sugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner, Rajman Jason Renzi Cabatania, ini si Tiyoy ninyo, Pancho. Good morning, good afternoon, and good evening. Good night. See you tomorrow. Ciao, baby.

0: Mahigpo pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga buti ka.
4: Uy, concerned lang ko, kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC. September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updini sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: O balaan nga amay namon, salamat sa sini nga adlaw, makabangon kami nga buhi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sa kusog kag kabangon, sa suporta kag maayo nga kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatukod namon sa imo ang among mga abyan. Mga mangunguma nga kakayod para sa pagkaon sa tagsa-tagsa. Kinatumtum namon ang ila, ang maayuhan, maayo nga panglawason, agod mga padayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin buka na ang ila alanghon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang nga. Pasailoha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo namon sa pangalan sa anak mo, Hesus Kristo. Amen.
1: Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa itong mga suki, ingatag palamati sa itong programa, Kadalagan sa Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduha naton kamaambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upod gid sa aton nga programa, sa aton nga mga netizens, di man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa maikod kamo nga kahimtangan, kag keep safe always gid sa inyo nga tanan. Kay Mayor Matt Palabrika sang Bingawan, Iloilo, kag sa mga katapo sang Agbao Crops and Livestock Farmers Association, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una naton tagaan sang igtalupangod subong nga aga, dako gid ang mabulig sang padayon nga pagtanom sang mga kahoy sa pagpreserba naton sang aton nga forest cover sa probinsya sang Kapis. Sa aton nga interview kay Dr. Ernest Federico, aton nga Provincial Environment and Natural Resources Officer sang probinsya sang Kapis, iya ginpahayag nga importante ang tree planting agod maprotehiran ang palibot kag malikawan ang nagadugang nga epekto sang climate change. Suno kay Mr. Federico sa subong nga posible maka-experyensya ang aton pungsod sang mas mainit nga panahon bangod sang El Nino kag indi regular nga pagulan, nagapadayon ang peligro sang gilayon nga pagbaha sa nagkalain-lain nga mga lugar. Pahayag pa niya ang mga kahoy ang nagabulig man sa pagpugong sang landslide, ilabi na gid sa mga kabukiran kag iban pa nga mga lugar nga wala na sang flood control structures. Bangod ang gamot sa mga kahoy ang nagapabakod sang duta kag nagapaminos sang soil erosion. Nahibaluan nga ginsaulog ang National Arbor Day 2026 kung sa diin nagpatigayon sang tree growing activity ang mga nagkalinlain nga maensya sang gobyerno kag mga stakeholders. Sa among aktibidad, kapin 12,000 ka mga mangrove forest kag fruit trees ang ginatanom sa nagkalinlain nga mga lugar sa probinsya. Nagalaob naman ang natungdan nga pinaagi sa sining inisyatibo mas mapabakod pa ang kontribusyon sang palibot. Maprotehahan naton ang aton nga mga dunang manggad kag masiguro ang mas manami kag mas luwas nga palaaboton para sa masunod nga mga henerasyon. Gani nagadayawi kita sa aton nga mga local government units nga nagupod gid sa sining aktibidad kag nagapasiguro nga madamo sa mga kahoy o kon mga fruit trees ang matanom naton sa aton tagsa-tagsa ka og salan padayon ang aton nga mga pagpanawagan sa aton nga mga pumuluyo ng ini nga mga fruit trees nga ginpangtanom sa nakalinlain nga mga tree planting activities ang buloligan naton nga bantayan, buloligan naton nga amligan, kag buloligan naton ipasiguro nga magdako ang ini nga mga kahoy nga aton nga ginpangtanom para nga indi lang ang aton nga henerasyon ang makabenepisyo sini subong man ang masunod nga henerasyon sang aton tagsa-tagsa ka mga kabataan. Ang aton consolidated efforts ang kinahanglanon gid para nga ang ini nga mga kahoy nga gipangtanom naton makabulig mitigate sa anuman nga sitwasyon ang aton nga ginabako sa aton nga pagatubang sang climate change sa aton nga palibot. Dugang naton nga update subong nga aga nagpahanomdom ang aton departamento, Department of Agriculture, sa mga mangunguma sang kapis nga maghanda batok sa posible nga epekto sang El Nino. Sa aton nga interview kay Raul Perez, acting provincial agriculturist, iya ginpahayag nga mayara sang available nga mga binhi nga ginahatag ang ahensya para sa mga mungunguma nga naapektuhan sang halit nga dala sang El Nino. Suno sa kay provincial agriculturist Perez, kon ini ang makahingagaw sa pagtanom sang umay sa ikaduha nga cropping season bangod sang mainit ka panahon, iya gid ginarekomenda nga magbalhin ang aton nga mga mungunguma sa iban nga mga tanom parehas sa mga ulotanon, mais o kon mga high value crops nga makasarang makabato sa limitado nga supply sang tubig. Iya man nga ginhinyo ang ahensya ang aton nga mga mungunguma nga magplano sang ila pagtanom kag magsunod gid sa mga advisories sa legitimate nga mga ahensya agud malikawan ang dako nga pagkalugi bangod sa epekto sang El Nino. Gani sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga mungunguma nga nag-upod sa aton nga programa subong, ugalion gid naton nga magbantay sa mga announcements sa social media, sa aton mainstream media natuhoy sa El Nino. Kag indi naton pag walang bahala ang ini nga mga announcements kay mahimo ini nga manginbasihan sang aton nga desisyon sa aton nga pag-panguma. Kung alang-alang na ang tubig para sa first cropping at sa second cropping season naton, mahimo gid magtanom sa mga high value crops para nga indi kita matam-an sang kapildihan tuga sang masyado kalawig nga init sa sining fourth quarter hasta sa first quarter sa masunod nga tuig. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Alvin Nava, kay Joseph Villahillo, subuman kay Sir Frankie Garke, kay Ma'am Procisa Gamartsa. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Good morning man kay Rosendo Entolia, kay Archel Encanto, subuman kay Richard Agodines, kag Army Linjoy Mospa. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Nag-upod ang Iloilo Provincial Disaster Reduction and Management Office sa Bakhawan Nihan, isa ka environmental project sang local nga pamunuan sang Banwa, sang Carles, Iloilo. Nagtipon sa kahiwatan ang mga ahensya sang gobyerno, lain-lain ng mga organisasyon, ka mga volunteers, agud mapabaskog ang coastal resilience pinaagi sa mangrove rehabilitation. Mayara sang environmental education activities, nakip na ang EcoTalk, Voices for a Greener Future sa Municipal Environment and Natural Resources Office, kag Municipal Agriculture Office. Istorya sa isla. Yang eco-explorers sang Buknok, Carles, kag Little Sea, kag Eco Lime Kids Sing and Dance for Nature nga ginapangunahan sang Kapawa Performing Arts kag Cuerdas Rondalia. Nagtakop ang kahiwatan sa mangrove planting activity sa baybayon sang Barangay Tingiban, Carles, Iloilo. Nagpahalig naman ang OPDRRMO Iloilo nga magasuporta sa mga inisyatibo sa environmental conservation kag disaster risk reduction. Ginpunto sang opisina nga importante ang papel sang katunggan sa pagpangapin sa mga coastal communities batok sa storm surge, coastal erosion kag mga epekto sang climate change sa aton nga coastal areas. Gani nagapanginbulahan gid ang aton nga programa sa sining lihok sang aton nga local government units nga ginasecure naton ang aton nga mga marine resources hindi lang para sa sining renerasyon kundi para gid sa masunod kag labi nga makabato kita sa aton pagatubang sang pagkambyo-kambyo sang klima diri sa probinsya sang Iloilo. Dugang naton nga update subong nga semana nagpaidalom sa food safety training ang mga katapo sang LADAP Agrarian Reform Cooperative sa Banwa sang Sala Iloilo agud pabaskugon ang ila pag-obra sang kanton nga human sa kalabasa. Ang pagpanganasanas ginpatigayon sang Department of Agrarian Reform Iloilo katuwang ang University of the Philippines Visayas School of Technology sa idalom sang Village Level Focus Enterprise Development Program. Lakip sa mga gintodlo sa mga partisipante ang gusto nga pagdumala sang pagkaon, hazard analysis, critical control points, mga good manufacturing practices kag mga ang sanitation standard operating procedures. Pinaagi sa pagpanganas-hanas, nagalaom ang aton katuwang nga opisina nga mapasanyog pa sang kooperatiba ang kalidad sang produkto, masiguro ang food safety kag mapasangkad ang ilang nga merkado. Ginahanglan i-utilize naton ang aton nga mga locally grown nga mga kalabasa produkto sang aton lokal nga mga mangunguma para padayon naton mabuligan ang aton nga mga local farmers diri sa probinsya sang Iloilo kag mahimo man naton ma-utilize ang aton nga mga duta nga wala ginatamnan sang major crops para tamnan naton sang kalabasa kung sa diin kinahanglan nun ini sa value adding parehas sang paghimo sang kalabasa kanton nga ginahimo sang sining kooperatiba. Sa aton nga mga farmers nga dira sa special area for agricultural development o kung saad focus areas naton dira sa Banwa sang San Rafael, Banwa sang Bingkawan, Iloilo kag iban pagid nga mga kabanwahanan mga saad focus areas naton. We understand damo man nagatanom sang kalabasa kag other nga high value crops aton nga mga ulutanon pwede gid nga makapakigangot sa aton nga opisina para pasanyogon man ang value adding sang aton tagsa-tagsa ka mga commodities. Dugang naton nga update subong nga aga, good morning gali kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jenny Bakad, kay Sir Jess Akulit, dira sa Banwa sang Uton, Iloilo, kay Sir Kapitan Noel Sendin, ag sa iyang mga kagawad sa Barangay Abulay, subong man sa kay Sir Tito Kagapi, kag Carlet Clavel. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Nagpangabay ang aton departamento, Department of Agriculture, Western Visayas, sa publiko nga hindi magpanik sa baylo, ipadayon ang paghugpong kag ang mapag-on nga pagpatuman sang biosecurity measures agod aton nga mapakigbatuan ang sakit nga African Swine Fever sa aton tagsa-tagsa ka mga babuyan. Ang panugyan ginpalabot sa aton nga ahensya kasunod sa bago nga aktibo nga kaso sa balatian sang baboy nga nabalhag sa apat ka banwa sang Kapis kag isa ka banwa dili sa probinsya sang Iloilo. Suno sa aton nga hepe sang Integrated Laboratory Division, Dr. Lelisa Balopinos, dako nga bagay sa away kontra sa ASF ang mga biosecurity measures kaangay sang paglikaw sa pagserbi sang damog sa baboy, pagdisinfect sang kagamitan, hindi pagpasulod sa mga biyahero, pagpaligo kag pag-ilis sang panapton antes ang pagsulod sa baboyan, pagbutang sang kudal o kon net sa mga baboyan kag gilayon nga mag-report sa mga nagakaigo nga opisina ilabi na gid sa Municipal Agriculture Office, Provincial Veterinary Office sa tion nga may mga sintomas sa sini nga masakit sa aton baboy o kon hinali nga pagkalamatay sang baboy sa aton nga lokalidad. Gindugang pa ni Dr. Balopinos nga ang ASF nangin endemic na diri sa aton nga rehiyon nga may mga posibilidad gid ang pagbalik-balik gani importante ang regular nga pagpatuman kag ang hugot nga pagpatuman sang biosecurity measures sa aton tagsa-tagsa ka mga babuyan. Ginpasalig naman ni Dr. Balopinos nga magapadayon ang hugot nga pagbantay sang aton nga opisina agod mapunggan ang madasig nga paglapta sang balatian. Kag ginapangabay naton sa publiko nga gilayon i-report gid sa nagakaigo nga mga personnel o kon opisina ang pagkalamatay sang baboy sa aton tagsa-tagsa ka mga lokalidad para nga ma-assess naton ang sitwasyon, ma-validate naton ang sitwasyon kag makasuggest kita sa nagakaigo nga management protocol para nga hindi gid maglapta ang ining balatian sa iban pagid nga mga babuyan o kon iban pagid nga mga lugar. Ang aton individual nga koordinasyon kag individual nga kolaborasyon ang kinhanglanon gid sa pagtapna naton sang ASF sa aton tagsa-tagsa ka lokalidad. Dugang naton nga update subong nga aga. Good morning gid kay Mayor Mata Palabrika dira sa Bingawan, Iloilo, subong man no sa kay Sir Imong Laguna sa tanan niya katapo sang Duenas Inland Fisher Fox Association. Salamat gid sa pagupod sa aton nga programa. Dako ang bulig sang pagpatukod sang small water impounding project o kon sweep sa banwa sang Bingawan, Iloilo. Ini ang ginpahayag sang aton nga mayor Matt Palabrika nga ang pagtukod sang small water impounding project ang ginalauman nga makapabaskog gid sang produksyon sang palay, mais kag iban pa nga mga pananom sa banwa sang Bingawan. Importante man ang pagpasar sang ordinansa nga naga-declare sa banwa sang Bingawan bilang small water impounding project capital sa probinsya sang Iloilo. Pahayag ni Mayor Palabrika, dako ang mabulig sang proyekto para masabat ang kakulangan sang irrigasyon kag pagpamag-an sang epekto sang El Nino nga nagahatag sang bastante nga supply sang tubig para sa maunguma kag mapasaka ang ilang ani. Pinaagi sa pag-identify sang banwa sang Bingawan bilang small water impounding project capital sang probinsya sang Iloilo, mahimo gid nga pagabisitahan ang banwa sang Bingawan sang aton iban pa nga mga munisipalidad para nga masunod anuman ang estratehiya sang banwa sang Bingawan nga nakapatukod sila sang madamo nga small water impounding project nga mugid ini ang nagabulig para sa ila nga mapadayon nila ang bastante nga tubig sa bugos nga tuig. Ano man ang pagpanghangkat sang aton nga klima. Gani, panginbulahan gid sa aton nga mga opisyales sa Banwa sang Bingawan Iloilo, labi na gid sa aton nga Mayor, Mayor Matt Palablica. Sa sininga tinion, aton nga pamatian ang aton AgriBit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas, ang aton intern halin sa College of Communications ang West Visayas State University. Welcome na aton si Jan Phoebe Panganonong. Jan, sa imong nga report, subong nga aga.
2: Para sa mga nagapanguna nga balita, halin sa Department of Agriculture Western Visayas, nagapadayon ang pagtubo sa produksyon sang dairy sa Pilipinas sa unang quarter sang tuig 2026 sunod sa datos sang Philippine Statistics Authority. Suno sa PSA, ang balor sang produksyon sang dairy base sa 2018 nga presyo nagtubo sa 6% sa unang quarter sang tuig 2026, mas taas kumpara sa 5% sang parehong quarter sa naglikad nga tuig. Sa karon nga presyo, nagtaas man ang balor sang subsector sa 10% year on year na nagapakita sa mas mabakod nga produksyon kag padayon nga demanda sa lokal nga produkto sang dairy. Ang volume sang produksyon nagtubo sang 7%

0: pag-abot sang imported nga mga dairy animals para sa ila stock farms nga magapaligon sang breeding base kag magapadali sang pagdamo sang herd sa masunod nga tuig. Gindugang ni Andaya nga paglapad sang milk feeding program sa Department of Education ubos sa sagip sa kaak magahatag sang mas ligon nga demanda para sa lokal nga dairy kag magaduso sa mga mangunguma nga magdamo ang produksyon kag mag-invest sa pagpaayos sang herd. Nagtaas ang per capita consumption sang gatas halin 17 ka litro pagkadto sa 20 ka litro. Ang milk sufficiency sang pulsod nagtindog sa 2% sang Marso tuig 2026. Para sa tuig 2026, target sang NDA ang 53 milyones kalitro nga produksyon sang 2% nga porsyento nga sufficiency. Nga suportado sang importasyon sang dairy animals, development sang stock farms, kag mga programa para sa mga mangunguma. Ini si JB Panganonong, nagabalita.
1: Thank you gid JP Panganonong sa imong nga balita subong aga. Sa dugang naton nga balita, welcome pagid naton ang aton nga intern from West Visayas State University si Ma'am Kathleen Pulido. Kathleen, sa imong nga report subong nga aga.
2: Para sa mga nagapanguna nga balita halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Department of Agriculture, ginatulod ang dugang corn import quota, agud masiguro ang supply. Ginasulong sa Department of Agriculture ang pagpalapad sa minimum access volume para sa mais sa 500,000 metric tons bilang preparasyon sa posibleng kakulangan sa supply sa masunod nga mga bulan. Suno ka Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang iningatikang nagatuyo nga mapabilin nga bastante ang supply sang animal feed kag malikawan ang pagsaka sang gasto sa poultry kag livestock sectors. Kung maaprubahan, magadoble ang pagsaka sang minimum access volume nga sa karon yara sa 216,940 metric tons. Ginpahayag ni Secretary Tio Laurel Jr. nga importante nga sangkap ang yellow corn sa paghimo sang animal feed, gani ang bisan anong kakulangan sa supply mahimo magresulta sa pagsaka sang presyo sang manok, itlog, kag karne sang baboy. Ginpabutyag man sa Department of Agriculture nga temporaryo lamang ang sining hagna kag ipatuman lamang kon kinahanglanon samtang ginapasangkad gihapon kung ano ang pinakamaayo kag bentaha para sa mga lokal nga mangunguma. Ini si Kathleen Pulido, naga balita.
1: Thank you gid Kathleen Pulido sa imong balita subong nga aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehesto sa aton nga Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang aton padayon nga pagpangagda sa inyo.
3: Kung ikaw manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag na Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginagalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
1: Yes, amo ito ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa aton nga Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Magbisita lamang sa aton nga opisina, Department of Agriculture, Western Visayas, dili sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pangitaon lamang si Ma'am Ria Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbukon. Dala ang inyong mga mayor's permit o kon business registration.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
1: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na siya mga dito. Ako, ganyan pa sa salamat ko.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: GTX 500. Si Erin Grace Paglumutan.
4: Ako, may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imong ginginom na kapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
5: Wow! Sugo.
4: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500. E namigit ini sa aron nga lawas.
3: GTX 500. Sample Plus Gold.
6: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
7: pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
3: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, narap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
3: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
7: pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
7: Hindi sa mga butika.
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
7: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
7: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
7: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidade sa pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
3: nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
12: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
13: United Home.
14: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life Extension, Vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
22: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
23: Unang radyo, unang balita.
21: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
23: Unang radyo, unang balita.
24: Adlaw na kita sang Miyerkules, pitsa 8 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
21: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
24: Kag ako naman si Radyuman Ben Roy Bernal.
21: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad. 42 ka makabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
24: Subong man sa mga kaipig nga kaprobinsyanan sa bilog ng Western Visayas, kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa, good morning sa aton tanan-tanan.
21: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
24: Kaga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag follow ninyo DYRI RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
21: Gali din man kamong bahin sang kalibutan sa sining nga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
0: Radyoman Eric John Pablona. Kagradyoman Ben Roy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
1: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
21: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Radyuman Binroy, mayong aga.
24: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
13: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
24: Kagkaroon sa aton sining Know Your History, July 8, 2022, si former Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang gintiro kag napatay gamit ang improvised firearms against sa nga ini ang mag-telepon dito sa may pungso Japan.
13: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
14: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
21: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Naglabot sa atak na alas 6:24 kagabi ang second day sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Gindiscuss sang House Prosecution ang Article 4 sang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Nagalakip sang aligasyon sang pamahog ni Vice President Sara Duterte kanlay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Marcos kagay anay House Speaker Martin Romualdez. Ginpresentar sa nga prosecution ang ilang first witness, si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent Jean-Marc Kalilong. Kagaanya nagpresentar sa iya amo sanday Congressman Nonoy Lawrence Defensor kag si Attorney Amando Virgil Ligutan.
24: Ang unang nagpanagasalang, of course, si Congressman Defensor, iya diri nga ginapresentar, Radyoman Eric, ang Article 4, sining impeachment. Galing sa una pa lang, siya pa lang introduction, nagsabtanay, gilayon ini sila ni Defense Counsel, Attorney Carlo Narvasa. Kay kwan mo maano ganini maintro si Congressman Defensor pero hindi gusto ginbalabagan ni Narvasa kay niya dapat direkta na lang, no? Direkta na lang sa presentation sa nga witnesses. So amo ni sila nga nagsubtre pero sang ulihi ginparugutan sa nga impeachment court nga ti magapadayon sa paghambal si Congressman Defensor kay gin lay down niya nga amuni ang gin lay down niya ang Article 4 sa nga impeachment complaint batok kay Sara Duterte. Ang mga premises sini gin lay down ni Congressman Defensor para mas matag sa aton sini nga mga pumuluyo.
21: Kumbaga daw backgrounder ang hinimo ni Congressman Nonoy Lawrence Defensor para nga malay down ang ila sining ground. kag parang maplastar man sang maayo ang ilang pagpresentar sang mga ebidensya.
4: Kumbaga
21: ati ginahambal ini Radyoman Binroy ni Congressman Lorenz Defensor ngayon ang manifestation gidlamang nga suno man kay Senator Cis Escudero ang presiding officer sang impeachment trial nga hindi man iya mangin part sang ebidensya ang iya sini nga manifestation gusto gani ni attorney Narvaza nga i strike out no sa record sang impeachment court ang nasambit iyang manifestation. Pero ti hambal ni Senator Cis Escudero sila hindi naman kinanglan. Kaya tigid remind niya naman ang mga senator judges nga ang manifestation hindi maging kabahin sa ila sining maging ebidensya sa Radyoman Binroy. Hindi nag-lay down kin lamang sa background para nga maintindihan sa mga pumuluyo ang ila iyang mga ebidensya nga iga-presentar.
4: Sa manifestation ni Congressman Defensor gin-lay down niya nga ti dapat ang hostisya hindi lang para sa pila kundi para ni Satanan. Amo to nga ti bilang backgrounder ginbutan niya to ang natabo sa lately sa Tacloban na may mga minor to involved sa isa ka shooting incident. May isa ka sentensyahan bangod sentensyahan sang 11 ka tuig na pagpriso nga nagawat lang sang 5,000 no and may isa pa gito sang ginimo nga implo tong bomb threat sa airport nga gin penalize ti siling niya inigan
21: bomb joke
4: nga ganito nga gin penalize ti ambal ni Congressman Defensor ti ini sila gani
21: ordinaryo lang
4: ang mga ordinaryo nga mga tao minor di edad may penalty ang ordinaryo nga ti empleyado nga nangawat may penalty kay kadako pagani sa penalty. Ang namahog lang gani bomb joke na may gindakop gin penaltyan sa aton sining kwan nga otoridad. How much more ang aton sining vice presidente nga kadako no sang involved diri nga do amo na context eh. Kadako sang involved diri sa kontrobersiya nga pakatubang sang vice presidente. That's why nga ambalya dapat tanan may ara sang accountability no sa ila sini nga mga ginahimo. So amo nang gin-lay down niya to.
21: Sabi ni Congressman Lorenz Defensor nga sila niya ang mga ordinaryo gani nga mga tawo once nga may violation nga tagaanta sang sentensya may mga penalties. How much more ang second highest ranking official sa aton sila nga pungsod nga nagpanumpa nga dipinsahan niya ang aton sila nga konstitusyon amo mismo ang mga violate sini Radyoman Binroy. Di kinabalabagan niya ni Attorney Narvaza kasi ano na siya a storytelling ano na siya ang
4: hindi ko part sa
21: iya ka hindi mo na part sa ebidensya di sila nga tani diritso na sa witness yaman ni Congressman Lorenz Defensor sila nga your honor would I be allowed to finish my manifestation? Nabali na ni Congressman Lorenz Defensor nga manifestation eh. Nasa nagambal nga ebidensya ni. Sini nga, I will not disrespect and interrupt the defense counsel once he has started. Kaya ikaw, pisa pa lang, doon pa lang kasintens ang isa. Gin-interrupt na siya yan ni Attorney Narvaza.
4: Kumbaga, manifestation malang hindi lang ko yung pag-istorboa. No? Pabayi ako nga ti tapusong ko niya kay kun inyo naman nga chimpo. Kun inyo naman nga chimpo. Hindi ba ko mag-istorbo? Ti kun chimpo nila kay ti iya pa malang ni ka-prosecution nga direct nga examination, presentation. Ti kun inyo naman sa defense pwede man naguro nga mag manifest ka man na kaya hindi ka man pag-isturbohan sa prosecution.
21: Anyway, ti gin-overrule overrule ni Sir Francis Escudero ang objection ni Congressman Carlo ni Congressman nga kagugrusman ako sinisiya yaman ni Attorney Carlo Narvaza Radyoman Binroy. So nag-proceed si Congressman Lorenz Defensor nag-lay down niya ang ila sining background no para sa ilang presentation of evidence. So after sina after sa iya sining manifestation gin acknowledge ang private House Prosecutor member sa House Prosecution Panel nga si Attorney
4: Amando
21: Verhil Ligutan no from Cebu Radyoman Binroy. No? Ang ginakuan subong, ginalantaw subong, very
4: trending sa subong.
21: Subong si Attorney Ligutan.
4: Daw na pabili biya ginabi ang listening kag nagatan-aw ang publiko.
21: Si Attorney Ligutan Radyoman Binroy is from Cebu City. No? Siya ang managing partner sa legal law. Ang Sapayan, Lim, Alvarez, and Ligutan Law Office.
4: Wali daw top caliber law office na sa ila sa Cebu.
21: Oo. Kwan siya, no? A Juris Doctor from University of the Philippines sa College of Law. Ang pre-law niya, Bachelor of Arts, Major in Philosophy, summa cum laude.
4: Grabe, no?
21: Sa University of San Carlos, Cebu. Ang practice area niya, civil and criminal litigation, public interest cases, political and administrative law, labor relations law, risk and crisis management, local government, and election law. Grabe ni Radyoman Binroy, kagang iya siring working experience, naging junior associate siya sa Angara, Abilio, Concepcion, Regala, and Cruz law offices, o kung inyong itawag nila nga ACRA law office. Grabe ang iyang abilidad.
4: Gintrain ni Sapag.
21: Very exceptional ang iyang oral and written advocacy skill. Top-notch nga court litigator nga very successful sa pag-handle sang nagkailain nga mga high profile civil, criminal, and public interest cases, no, nga nag-gain man sang national interest. Pero nga ngambal mo nga train siya kay inisa graduate sang University of the Philippines College of Law, member sang UP Law GSOP team, ang UP Law team nga nagdaog sa national champion bilang national champion sa 2008 National Moot Court Competition on International Humanitarian Law, kag member sang Philippine team nga nag-compete sa 7th Asia Pacific International Moot Court Competition on International Humanitarian Law nga ginpatigayon sa Hong Kong, kag sang 2009 Pictet International Humanitarian Law Moot Court Competition nga ginpatigayon naman sa Evian Lisbon, France.
4: Grabe. Meaning di ba tistar niya si
21: Kwan kay Labuti sa Bedroy?
4: Oo, kay ko na mag ano ganin ni nag-champion sa Samut Court.
21: Di ba sa Agustin nag-champion?
4: Yeah, naka-champion siya. Nag-kwan ka muna may mga entry na ng Pilipinas. Debating team na. Dito na sa Balagwa nga competition sa Luwas sa Pungsod. Ti nag-compete ka mon ato Radyoman Eric. Ti daog diri ang team, no? Ni Ligutan bota balon di Batista gini iya si Ligutan kag kitang-kita man kahapon amo na gani
21: nga very eloquent kag grabe ang clarity sang iya sining argumento ra juban
4: kana mi abi magambal mag lay down bala ina lang athag tapos kabalo mag pasunod sang iya sining ginahambal kay kag iyang presentation makuan mo maintindihan mo gid Radyoman na Eric, no? So amo na nga naka-relate halos ang tanan sa Ligutan, that's why madamo sa nagbilib kag ang unod gid no? Sang iya sining presentation magluwas nga manami na tingog. Ang tingog gid sobra dupang radyo ya mag amo ni gurong tingog sa radyo kampyon, no? Manami na tingog, may karisma pa ang tingog. Kag manami ang unod, no, sang iya sini nga presentasyon, maathag ang thought sang iya sini nga presentation, that's why nga naka-relate ang tanan kag siya subong ang trending.
21: Trending alag ni sa gabi nga nag-trending siya. Tapos ang in charge naman sa defense sa Council of Juban Pedro, si Attorney Carlo Narvasa. Hindi man siya basta-basta, kay Juris Doctor man ini from Ateneo de Manila University College of Law, no, kag senior associate partner man sang Fortun Narvasa Law Office. So hindi man basta-basta si Attorney Carlo Narvasa. Do apo na
4: si Attorney
21: former Chief Justice Andres Narvasa.
4: Si Attorney Carlo Joaquin Narvasa, bata ni sa sang founding chairman nga si sino gani ini si Attorney Narvasa, amo ning tatay niya. Co-founder ni siya sa FNS Law Office. Upod sila ni Kwan ni Attorney Siegfried Fortun. Si Attorney Gregorio Narvasa II, Upo ni sila nga duwa ni Atty. Furton nga nagtukod sini nga law office sini FNS ni Subong Furton na Narbasa. Bata ini si Gregorio Narbasa ni Chief Justice Andres Narbasa nga impeachment kwan na to ng lead defense counsel sang Estrada impeachment during the time Rajuman Eric. Kagbata ni Gregorio Narbasa ining si Joaquin Carlo Carlo Joaquin Narbasa no bata ya ini ang isa diri kay Narbasa apo man ini ni former Chief Justice Andres Narbasa kag hinablos ni Gregorio Narbasa buta malo tatlo ni kay Narbasa ang ara subong sa defense panel nga ti ara tanan sa FNS or Forto Narbasa law office nga sila nagadepensa sa kay Vice President Sara Duterte. Pinamilya ni, no?
21: Ti masadya ang plasteranay kahapon ni Attorney Ligutan kag ni Attorney Narbasa. Sanggin patawag na ang sa witness stand, no, ang first witness Rajuman Binroy nga si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong. By the way, si John Mark Kalilong, hindi man basta-basta rin.
4: Maalaman nga, agent.
21: Maalaman. Kaga, very competent man kiti for more than 2 years. Kasi ang chief sang NBI Cyber Investigation and Assessment Center. Kag pagkatapos, ang experience niya sa korte, hindi man maglubo sa 30 ka mga cases.
4: Ang appearance niya sa korte.
21: Lubot siya ngon, baliswaon, baliskadon mo ni siya, patuwaron mo ni siya, balaan niya sini ang iyang trabaho.
4: Grabe ning masteriya sa trabaho.
21: O, karon, gina-question ang dayator ni Carlo Narbasa nga himon siya nga witness Rajuman Binroy kay una bes na wala kuno to siya madala sa at least sang kwanto. Ang iyang mga statement gali wala to madala sa ila sining
4: pre-trial
21: pero hambal ni
4: giklaro man to
21: Attorney Ligutan nga hindi sa pre-trial naton is summary lang no hindi man isa-isa gitong i-plaster mo
4: kumbaga,
21: to
4: sa
21: pre-trial
4: kung sa komplado outline bala pero
21: kung i-plaster mo tanan tong iyang mga statement sa pre-trial di ko naman man ando ka defense to karon anong ila isabat no kag sang ulihi ina-question nila ang competence niya no siya ang mangin witness dire. Pero kasi ang ulihigin overrule man, in-admit as a witness, ining si NBI agent John Mark Kalilong. Kasi ang ulihigin, sa ginapamangkot na, nagumbisa na si Attorney Ligutan, kway patay ang objection ni Attorney Carlo Narbasa. Pati ang mga post-post na bala ni...
4: Poses siya,
21: kwan bala ni Attorney Ligutan, kasi kabalo ka, manami inis siya sa kwan mo, sa... oral litigation ng Rajuman Binroy. Nga may project bala siya. Abal ni Attorney na Carol Albasa, siling niya, hindi ko kaya chindi kung tapos na siya or wala pa. Siling ni...
4: Siling niya
21: si Atochi Siskudero, a little bit of patience ang kinanlantali. Tulata lang, patapusaan na ang House of Prosecution na Council sa pagpamangkot.
4: Nung
21: may pagganit sa katapos,
4: hindi kayo ma-object sa...
21: Ma-object na siya. Nung mga kaanom niya mag-object si Attorney Carlo Narbasa
4: ng Rajuman Binroy. Nung kada tikab sa baba ni kuan may pagadi matapos doon na tudto ng pasensya mo kun ikaw ang ano ni ang judge ni ikaw kun may hina ang pasensya mo ingit ulo mo guro mo galing kay ti amo ni ang korte mo
21: way pagani
4: pero galing kay ti amo ni ang korte ra juman ni
21: ang balya siling na ni Cheto Jesus patapusa na ibalak ka pamangkot ti nagakalipat na sa kay pamangkot niya ang witness man way nakasabat kay way pagani katapos gasa ka ka object
4: wala ka man niya ginapunggan actually amo ni ang korte amo ni nature sa korte way ka man ginapunggan ya kun mag object ka because trabaho mo man iya mo nga ti alangan man nga maghinipos ka lang bilang depensa trabaho mo na bilang defense panya nga magdepensa sa ibo sini nga kliyente pero galing kay ti way pagani ka tapos ang isa ka sentence mambal ka nang nga nag object ka na kaya, so that's why dito nagasulod ang hambal mga poses ka to nga wala pa makatapos
21: no, siling ni Sergeant Jesus Condero ano ang grounds of objection mo siling niya tama ka vague no ang kwan bala ang testimony ni Kalilong kay hambal niya ang bala mo ang gusto matabo sang House Prosecution Panel Rajuman Binroy nga ma-present sila sang 2 minute and the 18 second clip halin sa nangin kwanto bala nangin
4: Prescon Goroto
21: Prescon ato
4: ni Sara
21: ni Vice President Sara Duterte sa November 23 2004 kagin post ini sa Facebook page ni attorney Roque.
4: Hari Roque.
21: Hari Roque.
4: Dito rin kuha mo. Dito rin
21: in-extract. Dito na gin-extract ang ining nasabit yung mga video. Although nga may full full 2 hour and 26 minutes nga video ang House Prosecution Panel. Ang gusto nilang i-play Radyo Man Pinroy
4: portion lang.
21: Ang portion ang 2 minute kag ang 18 minute ang 18 seconds clip Radyo Man Pinroy. Hindi magsubot si Attorney Carlo Narvaza kay sini niya tama ka vague na sa 2 hours and 26 minutes nga video ang i-play nyo ang 2 minute lang tig ang 18 second lang clip tigyan mo na ginabalabagan nila nga mo na ang ipresentar sang ebidensya o kun sang kwag gali sang House Prosecution Panel nga depensa imo na kapila yakin pugdan gali kay sang uligin overrule siya ni gindinay ang iya siling objection because sabal ni Senator Chis Escudero siling niya pabay ilang anay iya ang House Prosecution kay ila niya chimpo kung mula ng ila tiya mula na yung ila i-play kung kamo na gani ang magpresentar sa inyo siling counter evidence dira kung kamo na yung inyo na niya turno ibala kamo ay pwede nyo man na ma-play iya ang full 2 hours ang 26 minutes ng video
4: ang ginalagas nila sinabing context nga tapos na may amuni kalaba ng video makwa ka lang bala so do base maglain ng thought bala sina base maglain ng konteksto kay portion lang imo sini kwaon apamatian mo na ano ang natabo prior sinang voice clip ng kwaon mo ano natabo anong pinanghambal ni Sara so that's why nga dapat i-play gini lang 2 hours and pila to and 26 minutes nga kalawig-lawig pero galing kay ti amo talaga ni nagsaligbat tayo nag kay tanong nga sila niya ti what if abi nga na-play na nato na ang 2 minutes tapos gusto naton pangitaon ang context mabalik naman kita i-play back naman naton yung waste of time ni i-play back naman naton ang 2 hours and 26 minutes kay gusto naton makuha ang konteksto sining ginkuha naton nga portion sa nga voice clip diri nga way na tabi nga i-play na lang naton initanan
21: oo, so or hindi gani gusto nila madiritso na lang sa kwanto sa pag-direct examine si Attorney Ligutan. Kaya galing kita may mga presentation pasada sa mga video mo. May, wala mo may, pwede ka to ka-place ang video mo sa presentation.
4: Mas nami kidya
21: evidence sa Radyaman
4: Binoy. So, mo to gin-suspend to ni Kwanjid, ni Sineta,
21: Senator
4: Cicero, gin-istorya sila. Both panel, no? Ang sa bahin sa prosecution and sa bahin sa defense counsel Radyaman Binoy.
21: Kamu to ang gin-panugyanan niya si Attorney Carlo Narvaza nga siling niya kung pwede nga mas mangin pasinsyoso kita kag maghulat sang husto nga tiempo para nga mag kwan ka mag object ka sa ginahimo nga presentation of evidence ng House Prosecution
4: kung sa bagay kung isip-isipon mo guru kwan gimana do medyo hyper do medyo kwan bla inang attack bala galing
21: tika bala kung mga strategy
4: sa oras o part man sa strategy pero ti pag abot sa inyong time may hindi man lang ang prosecution na may time mo kung baga let them present sang ilaman sining nga peace bala nga ti kung may klaro gina iya nga daw hindi man niya intakto ti pwede mo na mabalabagan pero let them nga mag-present tira kay pag-abot sa chimpo mo imo mana mo
21: kay ambal ni
4: i-play back i-play bala tanan
21: ko nimo sila niya oy pagani ko tapos ambal naman niya ni ko ana pa naman niya ni Attorney Narvaza sila niya the poses of the prosecution are very confusing kaya kung baga daw ang tono niya bala do hindi man tindihan kung natapos na siya o kung wala
4: eh daw may kwan mo may
21: lang nga seconds. Sa kasabi gini mo naman ito, niligutan ka daw madasig ang iya sinin
4: nga. Ay nako. Gina-tune man ni Ligutan.
21: Ano pa ang balis na ito, Chis Escudero siling niya? kindly let the counsel for the prosecutor finish his question before you object. Tag-usa sila niya na ibala ang pamangkot before ka nga mag-object. Di isang ulitin na yung mayo kay...
4: No, medyo...
21: Nagkanay-kanay naman. Amo gini ka sa first day sang presentation of evidence and witnesses, Rajuman Binroy. Kay sadyag hindi ang objection.
4: Kung hindi ka mayo, sining presiding officer nga, kwan nga, ano ini, anong tawag ni? Nga... ano niya judge?
21: Ayaw
4: ko man tuod no.
21: Kung mga kalanga judge ka, lamunon ka man sa mga private prosecutors.
4: Hindi man sa pangkuan kay Senator Gatchalian, kung si Senator Gatchalian abi ang sa pulukuan ni Chase Escudero. Buda yan gyud man siguro magamon ya tubang.
21: Siguro eh kati amo naman anya man ang kapasidad niya mo.
4: Hindi na yan dirip lang hindi pa niyang highlight, why pakitaya? Introduction pa lang ini kumbaga sa matutuod niya. Away why pakita sa highlight? Why pa diri mga veterano nga mga abogado pagid?
21: Kay pala mo may ginapretandaan niyo. Sa grave threats pa lang ni.
4: May mga kwan pa to, may mga ginpreparar pa to sa iban nga kwan nga articles sa Radyo Manirek. Ang prosecution may mga ginapreparar para ka mga lagting kag maalam pagid. May mga top notcher pa na sila da ka mga abogado nga mga CPA lawyer kag ginapreparar.
21: Si Attorney Ligutan. Isa una pa lang ni
4: abogado
21: sa nga House Prosecution Panel si Attorney Carlo Narvasa. Una pa lang ni abogado man sa nga Defense Counsel. Wala pa din naga kwande, wala pa din naga tindog sa Attorney Philip Siegfried Furcon.
4: Wala pa ni kag Day Narvasa ang mga founding
21: ni Attorney Gregorio Narvasa,
4: wala pa ni. Wala pa ni si Season, wala pa ni. Ti sa piyak to, wala pa ni day sin gani ang ilang lead private
21: Attorney Lorna Kapunan.
4: Kapunan, mayari man ni sila sa may CPA lawyer pag hindi sila kasi Attorney Fuwa ni nga guro sa Salen guro ni
21: sila ni
4: sa BIA
21: labi na si Attorney Carlo Narvasa do tanan nga articles of impeachment no ara na siya si Attorney Ligutan do amo man kay upod sila ni Attorney Lorna Kapunan mo
4: kinimo na nila gali si Season nga kwan nga lead ni council pero sa likod sini Narvasa gyapon kag Furton ang sa likod sini sila gyapon na
21: sadya ni kay mga top notch sa litigation lawyer si Rajuman Binroy, hindi ini mahako-ako ng mga abogado.
4: Naman ako
21: si Atty. Carlo Narvasa. Sa Manila, ini siya nag-practice. Si Atty. Ligutan, from Cebu City siya, pero top-touch lawyer man eh.
4: Yan
21: nag-representar man sang high-profile ng mga cases dito sa Korte Suprema.
4: Mga kwaning ang kalabanan, si mga probinsyano ng iban, tapos San Beda ni kalabanan man sa ila, tapos in really, kwaning sila ng mga law office mo. Sa piyak to, mga tiniyo, UP man. Sa lakot man, sa piyak, may San Beda, UP man to. Pero most, diri, mga probinsyano na, kalabanan.
21: For example, si Congressman Siljuk, no, hindi man ni basta-basta. Tama man ni ka-relax, kalmado man ni ka-tama, kag-on point man perme ang iyang mga argumento.
4: Ang sadya sini ng mga...
21: Sanday congressman, kung aparte ni representative na ilan di lima, wai pa.
4: Ang mga sa Elgatin Wealth Guru.
21: Bantayin nyo ni sila kay ganay sa mga kwalit.
4: Sa Elgatin Wealth Guru, kan sa sali.
21: Mga new students, Blara Juman Pinoy. Kasi nami-nami ilang tao ni sadya-sadya ini. Kita mo, una palang adlaw siya ito niligutan,
4: nag-trending
21: na. Because nga, namo nagdayaw nakita ang iyang abilidad.
4: Ganit si Ligutan eh, kung mga among ni guru, mga senador tanong, mga pros niya kay Ligutan, damo sa defense kan sa council, mga among ni tani, mga senador tanong mga maalam bala.
21: Both council, no?
4: Both, papalariyo, hindi lang sa piyak, palariyo, mga maalam, silintakon amo ni mga senador ta, na miguro ang legislation ta kay mga maalam sa mga miyembro sa dito man
21: natawa niyo bala paghatag
4: tapos sa balong lang ay
21: congressman o Lores defensor kahapon pamatiin niyo sa bala dito na prove kag nabalaan sa bilog nga pungsod Pilipinas nga mo na siya ka kwan man kay eloquent man maghambal
4: after tani sang impeachment
21: brief
4: bala
21: kun sa mga kon mo mahatag ka manifestation mo ang bilog nga thought iplastar mo in 5 minutes kay ginaklak.
4: I-compress mo pa may time limit na.
21: Pero lang tawan nyo lang iyang manifestation.
4: Hindi pa lang niya mo na makita na ito.
21: Magbantayin nyo si Attorney Chiljok, no? Si Attorney Layla De Lima.
4: Layla De Lima.
21: Si Attorney...
4: Ang nabantay ko ni si Attorney Marfort Fuwaya. Tapuwa. Tapuwa. Sa bar. Si PE lawyer ni. Diri giniguro sa Elgatin Wealth kan sa kwan. Sadya-sadya, guru ni Rajuman Eric mo.
21: Fuwa, no? Fuwa?
4: Fuwa, F-U-A. Doon siya lang yung bar top notcher sa mga amang, sa mga lawyers nila. Mo, kay Ambaltagani, pero mga maalam din sila
21: ito. Sanay, attorney, si Congressman Chua sa Manila. Bantayin nyo ba kung sila nang mag-plastar
4: sila? Bisa na si Juan Rider niyo, si...
21: Si Gutierrez.
4: Si Gutierrez, si Rog Gutierrez. Ni Rog Gutierrez, mga maalam. Kaya si Ervil Luistro. Kaya si Professor ni si Ervil Ruiz.
21: Si attorney Amando Ligutan, kaya si Juan Binroy. Kwan man siya, no, professor niya sa College of Law, sa University of the Philippines. Nag-leave of absence gid siya sa UP for one semester. Just because ang sining impeachment trial. Nagtandaan mo, pro bono, ini ang iyang servisyo bilang katapos ang private private prosecutor sa House Prosecution Panel.
4: Ang sa
21: pro bono siya nga, na-motivate sa kuno sa ginigsampol tabla ni Congressman Noy Lorenz Defensor, nga ang isa ka school principal, nga nagbulsa lang sang 5,000 pesos ang inpriso sa sulod sang 11 katuig. Isiling niya dapat mangin patas ang tawag niya accountability. Hindi kumong ordinaryo ka lang, kumong presidente ka or vice presidente ka, kung gusto kayo mo yung
4: pangalawa. Natandog ako yung pag-lay down balangyan ni Congressman Defensor.
21: Dapat sila nga, ang accountability must apply to all. Diyan mo nang gin-lay down niyang konteksto sa ila sining pagpresentar sa mga ebidensya. Ang accountability dapat i-apply sa tanan. Minor ka man, ordinaryo ka man nga principal, ordinaryo ka man nga pasero sa aeroplano nga nagbampyo ka, kag kung vice presidente ka, dapat patas lang. Hindi nga nasinutan tagani, hindi nga napriso tagani ni mga ordinaryo lang. How much more ang isa kang elected government official nga nagsumpa ka, nga dipinsahan mo, ang atong sinyang konstitusyon.
4: Pinagka-contradict ini sa logic ba lang, nga ginagamit man sa dipinsa, katulad to sa ginambali attorney season, nga siya kay Kumo bala, si i-prosecute naton si Sara Duterte nga ginbuto sang 32 milyones. Ti kun ginbuto kagali sang 32 milyones.
21: Hindi ka nakapangawat?
4: Butang balon sina nga wala ka nang awat. Butang balon nga hindi ka na madutlan gali sang akusasyon kay ginbuto ka sang 32 milyones.
21: That
4: is against logic. That's why nga nainsindihan ta nga gin lay down ini nga bisan nga ang minor di edad, ang maisordinaryo ng mistra, ang nagbamjok, ginpinalay sa nga ito, sining nga kasuguan, how much more kung ikaduwa ka, ka pinakataas nga official sa nga gobyerno, kumo nga ginbuto ka sa 32 milyones, absuelto ka na sa accountability.
21: Karami sa ngambal ni Congressman Loy Lorenz Defensor, sining nga, can we continue to entrust one of the highest constitutional offices to a public official who on multiple occasions purposely and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institution she swore to uphold. Munang ambal ni Congressman Noel Lorenz Defensor. Kasi nga, gin-elect ini, nga dapat dipinsahan niya, uphold niya ang atong sining ginsupan niyang konstitusyon. Tapos siya ang siyaman ang ma-violate. Tapos sa mga ordinaryo to yung mga nagkakalapriso to. Unfair man, dapat nga sila niya ang accountability must apply.
4: Kaya kung amo malang galit na nga kumugin buto ka, hindi ka maluktan ka kaso, why na lang eh? Hindi na lang tayo magkasukaso eh. Kaya total ginbuto sila katawo. So, sala
21: hindi
4: na
21: ka, yan. Hindi ka immune sa kaso.
4: Why ni immunity?
21: Kung ginbuto ka sa 32 million, isang 40 million
4: pa bisan 10 millionis pa na. Wala kaya sa immunity.
21: Why kaya immunity?
4: Dapat lagson tagad yung accountability sini.
21: Kung nangawat ka. Sige, so standby sini. Ay manamo pa ni malawig pa ini. Second day pa lang kita sa impeachment trial. First day pa lang Radyoman Binroy sang presentation of evidence and witnesses sang House Prosecution Panel.
4: Ang ato na sini
21: may cross-examine pa ni ang House Defense Panel na nag-representar kay Vice President Sara.
4: Pero karon continuation may presentation pa to sang tatlo to ka mga naka-witness gig. Nga ara gid bala sa kwan. Aragid niya bala sa presko ni Sara Duterte. Kaya ito yung kay Kalilong to ya. Ay yan lang to yung extraction na to isang video. In the way to siya isang direct yung knowledge as to sa presko ni Sara Duterte. So that's why nga gin-authenticate niya lang to ya. Nga indeed, matuod ini. That's why nga nag-request nila ganito sa mother company nga Meta. Sining mga video clips nga ini. Kaya nga gina-authenticize ang aton sining nga NBI. So hindi ka mo magambal nga may direct knowledge to sa iya. Kaya sa video lang ni saya.
21: So, bantayan nyo na karon kay karon sa hapon, ang defense ang mag-cross-examine kay NBI Senior Agent Janmark Kalilong, no, pag-resume sa impeachment trial karon sa hapon. Ang defense naman ang makrus-examine
4: i-cross-examine na sa gali before sang tatlo ka mga witnesses.
21: Pagkatapos ang next witnesses Radyoman Bitroy nga naka-schedule si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
4: Wow, investigation na ni.
21: Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bilio. Muna sila ang naka-schedule ng isa lang sa witness stand subong iyang adlaw. Makrus-examine na yung defense. Pagkatapos may duwa pa nga naka-schedule ng isa lang karon.
4: Every witness i-direct kag i-cross na sa mo. Pag direct cross na yon, no? So another witness naman direct ka examination, cross examination.
21: So mo na mga schedule, no, subong iyang adlaw. So standby ka mo sini kay subong adlaw matapos ini ang impeachment trial sa subong semana. Kaya mag-resume naman ini next week, no? Monday, Tuesday kag Wednesday ang schedule. Standby, balikan tani karon iban pagid nga mga balita. Dali sa mga nagka-comment nga dapat tutok ka ba. Timanan mo nga amo na ginaistoryahan ta subong. Hindi man pagsaramo sa muon nato ni nga may mga flood control. Dili kita na.
4: May ilang bala na dang kwan?
21: Kwan subong ang hatis news subong.
4: Oh, kon flood control tip puro man flood control ginaistoryahan ta.
21: Askin hunsay ya sini nga ti CBBM ya hindi makawat. Oy, makami nagambal yang hindi makawat si BBM.
4: Mauna bala kay
21: amo na ganyan bala.
4: Incendiary amo na bala.
21: Incendiary bala kon teksto sang gina.
4: Incendiary bala pa amo na ginambal ta gani.
21: Ang gina-review na amo na gina-presentar ang natabo kapon mga BBM man yang imo.
4: Hindi ka pamati bala ka mo anay.
21: Hindi ka bala anay.
4: Oo, kay bala mo ko na ni istoryahan ta na.
21: Tanan-tanan sino gambal ini kawatan si BBM ao kay urupod ni sila sang una.
4: Amo na gani nga.
21: Kumpara sila magburula gaya bibo na gana nakalambot kita di sa impeachment tao.
4: Amo na bala kong gisang basta gis istorya tanay bala ka kamatis kamatis ana hindi ana pag-insert ng kalabasa kay kamatis ana istoryanta may chimpo ginaya para sa nga magistorya tanay iya sa kay BBM
21: krapaw sa di ka ano kay sa flood control project nagliga
4: mga utok nga mga bugok
21: ang kay BBM gani nga hinaslo mga administrasyon ang tawad yung bala preparasyon subong sa climate change so way kami nagambal din nga maayos BBM ha kay ururok po din sila tanan.
4: Utok bala nga binugok bala nga way pagani. Kaya
21: istoryahan ta di. Ang party sa impeachment trial tingo sa busa mo unta ni karon kundi kaproy wa ta di.
4: Kay gusto lang yan inyo ya mo yang masunod pirmi.
21: Ako hindi gani maginsakto sa inyo.
4: Ang gusto yun lang yang topiko. Kun ano yang gusto nila yang topiko. Do amo lang yang pirmi ang sundon. Ang naratibo nga gusto nila amo yang sundon.
21: Typical nga mga haslo. Check tanay mga observation sa nga patrol kamusta unta Radyo Man Flo na barite.
20: TYRI Radyo Man Report.
21: Toto Flo, mayong aga.
6: Mayong aga, Radyo Man Eric, Radyo Man Bingroy.
4: Mayong Eric, si Maite, ari si Toto Flo, nagakalma ang panahon.
6: Nagakalma lang ko. Kahit ano bala, nang napresintar ang tagsan na ka mga congressman mo.
4: Ti ano makoment mo, abe?
6: Ati, may ilang danay, kay kadawa pa lang adlaw.
4: Sa panggaling, tuwa-tuwa, galing yan, no?
6: Oh, magtunga-tunga na ti ako man yung kaparilag, malang ko ako nga daan niya.
4: Lito lapid ba? O, te?
6: Ay, presyoso din ang manok ko, super. No? Ang presyoso manok, subong, tag 170 pesos ang kada kilo. Ang paas ang manok, tag 180 pesos ang kilo. Samtang ang pitso, mabakal sa 180 pesos man ang kada kilo. Pakpak sa manok, 180 pesos ang kada kilo. Drumstick at chicken thigh parehas tag 180 pesos ang kada kilo. Ang breast tag 180 man ang kilo, 180 pesos ang kilo. Ang batikulon 150 pesos ang kada kilo. Samtang ang atay 240 pesos ang kada kilo. Ang chorizo 105 ang isa sini kadusina. Ang medium 50 pesos ang dusina, ang small 28 pesos ang kada dusina, no? Samtang tinuktok na manok, tag 130 pesos ang kada kilo. Kagang tiil isang manok, mabakal ini sa 100 pesos ang kada kilo. Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy. No? At isubong, so far, wising niya bago sining movement sa presyo sang manok. Ang mga bumalakal na ton, no? Masako nga nagapadulong diri sa maya Iloilo Terminal. Kaya kung sa white tag kanto, amoy ito ang aton sining presyo sang manok. Samtang sa piyakabahin, nakilala na sa Pasig City PNP ang isa sa tatlo ka mga suspetado nga nagransak na sa kagmantaban sa gapin 116,000 pesos ang cash gikan sa mga vault no sa Mr. DIY sa Pasig City sa tuwing Hulyo 2. Base sa investigasyon sa mga otoridad, isa ka organisado nga grupo ang mga suspitado bangod na nagpatigayon pa ang mga inisan surveillance ang kagintunan ang palibot daw sa establishmento ang face mag-ransak. Yun payag ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, EP sa Pasig City PNP, nakilala na, na nila ang isa sa tatlo ka mga suspitsado matapos sila nag-coordinate sa may ibahay aklan. No? Kaga na ibulawan niya ti, ginransak man ang branch ng Mr. DIY sa Moman nga Banwa sa itong Hunyo 28. So, gayon pa yung pasang opisyal nga nakuha sa, nakawa sa CCTV footage sa ibahay police station kaga pagi sa backtracking sa Pasig City Police Station natukiban man nga nagaanggid ang suspitado pati na ang ilang nga ginsakyan niya motorsiklo sa duha ka sigurado na insidente. Dugang pa niya ti ang impormasyon niya na baton hindi tagay ilo ang suspitado apang may buluan nga may nauna na ini nga kaso sa pagpangawat sa Radyoman Eric Radyoman na Binroy sa piyak na bahin ang pila sa tihin ang naagong sa isa kalalaki matapos naging tiro sa suspect ang iling biktima no? Gamit ang armas lutang sa barangay Lincoln Dingli Iloilo kahapon sa gagahon ang biktima Adria Musialias Ray Corretine Bianyos kag-residente man sa mga barangay din pa yan ni Police Captain Alvin Salmon sa Dingli Municipal Police Station na samtang mahamuhok ang tulog sa nga biktima sa ikaduha nga panargan sa iyang balay inali na lang ang nagsulod ang suspect kagintiro siya sa tiil. Napayag na sa official nga ti pagkatapos ng gintiro, ang suspect nagpalagyo no? Kag padurong sa wala mahibuluan ng lugar. Sa mahibuluan nga ti personal na away ang isa sa mga motibong dalantaw sa Dingli Municipal Police Station. Ang mga tulong na itong information, kasubong aga, ang iningabahin ginatulong sa inyo sa kaluan sa Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob nga persa sang pito para ikayong lawas kompletong benepisyo aprobado sa FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado, City proper. Ang sobra ginabuhinan ng kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ini ni Dr. Christine Hico. Kagasubong man, non-clarement oil ang pinaka-puro, ang pinaka-epektibo ng pangaplas herbal, non-clarement oil. May sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palanakit sa kalawasan, na epektib na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man ay haplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan ng mabali, kag sa mga nagadugong apilasya ni Tatagunon, pauntaton, bubuhi lang sa non-clarement oil. Produkto ini ni Tita Arlene sa Herdsman Pharma Corporation. Kagatapos manukan ng seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandurriao, ang ilan din ng main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Tanitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Smanokan, and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
3: Tatak RMN.
21: Update lang Radyo Man Binroy no sa sining super typhoon nga manugsulod sa Philippine Area of Responsibility. Sining si super typhoon Bavi nga kun magsulod diri sa PAR pagkatawagon nga Inday. Ang iyang latest location ang sentro niya sa kalayuan nga 1,545 kilometers east of northern Luzon, outside pa ni, no, sang para Duman Binroy. Ang movement niya is westward, no, sa kanasigon niya 30 kilometers per hour. Ang maximum sustained wind niya is 185 kilometers per hour, malapit sa sentro. Kaya ang gustiness niya up to 230 kilometers per hour. Nabanta nga magasunod din siya sa para before 8 a.m., no? Before alas 8, subong iya nga aga. So, dito sa Luzon, may mga kwa na to, no? May mga advisory na ito ang ginahimo. Ang pinaka mga local government units mandot na gani ang Office of the President, pagi sa DILG, nga dapat mag

0: Kung dito sa Luzon nga mas malapit-lapit sila kumpara sa aton. Hmm. So mo na nga balantayan man ang pag-ulan. Oh. Not much guro sa hangin pero sa ulan.
1: Ano ni pabugso-bugso
0: lang ni. Oo, sa ulan gid ya. Ti balaan man halos tara nga lugar tingala sa Pilipinas, balaan.
1: Oh, kag update sa FIFA World Cup.
0: Oh, grabe man din sa
1: pano. 2-0 Egypt kontra Argentina.
0: Dying minutes.
1: Oh, nag-gulpi lang nag 3-2 nagdaog pang Argentina.
0: Yan mo nga pala, don't estimate the underestimate. The under is the heart of the champion. Oh, lang, eh.
1: Ang come from defending, behind.
0: Defending champion ng kuan mo? Ang
1: 79 minutes Radjuman Binroy. 2-0 ang score. Tapos gulpi lang before mag-end ang regulation.
0: Naka-3 pa sila.
1: Naka-3 pa ang erase dayo ng abanse. Nag-abanse pang Argentina. At 3-2.
0: Grabe tani nga record nga na manugsulod ka sa quarterfinals. Ang pinirdi mo, defending champion, anak ng tinapa.
1: Tapos na ribalaso pa.
0: Amo na ganing hambalta. Nga hindi yun ipag i-underestimate si Lionel Messi, bisan tigulang na ni. Kay bangot niya ang tiil, ya. Do kamot ini.
1: Gahilibion siya.
0: Ha?
1: Gahilibion. Sunod na sila sa round of 16.
0: Ay, grabe.
1: Sumot sila ngon nga dakong tsansa nga madipinsa nila ang ila sininga corona. Standby, mabalik kita karon na ang ininga bahin dulong sa inyo sang naan sa corn coffee. Bisantang aton aga pag isa pag-inom sang naan sa corn coffee kay experience yan mga benepisyo nga aton nga makuha. Kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight nga palaba, sa aton nga resistensya, nag-pataas ang aton nga energy kanag maintainar sa proper blood sugar levels. Nag-improvement sa blood circulation kanag alleviate sa problema ta sa digestion. Inang kuwisan na kita matunawa, nag-butod aton chan, imnin nyo na sa non-scorn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kanag alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabinagid sakit sa ulo. Non-scorn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, pabakal na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Mabalik kita pagkatapos ng pila ka importante nga mga pahibalo. Alas 4:56 na sa kaagahon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas,
6: magabuti ka!
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. Goodbye.

0: talabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko ni Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Giga.

0: worries, naamoy ko lubang damit.
1: Charmin, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
2: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: ACS.
3: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagkasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Nons Liniment Oil.
4: Kaspa?
3: Wala problema.
4: Nons Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
4: Nga amo ang kaspa.
3: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nons Liniment Oil.
5: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
6: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
7: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
8: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
1: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Roy, kaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
10: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape.
13: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
11: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
11: nalakas,
10: at gaganda ka pa.
1: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
1: D3 Bio, ang D3,
10: yung may Physio,
1: ang Physio,
10: yung may D3.
1: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi.
18: Hello, Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC-

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Life extension, vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
5: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS!
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Pagaling siya, magaling po siya.
10: May high blood ka ba sa una?
9: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon yung pilihan. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, tunan sulhay ng tanan-tanan sa ako.
8: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Alas 5:07 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
14: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
13: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang ini nga bahin dulong na sa inyo sa DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, base may diferensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa nung iban pang mga phytochemicals na galing sa extract sang disugar da sugar cane. Nagpamatulan sa pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500 babakal sa mga butika. Kag siyempre, kung naga DTX sa 500 ka pa rin si ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagpamatulan sa mga eksperto nga may natural ini nga antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa naran nga mga allergies pinagi sa magpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, verified list sang registered voters sa regular kag SK natapos na sang City Comelec. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
15: DYRI Radyuman Report.
16: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
17: Naglabot sa 312,317 ka registered regular voters, kag 99,554 ka registered sang dunyang kabataan voters ang nalakip sa verified list sa mga botante para sa siyudad sang Iloilo, suno kay Iloilo City Comelec. Election Officer Attorney Pinky Tintativa, natigayon nga ma-finalize ang numero sang registered voters matapos ang ginpatigayon nga verification of Project of Precincts sa siyudad sang Iloilo, nga ginpatigayon mismo sa mga personnel halin sa Comelec Central Office. Naglabot sa 970 ka-clustered precincts sa 66 ka voting centers ang natigayon nga matumod sa bilog nga siyudad. Sa subong nagapadayon ng inspection sa mga balutuan para sa pag-abutangan sang 970 ka clustered precincts kag kadungan nga gina-identify ang mga classroom para sa mga senior citizens nga magabuto sa early voting hours umpisa alas 5 tubtob alas 7 sa aga sa adlaw sang eleksyon sa Nobyembre 2. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
16: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
15: Tatak RMN.
13: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sa Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag tagsa ka sa sachet ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadi kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ni ini sa mga butika, subuman sa mga grocery stores kag sa mga supermarkets sa bilog the Western Visayas. Vita D Plus coffee mix.
7: DTX 500 mataas bilang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka kag wala ka makaibalo. Ang mataas na blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kay nagapalapuyot sa dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa kidneys, kagmanamo nga komplikasyon, kangay na gilamang sa stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kagisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatay nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kanadlaw. Ang DTX 500 na may charanti na linsa marguso, nga nangamimix ng insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kanadlaw, nagapanamik sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag manamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo ini sang may TC, dugay kinabala nagaanto sa katol-katol sa panit, problema mo bla pilas, dugay mag-ayo. Mag-may TC, ang alkaline nga vitamin C. Magkabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases, kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report. Rambol nagluntad sa resto bar, isa ka resto bar sa distrito sang Mandurriao. Kasama mo sa balita, Rajman Marjorie Miani.
15: TYRI Rajman Report.
11: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
18: Nagluntad ang isa ka rambol sa isa ka kalanaan sa barangay Bulilaw Mandurriao sa tinalikdan nga adlaw sa Nokia Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station 10. Nga base sa ilang investigasyon, nag-inaway ang pila ka mga lalaki sa sulod sang Skyhawk Resto Bar kung sa diin. Ginduso pagwa sa mga staff sang kalanaan ang mga involved. Pahayag pa ni Oliveros nga wala naman sa may nasamaran sa nasambit ng insidente. Kagin refer sa barangay ang nasambit ng hitabo kung sa diin. Ginpatawag ang mga natungdan na. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
11: Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
15: Tatak RMN.
7: Kag mag-Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsig, nagapadugan sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani, mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
13: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule ang nakakapsula, may haraman kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Among ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikugtawo ka nagahatag sang duga nga resistensya. Kag siyempre, nagaamlig man sang aton nga prostate para hindi magdako kon maghubag kay ang prostate problem kon mabayan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the coffee mix pwede ka mahuyan kay partner kon kay missis sa tiyon sa inyong paglabing-labing tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkatali, maka kag supalmito. Ang supalmito kilala ini nga nagaamlig sa prostate sang mga lalaki. Nagmanamit ang sabor niya si partner, si missis, pwede makainom. Hindi man ni pangpatindog lang sang ikog tawo kundi nagahatag man ni duga nga resistensya para hindi ikaw pagkapuyon o kon pagtuyohon sa imo sini nga obra. Mega Man Gold the coffee mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa Milogues na sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag siyempre super fiber ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kung mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinduoy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Kabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Housing beneficiaries ginahanas sa TESDA agun sila na mismo ang magpanguna sa pagtukod sang ila Puloy-an. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
19: City Hall Report.
20: Hindi nga ba ang ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapa-improve sa blood circulation. Nagalleviate sa immune digestion problem. Nagkapanubo sa pagbuton sa imutsan, nagdetoxify sa imulawas, kaya nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
21: Ginpailalam sa paghanas ang TESDA ang mga beneficiary sa Pasilong Housing Project sa Iloilo City Government sa San Juan kag West Habog-Habog Molo. Suno kay Mayor Reyes Atrenas, katuyuan sini nga makatuon sa carpentry o kon pamanday ang mga beneficiary. Ang syudad ang nag-provide sang lote kag material sa construction sang ilabalay. Pag ni Atrenas, pagi sini makaangkon sang sense of ownership ang mga beneficiary sa ila housing unit bangun sila mismo magkapatindog sa supervision sang foreman na i-assign sa syudad.
22: Ang aton nga pasilong program is housing projects all over Iloilo City and ang mga beneficiaries naton sa isa ka site naton dito sa Batiano River sa may West Habog-Habog gintrain naton para sa our carpentry nga kay we made sure nga barato lang ang ila repayment sa city and may sense of ownership ang ilang pag-ubra sa ilang mga balay. Anong i-provide sa city? Ilang lot and then ang ilang materials and we will be having 4 months na mag-monitor sa ilang ubra. Kaya ang gusto natin, ang ilang balay mapadako-dako natin.
21: May kalaparon nga 27 square meters na lote kagbangod ng loftable ang unit, kagbangod loftable ang unit, gani may kabugusan ini nga 40 square meters na floor area. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
20: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
19: Tatak, RMN.
13: Ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangostin. Kuya Bano, kag malunggay. Para sa mas mabaskog na resistensya, dugang nga inriya, kag mas mapagsikalawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy, kag pagparangluya sang lawas. Available available sa mga butika sa Bilogesa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian nan sa Superplus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
7: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nans Liniment Oil lagatag proteksyon kontra dengue, malaria kay iban pang nga balatian, dalas ang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sa imo sini nga panimalay. My name to extract nga pareng performance sa citronella, nagatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kang ngay sang arikis, alap-ap, alipungaan, anekzema, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingredient. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial na pag-deploy sa Narcotics Detection Dog sa Kabanuanan sang probinsya, nako kabulig sa anti-drug campaign, suno kay Mayor Aying. Kasama mo sa balita, Rajman Fia May Otero.
0: Capital Reports.
1: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors. Nagapati si Mayor John Aying sang Sara Iloilo nga dako gid nga bulig ang pag-deploy sa Narcotics Detection Dog sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa alkalde ang banwa sang Sara, isa sa pinakamadamong nga nakumpiskang illegal drugs sa probinsya, kaya sa pag-deploy sa mga ido makabulig pagid ini nga mapukan ang supply system. Estrikto man ang alkalde sa pagdeklarar sang drug cleared barangays bangod dapat matulid kung ano gid ang matuod nga sitwasyon sa mga kabarangayan. Sa pag-identify sa problema, gintutukan ini sa banwa sa pagbinuligay sa lokal nga panguluhan, kapulisan, kag stakeholders. Balita na gikan sa Iloilo Provincial Capital, kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyoman, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
4: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
23: Tatak, RMN.
7: Kag Mag-Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko, ginimo pagi sa nagkalainan kag puro nga ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lainlain nga klase sa mga berries, sa gutagaan sa nagakaigo kag pagamli kag aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kongat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber pektibo kag garantisado nga proteksyon sa matilo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika.
13: Alas 5:23 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad, mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang antioxidant sa muni ang mga maayong elemento sa lawas ta nga gaway sang free radicals. Kung magtaman kanamo ang free radical sa lawas, nagatuga ini sang nagkainlain nga balatian pareho sang diabetes, heart disease kag cancer. Mga kasama, may suplemento na nga maramo antioxidants kag ini amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga manggaranon sa antioxidants. Ang Dr. Pinoy may maramo nga benepisyo, isa na diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant nga nagabulig patay sa mga free radicals kag nagahatag proteksyon sa mga ugata para hindi maguba. Kag sunod sa pagtuon, ang vitamin E kag squalene ginausar man para nga magbulong sa mga tawo nga may high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma, arthritis, tuberculosis kag cancer. Tungod sa antioxidant, sang Dr. Pinoy, ang ini nga mga masakit hindi na makaporma pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule, epektibo kag masaligan, sadto pa. Bakal ini sa mga branches sang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, ay kag IS sa Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: RMN News Panahon.
13: Check ta pinakaulihing alakat sang panahon upod sa pag-asa, Iloilo upod ta Feds sa Robin. Feds, mayong aga.
0: Sir, good morning sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis natin, alas 3 kay inasang aga, nagsugin sa itong Philippine Area of Responsibility ang iningatang ginamonitor ng bagyo. Nga kung sa diin nga tawag na natin siya Bagyong Inday. Wala sang kadagatan o wala sang direktang epekto sa anumang gawahin sa natin nga pungsod ining bagyo nga ni. Pero ang muling madala ang kadala sa mga kusog ng paghangoyan ng mga pag-ulan ng mga dala sa mga pag-ulan sa ngalat parang guob sa ibang parte ng aso rasyon. Hinaman noon nga kasarangan kaysa pagpumgis sarangan dalapadan halin sa aton nga alabagas na nakasundan ang ibabaw diri sa iya sa Western Visayas diin makanay sa sarangan at mga pagbalot sa katigatan. Atong temperatura 25-35 aton nga adlaw sa aga kang matunod ini alas 6:30 sa hapon. Ang muna sa latest update for the service sa damong ini. Salamat.
23: RMN News Panahon.
13: Marabogid nga salamat Fred Ruben agikan sa Pag-asa Iloilo. Dugang pagid nga balita-balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang sunod-sunod nga tournament pasakupan ni Alex Yala matapos ang historic nga Wimbledon run. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
3: RMN News Sports.
5: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sa kaluan sa new and improved Nan Super Plus. Mas gin paipitibo kag mas gin pabasko. Gin tingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mapasko ga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabasko nga korason. Bulig ko kontra sa kapoy kagpalang luya sang lawas. Kasunod sa pagkatapos ang iya historic nga kampanya sa Wimbledon, may nagahulat na nga kompetisyon sa Filipina Tennis Ace nga si Alex Yala. Nalista ang 21 anyos sa WTA 500 sa Mubadala DC Open kung sa diin ginalauman siya nga magaupod sa star-studded field nga ginapamunuan sa defending champion nga si Leila Fernandez, Iva Jovic, Madison Keys, Marta Kostyuk, Naomi Osaka, kagang iya pinakulat lihingan na kontra na si Jasmine Paulini. Ang Mubadalada Open ang natalana nga masugod sa Hulyo 27 tugtong Agosto 2 sa Washington, ang isa lang sa pila ka hardcore events sa WTA calendar nga nagapadulong sa US Open nga hiwaton naman sa Agosto 30 tugtong September 13. Natalana man sa Agosto 2 sa Toronto ang Canadian Open nga kilala man nga National Bank Open. Nagpasakop siya na sa tournament sa nagbigad niya tuig apang naluto sa round of 128 antes na gampang sa 2025 US Open sa madunduman na naghalin siya sa Wimbledon kung sa diin siya ang naging pinakauna nga Pilipino nga nakalabot sa fourth round sa anuman nga Grand Slam event sa anuman nga tournament. Nakakuha siya sang 240 WTA ranking points kag masobra 24 million pesos. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manlo, Consumo Navarrete, Tatak RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural na pamaagi, piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa pilong nga isla sang Panay, kag probinsya sang Gimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Arbsmed Pharma Corporation.
23: Tatak RMN.
13: Alas 5:28 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Kamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Proud to say nga nag-provide sa ako sa bulingon nga binisiti gidi ako kaayo sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay bara mo dok no abi mo since 2000 nga pagka ano ko sang fractured ko ay daw almost 1 year dito dok nga hindi ko katulog gid mo. Kang I'm very thankful nga naka ako gamit sini Herbal Capsule. Mo very effective kasi necessary sa akon kagaya ng very affordable kung sa subong ko manging nabatsyar na para sa akon inang naga-invite ako sa inyo nga maggamit mang sini nga herbal capsule Evergreen Herbal Capsule kay very benefited din niya sa akon kay ako lang inang born share na ako no stock na ako pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Raimi Sintinales patong-patong haniway.
13: Nabatian new user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balance. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton silingan lawas. Ano ba lang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang nga dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga cholesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, dapat likawan gid ang constipation. O rin ginahambal nila nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat nadugangan nga nagresulta man sa nagkarinlain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat bastante kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radioman, binroy.
7: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingo binisang pwersa sang pito para sa ikaayong lawas, kompleto ang benepisyo. Ang mga sang cap turmeric for managing general inflammation. Saluyo itong GBT and Beauty Vegetable. Malunggay the Miracle Vegetable. Ang palaya the Ultimate Blood Purifier. Wheatgrass the Green Blood Therapy. Barley grass APH or Acid Alkaline Balancer. And vitamin C, the Healing Nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar. Yani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa ikaayong lawas. Sa dugang kasayuran, kontak lang kay Dr. Crispin Ico sa numero 0910-126-4595. Kag sa ilo, Attorney Pamangkot sa Tagpalamati, kumbala, ano ang kinalain sang plunder sa graft malversation kag bribery? Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joylyn para Onda.
8: Hello, Attorney.
9: Nagabat siyang kabalas ang imo kaso-kasoan nga puwerte kasakit, nga nagangut-ngut nga nagabag-uranay na, bangod nga anang gasuporta nga mga cartilage, ligaments, synovial membrane, tendons kag synovial fluid, wala na sa normal nga porma sini. Gani samtang temprano pa para nga indi kita makabat siyang sang puwerte kasakit sa aton mga joints, aton ini pag-aamligan sa pagtumara sang Dr. Pinoy's Qualene Capsule. Manggaranon ini sa omega-3 fatty acids nga makabulig para sa nagahubag kag palanakit, kag may vitamin D nga kinahanglan sang aton tulaan o kon joints. Bangod ini nagaserbe nga pampadanlog sa mga joints kag muscles, agud nga magagihos sang maayo kay nagabulig man ini pahaganhagan sa sakit. Dr. Pinoy's Qualene Capsule, your partner in health. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala ano ang kinalain sang plunder sa graft malversation kag bribery. Attorney?
10: Well, ining mga graft and corruption, no, malversation, kag ining bribery, no, it involves acts, no, specific acts nga gasiling siya nga nag-bribe isang official, no, you want them to do something or a favor in exchange for money, involve graft and corrupt practices, no, which may involve public funds nga gin misappropriate, gin malverse, or gin kawat. Pero ang plunder, requires ang pinaka-difference nila, ang plunder, yung may threshold amount. Ang threshold amount niya is 50 million, at least 50 million pesos. So, for the bribery, mga conversation, maybe pila lang, 1 million, 2 million, 3 million, pero it involves a different act, no? Pero although mas classify natin siya nga doon, similar, kung lang tawon natin ang plunder, hindi lang siya be limited siya public funds.
9: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylyn Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
23: Tatak, RMN.
7: Mga kasama, maari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo? Kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag, haplos na muna sa puso, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inig kanil, basta-basta ng ingredient. Tingin pa inarami ni sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupos ang singaw, kag nagapatubo sa ang buhok. May lemon man ini nga buro sa vitamin C, kag nagapatas ang collagen. Eucalyptus nga nagpilayo sa kagat sang lamok, kag sapat-sapat mayo man nga pagontra sa arikis, kag katol-katol dala sa fungus kag skin infection, nagapalog sang pungot sa ilong kaginawag, nagapapalit man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax sa ginapamuok sa tulog, ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, makabakal ka sini sa mga butika, available ini pamangkot ka lang. Sa Merrimart Mall, malapit sa main entrance ng Activity Center, makabakal ka man da. Kag syempre, makabakal ka man online, i-check mo lang FB page ng Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga, sa aton niya mga mangunguma, mga mga agripreneurs naton. Ang Iloilo nyo agri kag kubuta, nagapasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpakabudlay, kaning makigbayin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanang agrikultura, isa ini raffle promo, pagkatsansa ka magdaog sa nga mga brand nyo kag kalidad nga kubuta products. Simple lang imo sinigimuon, bakal ka sa mga kubuta genuine spare parts, kaya makakuha ka sang raffle coupon. Kung may ara ka sang raffle coupon, sulatan mo na sa pangalan, kaga ang imo sining nga contact number, official receipt number, kagiulog sila sining nga mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5, patigayunon sa Ina Farmers Learning Site, and Agri-Farm, dira sa may Barota, Nuevo, Iloilo. Nagahulat na sa inyong premyo, ang grand prize, isa giniya katraktura, brand new. Ang second prize, isa kakubuta rice transplanter, ang third prize naman kubuta, special power tiller, kagbadamo pa sang iban. Gani may pasakop sa kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
13: Ari na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang NAN sa liniment oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede pa kitini nga panghaplas man sa nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, madugo na, bubuoy diretso na ang liniment oil, kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases dara sa nga dengue ha, sa tagsa din ka mga lugar, basi may gindingge da, ninyo na pagulat nga makagatman ka mo sa lamok na posible, may dala nga virus ang dengue. Magwa sa balay, panghaplas gidnans liniment oil. Para hindi ka pagkanton kalamok, ang NANS Liniment Oil masangkap ini nga nimtri, kinalagang epektibo nga mosquito repellent. NANS Liniment Oil, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kang dira sa probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaga simpre, Anli Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bito Unharo, kag Pasig City. Adlaw-adlaw na. Para sa gusto nga mag-avail sang 10% nga discount, ihamba lang nga sa Armin Iloilo nyo nabatian ang promo. Kung na'y baluan ang promo para nga matik, may 10% ka mo nga diskwento. Ani Paluto ang Sugba Promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bito Unharo kag sumuman sa Pasig City. For reservation sa Paluto Bito Un Brands, tawag ka mo sa numero or text ka mo sa numero 0927-8477-110. Kag sa Paluto, Pasig City sa 0968-1464-675. O pwede ka mga mag-message no, sa ilang mga Facebook pages. Ani Paluto ang Sugba Promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bito Unharo kag sa Pasig City. By the way, ginapaybalo lang ni SB Joffy Celeste Rajuman Binroy, ginapaalinton sa tanan nga kapamilya kag kakilala ni Divine Grace Longanilla Sirbo nga nahaya siya sa St. Peter Chapel sa Kalahonan Road, Mandurriao, Iloilo City. From July 6, balisang Lunes, tubtob July 11. Siya ang pangamisahan sa Mandurriao Church sa July 11 to 30 sang hapon. Kaya kadulong sa iya ulihing palawayan dira sa Forest Lake Memorial Park alas 4:30 ang takna sang hapon. Nagapaybalo siri ang iyang pamilya. Standby sa mga listeners nato sa mga naga-Facebook Live. Good morning gin sa inyo. Nagalag kita sa team. Pabawi kita next time, no? Sa itong pag-pangalagad sa inyong mga greeting. Balikan tani, ibang tapagin yung mga balita pagkatapos lang sa pira ka-importante ng mga pahibalo. Alas 5:38 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
12: Supple Plus Gold.
14: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako sa isang ginadaw. At lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
12: Sample Plus Gold. Panakal sa mga butika.
17: GTX 500.
24: Si Edding Grace paglimutan.
25: Ako may sakit nga diabetes.
26: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
24: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sa GTX 500. Inamigit ini sa aton nga lawas.
17: GTX 500.
11: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
16: Ako si Boyds, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka!
18: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
20: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
21: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Sample Plus Gold.
22: Kuya Sir Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So good and tuwa ka mula noong pawan.
11: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
27: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
28: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Good

0: Jack malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mikey C, alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mikey C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mikey C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char!
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
14: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Sa COVID, yung pasasalamat ko.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm and Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
10: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Importante magaling Dok na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
16: Amo gina kay importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
3: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
19: Ako gali si Rhea, akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold, nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako na opera. Normal ang akong niya regla.
3: Champion Plus Gold. Bakal sa mga butika.
20: Alas 5:45 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
21: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
22: Life Extension Vitamin D3, pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kaga probinsya. Ang numero uno na super vitamin ni Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag madako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic sanamtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sunod sang Iloilo, Tagbak Distrito. Sang araw, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, MCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Sulita Street sa Oton. Kopo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kopo ng mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
20: mga
0: balita.
20: Mga dalag ko nga mga balita subong nga aga. Ari ang summary sa nga ang paglilitis sa pangalawang pangulo ni RMN special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Day number 2 no sa impeachment trial. Kahapon Radyo Manbin Roy, si Senator Ping Lacson ang nagpamangkot no kun ang statement ni Senator Chis Escudero nga nag-require sang 16 votes for conviction ang mangin official count sa kun official count ruling. Pero kay Escudero nga wala man sang senator judge nga nag-object dire or nag appeal. Sa abay naman, si Vice President Sara Duterte nagkadto kahapon sa Senate pero hindi sa plenary, Radyo Man Binoy. Ang Prosecutor's Counsel, si Attorney Lorna Kapunan, nagpamangkot kung pwede matawag si Vice President Sara Duterte bilang hostile witness under sa Article 4. No? Apang ang impeachment court ang nag-differ sang action pending a formal motion. Si Congressman Noy Lawrence Defensor ang nag-open sang Article 4 arguing that Vice President Sara Duterte's alleged assassination remarks constitute a high crime. The prosecution ang nagtawag sa ila first witness no sa witness stand nga mo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong, isa ka digital forensic investigator. Tapos si Kalilong ang nagtestify nga ang NBI ang nagpreserve sang Facebook video ni Vice President Sara Duterte sang November 23, 2004. No, kagin ang video ang gin-send man for preservation sa Meta, amo ni ang mother company sang Facebook. Ang prosecution kag ang defense nagdebate whether to play the full video or only the selected excerpts no before the court Radyuman Binroy. Kung debatihan ni Attorney Carlo Narvasa kag ni Attorney Virgil Ligutan, kay si Attorney Virgil Ligutan gusto niya nga ang ipresentar sang prosecution amo ang 2-minuter kag ang 18-second clip. Pero gusto naman sang defense counsel nga i-play ang full video nga 2 hours and 26 minutes. Kaya bal sang impeachment court siling nila i-play nyo na niya kung inyo na torno. So, inyo na ma-play kung inyo na torno.
22: So, as a result, na-play ang 2 minutes and 18 seconds nga part sang malaba nga video, ang video clip nga 2 minutes and 18 seconds ginpanugutan ining i-play up before sa impeachment court Radyuman na Eric nga nagaunod sang ginpangambal ni Vice President Sara Duterte nga nagkomisyon o kung nagkontrata siya sa tao agud pat yon si President Marcos, si First Lady kag ang former House Speaker. So ginpangplay ini kahapon kagin dissect ini sa nga prosecution na panel isa-isa no bali ang 2 minutes gin kuan pagidi gin isa-isa ang detalye din pa detalye ini pagid sa kay NBI Special Agent Kalilong Rajuman Eric.
20: Bisan gani ang kwan bala, bisan ang letter no sa National Bureau of Investigation sa Meta nga nag-request nga i-preserve ang nasambit yang video. Ang gina-question man tapos ang reply sa Meta Rajuman Binroy. Ang Meta gin-email nila sa kay NBI agent Kalilong.
22: Kaya siya nag-request din
20: to mo. Nag-request, no? Kagkuhan galing na, may case number, galing na Rajuman na Binoy.
22: Yeah, yeah. Oh.
20: Karon, ginawayan dire, ginadibatihan dire, regarding to mala sa photocopy, nga gin-authenticate ni NBI agent Kalilong, kagin submit niya to sa House Committee on Justice, sa House of Representatives. Tingin na question na sang prosecution, sang defense panel, nga hindi to original copy, kundi photocopy.
22: Electronic copy, reproduce.
20: Hambal niya to ni Kalilong, sinin niya, ani agent Kalilong, sinin niya, kuan ato, screenshot ato, naging photocopy ko, naging copy ko, kaya pagkatapos, gin-authenticate, kaya mo ito gin-submit ko, pero sinin niyang original copy, ang soft copy,
22: araman
20: sa iyan ang laptop. Tigaling kita yung bal ni attorney, ni attorney Ligutan, may pamangkita ni subong, hindi po ay pamangkita sa point niya magiging, sa admission sang kwan sa admission sang evidence.
22: Oh wala tamang
20: ginapresentar ta pamalang.
22: Oh ginapresental nga li down pamalang wala pa man ing way pang ginabaysan whether it is admissible or not.
20: Siya pwede niyo na mag-question. Pero siling ni attorney Ligutan, siling niya sa rules no ang Korte Suprema nagahambal nga ang photocopy is admissible as evidence kung duly authenticated Rajuman Binroy.
22: Ang reproduced copy ni katulad sa kung original ginpicturan mo, ginreproduce mo, or ang electronic copy nga ginreproduce mo, mag-aserbi na nga original.
20: Ang printed copy.
22: Ang printed copy sang original.
20: Di siling ni Attorney Ligutan, siling paano mo nambal, nga ang photocopy kag ang toto sa laptop mong pariyo, matigin kuan ko, gin-compare ko. Parehas na.
22: So, eventually, they will produce ang original si ni Rajuman Eric. Because, hindi naman na mga kuan, makwestiyon ang defense, because, tsakto ganina, paano na karon paano nakaroon kung hindi authentic, hindi original, hindi authentic ang ebidensya nga ginapresentar da, iguon din na nila da. That's why nga gina-authenticate yan isang NBI, katulad siling special agent, para mabalaan nato, ma-prove nato, before nato i-present ang detalye sina sa korte, nga indeed, matuod ini, hindi inipike, kung ini, original ini, authenticate ini, na original ini, husto

0: si agent Karilong, siya man ang nag-authenticate sini, kag siya man ang ara sa witness sa standard yung
1: bitin. Oo, oh, kumbaga, personality. Eh,
0: first hand mo.
1: Oh, first hand.
0: Siya mo, siya.
1: Dahil kitiya mo latoy ang kwan, ang response ang meta. Ang
0: kung advisable ina sa kwan sa as evidence o hindi. Pero sila na ito, nandigutan. Siya, paman kita sa point nga muna.
1: Pero galing kay subong palang blag, ginagamit sa mga bugok, utok ng mga tao. Ah, kita mo, amo na isubong ang
0: pero hindi mo na malikawan.
1: Oh, pero dapat amo na kining ngambalta nga hindi ka mo mag-ilog sila sa ila. Kay man gamango ang tao sa Pilipinas kung magdamo ni sila.
0: Actually,
1: nga pero na ang balo nila subong ginapalapta sa social media nga di niya kung may passport kagali picturean mo lang or i-reproduce mo lang pwede mo na magamit. Kung nagbakal kagali ang kwarta, picturean mo lang, i-print mo lang, pwede mo na magamit, kundi mango.
0: Oh. Kaya actually, gusto sa kuniging question man ang day Attorney Torreon bala sa Korte Suprema, ang pagpungko ni Sir Tito Escudero bilang presiding officer sa impeachment court. Pinapastop nila ang proceedings sa impeachment court because nga wala kuno sang gina-question nila bali eh, no, ang pagpungko ni Santo Chis Escudero bilang presiding officer. Ay hambal nila ang pwede lang gid ka makapungko bilang presiding officer amo iya
1: ang Senate president.
0: President. Pero matag sa konstitusyon Radyo Man Binroy na silent dira ang atong sining konstitusyon. Actually na interview ni Robles, no? Kuan siya media practitioner man. Si Attorney Christian Monsod, no? Former kuan bala kun-kun delegate ini kaya sila gin sini ang nag framework sang
1: sa mga framers
0: sa constitution sila ano ang anong kwanyo dire ako baga anong sa mind nyo bala sa gin gin kwanyo ni gin dihon nyo ining regarding sa impeachment niya ni kaya kung presidente ang giga impeach or ang gin file sa impeachment complaint ang chief justice amo ang mangin presiding officer pero sila niya kung other impeachable officials other than the president ang chief ang Senate president actually ang pwede nga maka-appoint kung sino ma-preside sa impeachment trial actually ang votation gani siling niya sa kwan gani sa pag-elect sang presiding officer no need na pero ang ginhimo diri sang ang Gatsalian group
1: ginbutuhan nila
0: no ginbutuhan nila pero siya formality na lang na kaya actually ang Senate president ang pwede nga maka-appoint or maka-designate kung sino ang mangin presiding officer. Kaya kiti highly debatable abi ina eh.
1: Okay, kaya kiti
0: sino man lang nag-interpretar sang sining kwani sang sining article no sang aton sining konstitusyon Radyo Man Binroy nga nagapayag nga dapat ang president amo ang mangin presiding officer.
1: Pero tigaling ang balta ila man iya kinamatarong let the Supreme Court decide ano sini importante subong nga running lang ang aton sining impeachment trial Radyo Man Eric amo ning pinaka importante kung ano man yung mga mangin decision sa isang Supreme Court let it be
0: kaya no? May ginabasa abi si Senator Pia Cayetano regarding bala sa minutes no sang kunkon ang volume 2 page 361 sang record of the constitutional convention bala constitutional sa CONCOM no constitutional committee sa CONCOM sang una Radyo Man Binroy anyway ti amo nang hambal ni Christian Monsod sa mga framers no sang atong sa constitution actually na mention man kay diri si Dalit Efraim Treñas tatay dan ni Mayor Jerry Petreñas former Mayor Jerry Petreñas kay sila ning naga debate no regarding sini sa pagdihon sang una sang aton sini nga konstitusyon. No, ti basta mo nang hambal ni Christian Monsod, tingali kati sila mailaman ko galingon nga mga interpretasyon kay iban nga mga abogado, nagkailan nga mga abogado may mga kaugalingon man ng interpretasyon. Pero interpretasyon sin silent ini kung sino ma-preside sa kung hindi man ang presidente ang ginapadalom sa impeachment trial. Tibot sila kung pwede sila nga makapili kung sinong ila gusto nga mag-preside.
1: Tiyan mo na, pabayan ta total may arama na sang petition nga in-file naman sila. Bayan ta na nga disidira nila. Importante subong ang unod sang impeachment trial.
0: Ang ganitindog si Seto Tito Soto, silingin nila ito mapabudlayan bala ang sa rules, no? Kay kagang technicalities. Kaya gusto mo ba ti Andres ang tao ang mga ebidensya kung paano sabton ini sa depensa. Kung tani, kaya mo nang gusto nga matabos ang tao, mo nang purpose sa impeachment.
1: Marami ka po.

0: Sang kuana, sang kumbaga start up, no, sining impeachment trial sa tunga ni prosecutor private prosecutor Attorney Armando Ligutan kag ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa sang defense panel Rajuman Eric, no. Diri mo makita ang kuan, diri mo makita ang mga dekalibre nga mga abogado kung paano mag-argue. Sang ila sini nga mga punto kahapon na Rajuman na
1: mga brilliant kag mga kuan niya, mga experience
0: naga trending si lawyers. Trending subong si Attorney Ligutan.
1: Trending siya very eloquent ko, no, si Attorney Ligutan. Nag-trending man niya si Attorney Carlo Narbasa.
0: So,
1: para wag siya subong si Mr. Objection.
0: Si Mr. Objection. Although ati trabaho man sang disinsa.
1: Ito man ang trabaho niya, damo.
0: Oo, man ang trabaho niya, da.
1: Ha, ubraya da. Subong adlaw, third day sa impeachment trial Rajuman Binroy, kaya ang schedule tayo is Monday, Tuesday, Wednesday. Subong adlaw, ang defense sa panel naman, ang mga cross-examine kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong. No, alas dos na karon sa hapon. Pagkatapos, subong adlaw, naka-schedule nga magpungkos sa witness stand si NBI Barm Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
0: Investigation na ni Rajuman Eric, no?
1: Kaya pagkatapos, ang Legislative Security Bureau Executive Director nga si Captain Belinda Bilyo, no, tigay sa House of Representatives tong iya tong kwan mo nga nagikwanto bla nagi Facebook live to bla.
0: So kumbaga ang kahapon kag ang subong nga cross examination sa authenticity pa lang ni
1: continue
0: sang ebidensya. Nga amo ang isang unod sini, amo ang istoryan subong through sa testimony naman sang NBI director.
1: Ang duwa nga ni nga naka-standby subong mga witnesses. Kwan pa ni ang continuity pa ni sang natabo kahapon kay sila ni ang mga iga-presentar ng mga witnesses sang House of Prosecution na
0: pa. Gamatama tata sa unod sang pana sang investigation.
1: So maramo pa ni masadya pa ni mga debatihay sa second day subong sang presentation of evidence kag pagsalang sa mga witnesses. Mas maramo kita karon sang makita kag mabatian Rajuman na Binroy. Mamati na kita user sang life extension na vitamin D3 or mga doktor ini nga naga prescribed grade, no, nga magamit kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
2: Life Extension Vitamin D3, ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernie Ong.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
8: Life Extension Vitamin D3,
2: the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Nabatian niyo mga doktor nga nagarekomendar nga magamit ni kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ini ang 100% nga himo or manufactured sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Ang standalone Vitamin D3 nga pure, potent, quality kag high bioavailability. Kag ang soft gel niya himo sa extra virgin olive oil kag may additional pang rosemary extract para maintain ang iyang freshness kag potency kung ato na ini nga gamiton. Ang Life Extension Vitamin D3 ang awarded by ConsumerLab.com survey as one of the top rated vitamin D3 brand sa US. Ang Life Extension Vitamin D3 ang actual ay gingamit sa pila ka mga clinical trials against HIV, TB, cancer, kag iban pagid nga mga balatian. Ani adlaw-adlaw ta ang paggamit sang Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede kita tiyempo diri sa ato nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Rajuman Benroy Bernal.
1: Ako naman si Rajuman Eric John Pamplona.
9: Tatak RMN.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day okay. This is Rajaman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
4: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras alas 6:07 sang aga.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN straight to the point. News!
5: Straight to the point. Headliners.
3: Top stories of the day, BP Sara. No show gihapon sa day 2 sang impeachment trial. Vice President nagkadtulang sa Senado agud makigsapol sa iya defense panel.
6: Video ni VP Sara nga nagapamahog nga patyon si Presidente Marcos ginpakita sa impeachment trial. Defense luyag nga i-play ang masubra 2 ka oras nga video.
3: Balita lokal, Bagyo Bobby. Wala sang direktang epekto sa syudad sang Iloilo apang pagbaskog sang hangin na bagat ginahandaan sang syudad.
6: Battling company kag dealer magabulig sa pagpaninlo bilang pagtadlong sang illegal nga disposal sang expired nga produkto sa Haro River.
3: Lalaki gintiro samtang nagakatulog sa iabalay sa dingle, biktima ng kagom sang pila sa TL.
6: Armas nga gindala sang grade 10 student sa eskwelahan sa Barotac Nuevo ginapanagiyahan sang iyang lolo.
3: Balita nasyonal, kampo ni BP Sara nagingyo sa Korte Suprema nga ipauntat ang impeachment trial.
6: Sa international news, sa France, President Macron yara sa luwas nga kahimtangan matapos maglupok ang bomba malapit sa iya hotel sa Syria.
3: Samtang sa entertainment, Taylor Swift nagdaog sa plagiarism case ang isa ka-writer sang binalaybay.
6: Sa extra wow balita, mayor sang Mexico ginakusaran nga nagpeke sang kaugalingon nga kidnapping agun matakpan ang iyang pagpangdispalko sang kwarta.
5: Tatak RMN.
3: Ato niya mga mayor di ayaway, gamon niya. Intra lang sila eskwari. Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
6: Magkaradyuman, ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, July 8, 2026.
3: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako si Radyuman, Novi Malion Guazo.
7: Ako si Radyuman, Regan Sugabo Arlos.
3: So si Atty. Ligutan.
5: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
3: Kumusta unta kung di nasubong ang Bagyo Inday nga ginapreparahan sa Northern Luzon? Kag siyempre, diriman sa Western Visayas. Dalagan sa panahon, Radyoman, Fia May Otero.
5: RMN News, panahon.
8: Mayang ang mga kradyuman ini ang lakad sa panahon subong adlaw. Nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility kon para ang Super Typhoon Inday. Last stress kay inasang kaagahon. Sa ulihing reports ng pag-asa, ang matas ang bagyo ginabulubanta iyara sa 1,405 kilometers na sidlangan sa Northern Luzon. Dala sa Super Typhoon Inday ang maximum sustained winds ng 185 km per hour malapit sa sentro ng may pagmadlos tugtog 230 km per hour. Nagahulag ang bagyo panakatundan sa kadasigon nga 25 km per hour. Sa karon wala sang direktang epekto ang bagyo sa rehiyon apang sa ulihi nga pagprogress ni mahimo ini magdala sa mabaskog nga hangin kag pag-ulan. Sa Western Visayas mahina tugtog makasarangan ang hangin nga magdala sa makanay tugtog makasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 35 degrees Celsius. Samtang adlaw nagbutlag la 5:33 ring aga kag magatulod la sa 6:13 karon sa gabi. Ini ang update alin sa pag-asa Iloilo, Radyo Manfia Panas Otero Tatak RMN.
3: So wala direktang epekto meaning hindi kita diya masintruhan.
6: Hindi kita masintruhan. Hindi kalabot sa ato ng
3: yes,
6: signal niya.
3: Pero bantay lang kita sang bangod sa pwersa niya sini ang hangin na bagat. Itigbalo naman kamo diri sa Iloilo gamay lang ganing ulan. Gabaha kita. Kay below sea level kita. So di pa kumukambal ni nga kay wala direktang epekto. ini man aton diya mabatsagan.
2: Tatak RMN.
3: Matian ta karon ang advisory sang aton iyang mga otoridad nagikan sa Iloilo City Government kag sa Iloilo Provincial Government. RMN. Aton nga top stories of the day.
6: Magkaradyo man, wala gihapon nakapakita si Vice President Sara Duterte sa ikaduwang adlaw sa iyang impeachment trial. Apang antes ang trial, nagpadulong ini sa Senado, hindi agon magtambong sa trial kundi magsapol sa iyang defense panel. Sa pagkatuba sa katapos sa media, wala ini nagsabat sa pamangkot kundi nagbuya sa maliput lamang ng mga tinaga.
1: Just know, two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Wow. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya, no questions to. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
6: Ang gabain sa pahayag ni VP Sara Duterte, suno sa abogado nga si Michael Pua, wala sang katuyuan ang Vice President nga mang-intimidate, pahayag pa niya, posible pa ini nga masulit.
9: No, I think that's so far off. I think we're making something out of nothing. Intimidation meaning the Vice President being here. No, parang I think we're creating, ma'am, I'm sorry, but I think that's really creating a story out of nothing. No, it was a meeting. I don't think the Vice President coming here would intimidate anyone, hindi ba?
6: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Michael Pua.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:13 sang aga. Ginpakita sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang iya online press conference kung sa diin ginapahog sini nga patson sanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag former House Speaker Martin Romualdez.
10: Si may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
3: Ang kabahin sang preskon ni VP Sara Duterte sang November 23, 2024. Ini ang nangin ugat sang Article 4 sang Articles of Impeachment. Apang antes na pagwa ini, nangin mainit ang pagbaisay sang prosecution kag defense sang ginpapungko sa witness stand ang pinakaunang witness sang prosecution nga CNBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong. Giningyo sang prosecution ng pagwa ang kabahin lamang sang video apang ginbalabagan ini sang defense kag insiling nga dapat na masubra 2 ka oras nga video ang ipagwa.
11: Exactly, the video is 2 hours and 26 minutes and 10 seconds. But wait, Your Honor, please. We will aid the court in this regard. We will not be showing the entire 2-hour video, Your Honor, please. We will be presenting the relevant portions of the video, Your Honor, please. It's 2 minutes and exactly 18 seconds, Your Honor, please.
12: We object. We request that the entire video be played.
11: It is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Presiding
3: officer. Ang kabahin sa pagbaisay nanday private prosecutor Amando Virgil Ligutan kag defense counsel CJ Narbasa. Apang na desisyon si presiding judge Jesus Cunero nga porsyon lang sang press conference ang ipakita.
13: The secretariat is instructed to play the USB given to the tech behind that was observed and witnessed by both counsels for the parties. Sorted. Kindly play the video.
3: Ang kabahin sang payag ni presiding judge sa Escudero, magluwas sini gipakita man ang dugang nga press conference ni Duterte kag mangin ang reaksyon ni Marcos. Apang antes ang pagpresentar sang witness, nagsabtanay pa sanday House Prosecutor Lawrence Defensor kag Narbasa sa manifestation sang Ilonggo Congressman.
12: Sa pamamaril sa isang paaralan.
14: Sorry, excuse me.
12: Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation?
14: This is no disrespect, sir.
13: Counsel for respondent is recognized.
14: Thank you, Your Honor.
12: Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what is proper is that they present their first witnesses.
13: Kindly let him finish.
3: Ang kabahin sa nga pagsabtanay na defensor kag narbasa, matapos maghambal si defensor, may hirit pa ang depensa.
12: Your Honor, we move to strike that opening statement.
13: Chair would like to inform and instruct the Senator judges that the statement and manifestation made by the Honorable Defensor should not in any way be taken as evidentiary because it was merely a manifestation cum introduction. Motion is denied.
3: Ang kabahin sang hirit sang defense kagit sabat ni Escudero.
5: Tatak RMN.
3: Oras, alas 6:17 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinian timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong, kada tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag Santon Gold Coffee Mix. Sa balita lokal.
6: Napresenta na sa maayo sa prosecution team ang ila witness ang os Article 4 sang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte suno sa isa ka Ilonggo Law Professor sa ikalawang adlaw sa impeachment trial. Gipresentar sa prosecution si National Bureau of Investigation, NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Carilong nga nag-authenticate sa mga videos kay iban pang digital materials ni Duterte nga nagapahog kanday President Ferdinand Marcos Jr. kag kay First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Suno kay Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer kag professor sa University of San Agustin College of Law. Preparado si Private Prosecutor Amando Virgil Ligutan kag taktikal kag detalyado sa pagpresentar kay Kalilong. Gani napakita ang tanan nga mga video. Payag niya nakuha man sini ang halos tanan nga ruling kag madinalagon nga napakita sa publiko kag sa impeachment court ang ila mga ebidensya.
15: Exhaustively presented kay dela ang witness, kay ang counsel nga nagpresent sa first witness is also very experienced. He appeared to be very prepared. He knows his rules. Kaga he was very firm and very tactical man sa pagpresenta sa iyang witness, no? Kung makita mo detail per detail ang iyang pagpresentar to the point even nga ang mga videos nga ni na papresent niya pa sa court. And not only that, no? He was able to get most of the rulings ng impeachment court regarding sa mga objections sa defense, and more or less wala ta prevent ang iyang legal strategy sa pagpresent sang evidence.
6: Sa bahin naman ni Defense Counsel Attorney Carol Narvasa, gimpayag ni Moreno nga hindi advisable ang pag-resort sa technicality ka procedural objection. Gipatag sang law professor nga hindi lang abogado ang hukom kundi mangin ang publiko man.
15: Of course, we cannot blame the defense counsel for making and adopting their own legal strategy kung ano man ang purpose nila. Hindi natin sila mabasol. However, ang akong opinion nila, this is hearing where ang judge is not a lawyer alone. No? Ang publiko nag-judge, may mga impeachment court judges nga hindi lawyer. Ang pag-resort sa too much technicality, pag-resort sa mga procedural objections, not necessarily advisable. Kasi kung ang punto malangabis ang pag-present sa prosecution today is to prove the existence of the video, I think it's already obvious nga ang video nga nag-exist. If wala mo gina-deny ang existence ng video, it would be ill-advised nga dira ka mahatak sa damo-damong objections.
6: Samtang ginsiling man ni Moreno nga naging pata si Presiding Judge Chis Escudero bangod ginapamatian niya ang tanan nga bahin kag ginapresentar sang punto antes maghimo sang ruling.
15: Kung sa akong pagpamati and kung ikumpara ko man sa kung ano nagkatabo sa korte, I find the rulings of Presiding Judge Senator Escudero very fair man, no? Ginatagaan niya unang parties nga mag-make sang ilang manifestations, no? Gina-allow niya gid nga ma-exhaust ang kanya-kanya nga time. Gina-meteran niya man kung medyo may mga clashes, no? Sa manifestations ng both counsels para nga maintindihan gid sang nagpamati ang ilang mga punto de vista. And at the same time, gina-allow niya man ang parties nga mag-present ang ilang punto in a liberal manner.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Jeremy Moreno.
5: Tatak RMN.
3: Pero nag-alanta ko blas ang pag-preside ni Senador Chis Escudero. Mabalaan mo gid nga maalam gid siya nga.
6: Mayo gid.
3: Tapos ang mahambal sang Iban sa 10 seconds, mahambal yan ni Che sa 2 seconds.
6: Madasig sabi maghambal.
3: Kabtik gids ang ulo niya, muna nga kanugon. Kanugon sa iya nagligad, may mga portwid-portwid. Yan, nagsagad pa to sa iya ka.
6: Ginambal ko gani, silingkukon wala ni bagahe.
3: Grabe ni.
6: Si Che Escudero. Grabe, Sara Jumanovic, kay nakita ko lang to, tumaging pamangkot ang lawyer. Then automatic, may ara na siya sang referenso. Dayon kadasig sa iya. Kadasig sa maghambal.
3: Fair siya. Pamanong niya na object. Dayon pasabto niya ang ginareklamo. Dayon gulpi lang may imo sa ruling niya. Pagperti kaptik sang ulo niya.
6: Ang ginaubrabi, siniindi ni Parihogi niya sa korte, Radyo Manuvi, nga doon tama, aging kapurmal. Iniupurmal man siya, pero ti silingan ni naton, lain ang estilo diri. So ang pagka-technical mo, kaya ti dakadahambal to sa pihak, objection your honor, sa korte, amugin man na. Pero ti ini Radyo Manuvi, ang judge diri, pamatian ang pihak, then ginapamatian man ang pihak.
3: No, fair siya.
6: Fair siya in fairness ha.
3: Pero ti muna tutod kabay pa na realisar nyo na kung magbuto kita mga senador. Laban-laban na man niya abogado ay. Okay, kung way guro abogado na di amot mapuslan ning impeachment trial.
6: Maayo kita sa mga senador gid bala, magbuto kita. Pagitaon ta man abing may unod man ang ulo.
3: Gani man, sarado man ang yan.
6: Budlay-budlay Radyo Manuvi ko nang imo senador ya ang nabalaan niya a i i u u.
16: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:23 ang aga. Wala sang direktang epekto ang bagyo Bobby nga may local name nga Inday sa siyudad sang Iloilo. Suno kay Darwin Papa ang chief sang disaster response division sang CDRRMO, ginahandaan sang siyudad ang pagbaskog sang hangin na bagat bangod sang bagyo. Angot sinigin panugyanan ang tanan nga barangay nga magpatigayon sang pre-disaster risk assessment o kon pedra sa ilatag sa kanasakupan. Ginapanugyanan man ang tanan nga magpaninlo sang drainage samtang wala pa sang ulan. Dapat man nga magpatuma na sang clearing operation sa mga barangay sa mga obstructions kaangay sang sanga sa mga kahoy. Sa karon ginrekomendar na sang Iloilo City Emergency Operation Center nga ipaidalom sa blue alert status ang siyudad bilang pagpanghanda sa mga inepekto sang bagyo sa pagbaskog sang hangin na bagat. Ginpaabot nga mabatsagan ang mga pag-ulan dala ni Bagyo Inday sa Huwebes, Tubtob, Domingo.
6: Sabi ang gabahin, nag-prepara na ang Iloilo City Police Office sa posibleng epekto sa palabuton ng Bagyo Inday. Ginmanuan ni ICPO City Director, Police Colonel Wilbert Parilia, ang tanan ng kapulisan nga mangin alerto kaganda sa pagbulig sa mga pumuluyo sa posibleng mapiktuan sa bagyo. Ginusisa na sa ICPO ang ilang search and rescue SAR team kag rescue equipment agud masiguro nga handa ang mga ini sa anuman nga emerhensya. Ginandaman sa ang mga personnel para sa mga rescue operation paghatag sa seguridad, pagbulig sa lakat sa trapiko kag pabantay sa mga lugar nga mahimo mabahaan. Sunod kay Police Colonel Parilia, prioridad sang ICPO ang kaluwasan sa publiko kag handa sila nga magsabat sa anuman nga oras.
3: Isa ka tuhay nga bloodletting activity ang patigayunon sang Iloilo City Government sa pagpamuno ni Committee on Health Chairman Alan Zaldivar. May tigulo ang aktibidad nga dugo-dugong 4-piece mangin sugpon sang kabuhi mo. Inibangod dun sa 4-piece beneficiaries ang magadunar sang iladugo sa July 10, 2026 sa Diamond Jubilee Hall sa Mabini Street, Iloilo City. Suno kay Zaldivar, gusto ipakita sang 4-piece beneficiaries hindi lang sila ang nagabaton sang bulig, kundi sila man makabalik sang bulig pagi sa ilay gadunar nga dugo.
6: Nagapanawagan ang kaublagan sa barangay para sa lapnagon nga gandaan sa kalamidad o kung kabalaka sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Western Visayas Medical Center sa publiko nga magkigbayin sa blood donation drive sa July 9, 2026 sa food court sang Iloilo City Center, Gaisano Capital Diversion, Mandurriao, Iloilo City. Katuyuan sa ring programa nga makatipon sang dugo agud maluwas ang kabuhi kag pagpaligon sang komunidad sa panahon sang emerhensya. Sunod kay Dr. Al Heson or Jason Chin, head sang WVMC Blood Bank pagi sa paduran sang dugo ang kada partisipante. Nagapanguna nga kaupod sa papasiguro nga mga ospital kag mga pasyente sa Western Visayas may kamakuwaan sang importante nga dugo sa pagluwas sang kabuhi. Ibay ni Chin nga nagabatyag ang sudad sa karon sang kakulang sang dugo gani kinanglan ang kaangay sining aktibidad. Mahimo makapakuha sang dugo ang mga nagaidad sang 18 tubtob 65 anyos nga may maayo nga panglawason.
17: So, we're inviting everyone for a blood drive activity on Thursday, July 9, 2026, starting 8 a.m. onwards at the second floor of Gaisano ICC Food Court. So this is initiated by the Iloilo City Risk Disaster Risk Reduction and Management Office in partnership with WVMC, and we are calling this the Kabalaka Blood Drive. No?
6: Ang gabahin sa pagpangagda ni Dr. Al Jason Chin.
16: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:27 sa agam balitang inyo nabatian dulong sang Santong Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigong adugong ang nagadala sa balatian sa atong lawas. Santong Plus Gold. Natukiban nga ginapanagiyahan sa iyang lolo ang armas lutang nga gindala sang grade 10 student sa sulod sang eskwelahan sa Barotac Nuevo nga nakumpiskar sang kapulisan. Inangin konfirmar ni Police Captain Francis John Layog ang hepe sang Barotac Nuevo Municipal Police Station. Payag ni Layog nga base sa investigasyon nga sa iya lolo nagatiner ang 15 anyos nga si Toto kag inadlaw ante sang insidente na ospital ang lolo kag didto nga ginkuha sini ang armas lutang. Dugang pa nilayog ang armas ang hindi lisensyado apang hindi man mapasakaan sang kaso ang lolo bangod wala sang dokumentong armas kag wala ini nakuha sa iya paginakop kundi sa iya nga apo. Sa karon ara gyapon sa Municipal Social Welfare and Development Office ang 15 anyos nga ginakabig children in conflict with the law. Ang problema ta abi isa sa Pilipinas, tama kita ka merciful. Tama tak maluloyon. Wala makuha sa lulo, pero kamo man gambal nga iyato sang lulo. Na, pero testingin nyo bala nga kasuhi ang lulo para hindi maanad ang mga tao di sa aton nga magsalig, ngang armas nila, wala lisensya, gatiners balay nila, ma-access pa sa mga minor de edad.
6: Munang problema sa mga umakay, may mga pusil nga way lisensya eh.
3: Gambal ang hipe, nga lulo niya tag-iya. Pero kay way man makuha, hindi niya man makasuhan. Na, kahit dala naman ang kaluoy nyo. Pero te, kung nakapaniro to, abe, makasok mo kung hindi.
6: Di pa rin man to sa natabo to sa...
3: Laban-laban makaso eh.
6: Di ho eh.
3: So, sa prevention, wag diyan pulista. Muma na sa mga raid kis abla. Ang kalimbawa, timingan ang ginadakop nila. Abla, may kwarta. Tag 50 mil. Declare lang nila na 10 mil kayong 40. Iawin ba lang ko din?
6: 50 ho na.
3: Oo.
6: Hindi lang na. Pati alahas, dalawang ba na nila.
3: Oo. So, muna, no? Daw wala na ethics ang mga pulista.
16: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:29 sang aga.
6: Nakaserbisyo ang Atipan Center sa Iloilo City Government sang 26,092 ka mga Ilonggo. Halin Agosto 2025 tubtob June 2026 nga nagapakita sa padayon nga pagpalagmag sang administrasyon ni Mayor Rice Atrenya sa mas madali kag mas malapit nga serbisyo publiko. Inbuksan sa Agosto 18 sa nagligad nga tion ang Atipan isa ka flagship program kag inisiyatibo ni Mayor Trenyas nagaserbi bilang stop assistance center nga nagakonekta sa mga residente sa nagkalain-laing nga serbisyo kag bulig sa Sudan. Base sa record, 11,532 ka mga residente ang nakabinipiso sa social services. Ngamo ang may pinakamadamo nga kliyente. Sunod naman diri ang financial assistance nga nakabulig sa 6,764 ka mga benepisaryo. Nagatag man ang center sa 2,810 ka health kag dental services, 923 ka livelihood kag education services, kag 1,430 ka burial assistance para sa mga kwalipikado nga mga residente. Isa sa mga binipisaryo sang Atipan si Grace Gabaysa, 36 anyos kag isa ka housewife gikan sa Barangay San Juan Molo nga nag-avail sang burial assistance. Ginpabaluman si Grace sang bago nga medical assistance program sang sudad nga Haplus o kun health assistance sa Pumuluyo laboratory kag hospital service kun sa diin magka-avail sa maximum nga 50,000 pesos nga medical assistance kada quarter ang mga benepisaryo. Nagpasalamat man siya sa siling programa bangod may mapalapitan naman ang mga Pumuluyo nga nagakinahanglan sang medical assistance. Samtang lakip man sa napanghatag paagi sa Atipan Center ang kapin 91 ka wheelchair sa mga Pumuluyo nga nagakinahanglan sini. Builog ang Department of Health Samtang, ang health and assistance sa desk na kaservisyo man sa 1,391 ka mga kliyente sa ground floor kag 1,182 ka mga kliyente sa 7th floor. Agun mapadasig ang paghatag sa impormasyon kag pag-refer sa mga residente sa nagkaigo nga opisina. Ang kabugusan nga 26,900 ka mga benepisaryo sa mga serbisyo nga nahatag nagapakita sang importante nga papel sang atipan bilang sentro sang serbisyo publiko nga nagapalapit sa mga programa kag bulig sang Iloilo City Government sa mga Ilonggo sa idalom sang administrasyon ni Mayor Raisa Treñas.
16: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:31 sang aga. Ang masunod nga balita dulon sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sinya may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C alkaline na acidic indi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa piyak nga bahin, mga karadyuman, Battling Company kag dealer magabulig sa pagpanilo bilang pagtadlong sang illegal nga disposal sang expired nga produkto sa Haro River. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
18: May community engagement kay Tanyag ang Coca-Cola Bottling Company kag ang dealer bilang rectification sa iligang nga paghaboy sa expired nga produkto sa Haro River. Suno kay General Services Office sa CONGSO Head Engineer Neil Ravina kabahin ni sa ilang nahambalan sa sinapol kaupot sa legal counsel sa Bottling Company kag sang tag-iya sang depo nga natudlo nga naghaboy sa expired nga Coca-Cola products sa suba. Pag ni Ravina nga nag-coordinate man sa ilang respondent para sa disposal sa nabilin pang mga expired nga produkto. Sa piyasingin panunod ni Ravina nga wala ni nagadulas sang posible nga penalty nga ipapanaog kung may makita nga paglapas sang kasuguan. Para man sa kamot sa Iloilo City Legal Office, habang basakas ang kaso angot sa paglapas sa environmental law.
19: Glad that the lawyers of Coca-Cola no, nag-visit sa atong opisina and also they coordinated sa ilang dealer. No. Nag-discuss na kami and how to dispose ang remaining nilang expired commodities and we have a plan na. No? So together with Coca-Cola Company. But however, I am very clear sa paghambal sa ila nga fines and penalties will be applicable Japan as soon as the City Legal Office will handle the case and we appreciate no sa pag-contact sang Coca-Cola Bottling lawyers kag at the same time ang respondent naghambal man sila gani nga may community engagement no nga to rectify no sang ila nga mga ginpang ano dito nga disposal.
18: Ang pahayag ni Engineer Neil Ravina. Sibiluan nga may masobra pa sa 500 kasako sa expired nga produktong wala pa na dispose. Daan nga may nakuha nga sinako nga expired nga produkto sa Haro River nga natudlo halin sa depo sang soft drinks sa Banuyao Lapas. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:34 sang aga.
6: Sa piyagkabahin pagbutang sa mga priority polling places sa vulnerable sector, isa sa ginatutukan sa Iloilo City COMELEC kasunod sa pagsugod sang ocular inspection sa mga eskwelahan. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
20: Isa sa ginatutukan sang Iloilo City COMELEC ang pagbutang sa mga priority polling places sang mga eskwelahan para sa vulnerable sector. Sa natalan ang pagpatigayon sa 2026 Barangay Kagsanggunyang Kabataan Election sa Nobyembre 2, Subo nga tuig. Ginpahayag ni Attorney Pinky Jivini Tintatiba, election officer sa Iloilo City COMELEC, naglabot sa 970 ka-clustered precincts ang ila kinahanglan sa 66 ka-voting centers nga mayara dapat sang ipain nga presinto para sa mga senior citizens, PWD, kag-pregnant women.
21: Sige, nasubo nga aton nga ocular inspections sa aton nga mga schools, no, ay para ma-determine naton kung kila ka classrooms, no, ang kinanglan naton. So meaning kinanglan naton sang 970 ka classrooms, no, sa 66 naton ka voting centers. However, may ara kita abi mga senior citizens, no, PWDs, no. So kinanglan maka-accommodate sila naton, no, during election day. That is why sa aton ocular inspection, nakita naton may mga schools ba lang na may second floor or may polling pieces kita nga may second floor. So i-dedicate gid naton ang mga ground floor no para sa aton nga senior citizens and PWDs. So we expect na may ara kita sang priority polling places for them.
20: Base man sa ginpatigayon nga ocular inspection, ginpahayag ni Attorney Tentativa nga hindi bastante ang mga classroom sa ground floor sa mga bulutuan. Rason nga kinahanglan nila nga magdugang sang mga classrooms sa mga second floor sang mga school buildings.
21: So kulang ang aton nga ground floor nga classrooms no kun lang tawon naton di sa ocular inspection. So gamiton gidya ang mga second floor no or mga buildings no nga may ara sang second floor as polling places. So amo na no ma-request pa kami sa main office namon sang priority polling places for these schools nga may ara sang second floor.
20: Sa bago lang natapos nga verification of project of precinct sa siyudad sang Iloilo, naglabot sa 312,317 ang registered nga regular voters, sag 99,554 naman ang registered sanggunyang kabataan voters. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Moon, Iales Kapalian, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:37 sang aga. Ang balita ang inyong nabatihan dulong sang D3 Bio. May extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa manggaranong ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang bara ang aton kaugatan. Tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton gadugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ani, para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Motopropio investigation sang Napolcom 6 sa raid sang PNP IMEG sa Molo PNP, nag-umpisa na. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
4: Nag-umpisa na ang ginapatigayon ng Motopropio Administrative Investigation sa National Police Commission o Kernapolcom 6 sa natabo nga raid sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o KNIMEG sa Molo PNP sa tinilikdan nga Hulyo 1. Sa official statement nga ginpagwa sa Napolcom 6, ila pagatutukan ang tuyo nga pag-implementar sa warrant of arrest sa PNP IMEG Visayas Field Unit sa Molo PNP kag ang ginapahayag ka ang tanan sa pila ka mga personnel diri. Pahayag pa sa Napolcom nga nag-deploy na sila sa monitoring kag investigation team nga magapatigayon sang validation kag fact-finding. Dugang pa sa nasamit nga ahensya nga ang ilang investigasyon ang independent kag separado sa anuman nga investigasyon nga ginapatigayon sang PNP o kung anuman nga government agency. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:39 sang aga.
6: Lalaki gintiro samtang nagakatulog sa iya balay sa Dingle, Iloilo, biktima nakaagom sang pila sa tiil. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
22: Pila sa tiil ang naagom sang isa ka lalaki matapos gintiro sang sospek gamit ang armas lutang sa barangay Lingkod, Dingle, Iloilo kaagahon sang Hulyo 7. Gininago ang biktima kay alias Ray, 49 anyos, nagresidente sang amuman ng barangay. Suno kay Police Captain Alwin Salmon, hepe sang Dingle Municipal Police Station, na samtang mahamuok ang tulog sang biktima sa ikaduwa nga panalagan sang iya balay. Hinali na lang nga nagsulod ang sospek na gintiro siya sa tiil. Pahayag pa sang opisyal na pagkatapos kintiro sa suspek ang biktima, gilayon ini nga nagpalagyo padulong sa wala may baluan nga lugar. Personal na away ang isa sa mga ginalantaw nga motibo sang krimen. Sa karon nagapabilin niya ginabulong ang biktima sa Provincial Hospital sa Pututan, Iloilo, samtang padayon man ginapangita sang mga otoridad ang suspek. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:40 sang aga. Evergreen.
23: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
24: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako sa sinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
23: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Lasay 6:41 sang aga.
6: Magkaradyo man sa ato naman nga tingog hiligay nun, subong aga ang tigulo ang mga tulabong pagabasahon ni Radyo Man Fiamme Otero.
1: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
2: Ining sonnet poem, ginatiguluhan ang mga tulabong. Ang mga tulabong na wala sing dayon, sa diin na bala sila nagpadulong. Ang bukay nga pispis nga mainangayon, na alimunaw lang nga mga tulabong. Guban-guban sila ko nagalinupad, sa hawa makita sa aga kaghapon. Sa katalamnanan sila ang maghapon, kung palapitan mo dayon maglinupad. Sa hayop nga karbaw, sila ang nabanggad. Sa ila pagsakay, sagap sang tulukan. Ang ila nga butsi, ila pagapunon. Sa kutos ang karbaw, hiyas kagdaw manggad. Ang mga tulabong sa di nasubong, naalimunaw na ang mga tulabong. Ining isa ka sonnet poem, ginsulat ni Ginoong Romeo Rolio, katapo sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamo man ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
3: Oras alas 6:43 sang aga. Sa detalye naman sang aton mga balita sa palibot sa nga pungsod da Pilipinas.
6: Magaradyo man sa aton naman nga balita nasunal, ginhingyo ni Nanday Vice President Sara Duterte, Attorney Israel Turion, kaiban pang petitioner sa Supreme Court na magpagwa ang High Court sa status quo anti-order. Iliago ni pauntatang impeachment proceedings bango sa ginapaig defects sa authority ni Senador Chis Escudero bilang presiding officer. Ginachallenge man sa petitioners ang amendment sa Rule 2 sa Rules of Procedure sa impeachment trial sa angos sa mapili sa presiding officer sa mga kaso nga wala sang kilabdanan ang presidente sa pungsod. Ginimong amendment sa sesyon sang Senado sang June 3, 2026 nga padayon karon nga ginakwestiyon sang minority block sang Senado. Suno naman kay Attorney Reginald Tungol or Tungol, spokesperson sa impeachment court, magapadayon ang trial bisan nga may petition tubtob nga maresolbar na ini. Payag niya kung mag-iso ang SC sang temporary restraining order, butuhan sa impeachment court ang amo nga butang.
16: Tatak RMN.
3: Kumpiyansa si House Prosecutor kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor nga bastante ang ginpresentar nga video sa prosecution sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa press conference, ginpaig ni Defensor nga para sa ila ang nasambit nga mga video ang bastante. Agud pa matudaan ang mga pamahog ni VP Sara ang makabig nga betrayal of public trust kapag lapas sa konstitusyon. Abangin siling sang prosecutor nga ginatugyan na nila sa Senate Impeachment Court kung paano i-assess ang mga ini ang ila ginpresentar nga ebidensya.
7: Para sa amin, yung mga video na yon ay suficiente, enough to prove betrayal of public trust, to prove culpable violation of the Constitution and high crimes. But we leave it up sa ating mga senator judges how they will assess and appreciate the evidence that we have just presented today. Napakarami at kita ng buong sambayanan kung gaano kadaming video at statements ang lumabas in support of the articles of impeachment.
3: Ang kabayan sa payag ni Congressman Defensor, sabay naman sang defense, ginpayag ni Attorney Michael Poa, Timprano pa gud isipon ang mga nadaog kag napierde sa impeachment trial ilabi na nga ikaduha pa lamang adlaw. Payag pa niya natural lang sa trial nga may objection ilabi na kun leading ang pagpamangkot sang pihak nga bahin.
8: Well, sa amin naman you know, I always respect the positions taken even by the opposing counsel and even yung house, no? So I will not comment on that, pero pagdating sa defense, we don't really kasi count wins or losses per day, lalong-lalo na we're only on our first witness and on the second day. So I think it's for the defense lang, ha? Hindi ko po kinukontra si Congressman Adyong because that's their position. Pero for the defense, hindi namin yan binibilang na win or loss kasi masyado pang maaga, no, para magbilang ng ganyan para sa amin.
3: Ang kabayan sa payag ni Attorney Poa. Lang tawa bilang reaksyon sa mga may alam niya, kag mga abogado. Si Attorney Poa, hindi man niya bastos mo?
9: Yeah.
3: Lang tawa bilang, amo ni dapat ang diskurso sa social media. Amo ni dapat ang reaksyon sa tagsa-tagsa. Ang inyo ay iba niya, may mga ikog-ikog na malita naman,
9: na
3: mga bias media.
9: Why na yan, Radyo Manila?
3: Why na yan punto?
9: Minango na yan.
3: Na yan ang klase ka mga reaksyon. Hindi, naging kami pabais base sa merito. Wala nun, gin nga, nakabasa lang ka mo isa ka linya, isa ka sentence sa Facebook, nag-react na ka mo dayon, nakalantaw ka mo trial, apat tauras, wala.
9: Dayon ko nakalantaw man kamo. Balan mo gidya, Radyo Manovi, ang mga mango. Pasensya lang ha, pero balan mo gidya ang mga mango. Kay ang mga mango, bisan ano mo kaduhol sa istorya, kag ano mo ka plaster, ang utok iya punder. Basahon mo, basahon mo. Why ka mo ka pamatay, why ka mo ka lantaw sa iring?
3: Pero lang tawa bala ang reaksyon sa mga malam. Bisan si Attorney Poa.
9: Balan na Attorney Poa.
3: Abogado ni BP Sara.
9: Balan niya na yan.
3: Formal bala ang mga reaksyon based sa merito,
9: ka,
3: luhika, kung ano pada nga related sa diskusyon.
9: Gamba lang ibang to, nga hindi man paborto sa kontra sa defense. Nila puro lang kamo objection, natural ina iya. Ang mga objection ni Radyo Manovi, pamaagi man na iya sa depensa. Bantayin nyo bala sa mag-cross-examine. Kay ang upiang kwa na, ang prosecution, ma-object na.
3: Karon istoryahan namon kamo parte sa objection. Kay ang libel namon kay
9: muna,
3: Congressman First Biron,
9: muna tabo na.
3: Sa pulo ka ebidensya nga i-present namon sa korte, ginobjekan ang siyam, isa lang na-admit.
9: Ang ako nang gani, Radyo Manovi, ang bili na lang gani, pirma ko lang mo.
3: Isa lang na-admit, no? Pero here we are, looking free. Hindi po kami nakulong. Istoryahan namon kamo karon kung ano ang court proceedings. Kagti ano ni mga ulo objection nga ini based on experience.
9: Sa amon ni experience ya.
3: Not as lawyers, no. Hindi man kinanglan abogado lang ang may ambag sa amon nga diskusyon.
9: Pero ti subong Radyo Manovi, maka-relate ka mo di kag kami makahambal kami sa inyo. Kaya experiencehan namo ni sa korte mo.
3: Kay dumduman ko na yung abogado ni Biron, namangkot sa akon. Sila gin cross examine niya ko. Sila niya just answer yes or no. Tingin balikid ko yung judge si. Your Honor, may I explain my answer? bongga. Ti gayo tao may explain.
9: Ti may explain.
3: Judge, yes, let the accused explain.
9: Ti pwede bala na nga yes or no lang kay.
3: Pagsabat ko naman, objection, Your Honor. Your Honor, this is my explanation. So let me finish my explanation. di ba bongga? Hindi mo kinanglan mag-abogado para mangindiskartidor. Dito kay Dugay, pag-abot sa abogado, ta, mabalik sa direct examination.
9: Direct examination.
3: Pagtapos, niya, why na kami pamangkot, Your Honor? Kusok matan ko siya, Tony. Siling ko, Tony, hindi yung masikrong mapirin. Ito, why di mo na pamangkot, liwat? Why na ni, niya daog na kita sini. O pag guwagi man tuwad sa desisyon, daogid man.
9: Kay kitabi, kita nga dua, first time bala natong naging salang sa korte. Dayon, siling ko, makagamay sa pamangkot sang lawyer tao.
3: Pero bilig ko sa imo bo sa idol ha. Grabe ka pa Englishon bilig.
9: Sus. No? Gadulugo ya ilong nila Englishana ay sulod kurt.
3: Believe man ko kay bo sa idol.
9: Believe ka?
3: Gayo si bo sa idol nga matagalog lang siya kuno. Pero pag pamangkot sa abogado ni Biron, gabiti ang English si bo sa idol.
9: Gala...
3: Di mo to natunan?
9: Siyempre kung ara ka na sa Ital-Ital, gagawa
3: niyo. Grabe. Sinong idol mo nga Hollywood star?
9: Ti siyempre Arnold Schwarzenegger.
3: Raw. Si Arnold?
9: Arnold Schwarzenegger, Commando!
3: Okay.
9: Terminator 1, Terminator 2, Terminator Genesis!
3: So idol mo gina? Kilala mo gina siya?
9: Natural.
3: Kaya idol mo siya, anong spelling sa apelido niya?
9: Actually, Radyo Manovi, yung tuntun ko yung idol si Jitli.
3: Pero spelling sa apelido ni Jitli?
9: Ilay.
3: amo ni nga in English, no? Ang nagpirde, no? Sa abogado ni Biron nga puro lang object na object sa amon.
9: Puro objection.
3: Oh.
9: My goodness.
3: Isa lang gid ang na-admit nga ebidensya sa amon. Abi nyo anong ebidensya nga na? Ang personal testimony ni Major Charlie Sustinto.
9: Kung wala
3: may personal knowledge.
9: Amo tong na-admit ra Jumanovi. Amo ni kita nga duway ni man ta kabalo sa mga technicality sa korte mo. Nga da kung magdala ka to sa mga dokumento mo na hindi gali na hindi gali pag iano, pagbatunon,
3: yes.
9: Pwede na sa ngay objekan.
3: Pero ang naglansang gito sa argumento sa kampo ni Biron. Ang front page nga balita sa Panay News.
9: Maasahan mo. Thank you, kid Panay News, ha. Muna nga ang Panay News, malapit kid sa akong dugan.
3: Gani, no?
9: Kay bangod sa inyo tong article, nga ginpagwa.
3: Huwag na kabalong taga Panay
9: News. Huwag na kabalong taga Panay News, until now.
3: Pagkalibar sa rinyo, kung ginpagkuhaan nyo kami message ni Busa Idol,
9: sus!
3: May nami kami nga mensahe tani sa inyo. Bangod sa inyo, dahil sa malayang pamamahayag,
9: nakagwa kami.
3: Nakagwa si Busa Idol, ang number one fan ni Jet Li.
9: Tani, subong guro, kung napriso kami, ambot ko nung guwa ko sa prisuan.
3: Ah, siguro ko naman nga chimpo.
9: Why ako, Rajuma, batsa ko guro ko na priso ko, Rajuma Novi, kita nga dua guro mga naga padalagan sa mga programa sa priso.
3: Daban ako go brass pitch ang director sa Bureau of Correction.
9: Pwede, ako, pwede ko yaka ka-host, no? Pwede kita ka-MC.
3: May MC kita may mga event, no? May mga gift-giving to sa prisuan, no? Tapos, sige, dugay, balunta na dayo ng director sa Bureau of Corrections nga direk. Baka naman pwede, dili na lang kami sa opisina mo, priso
9: pwede ko. Or base nag-deal pa ako to, dire? Pwede, ako na lang di ma-deal uga. Pakaon to sa priso. Kasi
3: tuanay ko mo sa warden. Libro lang tao ko sa mga munting adlagan. Laba ng kaso, tara pa Supreme Court subo.
9: Posible na, dugay pa to eh. Dugay pa na.
3: Kung hindi mo na provisionable, ang sentensya, tiwag ka man choice,
9: i-appeal mo gid eh. Tiwag mapriso ka mo.
3: Supreme Court guro, subong huwag pa na mariso.
9: Laban-laban huwag pa mariso ba?
3: Depende lang, ano? Kaya base pag budgeteering, bangilan tong mga justice blau. Di mo na yung mapaktan, may puder kontra mo.
9: Tigaling kay, umunay, karon istoryanta na, second part na.
3: Pero sino gima na idol mo, nga Hollywood star?
9: Tutuod kayo.
3: By heart, by heart.
9: By heart,
3: si Arnold.
9: Arnold Schwarzenegger. Kaya ang pelikula, yagid na yan, Terminator Genesis Black. Kita mo nang pag
3: Balak ko na. Idol mo si Arnold.
9: Ginto-snook sa sang ano, sang
3: kaya idol mo sa ano spelling sa apelyido sang idol mo. Kaya idol mo?
9: Ha?
3: Ano spelling sa apelyido sang Schwarzenegger?
9: Tutuod ko gid nga idol Radyo Manovi si Jet Li gid.
3: Kita mo ano spelling sa apelyido niya?
9: Ilay. Gata ka mo 500 kadto ko mo sa akon. Spill out nyo ang Schwarzenegger abi.
3: Oo, may 500 ka mo. Ang balita ng inyong nabatian doon sa Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract, nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para nga ang aton kape super healthy Vita D Plus Coffee Mix. Sa aton nga pagbalik ang balita international, presidente sang France ara gid malapit sa lugar ang iya hotel sang ginpalokpan ini sang bomba.
9: Samtang sa aton nga balita sa hinampang, si Pinay Tennis Ace Alex Yala nagtapos na ang iyang historic nga kampanya sa Wimbledon.
3: Sa health news, masami nga pag-inom sa Macau.

0: Max Protect Formula. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin Nitinay Max Alaga. Max Protectado pa yunin.
0: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS.
3: Tatak RMN.
4: Oras sa alas 7 na sang aga sa Balita International.
5: Yara, sa maayong sitwasyon, si France President Emmanuel Macron kasunod sa paglupok sa bomba sa guwasang hotel nga ginatiniran sa Damascus, Syria. Sunod sa French Presidential Palace nga Elise, nagkabiya ini sa hotel sa natabo ang pagsigabong kagyara sa Syrian Presidential Palace para sa isa ka meeting upod sa iyang counterpart nga si Ahmed al-Shara.
3: Tatak RMN.
6: RMN News Negosyo.
5: Nalista ang 6.4% inflation rate sa Pilipinas sa June 2026. Mas munubo ini kung ikumpara sa 6.8% sa May. Apang mas mataas ang 1.4% kung ikumpara sa June sa nagligad ng tuig. Mga karadyuman ang Bailuan ay Sandulyar, Subong Adlao, 61 pesos and 44 centavos.
4: Ang balita sa negosyo, Dulongsang. Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors. Mamasarilan sila sa inyo nga mga lugar nga mas ginpalapit. San Miguel, Jordan, Guimaras, San Jose, Antique, Pagadama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, Uton, Pasig, kag Istansya. May araman sa tatlo ka mga malls, SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
6: RMN News Sports.
4: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa mag Life Extension Vitamin D3 ka na. Kasunod sa pagtapos ng historic na kampanya sa Wimbledon, may nagahulat pa nga kompetisyon sa Filipina tennis star nga si Alex Ayala. Nalista ang 21-year-old sa WTA 500 Mubadala DC Open kung sariin ginalauman siya nga magupod sa star-studded field nga ginapamunuan sa defending champion nga si Leila Fernandez, Iva Jovic, Madison Keys, Marta Kuchok, Naomi Osaka, kagang iya pinakauling na kontra nga si Jasmine Paolini. Eh, kita mo, bago lang tapos, huwag niya pa gani kung makuha premium.
5: Hara naman, ampang naman.
4: Kwanta naman eh. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag Life Extension, Vitamin D3 ka na.
6: RMN News Entertainment.
5: Ginbasura sa isa ka federal judge ang kaso nga nag-akusar sa bago lang ginkasal nga pop megastar nga si Taylor Swift nga nagkopya sa phrases salin sa binalaybay sa isa ka babae sa Florida sa madamo nga kanta. Sunod kay US District Judge Eileen Cannon, napaslawan ang nag-akusar nga si Kimberly Marasco nga mapakita ngang iya nga binalaybay ang nag-constitute sa protectable expression o kung nakita ni Taylor ay yamang ginsulat kag matalupang dan sa isa ka average person nga kaangay ini sa yamang kanta. Kasunod sini, gipaig ni Marasco nga ginagkontra niya ang desisyon ka mag-apilar di siya diri. Wala pa sang komento mag-abogado ni Taylor angot diri.
4: Ang balita sa entertainment, Dulongsang, Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinungkay sa lang kasasya sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, ka ang risgo ninyo sa colon ka rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Pahala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
9: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
8: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenas, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
8: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Extra! Wow! Balita! Balita!
4: Diri sa Pilipinas, uso ang hospital arrest sa mga public official nga may kaso sang korupsyon. Sa Mexico naman, ginakusaran ang mayor sang Tinansingo nga nagpiki sa nga kidnapping agud majustify ang minilyon nga pagkadula sang kwarta sa Kabansang Banwa. Sa May 31, ginkidnap si Nancy Napoles. Bawa nung ara sa mga Napoles. Kagang iya utod sa tubang mismo sang balay sini, puwersa silangin pasakay sa salakyan, sang tatlo ka mga armado nga lalaki. Sa maayong nga palad, may nakakita sang krimen, kanigilayon nga napahibalo ang otoridad. Nakita ng duha sa isa kadalan matapos mag-ayo ini sa isa katao nga tawgan ang yabana. Matapos gin-question ang biktima ang pamilya, kag mga kidnapper nga nadakpan sa pulis, nanotaran sa mga imbestigador ang pagsaligmato sa mga pahayag. Gibag ni na pulis autoridad nga ginpahog siya sa kidnappers nga patson kagang iya pamilya kung hindi magkopirar. Ginpangayuan ini sang 40 million pesos kaginabisuhan kakun wala sang kwarta, kuhaon ini sa kaban sang city council. Apang sang uli natukiban nga mismo ang bana kagutod sang mayor ang nagkontak sa kidnappers kaginbayran mga ini nga stage ang abduction.
2: Man. Ay, guwapo.
4: Dari sa ato niya, wala sang amo sini pero may mawilga lang para sa ila.
2: Ngayon na.
4: Ang aton nga extra wow balita bo sa idol.
5: DTX ka kun naga pa lang lapaw nang imo blood sugar. Pero Choy, ang akon advice nga himuon mo, nakadto ka gidanay sa doktor, pa-check up ka, pakwa ka laboratory, then kung magwa ng resulta nga nagataas sa blood sugar mo, sundon mong doktor, untatan mo ng kaon na tamis, jutayon mo lang ang imo kanon, ang imo karne, exercise ka, untaton mong sigarilyo, untaton mong inom, plus inom ikaw sa DTX 500, may charanti nagika sa margusong nagabulig ini panubo sa aton blood sugar. Di sugar sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani mga karadyuman, mag DTX 500.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 7:06 na sang aga. De madritso na kita sa RMN Network News. Kita part 2 karon. So istoryahan ta mga highlights sang ginpatigayon kahapon nga day number 2 sang impeachment trial kay VP Duterte. Amo niya ang impeachment trial ngayon. May mga kwan gid niya, may mga side dish sa idol. Di isa sa mga side dish niya sini. Grabe subong ang admirers ni attorney Amando Virgil Ligutan. No, tinago nga bugado ni sang Cebu pero famous ko na nato sa Cebu.
5: Famous kayo.
4: Boss Idol, ang followers niya nagdubli subong.
5: Dubli
4: sa social media.
5: Why gani ma 24 oras sa Jumanovia.
4: Dumudamo sa fans subong.
5: Di ko magsige ni dumudamo si dumudamo sa fans.
4: Kasi strategic ang lugar niya daan si Bobo Street sining area.
5: Kaga may ano gin man makita mo gahipos lang Radyo Manuvi pero ang abilidad mabalan mo tawo yang maalam gid.
4: Suma kum laude.
5: Suma kum laude.
4: No, kaga nag-train timprano pa sa Accra. Kag law professor, then national champion sa moot court competition.
5: Di grabe.
4: Gidpadala ni sila sang estudyante pa lang sila, ang team niya, sa Hong Kong kag sa France. So, meaning, articulate ka tama. Kahapon, masense mo, ginahampangan niya si Atty. Narbasa. Ang mga yuhom niya, mabalan mo, may mga sarkasom.
5: Makita mo ang mga mudlo sa mataya. Ang mga kuan sang kamot niya, pitik sang kamot niya, Radyo Manuvi.
4: Hasta ang pag-modulate sang tingog niya, mabalan mo ang gina-exude, no? Nga confidence ang tao.
5: Grabing confidence niya kay tatlo ka mga bulutuan ang ginatudluan niya.
4: Yes.
5: Dayon.
4: Kag philosophy pa bala ang
5: philosophy ang
4: kurso.
5: Yeah.
4: Di madalom eh.
5: Madalom. Kag Radyo Manuvi, tibatid niya sa kurte ba si adlaw-adlawar ni sa kurte.
4: Yes. So, medyo kabalo magtaw-taw istorya. Dahil bala niya ma-object ang pihak. Ang last tubla, tawtawan niya, bala niya ma-ugtas naman ang pihak, binawi niya na lang. Kapara sa headway mo lang niya, sampulan niya lang bala. So, bala nun, dahil may style sa nga pahinay-hinayon niya ang pacing niya.
5: Hinayon niya.
4: Pero siyempre, mga mango, iaway naman niya balo, oh, na diskarte na niya.
5: Diskarte na niya, kaluyer!
4: Pahinayon niya ang pacing niya. Tapos, kisa kung ni-point out mo gani, dasigo niya, kay Iglison niya naman. So, kabalogid niya ang ginambal niya. So, that's Attorney Ligutan. Si Attorney Narbasa naman, 37 anyos.
5: Bata pa man.
4: Ang buta nun isa ni Chief Justice Narbasa sa una.
5: Kasi mga apo na guro ni. Apo yan ni guro.
4: No, pero dobala nun, medyo hasta lang siya sa objection. Pero ti ano man bigay mang name mo, mugman abi, kundi ma-object ka na.
5: Ma-object ka man lang kay, usually, mugman obra sa
4: depensa. Eh, why ka man obrahon sa direct examination?
5: Oh, yeah.
4: There than ma-object. Sa cross-examination, ti ila na
5: ti ila-chimpo.
4: Gubo naman nila tong argumento sang witness ng NBI. laban-laban ang house panel
5: kagang
4: councils nila. Amo naman ang ma-object.
5: Di kung gina overall ang objection sa piyak sa ni Chis Escudero.
4: Yes.
5: Lauman ta na karon da Jumanuvi. Ang mga objection di sang prosecution base kuan man na.
4: Yes.
5: Hindi man na pagbatunon sang aton nga senator presiding officer.
4: So expectaron nyo damo ginaya objection. Kaya kada isa hindi nila halos gusto pa ang balon ng kontra mo. Hindi nila gusto i-admiter ang testimony mo.
5: Galing kay kunang imong witness, kabalugid siya era Jumanuvi, kay personal trabaho niyo na. Sana no mo na ya kapabay.
4: Pwede lang ma-highlight pero pasabton mo tong taga NBI. Kwerte ka klaro kay claro. Technicality niya sang iya obra mo.
5: Kagabi mo nga ang amo na sa magpanabat kag confident sa Jumanuvi. Ti pirmi sa katubang sa kurte.
4: Kag IT expert siya.
5: Katrainta na sa kuno nag-atubang iya sa kurte.
4: Kag tandaan mo mga tech genius mo sa
5: idol.
4: Tagas na IQ. So hindi mo na madali-dali baliswa kay naintindihan nila ang ilang argumento. Pero ang question kung bala nagaconstitute ini bilang dismissible offense o kung impeachable offense, that's another story.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: Depende na yan sa korte. Mm-hmm. Sakto man si Attorney Michael Poa, bugado ni VP Sara. Mm-hmm. Sa duha pa lang kadlaw, it's too early to tell.
5: Mm-hmm.
4: Lang taon ta.
2: Tatak, RMN.
4: Pero may mga comments sa social media. Mga Ilonggong, mga lakang profile.
5: Mm-hmm.
4: Gambal sila, si Rolex Suplico naman subong ang ginaayo nila.
5: Yan
4: yeah, no, dagan, kabla gobernador, kaya mapirde na si Nunoy Depensor.
5: Yan mga Jessman.
4: Nami itong comments ang iban.
5: Ano?
4: No? Sila nila, sige congressman, vice gober, board member Suplico, dagan ka para mabur mo party mo. Para naman sila.
5: May kundi isa pag si Kwayon sa mga pumuluyo sa Quinto Distrito. Kung...
4: Di Mike Balong nagka-comment, kaya tiga-comment ng Balaway kay Incindi. Nga magkaliado ni sila.
5: Ako niya si board member Suplico, kung dumalagan sa gobernador, iya man na. Pero wala mo man nga, close man kami na, Radyo Manuvi. Pero ang balon ko gidsa.
4: Kanugon
5: sa imo.
4: Anay na board member.
5: Board member ka na lang.
4: After sang labi nga perdianay ta. Pero sige na, basi galawa man sila mo sa idol. No? Mamon dalilain niyang Iloilo, hindi nyo ni madala ya speak news de. Hindi nyo ni madala.
5: Hindi nyo yapagagubang karer ni board member Suplico ah.
4: Oo, maluoy ka mo sa tao. Sa tao na. Saan naman ang ginaganyat nila? Tikaro kung manamita na ang tao, basi mo ni Minsar to Oblak, hindi. Ang kurman pa nga daan sa SNI. Ang SNI, di ba?
5: Oo, oo. Luyan na to sa...
4: Ara naman ka mo.
2: Tatak, RMN.
4: Sige, madamo ta sa mga balita lokal. Karon istoryahan ta ni ang 4-day work week. Balangas na subong. Kapakatiga si Mayor Raisa Trinias. Nga, unta po na. Bulo ka, isa lang kita ka Iloilo mo. Daw ka bawing balang ga 5-day work week ang province. Dahil may transaksyon ka sa province, hindi mo mulay yun ang sa sudan. Kay Biyernes, siya saradong sudan.
5: Tatanyo na ng mayor.
4: Kay Mayor Raisa, kaysa mayor, look around. No? Brato ng gatong subong, among ginalinan sini, gira. Kagti, hasta san o yung, kung ano yung foreign circumstances, apektado gigita di permiman. So it's about time nga magpaminsar man kita yang magpanindugan kita yang we know our city and we know how to run our city. Ti si Gob ganin na nindugan na yang mabalik ta sa 5-day work week. Why man ang DILG reklamo? No? Ti ang DILG mawangal ginablabo sa idol kung risguhan mo. Nga ti mo bra kami ya kay amo ning kinanglanon. Bisan magambal pa sila nga mga frontline na services open man ya hasta Biyernes. Laing gidya kung open gidyang entire no nga city government ta eh kadamo kamo sa mga na-overlook da nga kay inconveniente sa tao. So balik na taguro sa 5-day work week Mayor Raisa. I-align ta sa province para isa lang ka transaksyon ang pumuluyo ta.
2: Tatak RMN.
4: Sige ah, ako si Radio Man Novi Guaso.
5: Reagan Arlos.
2: Tatak RMN.
11: RMN Network News.
12: Ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, si Kalilong ang inatasang mag-authenticate ng video live stream kung saan sinabi ni Duterte na may kinausap siyang assassin upang ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tumestigo ang NBI agent para sabihin na lehitimo at hindi edited ang video bilang ebidensya ng prosekusyon sa Article 4 o ang grave threat at inciting to sedition. Sa proseso ng direct examination, sinabi ni Prosecution Panel Attorney Amando Ligutan na ipinresenta lamang nila ang mahalagang bahagi ng mahigit 2 oras na video conference ng Vice Presidente, bagay na pinalaga naman ng defense lawyer na si Carlo Narvasa.
13: That it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced exactly because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that two-hour video. What we are saying, Your Honor, please, for the interest of time, for the prosecution's presentation of evidence, we deem that's only a two-minute portion of that two-hour video is relevant at this point in time.
14: The prosecution cannot be allowed to present a small, a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23, and also not allow the proper identification of by this witness.
12: Bilang tugon naman, ikinatwira ni Ligutan na desisyon ng prosekusyon kung paano ipepresenta ang ebidensya. Kaya 2 minutes and 18 seconds lamang ng video ang kanilang inilabas. Gusto naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na i-play ang buong video sa cross-examination, subalit tinutulan ito ni Presiding Officer Chiz Escudero.
15: So the counsel for the respondent rather decide as it has manifested to present the entire video. This court shall allow it during the time for the respondent to present its evidence in chief. We will not interfere with how each party or either party presents their case, with a caveat that a portion of an entire video being presented is not only to save on time, but also to be able to support the allegations from the point of view of the prosecution insofar as their articles of impeachment is concerned. No need to say that the counsel for the respondent will also present the evidence that they deem best that will prove the innocence of the respondent in this case.
12: Si Impeachment Court Presiding Officer Senator Chiz Escudero.
16: Samantala, bahagya pong nagkatensyon sa pagitan ni na Senator Judge Pia Cayetano at Risa Ontiveros sa kasagsagan ng ikalawang impeachment trial matapos ipresenta sa Impeachment Court yung mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Bilang sa mga yan, ang bantang pagpugot sa ulo ni Pangulong Bongbong Marcos at ang pagtatapon sa labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Gayun din po ang kontrobersyal na video streaming na nagbabanta sa buhay ng first couple at ng nooy House Speaker Martin Romualdez. Tinanong ni Senador Judge Ontiveros ang prosecution kung bakit impeachable offense ang dalawang pahayag. At sinabi naman ni Private Prosecutor Amando Ligutan na 110% siyang sigurado na pasok ito sa betrayal of public trust. Pero para po kay Senador Pia Cayetano, isa itong closing statement at nanawagan kay Presiding Officer Chiz Escudero na ayaw na niya itong maulit at sinabihan pang dapat sitahin sila kapag mali ang kanilang mga tanong.
17: With all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also ask the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. I don't want to see this happen again.
16: Nilinaw naman po ni Ontiveros sa kanyang muling pagsasalita na gusto lamang niyang malaman kung paano masusuportahan ng ebidensya ang alegasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment.
17: For clarity, Mr. Presiding Officer, my question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the Articles of Impeachment. Kasi nga po, hindi naman napapatunayan na the Vice President actually sought an assassin. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the Articles of Impeachment. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement.
16: Yun po ang naging sagutan kahapon ni Senator Judge Pia Cayetano at Risa Ontiveros.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Sa kaugnay balita, ikalawang araw ng impeachment trial naging matagumpay para raw po sa panig ng prosekusyon. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
19: Para sa House of Prosecution Panel, nasa panig nila at ng taong bayan ang tagumpay sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong, matagumpay na naipresenta ng prosecution ang unang testigo at bahagi ng mga ebidensya para sa ika-apat na Article of Impeachment. Patungkol ito sa banta ni VP Duterte na ipapapatay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bukod sa alegasyong inciting to sedition. Di ni Adjong sa naging takbo ng ikalawang araw ng paglilitis kay VP Sara ay naging malinaw na talagang lumalabas at lumalakas ang panawagan ng prosecution na ipakita sa taong bayan ang katotohanan.
20: We are claiming victory because all the motions that were raised by the defense were all, most of them were overruled. And we are very thankful to the presiding officer because alam niya yung mga strategy na ganito, no? So ultimately, nakita natin ng taong bayan ngayon na habang tumutuloy itong umunsan itong impeachment trial, very clear na talagang na lumalabas at lumalakas yung panawagan ng prosecution na ipakita sa taong bayan yung katotohanan.
19: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
16: Ang defense team ni VP Sara Duterte sinabing masyado pa namang maaga para magbilang ng panalo o talo sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kasama natin sa balitang ito si Radjuan Marjo Domingo.
21: Inihayag ang defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila binibilang kung ilan ang naging panalo o talo kada araw sa nasabing nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Ang kay Attorney Michael Poa, pangalawang araw at nasa unang testigo pa lang ang nasabing trial kung kaya't masyado pang maaga para matukoy ito. Piniliwanag ni Poa na kaya't sila ay may objections ay dahil ilan sa mga katanungan umano ng prosecution ay maaaring maka-impluwensya sa testimonya ng testigo. Dagdag pa ni Poa, naniniwala ang defense team na kailangan ng maayos ng mga records na ipipresenta dahil maiilang mga dokumento na sa tingin nila ay hindi naka-attach sa original na reklamo. Kung saan ilan din umano rito ay hindi saklaw ng taon kung saan impeachable officer ang vice presidente. Samantala, itinanggi ni Poa na may layunin umanong mang-intimidate ang vice presidente sa pagpunta nito sa Senado kahapon. Ligyan din ni Poa na ang pagtungo ng vice presidente ay para makipagpulong lamang at hindi na dapat bigyan ng iba pang kakulugan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Abangan sa aming pagbabalik. Dahil sa matinding selos, babae patay matapos saksakin ng kinakasama sa Toledo, Cebu.
16: Merong rider na namatay matapos magulungan ng trailer truck sa Davao City.
3: Network News.
16: Bundag Pilipinas sa Idupos.
12: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
16: Right. Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
18: ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
3: RMN Network News. RMN Police Report.
12: Balik sa mga balita, 7:27 ang oras ngayon. Diyan po sa Toledo City, Cebu, dahil sa matinding selos, isang babae ang patay matapos saksakin ng kanyang kinakasama. Kasama natin sa balita, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
0: Patay ang isang 33-anyos na ginang matapos itong pagsaksaki ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding selos sa sitio Dapdap, Barangay Dumlog, sa lungsod ng Toledo sa Southwest Cebu. Maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamon ng biktima na nakilalang si Anan Triamaniaca patapos itong undayan ng saksak ng suspect na nakilalang si Cyril Cabaluna, 40-anyos na isa pang mangingihaw sa isang slaughterhouse sa syudad. Sa investigasyon ng Toledo City Police Station, inihayag ni Police Lieutenant Colonel Vermino Nocerale na madala sa pag-aaway ng suspect at ang biktima dahil sa selos na nauwi na nga sa pananaksak at pagpatay sa biktima. Sugatan din ang stepfather ng biktima matapos tinangkang pigilan ito ang suspect, ngunit siya naman ang pinagahampas ng bakal. Kagad naman na nahuli sa hot pursuit operation ng kapulisan ang suspect na hinihinalang lulong sa ilegal na droga. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Mancan Galinea, Tatak, RMN.
12: Sa Batala, rider patay matapos magulungan ng trailer truck sa Davao City. Kasama natin sa balita, Radyoman Leo Batulaya ng RMN Davao.
1: Patay ang isang rider matapos itong madaganan ng trailer truck sa kahabaan ng CP Garcia, Corner Waling-Waling, Buhangin, Davao City. Sa panayam ng DXDC Arman Davao, kinilala ng Buhangin PNP ang biktima na si Chona Barinque, 30-anyos, babae at residente ng Kalinan District ng nasabing lungsod. Batay sa paunang investigasyon, parehong direksyon ang binabaybay ng rider at ng trailer truck. Subalit, pagdating sa lugar ng insidente, nasagi umano ng kanang unahang gulong ng trailer truck ang biktima dahilan upang ito ay masagasa at madaganan. Tinatayang nakaladkad ang biktima nang humigit kumulang 3 metro. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng trailer truck para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Leo Batulayan. Tatak RMN!
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang pagpapatawag in Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Ayon kay House Prosecution Member Terry Redon, nag-issue na ng subpoena para kina Lopez at Matibag upang tumestigo sa korte sa susunod na linggo. Sinabi ni Redon na mahalaga ang kanilang mga salaysay para mapagtibay ang aligasyong nakapaloob sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang dadalo ang dalawang ipinatatawag sa July 13 hanggang July 15.
16: Naghain naman ng petisyon sa Supreme Court ng ilang mga abogado para ihinto o ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa usapin ng presiding officer ng Senate Impeachment Court matapos mahalal si Senator Chiz Escudero kahit hindi siya ang Senate President. Sa inihaing very urgent manifestation with motion ni Attorney Israelito Torion, hiniling sa kataas-taasang hukuman na bigyang linaw ang naturang issue. Ipinunto nila ang pag-amyenda noong June 3 sa Rules of Procedure on Impeachment Trial, kung saan may pending petition din si Senator Alan Peter Cayetano na kumukwestiyon naman sa quorum. Hiniling po ng petitioner na maglabas ng status quo ante order para maipatigil muna ang pag-usad ng impeachment trial kay VP Sara hanggat hindi pa nareresolba ang petisyon. Nanawagan din sila sa Supreme Court na tiyaking magpapatuloy lamang impeachment trial kapag malinaw na ang legal na batayan ng mga patakarang sinusunod at wala ng pagdududa sa otoridad ng umuupong presiding officer.
7: Sa kaugnay na balita, mga senator judge, pagbubutuhan kung sakaling iutos ng Korte Suprema na ipatigil ang impeachment trial. Kasama natin sa Balita Radyo Magkonde Batak.
8: Magbubutuhan ang mga senator judges sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay na rin sa petisyong inihain ng ilang individual sa Supreme Court na nais ipatigil ang paglilitis kay VP Sara dahil sa pagquestyon sa validity ng eleksyon ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Sa pulong balitaan, sinabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol na karapatan ng sino man na gawin ang tingin nila ay legal remedies at hindi magkukomento tungkol dito ang impeachment court bilang paggalang sa sub judice rule. Sinabi ni Tonggol na sakaling pumabor ang Korte Suprema sa petisyon at maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order sa impeachment trial, ito ay pagbubutuhan muna ng mga senator judges. Pero dahil wala pang TRO, magpapatuloy anya ang impeachment trial kay VP Sara.
9: The presiding officer said yesterday and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po yung nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yun, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter.
23: Ba't pag maglabas ng TRO, susunod po yung
9: impeachment? I think pagbubotohan po yun ng impeachment court as collegial body.
8: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
16: Sa iba pang balita, bumagal sa 6.4% ang inflation rate nitong June o yung paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ayon po kay Philippine Statistics Authority National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, mas mabagal ito sa naitalang 6.8% na inflation rate noong Mayo. Nakaambag sa pagbagal ng inflation rate ang pagbaba sa presyo ng gasolina, LPG, maging ang food at non-alcoholic beverages.
24: Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 4.2% inflation rate, particular dito ang karne ng baboy. Nakaambag din sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: cereals and cereal products na may 12.1% inflation rate, particular dito ang bigas, at fish and other seafood na may 7.8% inflation rate gaya ng bangus.
16: Sa kabila po niyan, sabi ni Mapa, patuloy pa rin makakaapekto ang gulo sa Middle East sa inflation rate ng ating bansa. Babantayan naman ng PSA ang epekto ng 85 pesos na aumento sa minimum wage o minimum wage hike sa National Capital Region sa inflation rate din sa mga susunod na buwan. RMN Network
7: News. Mas maraming Pilipino ang ayaw nang magpakasal sa nakalipas na dekada.
16: Bakit?
7: Batay po sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 429,000 na magkasintahan na nagpakasal noong 2014, bumaba ito sa mahigit 371,000 na lamang nitong 2024. Ayon naman sa Commission on Population and Development o CPD, mas maraming Filipino couple ang pinipili ang live-in setup na lamang sa halip na magpakasal. Lumalabas din sa 2025 National Demographic and Health Survey na tumaas sa 20.5% ang mga Pilipina na nasa live-in relationship mula sa dating 18.8% noong 2022. Paliwanag ng CPD, ito na.
16: Oh, yun na.
7: Mm-hmm.
16: Oh.
7: Mas practical kasi para sa mga magkasintahan na manirahan sa isang bubong,
16: mm-hmm,
7: dahil nga raw mas magastos magpakasal.
16: Itopic na yan sa alams na.
7: Correct. Mamaya.
2: Network News.
16: Alas 7:35 na ho, 7:35 in the morning, kinundin na naman ng Pilipinas at America ang ballistic missile test ng China sa South Pacific region. Sa pahayag ng Department of National Defense, itinuturing nila itong walang habas na pagpapakita ng kapangyarihan at tila baga walang pakialam sa mga maliliit na bansa sa karagatang nagbibigay ng likas na yaman. Wala rin anya itong idudulot na mabuti at nagpapakita lamang ng pag-uudyok at paninindak ng China sa sinumang tumututol sa kanilang paniniwala. Ikinabahala naman ni US Department of State spokesperson Tommy Pigott ang mabilis na pag-unlad ng nuclear weapons ng China. Inihimok nito ang China na sundin ang regularized notification arrangement para sa lahat ng intercontinental range ballistic missile na napagkasundoan ng 5 permanent members ng UN Security Council, kung saan kasama rito ang China, France, Russia, UK at United States.
7: Ang AFP ay naglatag naman ng mga plano sa command conference kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin mula Malacanang, Radyoman Chanel Salazar.
4: Iniulat ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging tagumpay nito sa operasyon at ang mga susunod na hakbang para higit pang palakasin ang seguridad ng bansa. Naganap ito sa AFP Command Conference sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kung saan nagbigay ng ulat ang militar tungkol sa kanilang mga operational accomplishments sa unang kalahati ng taon at mga prioridad sa mga susunod na buwan. Ipinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang campaign plan ng AFP na nakatuon sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, pagpapataas ng kahandaan ng militar sa mga operasyon, at pagpapaunlad ng defense capabilities. Sa pulong muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang buong suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon ng sandatahang lakas upang mapanatili itong mission ready sa pagtatanggol sa soberanya, territorial integrity at pangmatagalang kapayapaan at seguridad ng bansa. Dumalo rin sa command conference ang commander na iba't ibang unit ng AFP at maging si Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
16: Iaapila raw ni dating Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca ang naging desisyon ng Office of the Ombudsman na sibakin siya sa pwesto. Ito ay matapos siyang patawan ng grave misconduct at the gross neglect of duty kaugnay na naganap na pamamaril sa Senado noong May 13 sa pagitan ng mga gwardya ng Senado at mga ahente ng NBI. Ang kay Aplasca tila hindi ikinonsidera ng Ombudsman ang lahat ng ebidensyang isinumite ng kanyang kampo, kaya naman handa niya itong iakyat sa tamang korte sa tamang panahon. Sa investigasyon, lumabas na si Aplasca ang nagpakawala ng unang warning shot sa naturang insidente. Ngunit sa naging desisyon ng Ombudsman, binigyang din ito na walang matinding panganib sa buhay ni Aplasca at siya paraw ang nagsimula nga ng agresyon. Labag din umano sa batas ang ginawa nitong pagpapaputok na naglagay pa sa panganib sa buhay ng ibang tao.
7: Pinayagan ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court Branch 27 na makapagpiansa ng 1,000,000 piso ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Discaya. Ito ay kaugnay sa kasong malversation of public funds at paglabag sa anti-graft law dahil sa umano yung mga ghost flood control projects sa Davao Occidental. Bukod kay Discaya, pinayagan din ng korte na makapagpiansa ng 300,000 piso ang finance officer ng DPWH Davao Occidental na si Czar Ryan Obungin. Ayon sa Lapu-Lapu City RTC, bigo ang prosekusyon na magpakita ng sapat na ebidensya upang patunayang direktang nakipagsabwatan o nameke ng mga dokumento si Discaya kaugnay sa proyekto. Ibinasura naman ng korte ang petisyon para makapagpiansa ang 8 iba pang mga kapwa akusado ni Discaya, kabilang na ilang mga DPWH official at si Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction dahil sa matibay na ebidensya laban sa kanila. Kahit naman pinayagang makapagpiansa sa Cebu, hindi pa rin makakalabas ng kulungan si Discaya dahil nahaharap pa siya sa isang hiwalay at non-bailable na kaso kasama ang kanyang asawang si Curly Discaya sa 53.9 million peso ghost flood control project sa Kalumpit, Bulacan.
16: Sa labas po ito ng bansa, patay ang siyam na pulis, kabila ang 2 senior officers matapos pagbabarilay ng mga armadong lalaki sa Balochistan province sa Pakistan. Ayon sa mga otoridad, binabantayan ng mga pulis ang construction site ng Mangi Dam sa Ziarat District nang sila'y biglang paulanan ng bala ng mga sospek. May ilan din umanong mga pulis ang kasalukuyang pang nawawala. Agad namang naglunsad ng operasyon ng mga otoridad at napatay ng security forces ang 15 miyembro ng militanteng grupong Pakistani na Taliban. RMN Entertainment News.
7: Kick-off ng 52nd Metro Manila Film Festival, naging matagumpay yung ticket price po ng MMFF entries, pinababa. At nag-cover doon kahapon si Myra Jane Nasayaw.
2: Cover ha.
5: Naging matagumpay ang kick-off ng 52nd Metro Manila Film Festival kahapon na ginanap sa GH Mall sa San Juan City. Dito na ipakilala ang first four official entries ng MMFF 52, kabilang na ang second Miracle in Cell No. 7 na isang family drama, fantasy drama na Amir, horror suspense thriller na Haunted Carnival, at comedy drama na The Greatest Showdown. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, para masuportahan ng mga Pilipino ang MMFF 52, papababain nila ang ticket price ng mga film entries na aabot lang sa 299 pesos.
6: Ito po ay during festival period naman po. At yung pong 299 pesos ay maximum. So, pwede pa po umaba doon sa 299. Lalo-lalo na po doon sa mga probinsya, pwede pa po siguro 250, 200. Depende po sa decision ng SEAP at producers. Pero ang maximum po ay 299. So, abangan po natin at ang kinikin ng pelikula ng Pilipino.
5: Samantala, makasaysayan naman ang MMFF this year dahil sa unang pagkakataon, tatlong lungsod ang napiling host cities ng MMFF 52. Yan ang San Juan City, Mandaluyong City, at ang City of Smiles Bacolod City kung saan gaganapin ang iba't ibang event gaya ng taunang Parade of Stars. Inaasahan namang iaanunsyo ng MMFF organizers ang petsa ng announcement ng natitirang entries na kukumpleto sa Magic 8 sa mga susunod na araw. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tak-Tak RMN.
7: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Manzander Kayabyab.
2: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
7: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Ay bagabigat, maradyaw na buntag, mga kasama.
18: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
2: 742.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.
18: RMN Network News. News.
11: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinukot.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Is that box really mine?
13: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
15: Borrow up to 90% of your savings.
13: No processing fee and get fast approval.
15: So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
17: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Birch Street.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Mga Rajuman, las 7:46, santag na sa aga. Good morning, Rajuman Mags.
4: Good morning, Boss Idol.
3: Kamusta ang imo nga pagbantay sa impeachment trial?
4: Buhay ang aming katawang lupa.
3: Nagadugay nga nagadugay. Do ginabasol kong mga ginikanan ko.
4: Nga aman.
3: Nga away ako nila, gin pa abogado. Do gusto ko gid Rajuman Mags nga nagasuksok ako sang akon Amerikana. Then ako didto sa kay Attorney Ligutan. Kagina bumbatso ko, ginapakahuyan ko si Attorney Narbasa.
4: Ginalanta ko mangyari kid do pareho ka maamok si.
3: Gwapo ko guro siya gamay. Sa height guro ba sa bansi siya? Pero sa tsura guro ba si mamaon ko sa guro.
4: Sa panghambal pareho man kamo eh.
3: Sa panghambal guro modulation sa tingog ti sa
4: medyo bansi siya gamay.
3: Pero kung abilidad man lang guro sa utok guro ba si kun
4: hindi pa maglayo, Your Honor.
3: Laban. Nakita ko lang ang akon nga tsura ra di man man. Kun ako lawyer to.
4: Mm.
3: Magsi Attorney Narbasa man lang tong
4: tubang mo.
3: Tubang ko.
4: Anon mo?
3: Maon ko gito. Kun lawyer ko no?
4: Paano ka magambal bi?
3: Iway man ko hindi man ko lawyer.
4: I-acknowledge the gentleman from Tambalisa.
3: Pero kung nag-lawyer ko, Max. Mo man lang tong abilidad ni Attorney Narbasa.
4: Anon mo?
3: Objection, Your Honor, man lang masarangan niya sa to.
4: Mm.
3: Maon ko gito. Mga Rajuman, sumata po na mati natin. Subong aaga, Rajuman Mag, sa mga suki natin. Anong kapi mo?
4: Nan's Corn Coffee. Umpisahi ang inyong adlaw pagi sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system. Nag-promote sa weight loss sa mga overweight kang nag-palaba sa inyong resistensya.
3: Sa mga suki natin, mga Rajuman, ano pang ginahulat ninyo? Ganto na kita sa aton sa mga butika, kasama grocery stores, bakal na kita sa Nan's Corn Coffee. Kaya mo inimpa para sa inyo, wala sang kalamay, nanam-nanam, and kagkanami sinikay kadwa mo pa sa yaim nun. Gani, satisfied ka, nga nakakape ka na, healthy ka pa, inom ikaw sang Nan's Corn Coffee.
2: RMN News, Diretso Headline.
3: Mga Karadyo Man, isa sa tatlo kasuspitsado sa pagpang-ransak sa Mr. DIY sa Pasig City. Nakilala na.
4: Sa showbiz, Ryan Bang ginregalohan sang prosyon sang iya savings sang iya driver kag personal assistant kadungan sang iya birthday.
3: Sana oil. Sa balita silang pang Argentina, nagaban sina sa quarterfinals matapos ginlutos ang Egypt. Inikiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
4: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand niya himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3. Doctors recommended. Kag most prescribed vitamin D3 brand. Kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Magaradyuman ang adlaw-adlaw nga paginom sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Gani sa mga suki naton ang imo isa ka soft gel equivalent sa is 1000 ayo solve ka na sa imo isa ka adlaw 11 pesos lang gani kadto na sa aton siling mga butika mga Rajuman bakal na sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
4: Rajuman Magi Eresuelo Maleriado
3: sa detalye.
2: Tatak RMN.
3: Nakilala na sa Pasig City Police ang isa sa tatlo ka suspek sa nagransak na nagtaban sang kapin 116,000 pesos nga cash gikan sa mga vault sa Mr. DIY sa Pasig City branch sa tong Webes, July 2. Base sa investigasyon sa mga otoridad, isa ka organisado nga grupo ang mga suspek bango dapatigayon pa ang mainisang surveillance kagintunan ng palibo sa establisemento antes ginransak. Gipaigpanig Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, Hepe Sampasi City PNP, nga nakilala na nilang isa sa tatlo ka suspek matapos mapagigango sa Ilabal sa Ibahay Police Station sa Aklan sa naibaluan nga ginransak man ang brand sa Mr. DIY sa mga banwa sa tung June 28. Sunog kay Lieutenant Colonel Magbanwa, may nakuha nga CCTV footage sa Ibahay Police Station kagpaagi sa backtracking sa Pasig City PNP. Natukiban nga nagaanggid ang suspek pati na ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa duha ka separado nga insidente. Dugang pa niya, base sa inisyal nga impormasyon nga inabaton, hindi taga Iloilong suspek apang nahibaluan nga may nauna na ining kaso sa pagpangawat. Sa karon wala pa gyud pangalanan sa Pasig City Police Station na nasambit nga suspek samtang padayon pa ang ilang nga imbestigasyon.
4: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Nagbalik na sa regular office operations kag transactions sa tanan nga COMELEC offices sa Bugos ka Pilipinas ini sandig sa Minute Resolution number 26-0469 nga nangin epektibo umpisa sang Lunes, Hunyo 6. Bangod sini mag-ooperate ang COMELEC offices halin Lunes tubtob Sabado, las 8 tubtob las 5 sang hapon. Madumduman nga sang Abril sirado kada Lunes ang tanan nga opisina sang COMELEC bilang pagsuporta sa energy conservation policy sang gobyerno.
3: May karadyo man, mag Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balunggay. Manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Mas pinatibay, mas pinalakas, mga karadyo man. Gani sa mga tab palamati natin, ano pang ginaulat ninyo? Upda natin ninyo sa healthy lifestyle. Ano na? Hindi ka manigarilyo, hindi ka mag-inom. Amo na, basic ni na. Gani sa mga tab palamati natin, mga karadyo man, ganto na sa atong mga butika. And of course, bakal ikaw sa Santon Plus Gold aprobado sa FDA produkto ini ni Dr. Rimil Oy.
2: Tatak, RMN.
3: Agaradyo man, nagluntad ang rambol sa isa kakalanaan sa Barangay Bulilaw, Manduriao, sa tinaliktan ng Sabado, July 4, sa kagahon. Sunog kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station 10, nga base sila investigasyon. Naginaway ang pila ka mga lalaki sa sulusan Skyhawk, Resto Barco sa din Ginduso, pagwa sa mga staff, sang kalanaan ang mga involved. Bahay pa ni Oliveros, nga wala naman sa may nasamaran sa nasabit kay insidente. Kay in-refer sa barangay ang nasabit kay Tabo kung saliin, gipatawag ang mga natungdan.
4: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad sang Yes to Health and Wellness. Masobra 19,000 ka native nga mga kahoy kag mga bakawan ang natanom sa nagapadayon nga pagpasanyog sang Iloilo City Government sang iya mga tikang batok sa climate change pagi sa iGreens program. Ang iGreens sa Iloilo City's green resilience through ecological enhancement and nature-based solutions, isa ka climate resilience initiative nga ginlunsar sang Agosto 9, 2025 sa idalom sang Rising Livability Pillar sang Rise to Action Framework sang administrasyon ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. May tagline nga Grow Green, Live Clean ang programa nga nagatinguha nga mapadako kag mapadayon ang urban green spaces sa syudad pagi sa pagtukod kag pagmaintenance sa mga parke, roadside tree lanes, pocket forest, kag community gardens. Luyag sini nga mapalambo ang urban greening, mapalig-on ang climate resilience kag

0: Pinasuportaran man sa iGreens programs ang United Nations Sustainable Development Goals o kon SDGs kagay sang SDG 11 nga Sustainable Cities and Communities kag SDG 15 nga Life on Land.
1: Las 7:56 ang tawag na sa aga ini ang Philippine Standard Time. Mga karadyuman sa mga suki naton, Radyuman Mags.
0: Ang inyong bahing ginadunong sa inyo sa Superfiber, tilo iyang inyong akolon, paagi sa alaw-alaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
1: Mga karadyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 manami ina. Gani sa mga suki natin, mga karadyuman, sa mga tampalamati natin. Kadto kita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara din ang aton silinga mga medical doctors. Sa mga suki natin, kung huwag kakwarta, huwag kakwarta, kadto ka dito. Kay kaming bahala sa imo. Libre ka, Choy. Huwag kabayaran, bisan pisos. Ang check-up mo, libre. Kung pabayaron ka sa doktor sa check-up, kadto ka din sa akon. Pakita mo ang resibo niya, nga ginpabayad ka sa check-up, kay i-refund ko na. Ang nami da, may resibo ka nga gin-check-upan, nagbayad ka sa check-up, refund ko na, pamahawan ta ka mamipliti pa. Ina, kung ipabayad ka sa check-up. Gani ka to ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy sa Banwa si Sanchez, Sula Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ang Barangay Hulo, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, kay Sumuman sa Davis Building sa Hordan, sa Provinsya sang Imara.
2: Tatak, RMN.
1: Pero sa mga suki naton, pwede ka mo kainom sang Evergreen
3: Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ko si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas, mabakal sa mga butika.
1: Magaradyo man sa mga tabalamati naton, agbakal na sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Tatak, RMN.
1: 7:58 na sa balita sa Inampang.
2: RMN News Sports.
1: Sulod na ang Argentina sa World Cup quarterfinals pagkatapos nga nalagas ang duha ka goal kagin lutos ang Egypt sa score nga 3-2. Sa mga game, nangunang Egypt pagi sa mga goal na na Ibrahim kag Zico. Samtang si Mohamed Salah nangin instrumento sa opensiba na nagatag sa ila team sa ila ikaduhang nga goal. Sang ulihin nagdaog ang Argentina matapos nga nakascore si Cristian Romero sa ika-39 nga minutos. Pagligad sang 4 ka minutos, ginpatas ang team captain nga si Lionel Messi pagi sa iya ika-8 nga goal sa torneo. Sa stoppage time, napasulod ni Enzo Fernandez ang game-winning header nga mo ang dalayong nga nagpadaog sa Argentina. Inilabing unang atiyon nga nabawi sa Argentina kanaragas ang duha ka goal sa ilang pagpasakop sa World Cup. Natara na nga tubangon sang Argentina sa quarterfinals sa madaog sa game sang Switzerland kag Colombia. Switzerland na daog, pinascore?
0: Ang pata sila ng penalty shootout.
1: Ah, why na na? Malabaab na na yan sa Argentina. Kita ko to kagapon, abi ko perdi na mags... Abi ko perdi na ang...
0: Grabe, hindi kayo nakagahon. Abi mo ma-perdi na, imagine mong 2-0, manog tapos na
1: mga pangutay doon. Sa 2-0, ya, bulibudlay na mo.
0: Gani?
1: Ti galing kay... Basta ara ya si Nonoy Messi.
0: Bala mo,
1: Nonoy Lionel.
0: Wala mo si Messi, taga Iloilo na. Taga RMN na.
1: RMN?
0: Oo.
1: Sino?
0: Messi.
1: Messi.
0: Bala mo nga ah.
1: Nga?
0: Kanding. Nga, walibangs. Goat. M.
1: Ah, okay. So sa mga tabala mati natin, bantayan, tis anong next game nila, Mags?
0: Ang, ulak pa na check ang schedule kay Matt.
1: Switzerland? Ang... Switzerland nila kontra?
0: Yes, kay Switzerland na daog sa penalty shootout. Kompleto na ang quarterfinals. Ulak ko na lang tao kung anong adlaw nila. Una nga ang pang is...
1: Why na niya? Magsulo Switzerland na, why na niya?
0: Hindi mo takapakot?
1: Ah, ginapakot ko na niya.
0: Bilog ang bola.
1: Why na niya? Earth na niya. Magamumala na kontra ni Nuno, Lionel na. Why na na? Earth na na sila iya sa aton.
0: Sino nga Lionel?
1: Lionel Salvillo. Ay, nadula ang aton computer. Patay mo, ha? Patay ako.
0: Para.
1: Oh, why kasulod, oh?
0: Para, hinay.
1: Hinay? Oh, wala. Why kasulod, oh? Ang akon nga computer, Juman Jason? Oh, wala. Oh, gulpi man lang, huwag man ko sa may
0: gintalo. Matsyag mo sa kanding.
1: Matsyag ko sa kanding, bebe. Huwag gidya pa.
0: Dari lang ba man Jason, kabila, dari ba kabati sa booth?
1: Kabila, pero may hinay. may hinay. Oh. Ara na. Ate, arasin mo. May gintalo ka.
0: Ikaw